0: ekeko shaya Black Street ba tla go ena ba re joy di toronja ka go thobela FM le go tla ga tshela Africa Borwa ke se o re se tlhoka go ka metla ka dinako ka moka joy Sam Salta o tlile le nare incomplete re file gape Tony Brooks ene ba tla go ena ba re take it back re sala bela gape le Aliyah are the oh the one I gave my heart to but re ma re shike ma sebe pedi re tsa iring ya bobedi ke le fela pedi pedi le fela re o lebeletse sešupena ko sa gago ge right ke le botšhepoše magagešo lampa dikarabo go ya le ka mokgo le naganago ka gona re ke thomeng ka dikgatiso tša lena le megala a etle o ka ntele tša mogala go 086 000 2452 botšhe ka ke bonolo fela go nyaka go tseba gore batho ge motho a tlhagetse ke bothata bja lehu go a tlhokega gore a meme batho na gona o ile wa ikhwetsa le ka ra seemo seo ka sona o kwele go bolelwa kwa le kwa bare go na le lehu kaekae wa khwetsa le gore ke ka ga motswala ga goba ke kae ke mo Aisha le goba ke kae wo ka ba go motseba e fela ka lebaka la gore wena ga ona motho yo a o buditsego wa ra bona lehu ngake ya ke rena ona motho a o buditsego go ile wa ikhwetsa le ka ra seemo sa mokhutsa gona bo dirishwa keng ge ba ile gore o ile wa fitlha seemo sa gore o ikwe ka yona tsela e ya gore awa nka seye go thusa kwa lekgong ka baka la gore na se ba mpotse o nyaka go botsa ka mang ke e ba dipotshonyana tšaaka mage se fela ke tša megala lena go 086 000 2452 a re lo chen tobela FM le gona
1: alo
0: e le kae na
1: awa
0: re gona tobela
1: a nna ke nna Thomas Mothupi
0: brena Mothupi
1: guys ba taba eo
0: o wa itseba
1: guys ba rona e tsala idea yo mo gula a mbuja mkhano ga mmotse ka rena ka ke tsanje rena go buje le go ele thaile e mo le motse ga go da tsore o dile go ne ba le rona ba special ba re o special visitor e rongwe eo mo go tsola fela ja lore a pele ga ndi jo gare ga a dinga go bula le na botse mara mo le lore e be e le me je le khule ga ile ke la motho ba tsoga mo ga motho wa ga ne ile wa ga ne motho lo matlhogore ha na u dawu ya di memo jo gare ke ya lone
0: be le na u ba a botsisha be le mara o kwele ka lona gore le tlhagetse ke bothata ba le go kagae mara o sa botsisha gore ka gore ke kule gore o lebile le bothata ba le go kagae nka ne le sa mema ke ka mo atle go ka bona ka tsela e
1: ya le mara ga fetsa ke mpotse pula go ba ka le dingwe me mo motho a bolela le lore e go dira go go bolela le tshene na le tshene go ba lore e mo tsana le tshele a nya go a fa le a go bolela hambe o bolela ka mogwano
0: o thoma go
1: go dira ba tsiba ya ba tsiba e ya ba tsiba mo ba nya special treatment go re ke special visit
0: ai ya ai ai ai ke go kwile ke go kwile
1: Hello.
0: All right, tlo gore le boga. Are le tshen tobela FM le gona? Tobela.
2: Hello le kae?
0: Re gona le kae?
2: A wa re gona. Wa bolela mo ke tsonela wa ga malale o jwa go kwalifasela palona ga skororo ka ntla jana ga tsane.
0: Tobela tobela.
2: Ya tabele bolela mo ke yona taba go lotha go shuta be ba thaba si ya direga mo malapeng ya batho. Batho bangwe ba thagešo kore a batoge motho ge lego le tlhagile ka lapeng ba thagešo ge motho a lla o kwa botlhoko o nyaka lena setšhaba le tle le motlhomole mathata a gobane o botlhokomele ka mokgwa ri ya ka gona ara rena batho baso ga o ta re ratane lego a se lenyalo lego a se lenyalo thagešo
0: ile ya letlhagela lena mokgaosi
2: ile ya direga ntse le ya go go lengwe ga tekano re ya direga o thabeso o kry-a motho o maype go a fe o a ka femilwa ka lapeng motho o nyaka dula special gore o nyaka re le mo meme special re le ojela moka a dikole gore go ne mathata ka mo lapeng and o kere motho ga a ne mathata ka lapeng o ba le stress ga sa tseba insurance o ba le stress ka lapeng ee o ba ka tlhakane motho ola o nyaka lena le mothuso motho ola nako a o tshwara difoune ka gore o founela motho nako a ye gona la bona a ye gona ntho ya re bo mema motho legolo ra le monaga no o tšhabe o ka no fela o tšhaba o diamotlhele ka moo motho o lane stress
0: legole
2: a baba ee maratha ditse a ba ite serius o kgwetsa motho a nyaka re bo mema o ka mema motho legomo a wa sa se ntho e botsotsa se ntho e botsotsa
0: ke go kwe Go kwela go lenyana ke tse bo rena o diragala ke fela go kwela go lenyana Eric ya ba re le ka ga
3: arme
0: le le tlhakana le yona tabe e bjale ke ukwetsa motho a balabala re na se ke memiwe alright ke go kwele ke go kwele tobela ba re le khua se lenyalo a re lo tshen tobela FM tobela
3: lefu o se phogo bjang hey o bolela tabe go man of the match jo wa re gana ga ga go shimela se
0: More.
3: Ah, tabi o tlo bo khala bele go alena stangane magishu. E go alena stangane. Mane go mo tsho bela ditshele o lo bantsana le tshele ka tlhago. Le go le tile man of the match ya re ar tlhane. A tsaga le ba ga magisha le ba le ka meluko. Ya wa le go ra se tlo botsa se alena memo.
0: O kwaretse o kwaretse
3: amen
0: tobela a re le tshente bela FM le gona
4: tobela papa
0: a re
4: e le kae
0: re gona le kae
4: papa na e ile ya ntshele
0: ele wena o sa go tsang memo o ba
4: ba botsisha wena e Charles lokho pele go batho ba ka ne ya papa no tsamaya papa ka tsamaya e fitla ka kua ka locha ka le ba ba tsadi ba dipotlo tsa maoto a mararo ka reng ka gona re ka le lena ba ra bua mo inshuwe ke lo ka le yena ka tsena fase ke ke ka tsaka ke ba tsaka re mo tsa malume so tile ke re e ya ba mo tsho tsho la pele papa
0: ebe le la ka gae
4: be le la ka gae
0: ba
4: le go le yana ba le go go ba bula ba re o ka re ba rule le go ka ka ka ba le se ke ba re ba ntse se ja papa
0: aga wotse
4: e re tele a go ke ya ka le khong ke lego batho ba ka ne o tsentse rune itse tsa mathomo tele a re tswele
0: hey wa tsa ke rata ka tele o dirile go ka gona mmadi o kwile se se tsala go o kwile go re go tlile byang ai ga o tshwenye ne
4: mama shwe ke formula ke ya ko mate
0: re tloga re leboga ka mo le tsa ko mape o ka re ka moka ka moletse ga ko mape ba ka tshwana le lena a re lo tshentho bela FM le gona
5: le kae
0: re gona le kae ke
5: le tshipile tsi ya ko phatsa se le nyalwa le le ni
0: ya ya
5: ke go bu kulo mo tsidi ke ka go ka mo mo le go ka ona na mile
0: ya
5: go ha la re go te le ba ba go mo sa le ba ba go di tsena mo ba tle fumo ha e sa le re tsipile ba mfune le ba re ba rona le letse ka ka mo kreya ka mo tsa ka re a re se wa sampo ke tara wa kri se nar ko go se pa o tere ya wena le so a le me ni o pa pa le mo o mo ka mai se o e le sa re ka le nya ka ntse o no ya
0: bele yena o nya ka gore ba ko re ka tsela ba go tsena
5: o le ba tswa ba ntse di ke pa tsela ba nya gore mthongo leng ba thoma ka ya o u ko wana pele o ku si bele ha ka se ntse pele o nana ka re na se se tsene ene ka ntse o le re fuma o sa re tsitse o ku si e re ke re ngwana kgopotso wa mathomo khutso wa gola mma ya monye le sengwenyana kgopotso wa masego
0: re leboga
5: ka seko
0: right re leboga e bana ba re nkane ba se ba mpotse mare re ya go botsa kere nkane ba se ba ge o kgweditse ditaba yo letsa gore a ike kwele mane ke kwele ka moo re dilo di tsamaya bjang re na le lena pele botsene pele a re le tshentho bela FM le gona Rona le kae pa?
6: Le bua le Isaac Mzeka Mamtha.
0: Isaac.
6: Ah le ho le tsrotwana.
0: Mm.
6: Ka o go le mkuile.
0: Ga o go le o kwile.
6: Di tsena ke di tsiki tsa di go go ba fadi mar nanga so wa pia ka rena ya.
0: E bana ba ba sa di bana le gore nka se ape ka gore ga se ba mpotse.
6: Ba se ba mpotse le.
0: Ao braik e bana a se ba mpotse nka se wa pia maro o kwile. A re lo tshentwe la FM. Tshobela. Ba chabile a re lo tshentwe la FM le gona. Tshobela. O kwa galla gole gole gole gole gole. Ah, tshe tsengwa se pele ga botse. Ke nana re ka ba o ba re go dira ngo ka ba o connectile sella thekeng le se sengwe fela ga o kwa gala. Er ke bone ka bolotlhe gore le arlo chen thobela FM le gona.
7: Thobela ga gare.
0: Le kae?
7: Ba wa le ga gona.
0: A wa re gona thobela.
7: Le ngwako.
0: Ngwako.
7: E le thaleng.
0: Ba di abyang.
7: Hey. Mona di gare botho bo kae bana go rena ma Afrika man.
0: Mm.
7: Le khule a tatisha di gare.
0: Yeah.
7: E yo ba gore hele go le dile o kwele di gare o noelella wa ya hola le bona.
0: Eh.
7: Ya gore a ke a meme wa di gare ke tsene.
0: Mm.
7: Le go a semolato.
0: Ke a go
7: molato re le botsana go e sala gona go pele go di pele tse tharo a le botsana re na le molato.
0: Yeah.
7: Ya ona ntlo ta di se ka mo go mara le go ile tshile mo le shule we ma le a patisha. O go le go emela o putsa putsa wa wa o wala tsela wa le go.
0: Wa rola jazz.
7: Wa rola jazz e di hari kwa para skwata e ke lo re ke Maria.
0: Mm.
7: Wa thale wa nna na go shule go re tsimello.
0: Mm.
7: Ba go shua sa la boloka.
0: Go a fela.
7: Wa fela di hari tsela ya tsaka horo.
0: Ke go kwile, ke go kwile.
7: Ke a le wa monisho.
0: A tla re le bogang wa kwa re le tshentwe la FM le gona. Ntobe. Are le tshing le gona?
8: Man of the match travel.
0: Ntobe le travel.
8: Eh a le kula na o le kule bana o le kwa le go emelela bana o thusa batho ba ba ga ka neile man ene ba thaba kudu e ba o bona man.
0: Mm.
8: A polo tshono lo motho a ya mathukong ra tsana mo kitchen bana re thusaneng re motho a go le selo a emelela a toele ditshele tsa gore hey a tsampotse he ke motswa lapo ba tsana ja dile go go go go go go bia le botlo mara a re thusane ke maletswalo ka mo mametla
0: tobele ke le go ile ba le tsala re tshe ntobele FM le gone
9: men of the match
0: eh mren
9: le ga ene
0: re gone le kae
9: oh a le yang ye ga mara ga no ja batho pa di ga ba ga e pa la gitima ga ga mo mtsini wa go family
0: o wena bile wa kwa ka lona eh wa yona ba wa gitimela gona
9: ee ga rai a ke ba tswa ba ya no ba tswa ke ntwe ne nyana
0: ee
9: e ga re ba tsa ba ya gwa le gu
0: wana wo budi cheke mang
9: a dum dingo ba mo mo go tswa ra ra ga go go re ka mola ke me le nya no ne le bina
0: o ai
9: ra ga wa le di di bo mo ra ka ra wa re ki ya ga re ha bo le ka mo go tswa ka ka ka ga
0: eh
9: a zo mo ke di mo le mo ke di ba sa bo ja di pile le tse di me di se me le le nya ka mo ga ai
0: eh
9: e no pa le la we di di mo le ra go lo bi tsa wa go re ho mo nga tsara gula ka tsa tsa mo la.
0: Yeah.
9: Mm, I will give you mogalori ya score 1 plus go ka tangi men of the match.
0: Re le bogatlhe ba rawa ke kwele ka ena ba ka ithwala. A re lo tshentwe bela FM le gona.
10: Dumela my person.
0: Goreng?
10: Ke gona okay?
0: A wa ke gona.
10: Eh motsoshi selene ke ke nna.
0: Ba re ba dira byang ka mo.
10: Nna ke ke go ya ka go.
0: Mm.
10: So thuse so tlhongere.
0: Mm.
10: Re mo gore mo ka re ke ba re moetswa ga a ya ga gabo go go lwang a ga ile le go tswa.
0: Eh, all right. Eh.
10: fase ka lenaka re ya ya
0: yeah
10: and le ka le tla go re la tsa monnate motseteng ke a ke se ka re kwa itse go di re motsete wa o prepare
0: yeah
10: mara nna ka le tla go re la ka ke se dipelo di tsenelana as long as e le gore batho ba ke skill ba le tshika laka ke ba ka re ba itukisetsa motsete ba ntebala go ba lebala la palagesho ke ya ka pele ye botse ka se tlhoke fata fata ka dikhonaneng gore nna se ba mpotse mola motlhola ile motswala ka titi motswadi wa gagwe le motswadi wa ka banyantse letswele le letere ke ya ya ba re se sotse se ba sini a ba ba ba edi ntre
0: ke go kwa ya
10: ene wa tla wa nyakalla o re wa phepa wa fotoga wa oloisha makete phoko ko morago wa tlhana wa tlhaba mogoshi wa amogela ba yeng gore bona bane ba bangwe ba ditseng khonaneng ba re ha re kwele gore ba re bona ga tsenelane le ba ga malume ya ge go ba ba ga rangwane ya ge gore o ba prove wrong wena ko kologodimo o tseba gore o betse o ngwalwa right
0: ke go kwile o kwaretse ga botse
10: ene ke a leboga
0: ma tobela tobela a le kwagetse magashu ke le kwele ke le kwele ga botse ku tshike le kwele ga botse ebe ke re ga re tle o khotsela o mongwa hore nna ibile ka ka seye mara ke khadile matjatsia fela ke ile ka ba le moyo wa no we ka seye ka seye ke di tshike kwele ka ba le moya o mongwe mane ka yo seye ke le kwele ga re letshe thobela favorite tsale le ka lena le gona thobela a she kere ke tswalela ka bona re kuta e tswalela ka lena ka bona gona
11: thobela
0: le kae
11: man of the match
0: are
11: ai batho ba ba rose ya ka ntsha mane ke ba ba o fenya go thusa batho ba ba ei yo kuma na mufano rak tsa ra nka le kinga ga mukusa ka khona uro zingalisa khola lo rinke ei
0: o botu u yo ba chaba go thusha
11: u chaba lo thusanya na lo ncha fupo bonya na lo ka ro nka se ka ncha na ke lo nyana ga na bua lo ri nke yo na o ga nya ga lo simu o ga re bua na lo lopona a bo ga se simu o ga a ke re lo lopo lobo ba rola ba le ba le soma ga le zoku ba re ape ya ri ye ga na go ba le tsena lo o ka na ka o sumwa le go
0: ke go kwela ke go kwela
11: ya ba go le ba le o pure le go pega mo ga o training ka mo we mara ka mo shumo ka mo shumo ga ga o training ngwa ma tshe a bu lobe so bola
0: all right o brile bebe re le boga
11: ya ga tsomo tsana mo se le mo ye ni
0: all right a re tlo ga re le boga tle bra obza ba Gauteng o ka bo ka thokele fe
11: nga mo so shanguve ka moe
0: so shanguve
11: ya extension 2
0: all right re tlo ga re le boga tlhepe bra obza
11: hola
0: ga itla ke right ke le kwele magesho di khatse tsala ke tedi ntse go tsana le le ka
12: ya mo go tsa mana ke mo go tse ke mo re ke friend ya o ta yo thabela mfongwana na mayo o tsara na pa so mpotore mama o tsokofetse gore malume a o bala ara gara golo ba eng o tsokofetse ya mara o tsibile o so no tla le home go tsela gore le khokele bo ta batso shanke botse o tsibisha ba ke mo tshisi tso matla ka gara bo ta batso sha eng ke le go tsibisha na ke le beetse ene la ke mo go mo motse tshipile di le tsibile ka mo
0: mmm
12: nna ka gore ke dire mo la tlo we no shi Come on, mogotsi, o santse o support in order o bala bala ka mogolo.
0: Hey, yeah, o mo di tshe botse ke di bela gore segotse sa lena se sa le ga botse go fihleng le ga di biane. A re lo change to FM.
13: Tumela man of the match ka khashu nga mshate.
0: Eh.
13: Man of the match le ho ga re mamani ga le tshwanela monyanya.
0: Mm.
13: Re le nna ke kwile strateng go re mo wa le loko. La reshu o re shile ke aya ka boloka ngwane shu man of the match. Ka se tlhoke lebelela gore ba a se ba mpotse speciale ke tla bona ka bona ka ba ka nraka ee ge ba ka nraka ke tla amogela then ka toka botata then ke di purelo ga le tshe ke le ka mo khankwana ga e tlo go mo mushate
0: tobele eh ba ka so go rra ke man a ke tsikisa tse
13: mara zantile di khare ke go tamisha gape ka mogashong wa ra o bolela nnete le hu a se monyanya a re begelane empa le lokola gausi lona re swanetse gore re ba botse ba tsebise gore moga ga bo bona o robetse seo ke se tseba go go gore ra fapane go rumo di kgopolongwe yo mongwe o nonganga bala a re go mme ka baka la gore ke be ke sa kwane le yena a kee ke a leboga ke micro macleton matemane mafefe mazonge ga se batago
0: ke go kwe ke go kwe
13: man of the mess ke nana le go ala sane le monyanya man of the mess as long as o kwele man of the mess ya go le hu man of the mess to bana dipala bana man of the mess a re ngwa le dipampiri ka le hu man of the mess a bona le botlhokwa jwa rotlhe le gore a o ye lehong because ba se ba go botsa man of the match ba tlala letlhogonolo monyorisana wa lelfakong tango go dipola man of the match
0: ke go kwele mageso o mongwe o boletse a re batho a re tlogeleng go nyaka go ba ba magete ba o nyaka go ba le tlhompho eitse go ya magete ba o nyaka a tlogela go ba special o nyaka dilo tsa bo special ge o kwele emelela o thuse ge o sa kwa di ya kwagala e ba rena le makala re a na o reng ee a se re ikwa kere molaetsa a se o re fitlhele ebile a re a tshwanela go sola mara ge o kwele emelela a re thegane a re thusane man diterong jaaka hashtag re leto nao leto ngwe lebile kae 082 869 1645 everybody plays the fool Aaron Neville.

ke kgopela go go tamisa ka yona ye. Should I, would I, could I, Brian? A ke yona nako ya maleba ke dumela jalo. Ee, o ka re di dumetse dilo di nyakile o thoma wa tseba gore di theogela fase di a tswalela. Metse se masempedi se se wa ifela richela e rinya boraro empere ya leboga. A re lebogeng le tšatši le re leng ka gare go lona. Re no lebaga le nako e re leng ka gare go yona. Re no leboga dilo ka moka ga tsona. Ee, tse re phuruletsweng tsona. Kono purulelo dilo ka moka meso ya le khono ya di 9 September dimela mba tva September ba di 9 dumelang lena ba ma ba ne kidimela relieves ne ka tsa sile lena ya kun la tiki bone le wena be ile le tsa sile ga go la matsalo ma ba ne le ba ile ngore be ba kete ka ma ba ne ya Sahara machoga ke bone gore le tsa sile ma ba ne ebe ile la gago le wena la matswalo ke dumela gore le lena lipsine ebile e se le tšatši fela e le letšatši la boditšhabatšhaba la go bala be e se le tšatši fela la mabane ka moka batho ba mabane ba e leng gore be le keteka letšatši le le lerwele ka moka ga lena re a letamiša ka gare ga meso ye ya lekgono le lena ba lekgono le mang le mang ka gare ga letšatši le la lekgono le ke kgopela go letamiša ka gare ga 87.6 go fihla go 92.1 megahertz gobane ke mo re leng gona ke bolela gape ke lebeletše gore suba a baka masama kakakaka eno ntlo ga mogolong ke ka gare ga gore le mola go SABC Plus wa re fihlela gona mola go SABC Plus o gae le gona fale mola e penyarna ge o le fao Table FM ke mosadi o tlo no ikhwetsa re gona mola go DSTV Radio BK 815 le wena o be ile ntsebe gona fao o tshedi jeng gona mo ke ya leboga dumelang ka moka ke a bona matsogo a o go tsa ka Gauteng province re a leboga ka Mpumalanga province ka province ya Limpopo re a leboga miso ye ga e botsana ne wa tsaba e thomile ka mogomongwe se ruthane se gabotse se o ka re se nyekile re ga ka ntshenyana se thomile ka mogomong le ga njole ke a bona gore o ka re le faufau le hlafile ga le botse ga botsana ya empana le wena re ga boseker a re beng ga botse ke dumela gore maabane ka moka ga rena re tseba gore be ile letšatši la boditšhabatšhaba le le amago lefase le le amago nna le wena re le batho le le re amang gobane ge re le batho ka mehla re ba letswelo pele le e leng gore ge o le lebelela ye kgolo ye e lebeng le e godiša ke gore a re fihleleleng tshedimošo gore re tle re kgoneng go kwešiša dilo gore re seke ra tla ra boela ka gare ga di kore gore re efogeng go wela mathateng ya ye nngwe ikore ke kgolokgolo eo e leng gore ka nnete e be etiše pele gore a re seke ra lebala ke setso sa gabo rena taba ya go bala ga e felele fa ke ya go ya go ile ke ya bophelo ka moka gobane ka gare ga go tseba go bala re agega re a sedimosega re ba setšhaba seo e leng gore se na le tshedimošo goba se sedimošitswe jale re tlhoka fela eng boikgafo gobane ka gare ga go bala a gona gore o seke wa tlhabologo a gona gore o seke wa gola a gora gore naga ya geno e seke ya ba le tlhabologo ka taba ye ya literacy e beile ya boditšhabatšhaba maabane ka gare ga di-8 ya re bile le letšatši le iseng leo le sa felelang e no ba seritswana fela empa a re lebogeng we are still here e re ke nape ke bone tše e leng gore ke rile ge ke di tšea baiten ye ke e tšeago wellsy yena man of the match le yena a tlile tsebeng ya gago a re ditorong tšaka le nna ka napile ka tswela pele ka kgonyolola batilela la go sele go segaletše ke go boletše ka Rihanna girl ga re be go na le mmila o e leng gore ka kwa gaga gone ka kwa United States of America mo a tswang gona ba retse mmila o mogologologologologolo ka yena ke yona ele ya gore wa tseba bana ba tlhabologa bana ba hwetša khwetso e kaone e botse ka yena
o na le tlhohleletso mo a jang gona ba ikhantsha ka yena e ke ka fao e leng gore le bona ba bone go le bohlokwa gore a fiwe thego a bontshwe lerato le thego yeo ye o ka e bona ka e dina gentseding e palla kae go direga ka mo Afrika e palla kae taba ye o tla gopela gore ga se modira ga tshefela ge go etla tabentsa khuetso tlhohleletso go baswa le gona fa o dietile pele ke ena ile ngore o ne difatsa gore o jwala peo yeo e bile gape gape ke magwebo e seng magwebo patlana magwebo wa maemo a godimo Keith Washington are you still in love with me go ba ke a iphora kamgo o sengkile wa bona o le ka gare ga lerato o ntse o bona gore dilo tse ga di sepele ga botse o ne re ere ke tla bona o no ba le kholofelo yela ya gore mohlomongwe o nyaka go mpotsa se seng mohlomongwe o no phela wena ka bona o phela o itsholla go dilo ge di se sepele ga botse mohlomongwe ke ka lebaka la gore ke ile ka dira eng eng ke ka lebaka la gore ke ile ka mokosa botlho ke ka lebaka la gore a ile a nthoma ka lebala ke ka lebaka la gore o phela o tsola ntongwe le nngwe ya go sebega botse ke wena o a tekomanya ke rialo ene o bona gore ai le a isa lelela la maloba ke beng ke fiwa lona o tshaba go botsa motho gore are you still with me the way ka mo go ke bona ntilo a fa re sa le mo gore sa sepela kgatong ete re sa le kgatong ete go ba bona o shetse o phutlwetse tlekele le lengwe o le tlekeleng le lengwe go ba re sa le ka kereng ete re sa le sire gertre ka moka go ba bona o 6 Tony Braxton le ena o tle go ena are I love me some him ke go se tsheke go fileng tsona ile gore pele ga fao ye ke go fileng yona e bile e go sha ya Whitney Elizabeth Houston where do broken hearts go a se khale abe a keteka le ena anniversary ya gagwe ya lenyalo le mogatsagwe a Batman ka mokgwa o ikgethilego ka mokgwa o ikgethilego o netefaditse gore ba keteka seo ba ile ba nyalana spearing akere ya ya tswelela ka morago jale e be e le mokgwa o mongwe o e leng gore le bona be ba tsosolosa gore mengwaga e ngwaga o mongwe le mongwe ga botse o tlhoka gore lerato le tsosolose ke Tony Braxton a lebeletše leeto la gagwe la bodiragatši a lebeletše leeto la gagwe la tša maphelo a lebeletše lelapa le e leng gore o shegofaditswe ka lona a re dilwetse ka moka ga tsona ka nnete re tlhoka go no tsosolosa lerato go no leboga dilo ka moka ke Tony Braxton ga bole jalo I love me some him should I could I would I Brian McKnight all right it is the temptations ka gara ga metse se masome pedi taro re lebile e reng ya bone e le lambo raro la go fitlha sia le moya mafelo a mantši a go se tsebega a go se kwagale di funny change tsa go se kwagale tsa go se tsebege a re dieng re di fatoleng re di tsupuleng Lady Soul re ya gore ka yona re nape re lebelele serapana sa mogopolo se e leng gore se tlo re pulela tse ka makaga tsona ra lebelela gore letšatši le roleng ba Lady Soul

Yeah, but only na. Padimelang ke tsohle. Queen Lati, a gotcha women in the Cape. Le wena. Ha. Wa go like ya. Padimelang ke tsohle. Kgwedi e ke tseba gore ke a Matsiri ke Rachel Tsiri. Ke tseba gore ke a Alizo. Hlahlapho ke motho wa mogoshi wa mosegare. Ke a gage kgwedi e. Le wena e leng kgwedi ya gago. Wa tseba re ya go ketseka. Bonang golang le gole. Phadimelang ke tsohle. Ka gare ga lešaši le re leng ka gare go lona re a leboga ke di 9 le wena e leng gore wa gola ka mo Wentworth West ka Free State le wena o golang ka KZN sa kulisa khula o nga khokobi le wena o golang ka Mpumalanga Province Mbombela happy birthday le wena o golang ka mo le ka mo Limpopo Province re a go godisa ka gare ga letšatši la lekgono phadimelang ke tsohle e reng ke le botjang gore letšatši le re leng ka gare ga lona lena ba le golang le ra goreng gape all right Evan okay le ruele mo ga gona le ruele e nngwe e ruele go ke letšatši le she ke la boditšhabatšhaba le lona le re leng ka re go lona le gono International Day to Protect Education hey mono ba ga ene ya batšito wa era taker gora gore le dibati le tšatši la boditšhabatšhaba la go shireletša go hlaselwa ga thuto ke le tsatsi re leng ka gore go lona la le khono le la mosha gore a re shireletseng bana a re shireletseng barutwana a re shireletseng baithuti shireletsang barutishi shireletsang khoro ka moka ga yona ya thuto go kgahlanong le dikgaruru tse di ka diregang ka gare ga dithuto tsa bona joang na ka go netefatsa gore le a ipopa la netefatsa gore o molaetsa lo gashang ye e fankgedi le gashang ke a gore dikolong a go be le tshireletso goba bana ba dikolo a ba shireletsege a ba be mafelong a shireletsegilego a re netefatseng gore thuto e ba tokelo ya motho mang le mang ka go thekga megatlo ye e leng gore e šoma mmogo Mr. Mashoga se go šireletša dikolo go kaonafatša khutso ka gare ga dikolo ge go na le khutso dikolong a gona gore bana ba seke ba rutega ge go na le peace ge go na le tšhireletso ka gare ga dikolo bonang a gona gore bana ba seke ba tšwela pele a gona gore go seke go ba le kgatelo pele ke taba yeo e leng gona ka gare ga letšatši le ke kgatlhile ke morutiši o mongwe ke bone a bontšha gore sekolo sa gage ke hanyane secondary school ebile a ke se bolele ke principal mang ndo a re Let's ba le khone ke tse sfega go bane re be re phela sekolo sa rena se ntsha dipolo tsa go segahlisha

0: dikolong tsa godimo. Tabaila e bohlokwa. Ba matlafatswa. Ba hlohleletsega. Go notse ba gore gape gore o fihle mo gore o be university gore o feletse o le ka mo moepong o dira tse gore o feletse o le TVET college sanje o ne te fatse gore tlo yona we remme bana bao a gona gore ka nnete ba seke ba hoetsa matafatso ke dumela gore le taba ye le dirileng ya gore le kgokaganye le bopesegwera le University of Johannesburg le go UJ ke engwe mohlomongwe ye e dirile go bokaone biowe kwa ba le sekolo se sengwe le sona ke se bone principal wa abontsha gore sekolo sa gagwe o gore taba ye la o tswaletse o iphumutse ke dumela ra e fega ne a re tsa e fegile empa go le ka polelo yela ya matric dance ya gore bana ba be le moletlo wa go laela dikolo tsa bona a kere ke na kwa matric dance sa le thomo ke tekwa dikgwedi tse di fitileng le gane jwale go sana le batswadi le bana ba eleng gore ba ema ema dikolo di a ema ema ka matric dance are ka lebaka la gore bana ba ka ga ba shume ga botse ke iphumutse ke tswaletse ya batsa gabotse taba ya matric dance re ngwana sa dire gabotse go ba sika nete dikolo ge di sa dire gabotse go ba gona mo le dikolo mo le bona rena le seabe sekolo se se ga se shuma gabotse mara ngwaga ka ngwaga ba dira matric dance le bona rena jwa le ka batswadi le rena le seabe mo tabeng yeo na
1: tshele ke manane wa rena a ofisha mo setlengseng

0: lenyalo e le la go tswa go modimo le le la go tsefa o ipsine ka lenyalo o ipsine ka molekane wa gago o ipsine ka bana ba gago a re rapele motheletše o ka re bana ba gago ba ka nyalwa ka moka o ka re sesi o tshatheditše le wena o ka nyalwa o nyalwe ka lenyalo le lekgethwa le le botse modimo o rata gore shofa modimo ga se a re kwatela modimo ga se a re fefelelwa modimo o letetše go bona re shegofala a re rapele motheletše modimo a re na yo o maatla go tlhešegofatša ngwana gago ke yo ka leina la jesu kreste di mo sepelele gabotse di mo lokele a bone letsogo la gago la ditšhegofatso ka leina la jesu kreste amen
1: amen and amen re a leboga morwetsi re a leboga ka nnete modimo a re thuše ka ona mogoretšo le ebile ka motsotso mo teng mašilo tshwaro le ka taba yeo re napile re ketemela go wena ka morega fao ga di a ditšhwene ga di a ba nareng ba gona ipsine ka mošate shalom shalom.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ee, ee, ke moshate wa tsebo le boithabiso. Waka o gona ga kuko ga kuko ga botse ka fa ga kuko ga botse.
2: O lela le wena wa nghomolela.
1: O kore ke yana, ke a ke re motho o kae, motho o kae.
2: Ee. A tswalelela ka la boraro.
1: Wa tswa keng, wa tswa keng.
2: O tswaletse mo bo ke bolela ke di.
1: Ga e gona gale, ga e gone.
2: Yeah.
1: Mm, ga e gone.
2: Dumelang, dumelang, dumelang.
1: Hey, o joang fela.
2: Awa, bosile ke la boraro. Ya resale ke be ke ma ya bobedi ya September. Ha ngwaga wa fela ke o bo. Ngwaga wa fela ka sepo.
1: What do you want to go re le ya kitima? Ke tsebo rena ke kgwedi ke bona ka re ya kitima go ba.
2: E ga pheshetse le ile kgwedi e be ke ya bobedi mo kgwedi. Ke re le ya bo di 5 e fitile. Re mo go ya bo di 9-10. Ee, mamotla ke di 9. Ya, gore gore re S gale ge re di 15 tso re mogare ke be ke tla. Benong ya se wena e bo re nyo go se gormetsa, gormetsa, gormetsa re sana nako. Re feleletse re garitlhele ngwa go e bo mokaone mo gore na mothile jwa thobela FM ra go dumedisa bile ra wa mogela me seme botse ka nnete ye le gore ra busha ra kopana gape ba re ke la boraro re dira ga raro a re tobetse re tobetse re tobetse ka sepego seo tsebo gore nna ke nna le Thabo le Joy la ga mathato ka mo studio a ke tse ka nnete se tshokwele mantsi a bona dumela iga
1: are re a locha re tsiya madume ka nnete a ona ka mogomo re a lebisa go ba thelejikwa ga re re tamentle re buile gape ke laboraro go ditlamisa tsa Thobela FM moshati
2: o ka re se se diegang go le rata dima a ke tsebe se diega le fase ka bophara a ke tsebe gore o lemogile gore go loba le dilo tse dingwe tse ile gore ndi ya diega metsi fula engeng o sa gopela gore malbeke a o feta be re bolela ka tsela jaaka kwa Nepal a gabiale ka kwa toropong ya Nagoya ka kwa Japan go bile le metsi fula tsa tshile mabane mo ile gore ndi fatanaga a o khone lo di bona gore dika mo fase ga metsi metsi ya yela gotlhe benong o ka re ke ntwe le gore nge direga e direga kwa ya diega kwa go diega go tsotsa
1: yo e bile wa tswa ka mogo o tropo kholo ya Nagoya ka kwa Japan ba bontsha gore pula ye e nile ka di millimeter a tse le gore ndi go dimo history ya le fasting ka bophara
2: ya asanka benong go ka lebella ditshwantsho tse o thoma le gore wa tshoga ka lebaka la gore a ke tsebe gore go diregang le rata dimeng ga e bontshe o kare ke ka lefelong le le tee dio ba kua le kua le kua mo e le gore re itemogela tseo o ka gopola gore mafelong a beke le gona bo ba ditaba tsa television SABC ba bontshitse ka kua mo e le goreng ka Northwest province ya Northwest mo e le goreng dikolo tsa go lekana 20 le tsona di bile mathateng ka lebaka la gore moya o lo montshi bo e gona mafelo a beke o rutumolotse masenke
1: ka marulelo ka kwa ka kwa Dr. Kenneth Kaunda Seletin seo le ka mola se go motse mompati Seletin sa gona le Seleti sela sa modiri molema ke go ile gore nge rutumolotse jwalo marulelo go godimo ke dikolotse nne ya isha go dikolotse tshelela ya isha go dikolotse le some pedi jwalo le jwalo hey le ka go bojana la Seletin sela e bontshitse gore moya o di le tshedi re sa re
2: ka mkana tsona re di lebeletse ke dikolotse masome pedi o tsebe gore namile go tshwanela go ba le masheleng a ile gore nga a yo lukisha dikolotsona tshela Dr. Ruth Mampati district ke mo ile gore le bona re bone ile gore ba amega Hey ya a ke tsebe gore go direga eng e upi gona le ntjo ngwe le gore nya direge be re se retlwa batho ba modimo e le re wena o a faster
1: what's like re sa jo bolela
2: nke re gopeleng ditshwarelo nke re gopeleng modimo mo le chocolat ga re man bana mba ga re le be gona ka lebaka la gore dilo tse di diregang re a tseba gore ga ntshe re direga ka mogho di feta ka maphelo a batho beno nke se re se rapellang gore modimo a no shireletsa maphelo a batho mothele jwa Thobela FM wa mogeje ke laboraro moshate

0: se ke le gore wa ya suela ga biela go tshobela FM ditlalemiso wa tsoa e bekile beletse mo Instagram a ke tsebo re wa motseba matalani mogatlana
1: wa di red ka kwa le fa se ba skukuna
0: bjano nje ba bapatsa di kobo di aparo tse le gore nge di ke tsa manyalo mara tsa setso ke tsa se tsokara nyetso a ke re le tsa lesela le lengwe le lengwe di ka do ba lemlerer ke la setso benong ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Hesh batho ba ba show ba tsene ka mowe batho ba modimo re sana le
1: leto le ntle
0: leto le ditelle mo re yang gona ge re tla go
1: wa
0: mona ba bolela ka mogoe le gore ngentwe e bila e gonege a ya swanela go ba ka mogowe motho a bo bona a tswanela o jeiwa ke motho mo a ba tsebe gore batho ba le ba ba pajake go bona o ka re be le lenyalo ene mba bolela ka mogoe le gore nge metsi le oli a da tshwanela go tlhakana bile di ka tsogile a o bathong
1: ke re tlola la ri le pele jwa ka
0: gore re sala gona mo dilontsa mohuto ka gare ga rena le mathata mantsho wena le gore re tlhwerelwela dilontsa mohuto benong ya ke lebeletse a ke tsebe e shitse moya ka fase jwang
1: gore ga ke ikwa o ka re kenya ko nyala motho wa mmala o mongwe gore ke le mopedi jwale ke phosho go ba motho bona le se se ke se dira se sa tsamaishana le se tshosha eso
0: ai wa tsaba eng go shitse botlhoko gore a ke tsebe e shitse moya ka fase go nkwa moya ka o le fase mo motho ke rile ge ke bala dilo tse di diegang ka kwe ka ipotsa gore go ra gore re sa le kgole kudu-kudu ba bangwe ba tseya ditshwantsho tsa ditshwene ba di beaka kore wa bona gore wa tseba keng and-e batho ba ke batho ba e le goreng re phela le bona bangwe re ba bona ka mabenkeleng ba bangwe kore ke kwele botlhoko ba goreng re ya kae botse-botse re sa le kgole
1: re re mmuso wa tlhaolo e le ofe fofedile mara shimo o ka re o busa ke re na batho ba baešo na ke tsee
0: Korea o e no iputshedi putshotse dintshe gore wa tseba gere setse go tshwana le mafelo a beke be go raloka setlhopha sa engeng ka di World Cup e bontsha o ka re wa tseba keng go na le ntwe nngwe teme nngwe re dire go ba motlhomong ke sekano lebelela tse fela ka ipotsa gore ke batho ka moka ke ka mogwe le gore nke tla ifetsa ka ona gore ge ke bona batho ba boletseng ka molegele gore ba ka feta le golo a ire gore ke bona ka moka ke re ka mogorebe
1: re ba re swala bontshi bo nkane ba ba bantshi kudu-kudu a re ke bona ka moka mara jwale ge thoma o ba ba bantshi thoma go ba le
0: se ba ka mogomongwe bane e upia rapedisha naga ye tee le lerato ka mononageng ya rena ke se e le gore nka nnete le flaga ya rena ya se bolela gore ka moka re ka kgona go phedišana ra ratana re le ka moo nageng ye ya Afrika Borwa e re nna le wena re lebelele gore na tšatšing la le kgono re tshwareng re tlo sekaseka molato wa Ndoda Natsuma ke ola wa go tswa ka kwa Zimbabwe wo e le goreng o latofatswa ka go bolaya mosadi le bana ka kwa UK le tšatši la maabane o tsweletse kgorong ya tsheko mo e le goreng o dumetse go tshwara sethunya se se le se le molaong le go tsena ka mo nageng ye ka Afrika Borwa ka tsela ye seng ya maleba morabaraba moraga e riele ya bosupa you are now a boy jan baloyi o na le yena Joseph Manana tla re bona gore na ngwete e tla ba ma go bolela le rena me tshing la le khone mthilege ke nya ka o tlo batamele motlo mpotse gore na wena ile wa le bana le le nabala ga gona motho ile go kosha botlhoko motho ile di ntwe shuru na mafelong ile wa ya go yena wa khona go motsa ka mogoi le gore maemo ile aba ka gona ke tlo tlharollela yona ga botse ka o fa le metlhala gore o tlo khone go tsena go yona
1: ehe na mile ke nete e shetse re kwele gore kgolo ya economy ya Afrika Borwa e go letse nthago ka lefela la dipercent fegelona pedi kota reng yana ye ya bobedi bjale re tlo ba le polelo le mosekaseki wa tsa economy male bana le yona tabai bona dilamore a boa

Seven jalam, seven. My love, I'm in delay.

Ya le extraño hacerme.

0: wa mokwa go sesana dota bo le ntshila ga le leng gona wa mokwa o na le Dakar na mo ba re mali e pepa ke le gore nge re go fa yona ga go thobela FM ditlalemisa re kole ga di show ya le ntshi mo motho e le gore nge o bolela ka se le gore nge be ke se laitsa mo ke bolela ke re batho ba ntse ba tswaela tswaela mo go di moga letlakala la la matalani ba bontsha ka mogwe le gore nge motho mosho yo le motho moso ba ka tsogile ba tlhakane bile ba ka seratana ba swanela go ba mmoka gona ke bolela gore engkwisitse botlhoko ke rile ge ke bona moya ka wa ya fase ka lebaka la gore ke ipotsa gore re gatela pele re tswa gole mo ile gore nga renya ko boella gona be ke nana gore gona le gatelo pele ye itseng bene go sholo lo bona dilo tsa mogudu e dira gore dipotsho tse dintsi ditle gore na gatelo pele e re bulelang ka yona botse e no ba polelo fela na e re re go rena mothile tse o reng
1: re
2: dimela ntsa pa sa di kalemeso
0: a tshwele
2: ke go pela o le go le botsa tabashi ke shuma le batho ba be ba tshwaela mo tabeng ya matalani mo hatla batho ba ke shuma gare ga bona ke shuma le bona ke shuma le 90% ya bana ba bona so selo se le se bolelang se kgona go bonagala mo baneng ntho e tswa ka lapeng ene a se malapa ka moka mara godimo 100% nkare 75% o sana le mekgwa yona e la ya galela e be e le gona re batho kore mo ke shumang gona batho ba bantsho re ka ba 12 the rest ke bona naana mo sekolong re le 12 the rest ke bona and re kgona go bona kore ba kgona go kosha ka letlalo gore bona wena wa mmalong jwang-jwang bale na sele se bolelang a se mmaka ke re se tlwaetse it doesn't matter what position o leng ka gara yona mo nna ke berekang gona a e matter position ba go tlhompha fela few ba go tlhompha fela ge ba kwešiša gore o botlhale o fitlha kae batlore ge o mongwe a ka realisa gore o botlhale ba na le go fa tlhompho mara ba ba bangwe ba o ka reng ga gona like batho ba gona ba timile o ka reng a ba kwešiše ge ba bona batho ba mphutola ba tšhaba le go tšhaba ke ona mo e leng gore o tlo kwa ka letlalo mara e re ke le botseng e sala ona tabae
1: yo
0: ya ke nngwe ya dilo tse e le gore re sa le ka gare ga yona re le maAforika Borwa ye e le goreng e koša botlhoko ge ba feleletsa ba re re ngata e tee be re bona re le ngata e tee re nyaka gore re be ngata e tee ka nnete ke ka mokgwa e le gore re nyaka go be ka gona moshate

0: a yang li arpele re trophy tlhankebe mo ile go reng gona le khutso mo ile go reng go botse e bile go bose ka nnete ke le sommitso so go ikela go iriela ya botshelela se ba ga botse gore fihlena ko nya rena sirpensa rena mo ile go reng re lebella disafisha cha chingla le khono re lebella molato wa ndodana tsuma we ile go reng ke modudi wa ka kwa Zimbabwe o motla go pula ga botse gore o tsene ka mono Africa borwa mo ile go reng e ba chabile ka kwa UK mo ile go reng to fatwa ka go bolaya mosadi le bana ba gagwe ba babedi beno ngo tsene ka monona geng ya rena ntle le molao beno ng tshing la mabane e be ya le ka kua a seka ka gorong ya tsheko ka mono Africa borwa a seka mo ile goreng o dumetse molato wa gore ka nnete ba tshwere sithunya se se se molao ng lo go rotsene ka mono Africa borwa mo ile goreng a go molao ng ka gore yalo re bolela le yena he re thobejane e le go yena ramola wa rena go no seka seka maemo a tshedingwe ge re lebeletse melato ye le molato wa gagwe ka gore yalo ntumele mothele jwa thobela FM re ya mogele yena he re thobejane ba ga thobejane le tsogile botse thobela
1: Retrogile botsi se se le tjoe le na le tjogile.
0: A wa re tjogile molato wa ogo.
1: Are.
0: A ke na na rputsho ya ka ya mathomo e tla ba gore ka lebaka la gore moisa wo molato o diregile ka UK goreng a seka ka monona geng ya borena mola ile gore molato wa gagwe ka mogaye e le fela go tsena ka mono Africa borwa ntle le tumelelo go ba tsela ya maleba ya go tsena
1: a go tsamaisetsa mo sho ke tsendile a go tika
2: a re
1: le mo tle tsena se se lo re ne le tsiga le ba tle tsiba di tlaleniso ya thobela FM putisho ya gago nkare e ka tsela ya tsela le ta go pola gore re laola go ba re zereka ka fase ga melao le melawana ya ja go sinye ka mona ga nya Afrika borwa e thusa go le menaga le dinaga tsa ka ntle le tlo shumisa tsela ya e ba e bitsa go extradition ka ge le o tsile go tshitse gore o dirile bosenyi ka nageng ya UK mara re mokgwetsa a le ka Afrika borwa a lebagane le melato ya gagwe ka mo Afrika borwa melato eo a lebanego le yona ebile yeo a kgweditsego a e šhikere ka e irile sebaka ge a swarwa le tla go la gopola gore o dirile melato gona ke kwa go la UK le segana le a re go bona di mopalela a tshabela ka mono Africa borwa go tlo utama goba tlo khuta ka ntse jaanong o swerwe ka mo ge a swarwa ka mo o ka lebela ditatofatso di a ba latefatsago ka tsona go la maabane ka gorong ya tsheko ebile ya go gwetswa a swere sethunya seo se tsego molaong e nngwe ya ditatofatswa ebile gore sethunya seo ga se nna le dipampiri goba tsona ditokomane tsa maleba ka morago a tšhatšhiwa ka ya boraro e le gore o kgweditse e le gore o swere dikolo ka gare ga sethunya seo re bolelago ka sona and then ya bone ya ba gore o latofatswa ka melawana ya bafaladi mo e le gore o kgweditswe ka nong ya Aforika Borwa ntle le ditokomane tsa maleba ka mantswe a mangwe ke eo a go pharwa ka yona not goba ntle le ya polao ya polao e tlo ba e le gore e tla ba ka fatshe ga mabaka a nagae e nngwe moe a go dira bosula jo ntleo
0: ee go ira gore rena jwale ka maAfrika Borwa gore setse re tshwere motho ka tsela ye ga fetsa go sekela melato ya rena ye e le gore yena ka ba a dirile melato go Afrika Borwa nna re ya moisha goba UK ke yona e tlo motšea ke botsiša se ka lebaka la gore go ka lebelela melato e mengwe ya batho ba bangwe ba e le gore ba tšhabetse dinageng tse dingwe o ka rnaga tšela a dina maikarabelo gore motho a tsebang gore wa latofatswa ka mononageng ya rena a ka tshwanela ko go buswa re ke fe motlhala ka molato wa ntate Bushiri le mosadi yage ba sepetse šetse le mengwaga ya go lekana ya go feta e metlhano go le go feta mola e le goreng ba sepetse mola e le goreng Afrika Borwa e ba nyakela melato e ba e le goreng ba ba latofatswa ka yona eupia naga yeo a e bontšhe na le maikarabelo a gore e ka ba buša goba ya šoma le Afrika Borwa gore motho a sentseng a le nageng ya bona a tšhabetse mo nageng ya bona a boa ya tla sekele melato ya gago nna rena re na le maikarabelo gore motho a sepela ye ka UK goba go diega eng ka dilo tsa mohuta o
1: sobe mo go ya ka gore naga e na le perekišano e feng le seboka sa sephodisa se se kgethilego sa Interpol
2: re ka lebelela kae yona mohlala o fetse go ufa ka morena bushiri le molekani wa gagwe ra lebelela ka taba ya di kupta ba ile re ba ile ba go tswa le kana rengela ya United States of Emirates ba bushiri ba go tswa le ka Mozambique tsano re lebeletse gore naga tseo tse pedi di fili mohlala gore ga di na le tirisano e kaone go ba kamano e kaone o lekala le le kgethile wa la seboka tsa sepodisa tsa Interpol mara ga re tlo lebelela naga ya Aforika Borwa re kgwetsa e le re e na le tlhompho le tirisano e botse le sona seboka se ka mantswe a mangwe a ke e na le kgonono ya gore Aforika Borwa e ka fa e ka dikadika go ka phetha seo se se tshwanetsego ya latofatswa lesogana le ka melato eo a kgwarago ka yona a e dilo ka mo Aforika Borwa ba busa gape ba e kgokagantšha le naga ya UK go bontšha gore ge re feditse ka melato ya gagwe ba UK ba ka rwala moikarabelo jwa gore ba tle ba mo tšee ka mone Aforika Borwa ba mo ise ka nageng ya bona go ka mo latofatswa go ka tswela pele ka melato eo a e phetilego ka nageng ya ka UK
0: o putshwa ke go tswalela ko gore nna ka lebaka la gore motho ga gabo bodu o tswa ka kwa nageng ya Zimbabwe nna Zimbabwe ina leng se ile gore nge e ka tsena nna bana le maloka go tsena ditabatse jwa le kanaga ka lebaka la gore motho e le wa bo bona go tshwana le rena nna geng ka yo senya motho mongwe ba le ba botlaisene ba ka ba le se sengwe se ile gore nge ba bolela go ba ba gopela naga ya kantle ka nna ge ile gore ke sentse kantle nna Zimbabwe le yona ka bona e ba le se sengwe go dimo ga melato ye go lebeletse ka mona Africa borwa le go ba ka kwa UK
2: re ka lebelela di lotsa go tsona jurisdictional powers go ba matla a dinaga go dimo ga melato ye o di ka go fetsa di ikopa di itebagantse le yona ka go tsu botsi ke gore Zimbabwe e ka ba le matla go dimo ga melato ke nnete Zimbabwe e ka ba le matla go dimo ga taba ya sepodisa le dinyakišišo go ka thusa gore molato o fetse o fedišwa ka tsela ya maleba mara ge e le taba ya go ka seka le go sekiša molatofatswa aowa Zimbabwe e ka thusa fela ka sepodisa re lebeletse tlotlo yeo International Police Organization e tebaganego le yona go ka thusa gore naga tse pedi di ka fitlhela morero wa tsona ka ditlhatofatso tse ba di tshwerego kgatlhanong le lesogana le
3: age tshuma o setse a ipone molato o wešo jwale taba e re butšang ke gore ka morago ga gore a bone molato ka tse ka yona tsela e o tlo tshwarwa ka tronkong ya gare ya kanageng ya Aforika Borwa goba motlho mongwe re dio mo sekišetša magalana pile ra fetša ra mo tšea kgopo ra mo iša ka kwa UK melato ya gage ka mo o tlo e dulela tronkong goba motlho mongwe o tlo re go bona molato ka sona sebobego se namile a napa a romela ka kua go la UK
2: Go aka melato e a lebanego le yona e mongwe le o mongwe wa melato e mene re e lebeletsego o mongwe le mongwe o na le dikotlo tseo di a lebanego le tsona ge a setse a bone molato ka mokgwa bo e pona molato ka gona pele tshoretseko e ka mmona molato re lebeletse gore ya mathomo e bontsha gore bonnyane e ka ba mengwaga e 15 and then o la bobedi wa taba ya gore a ka ikhwetsa a sene le ditlankana tsa sethunya ke 5 years goba go fitlha go 15 go aka mokgwa e le gore melato e ka be e sekwa ka gona then o mongwe re lebeletse gore e ka ba fine o la o mongwe wa dikolo e ka ba fine goba 1 to 2 years ka toronkong and then o la wa melawana ya bofaladi ka Immigration Act e ka khwetse ba suspended sentence over fine e sepela le deportation ya go mmušetša nageng ya gabo mara re tlo lebelela ga botse gore ge a ka kgwetsa a lebane le toronko go lebelelwa le tirisano le naga ke le tse dingwe ka ge e le gore ba mo tlhoka ga e thibele Aforika Borwa go mo koba ka toronkong mara se se le gona kore go tlo tlhokagala gore le naga e le batse ba kgone go fana naga ya UK tirisano ya maleba gore ba kgone ba fa monyetla le gona ba kgone go dira ka mokgwa ka a gopotse ka gona e ka ba boima kudu go yena mogalabi oo gore a te kgwetsa a ne le melato me ka godimo ga dinaga tse pedi mara se se le gona at the end of the day go ba le what you call international agreement between the two countries goba kgatlhano le naga tse pedi go ka tle gwa thusa ka taba ya go tsena ka toronkong goba go phetha sekolo sa gagwe
3: re ke nnete šetšentše le gore letloga di lebeile ga botse re tloga re leboga poledišano ya rena le lena letšatši lela lekgono le re tlhatholela yona taba ye ya morware wa ga tšhuma šetšentše le gore re tloga re na le kwešišo ye e tletšeng ka lebaka taba ye ya o ka mofelesetša ka kua go la UK le melato e le gore šetše a na le yona ka nageng ya Aforika Borwa mošate re a leboga wešo
2: aleboge
3: abotika ke eri ke ya bošupa godimo ga tlhogo mašilo mtlole nka yona.

Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: Music and le boys, musical jazz, the Rose, Springle and Zuma bar isimanga ke le go rofa yona ga bia le go thobela FM ditlalemiso go pela ga botse gore re o file yongwe pele ga moa se rurubele loza ke ena ile go reng le yena o mokwele ga bia le nna le wena mthile ja thobela FM re tlo ba re walela taba ye le gore re gopela gore o ko la tlhele maikutlo a gago ke tshedingwe tshe ile gore ndi a diega maphilong a rena tjachika tjachu ka ba o itemogetse sona ke morinya ka go kwa gore na o dirile go ba wa dira e fella ka itimana ye morao ga se
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, ke a SPA dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Thobela FM ke legae la mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM, mošetša wa tsebo le boithabišo.
0: Aba fela ba bolela ba re o khumana motho a re what's ba ke nkinya ka closure o khumana ga ntshe motho a o kushitse botlhoko o kwile botlhoko re what's ba ke nkinya ka go dobolela le yena mothola ke go gore nna botse botse go diegileng ge nka bolela le yena nka ba le tlo mo tlhomongwe nka fola mo tlhomongwe nka dia se go ba motho a o senyeleditse e a di le tlhapiane ka ba ile ke wa re watsa ke tshwanela ko go bolela le yena nna ile wa ba maemong a gore o bolele le nka se re le naba ke nyaka gore le naba motho mongwe le manaba goba motho e le gore ile a go senyetsa ka ntwe e le gore kwešitse botlhoko ba bangwe le dikamano ba bangwe e ka ba e le segotse jwale jwale eupia motho o go senyeditse botlhokotlhoko ba bangwe o gopola ga botse gore ba bangwe ebile o ka yo sekela dilo tseuwe ka ba e le mošomong wa humana o seka go e na le motho e le goreng o dirile setlhogo seuwe nna ile mafelelong ga ditaba tse di diragetse wa yo monyaka gore o bolele le yena o re o nyaka ntswela ba e bitsang gore ke closure kore ke ela gore ke nyoko tswalela ke kwa gore botsebotse go ka ba go diegileng
3: o nyakwa la pele o gore dilo di sepela ga botse wa tswa le joy go go tshedingwe o a gapeletsega o gwetse ile gore o re ke a dula man ga o tle le ke ntwela ya gore wa tswa keng ke pelwa ka e ga botse ithegile nna ke o mongwe ile gore nka so tlogele ke tlo lata ka o botse ka re wa go pola gore o kile wa dira eng kuri re lebeletse dilo tse ile gore ke tshe ile gore di senye tsa motho kudu go ba motlhomongwe di motsentsetsa pelo botlhoko kudu go bophelo ba gage jwale nka so le se fela ke tlo botsa ge e le gore motlhomongwe o tla itsea ka mokgwa mo mara e fela ke tlo e beya nnete seroka pha gore wa gopola tšatši le lela gore la gore le re ga le nyake ma motlha ke lena le nyakang le nkiša kae
0: ya ke ka mokgwa ileng ka gona nna ile wa eme nakong e e le goreng o tshwanela ke go yo nyaka ntela motlho mongwe motho o go senyeditse ka gare ga marato wa sa go dia botlhaswa a go tlogela o lekeletse nna mafelelong ile wa tseba ke kgopela re di o bolela ke ko gore botse botse re fitlhile jwang mo goba motlho mongwe o tshwana le nna go na le tse dingwe ke ne o lebelela a ke nyoko ketapiša
3: nna
0: tse dingwe ke di o lebelela ke na le ntwela goreng motho o tsebile se a se diang ebile le maikemišetso o nyakile go dira and o phethagaditse o dirile
3: ebile ke nyaka gore o tsebe gore ke a tseba ore
0: wa tseba aowa o a tseba go ya ka nna nako nngwe a o a tseba motho o la gore o a tseba benong ke no go lebelela then ka tswa so ke ithutile gore wa tseba keng nako ngwe batho ba bontsha gore ko bona bomang o sekanyo ko ngangishana le bona latla e ka ba go kwesha botlhokolo go feta e upile batho bangwe ba re ae nna ke fola bokaone ge ke go kitlile go wena ke tse dintšhitše e le gore batho ba
3: kgona
0: ke o botse gore ka mogo ke nyaka gore o mpone matlhotla kwa re ke nyoko mo lebelela ka matlho ke mmotse gore o ntsile jwale le jwale o bo o feleletse o lla o dieng jwale jwale nna ile wa ikhumana maemong nna mothola wa mogetse go diegile eng gana mowege bo o boelela go yena gore nna ke nyaka gore pelo ya ka e fole nna ile ya wa khumana pholo ka nnete goba o ile kua boya o kole botlhokolo go feta gape go kgona gore o ye o re o nyaka pholo ba re ke closure o boye wa tseba keng yerr o buletse le tse dingwe tse ntse o sa
3: dinagamotšhitšho ya dinosi
0: re ya moloma nosi ya o dieng o fitlha kua 0630288050 ke 0630288050

0: Dove la barlamattonata tla le me so ka sepo go sona se ka mogoe le gore re tswela pele ka gona me song ye bobotse ye re le mo go yana mo iring ya mafelelo ya lenaneo la rena cha chingla le khono bya nong ya o rumetse mothele jwa thobela FM re re kwe maikutlo a ga o pele re lebeletse tebana yela ya gore batho bangwe ba re ai wa tsaba kenye go fola ene go fola ga ka go se o sidirile go ka ba o sintirile sona moshumo ka ba o ntirile ka ra ka mano ka ba o wa tsa botlhoko bo nkushitse mbona ke shotse ke o maledi ke yo seka kwa li kwa wangwe bile watseba keng
1: le boshomo senyeli
0: sa mafelelo ke nya ka go lebelela ka matlhong ke re o butisha diputisho ke mo ile gore nke tla fola ka gona nna ile wa ile ka hewe go ba kwa eno mo wa gore a watseba keng ere ke ditlogele nna ke tla shomana le nna tsela ditla shala le yena ke bone lo lwa mbutisha gore gore gore o tshwara sekhupina a o tshwara sekhupi gona le lotse dingwe o ka se di laole o shumana le wena ke re wena maikarabelo ke a gago a gore wena o kgone gona le lotse dingwe le faseng go ka thoma o ithuta gore a di ka matsogong a gago o ka fola ka lotse dingwe
1: ha na ke fola ka mogwano ke re ke shumana le nna ka yona tsela yeo ya gore ke a go lata ga gona ka mokgong ka shumana le nna ka ntle ka gona ba le ko lata thuisebele a re kwewa
2: Tobela, ka kgatong, go sietse, le motsweletse le go lega mo tamisha.
0: Ke
2: tamisha le Maria, ke rena le Thabole Joy. Ya le tamisha ke go xintsha bele. Hey! Na le namala ka ke le ka tlhagala lona right straight. Ka ba ka ya ka o mucha. Ka o mucha ga re mona a bona o ntse ke poison ka dijong. Asara kwa le sa ka tabe se a fela ne ka re ke go le mo kitime na bona ngwe le ja bo ya re go bolla tabe ya gore wa o ntshella poison ka mo gare ga di jona a tsheji fish tin fish a tsheji le potelo le tsela ka mara ga tin fish a mphali jo ka ja mara ka tsaka sore ke yena go spend la ba ilo ntsha ma botlo ka kwa ba mpotsa re ntoki tin fish Orlinga tin fish ba rene ba potelo ka molata ka muja nna a tshebela magwe e sala tshebela magwe ne le go lo sa ile magweng na ba le bolaka mara ke mo founela ke mo di pensha di tsa magwang a ke re ba be re o nka le mana ka ntele o ra bona e yo le nna le nna ke a le botsa 99
1: a ke
2: ile a ke le chawe ne ke le botsa 99 o ra tsore ke na balaka mosha
3: le joele iga bana ba go shimela le tshwara le thobi
0: ready fast
3: holo ai na ke nna nna re ke go peile ga mogo mongwe man a ke go notla ke shetse motho morao ke re ba re go tshitse botloko ke nya ka closure ai ya mpalela tse ke gona nka o khatha batho off wa bona o ka no mosha botloko cash you off
0: yeah
3: a ke na ma tla o tla go shetse morago ba re ke nya ka closure ke ke busy kudu mo bophelong ke khatha off ke nna wa ba ka tla go le family member Yeah. No bana ron tlokisha khujo o ba ba le o buletse so ka nna forget it I won't confront you
0: yeah.
3: I will just let you be and then I live my life and I cut you off just like that
1: yeah
3: o tla go kitimisha ka morao ai tlompala ena re bise go huri bana ba nyako ho ja bana
0: krasimo
3: sa shipi ba tsa mitse ba
0: tsara
3: ya krasimo
0: what's up ke
3: mo thomo go lo morao ai e u ima ya ke ma ke ka mo sa shangubi
0: ke o kwele make
4: ai a sile tawo la botlhokwa le jo le topic ya le hone ene yang humana a nna e ntlhagetse na gabedi
0: ke
4: le mogotsi le re tsene sekolo ka nore ke mogotsi ka mosherela dilo gantse o tlotse ya dilo tse a creator story mo ile ka re ke nya ka go botšišiša gore na nto tse di tswela kae gante ke a gobala wes ke sa re ke a fola ka tsena ka bogadi ka hwetsa squeeze mantswe a bolelang ka le ka re ke confronta ba bagolo ke ba botse gore na ga a bolela so nna ke fetole ke reng ao ka go boya le nko e wilwe
0: ane
4: ke thutile gore mo bophelongeng ka kopana le motho wa diranto a ke sane go botšiša ka gore ke gobala go feta ka mogola after ntwe ntlhagetseng ka bogadi ka ke potsa gore mo bophelong ba ke motho a kang dira nto ke a mo lebelela ka furalela
5: dumela le Thabo le Ega
0: dumela
5: le tlhokaina kaekae
0: kai kai
4: gore batho ba ba ntse ntse mo leng wa idiang o idia ka bomo cause ke na le batho ba ba di ba ile rong ba ile ba ntira diphoso like gore motho o mmone gore o bulelo tshiriso ka re e re go mmotsisa gore botsibotsi botata ke ye motho leng ke lantshela ka maya o bola a ntshela ka maya o bola o mongwe lena last year ene ke le mo matlhokome ke kelela ke tlhofaletse ke ngwana a ntela thapiane ka tsama ka re ke o mmotsisa gore mona ga neng ka no dile 123123 karabe ke kreile mo yena lo ja mpuditseng tsona gore di botlhoko tlhoko tlhoko tlhoko tlhoko tlhoko so motho ntho ngwe le ngwe le ngwe a e diang especially ebile a no dia a no dia a no dia o dia ka bomo le thapo o dia ka bomo so tshedimo tse o ne o di tlwaele o mmone motho a o actela a diang mo tlwaele o tse mo yena
0: batseba ore ba diee
1: ya
0: no ba nyoko o kwesa botlhoko ka
5: le thabo
0: thobele
5: iga khoshe sese
1: re alocha
5: ere kere ka machatunyana mo ka machatunyana ke tshware ke lesi mola hai mola bagimbeke mola salo wa bale le swana le lengwe mola no ba motho ka semolele ka lebitho ya mushimano ra re re duchi wa ba le di misunderstanding tsa chelete o be yena a se mo gaufi ba romile o mongwe a ba tselana dichelete ka re wa mokoloto jale re mo nyaka mo founung ka mo kry-a kare ka re beile mothonyana wa ka beile mokgotsinyana wa ka ke a mo founela kare wa rra ape o bile le phosonyana ya tšhelete man motho o mo jeeng tšhelete o a se a gae man ba mo romile mobo papa mo ba mo romile okay e re ke dire so ke tla e lokisa ka gore ore a kwana rno o tlampha yone e ke fitlha koe nna re ke ba fege e ke itshwere ngwena o tlampha yone Hey, taba chelete sala relation on the top. Hey, we saw like as dumele, and as dumele chumo mo mo phone. Ek fitla go yena ke re zaka ka ra em fitna nga sofe. Ai, kana na re bi go a tswa sa gare ke mothunyana wa. Ai, wa fitla le machatinyana wa ba le event mo la hae ka mo kre event. Ka mutsisa gare wa fogana o serious ka chelete lana. Ara ha wena nga so fekenya gore e tsee ko o tshwarise no no dia ntong mo go mona go tshwarise yo le thabosa le ka mo re monna mo pelong ya ga ipotsa ka rona ka sa tswa ke o letsilele le mma motlhale a ka sa o le kile gore o gopela ditshwarelo o mpha tšhelete ela back ke re ke ipoditse gore a ke sa tswa ke o letsile ena motho a ka se do o dia kana mokgwa wa gopolela le gore a o ise tronkong ka baka la dilo tse o leng di dile ke ena ona be ke re ke a lokisa Ei, ke re mma motlhale o le kilo ya ko gae ya re o gopela ditshwarelo a dieng a ba mo gopelele ditshwarelo ae nna nka se bolele le ena ke no ipotsa gore ke lokile mo moyeng gore ke tswe mathateng ae lebile ke fodile ke lebetse kore ke o bolela so o neng gopotsa ena gore man kana go na le batho ba mo khuta o mo lefaseng
0: eish
1: yo modimo ba tshwarela ba tsebe se ba setsa
0: Yeah, ke ka mo khoileng ka gona re le boga ka boga ba ile gore ba gonne go latlhela maikutlo a bona re moshadi.
6: Di tiketso tsa Boxer Price Knockout se tlaelwe. Reka fatsi and monis macaroni roba spaghetti 500 gram. Kheta tepedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tepedi ka 28 rand. Dinjola ka tepedi fela moriki ka uti. Ka stoko sa le gona. Boxer Price Knockout.
7: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
8: Machangura, Magegeba. Itla o thuswe ka tsa masheleng go ditla le meso. Thobel FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: A ke moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete. Ga bia le re karolong ya rena ya machang, se machang kura. Mo ile go reng re tlo ba re bele tshitaba tshe ditjole tshe maobane ge be re kwa gore economy ya Africa borwa e boetse morao ka di percent tshe 0.2. O tla opola rekota reng ya go feta ge be go bolelwa be le 0.4 mo ile go reng ba bantši be re thagetse re lebella o kare economy ya rena e ya bonagala dilo di tla ba maemong a makaone benong 0.2 ye e tlišitše go nyama fela ka lebaka la gore putšišo ke gore na go ra goreng ebile se se ra goreng go nna le wena re rekang tšatši ka tšatši na Aforika Borwa e tla tswa jwang legatong le ra boelela morago re fitlhile joang mo ile goreng e be re le 0.4 na wa gone ga re boelle gape maemong a wena re diang ge maemo a lebya le nna le wena re thusa joang gore economy ya rena e gole ke ka fa o rena le moseka seki wa tsa economy ile go yena ntate Isaac Matlakwane o tlo bolitsana le rena tsa tshingla le khono a thobela ntate Isaac le tsogile botse arlo chiche lo gona
9: Are Tobela, Le Tavo, Le Pra Igata Momara, Giata Michel, and Tamisha Tobela,
0: our real war. Hish, yeah, was I better Taheji in Jibabula or Economy or Nebonala, Eleraton, Lilicaone, Murao Mula, Babunchaka 0.4, Ajundita, Bachelichin, Jacin Lamovani, Kitawanya Misha, Narifikile Juang, Mayemong, Are Real Velela.
9: A wa le tlhabo re ka ile tsama ya mika nnete mara wa ka kutja rena a re re lebeletse ne ri yemetse ene ka ga ikonomi re ka ba ri yemetse sa sengwe motho mongwa se re bona gore story ya gala e re bya maemeng a mabotsi gore re jule re me re lebeletse gore le uba letla ra rulela dintlo tsa rena go ba motho mongwa a bya ditsela tsa rena ga botsa ra fara borutu ha o pala botse gore ha botse ntlae ya ikonomi go tloeng ka nako le ya COVID-19 ikonomi ya rena e tlhola e fokotsega ka percent le tshe tshupago ka around ma 2020 and then ikonomi ya rena senka ri ga botse go tloa fao ke ne ke mokana a o ka go pala botse ka nako la ya Gauteng le KwaZulu-Natal go na le ditse di strike batho ba na le di unrest ra bona marenkele a rena tswalelwa mantši batho ba bantši ba latlhela ke mebereko ba e leng gore over 200,000 ya batho ba ile ba tloba ba amega le di-investora tsa rena di a tloga di tlhoka tshepo ka se se dialang ka maAforika Borwa mara ntlha e re irileng gore fitlhe mo re leng ngwana ka kudu go nejalo ke ngwago nejalo ka kotara ela mathomo a re tlamolo go mafepero wa re matšhe ka ge ntwa ya Iran le USA e thomo tia re bona kelelo motlhomong ke nyako re tsweletso ya oliele tala e thomo ya fashe ke mokana re bona taba tsa rena tsa difuele di ya godimodimodimodimodimo le ga e le gore e bone kotara ya mathomo e na le kgolo ya 0.4 mara kgolo ya 0.4 ya kota 1 ne e reine ke kota 4 e le ya 2025 ka kudu mo re boneng agriculture e gola ka godimo ga percentage tse 3.5
0: aga go na le dipolelo ya gore tsa moepo le tsona di amega ke ka fao ri le go fa se na re lebeletse meepo ya rena ka monona genge re ka re e mijwang ge re lebeletse ka mogwe le goreng e latlhela le go godisa economy ya rena maemo a rena biang ge re lebeletse seemo sa bona
9: le thabo le ke a ke le botse ka tabashe le fase le a change le fase le change re bone imaine ga isana pe ene e nngwe ya editswele ka jolo ke go hloka mo lefatseng ka kudu ka bakensa gore le value ya gona e ya change e ya fase le theko ya yona e ya change e ya fase kudu kudu ka rega di PGM tshela ba bitsa gore ke di platinum group metals tshela gore re bona ka kudu kudu go na le black market batho ba ria di mine tshela gore ga di molaong and then di mine ke ga di sa gona o ka kreya letseno le le kaone and that black market wa mohlomonga illegal mining e fetse e nya gore batho ba ile ngore ba na le license ya di minerale ba ka hlwela ba create tseno le le kaone and e ngwe shi di energy go ba mhlomongwa botlhagase wa baturela o ka epa lo ka tlosha di mineral tsa bona go tloa point A wa go point B ba mhlomongwa tloa mining o di tshako ntle ka go tsala bonolo o na le melawana la wana e methata e leng gona ka ra di terene le ka re ga ema watle mo le hore ba go transporta go ba go isa di mineral tsa bona e nngwe gape le gore ke e le gore bathelegi ba santse ba ne go itseba e lethabo kore go na le di-unrest wa motlhomongwa tlhakatlhakano e riang ke di-community tsa rena ko di-mining tse e le gore di gona mo gabo rena and-e ya mafelelo kore di-mine tsa rena di tsofetse go ya ko pele re tlo bona go sa tlong sa na le di-mine lebelela lefase ka moka goba motlhomongwa aforika boro ka moka go na le mekoti e mentši e e le gore e šiile ke di-mine ka bakeng sa gore di-mine tsa rena di a tsofala ke se se diang o bonang di-mine tsa rena di tloga di goa ka thata lefatsheng la legore tsone
0: ya a ke bothata se e le gore re ka se dira motlhomongwe ka lebaka la nako e le re shetse re tšhabetse be ke nyaka go tseba gore nna le Iga le Lolo re bolela ka badudi ba Aforika Borwa ke eng se e le gore re tshwanela ko go se dira go netefatsa gore re netefatsa gore ikonomi ya Aforika Borwa ya nama e ya gola.
9: No. Rena ntse re sentse re noe dira gore re tshepe ka tabeng tsa motlhomongwe mmuso wa rena wa gare gore o re thuše ka bakeng sa gore ga o ka lebelela gone jalo ntho nngwe e leng gore e tloga e dia gore ikonomi ya rena e fokosiale ka baka la gore bareki ga ba sana tshepo ya go reka ka bakeng sa gore ko fo motlhala ka diesele e tlhokole gola ka diperesente tse masome a matlhano 50% ka bakeng sa gore e godimo ka kudu ke mokana batho ga ba sa kgona go ka reka batho ga ba sa kgona go ba le masheleng e le gore government ya rena e tshwanetse gore e tloge eiša tabeng tsa di-infrastructure digeregere go batho ba kgone go kry-a mebereko batho ba kgone ba le masheleng ba reke
0: awa dikwagetse nako ele re tšhabetse ntate Isaac Mahlakwane e le go yena mosekaseki wa tša ikonomi re lebogile motsotso le nako ya lenatlhe re re mošate age serepa garo tsa go e riela ya boseswae mašhile modlole se atla godimo ga se sengwe wešo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga le join le Ega a re loche magareng a tseo di ka letelwago ireng ya senyane go thobela FM ke tša gore Action SA e re bašomi ba lesometshela bao ba fegilwego ba sekhwama sa dikotsi tša tseleng Road Accident Fund ba lefilwe diranta tše dimilione tše 29 nakong ye ge ba dutše gae ba fegilwe. O letetše gore kgorotsheko ya masetrata wa Randburg le boa la Johannesburg e fe katlholo malebana le kgopelo ya beila ra kgwebo Stuart Shanek le kgono. Le lokolapeleng la lekala la mapodisi la go ikgetha Madiphandile Sotheni o buela ka kgorotsheko ya masetrata wa Brakpan le kgono ka manong le polao ya Marius van der Merwe yo a tsebegago ka la Witness Day ka komišeneng ya dinyakišišwa Matlanga. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya senyane go thobela FM sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Re a raloka, re a šoma, go di tla le meso. Bogolofadi a se lepheko, le sejafi ke moneta.
3: A ke nnete motheletše ga se lepheko, re a raloka, re a šoma. Ke šetše ke boletše fa le gore histori e ngwalwa le kgono ke la mathomo dikolo tša bagolofadi di ya go raloka papading ya blind cricket T10. Re lebeletše setlhopha sa Prince of Blind le sela sa Philadelphia sa blind ke mo le gore lebeletse gore re bolela fa le junior Makwaza yo le gore o tlabe a le mola setlhopheng sa Prince of Junior Dumela ra ra loka re a shuma junior. Junior Malo, malo, ro bere ka jang gona fa Ega. Mutile jo tsela. O bona ga la fa le a gaurile. A ke tsebele gore na re tlatla re shoma ka sepopego se sefe. Re beletse fa le gore ke moraluki wa sona stopa se sa Prince of mo ile gore batla ba raloka. Papa di tsheke tselo gore dira lokwa lona le tsatsing le la le khono. Ile re tsala gona fa we tla re ye ka mo letlha gore le lengwe ko nete faletse gore di papadi tsela tsa bo setšhaba National Club Sitting Volleyball Championship a ke tselo gore di tlabe dira lokwa go ka tsatsila pele go dia October mo ile gore dipapadi tše di tlabe di rolokela ka kwa Mpumalanga ka Middelburg mo ile gore ba re together we rise ke tšela tša paravoli mo ile gore di tlabe di ya go dimole fase go metla re tlhola gore na ka ba tsona disepela bjang nako ile gore a fetse pele e fela ga bjalo a tla re boela go junior re bona gore na ka ba ile gore re tla gona o kwana le yena na junior dumela ra raloka re a shuma. Re a raloka re a šoma junior.
4: Ra raloka ra šoma.
3: Re a leboga. Aga, ke a kwa fa le gore tlabe le ya godimo le fase mo nakong ya go se fetse pelo tšatšing le la le kgono. Hei, ba o pikile. Ba Prince of ba o pikile. Ba o pikile na, ke re ba o pikile na, ke re ba le ba Prince of.
4: Yeah,
3: Bambiki. All right, awa ra leboga. Ka bakala gore nena ke a o tseba le gore o se ralukisa maemo a o dimo sa setlhopha sa Titans. O ikwa byang go ba le wena le wena mongwe le gore o kgetilwe. O raloka papading tshe tshe di kgolo tsa ngwala history mo di partitionong tsa dikolo.
4: Oh, a go bolela nnete a ke ithabela and for motho o tshwanang le nna. O philang ka disability ka itumela.
3: Aha. Bile o ka reng go yona ntlha yona yeo e bolelang go bangwe ka wena thakatsa gago le batswadi ba bona kwa gae gore ba ba tlhotlheletse o raloka mo dipapading ba seke ba lebelela gore bona ba na le bogolofadi.
4: So ntho nka ba bolelang yona ke gore ba ditshepe ba sa tsa disability ya bona jeka ba rekeng nka reng disadvantage. Ei, wetang ke tseng kare ba mse ke matlhong ka ke tlhalosa yang but all I can see ko bone ke gore ba ditshepe ebile ba stick to something ba e ratang.
3: O ya o raloka maemo a fe mo dipharišanong tšatšing la lekgono. O ya o raloka maemo a fe, o ya o raloka position e fe.
4: Nna ke poula ebile ke peta.
3: O bona le tla raloka bjang kgatlhanong le setlhopha se sa Philadelphia?
4: All I can see is that when I came in, the ball will be rolling.
3: Let's see what passes are Philadelphia. Chichukila raloka le bona wa batseba
4: ke fatse a Philadelphia ma
3: ke ra stopa sa Prince of kere o chichukile wa raloka le bona ke nya ka
4: ho no itlana game ya rona ke game ya rona ya mathomo tshidi.
3: Alright, awa ra leboga re ola ka letsa matlhatse le matlhagonolo papading ya gago re raloka re a shoma.
4: Aga
3: lo ka ga shuma. Aga FM a ke ena junior wa ga makwaza yo le gore le ena o kgethilwe gore a tlabe karolo ya setlhopha se sa Philadelphia le ja tshinlona le la legono. Re raloka re a shuma.
2: Re raloka re a shuma.
5: Re raloka re a shuma gore go golofa di phase le pheko ka re go di papata.
2: Ke karolo ana ye o lebeletse go bana le batho ba bagolo di papading bao ba phela go ka bogolofadi. Re a raloka re a shuma le Vicky Sejamoleja.
6: Bashabi, basena, lena bana ba buishe. Ke nako ya khotse ya ngwaga ka ngwaga ya Lemba Cultural Association LCA. E tlang re kopane ka mokibelo wa la 20 September 2026 ka kwaola Sweetwaters ga motenda ka elimo. Nako ya go thoma ke ya senyane misong. Shalom, bashabi e shalom. Ba etapele ba Lemba Cultural Association ba re khotse ka Sweetwaters.
7: Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshimo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke jay SABC ena le dibaka tse le kholole masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore ona le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimo wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba television radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se di gopela tsa moshomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 go bola le tsa tsela mafelo la go romela di gopelo ke la le 10 September 2026 yalo ge we ke mse tsa go ithuta gore go ne go tsena lefatseng la moshomo sebaka ke se romela gopelo le khono.

0: Masedi papa go galanya ko mbraipa gore ke ska mmulela case.
1: Case ya eng wena?
0: I thought ma go buditse gore o gweditse papa wa nya ko diraeng.
1: Ke re case ya eng?
0: You fucking raped me.
1: Ah, for yeme wena.
0: Masedi ene bona. Ke tlo e bula case.
2: Ipsine ka tsona bo se go bia laboraro le ka ba hlakung ka la bakala papa dia kgwele ya maoti magareng ga stopa sa Sundowns kgatlhanong le Sewelele ka iri ya bosupa re tla go tlisetsa mahlakung ka morago ga papa die bo se go bia laboraro le
3: Boshaye e go tsikinya maikutlo ya go thabisa Thobela FM mo shata go tsebole boithabiso.

0: tsela re kwile ka tlhokala tsela motho o sebela kwa bo mathaithai ke papa go bale seagago kone jalo Michael Jackson you rock my world dirisa jalo go tlhopha sa sedibeng mo e le goreng re tla ko kwa gore na letšatši la lekgono re onwa eng metsi a gona a tlhokile na le kae
1: metsi a gona a ne le semonamonane fela gopola re gale ge re gole ae mara ona bo se gona ka nako e nna ke go tšheng
0: bere
1: tšhela ntlwane nngwe šile yona ya e khibisanyana ka re ya metsi re a bea mo mmotwaneng go a fetsa mmoyanyana go dube tha mmoya ka morwa metsetso e metlhano re thoma go eno re re ya tonya
0: o le re ke skrifatsi
2: lejaanyway
1: kgotsa o mone wa itseba ke go letse go dina ga magaeng mo ba reng ke ga matlala ga matlala a thaba
2: e buya lebeletla letlheleng
1: bere ga metse ka pakete a kere ra tšhela gotla o mone šhile yona e khibitswanyana ga botse mmalana a yona komo bukanti opo mo bakendi o meruni ra bea mmotwaneng e nambile go beile mmotwane mola go ne go fetanyana sesa sedinyana ja lesa go sebele le role e nangbile letla le dikomi kele re awa jale ya tonya a re noe lefatshe le fetogile kudu batho ba tshabela FM tšatši le le kgone go lenano la sedibeng re tshwere tse di latelang gopola gore ke letšatši le laboraro mo e leng gore tebana e kgolo ya lenaneo ke go ka lebelela taba dikgaruru ka mola malapeng eupia re ne le sekhutlwana se se botlhokwa se se sona sa batswadi re tlo lebelela ngwana wa mošimane taba ya go godisa ngwana wa mošimane kudukudu go thoma mengwageng e meraro go isa go mengwaga e le some gore na o tliwa ka mokgwa mang re tlabe re bolela le lena batswadi re nyaka go kwa gore na le ba tataisa ka mokgwa mang ka baka la gore bana ba bašimane ke bana ba e leng gore ba letsa gore ge ba sa gole ka tlhokomelo go ba le ka mokgwa e leng gore ko pišana kwale maemo a ne le go tswa ka diatleng re ne le karolwana ya botlhokwa gape karolwana ya tša bosenyi mo e leng gore tlabe re lebeletse taba ya go bolaiwa ga maphodisa na seo se tlhola ke eng o bona o ka re se tlhola ke eng jale ka wena modudi gape-gape ya mafelelo re tlabe re lebelela le go tsamaya ka taba e tlang go sasa ke letšatši la batho ba ba ipolayang jale re rata go ka leka go nyaka go ka gorena re ka e thuša ka mokgwa mang go thibela seo dula le rena mošate
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: Bahula o godisa mangevolo o ditla le meso
0: And now when I go disha mang le tshatshin lela le khono 086 000 2452 dira jolo ka malai tsha gatisho ke tlotlo pa ka bogwari ka go tlhoka le tepe go tshwana le yo dumela
5: tobola ka mogaso ke gwana thako ka momletse mo bokelele mo wa Tambo International Airport section ke rata ola ka le tsha mushimishana mmogo le nna ke mista nkwana manyaka ba tsa ka mo settle skino to ka mo kerenta to go le go le mista sia ke rialo go senya molomo le kesa molomo ke godisa gape le gortmane ake e ngodisitseng ke gabo moreti ke kua gola ditenteng re mmitsa masinga hela masinga ebibebe bratsa ka tango
0: danko ka nnete bagolola
5: ka mošate le kgone go gola masinga gortmane aka masinga ka kua moletši
0: o kare wa ipoeletša ga go na le ka bothata e re koo
6: tshobela ka mošate ke a letamisa setlhopha ka moka kgopela go lakaletša matume tuks ke bereka le ena ke lakaletše gape le mmatswalo wa ka ke mme a ne ke segoka ke re le karabo lebepe oa gola ke re Isaac Silo legare mokgotsi wa maredi oa gola molaodi wa mo Thobela FM
7: Mo kauli sikereta hore bebe ho Isaac Silomashila wa hola le khono o hola ba le shone wa manaka a le go tsela mae kere a hola go le ba iketle le motho wa pogale ya le ka le hare ntate Mashila
0: a ge a ge o shila a tsha ka le kopela le motho wa ga botse e tla le tsone
8: go pelwa ka la batho ba latelang maratho a ka ke Nkwele Johanneskubo o ka Ivory Park ya ke le sheli mohlala o ka mogapaneng ke feletsa ka ngwana wa Evelyn Lebepe yana ke Karabo Lebepe o ka botokwa ga phasha batho ba ka moka bakela ke Peter Kobo a le ka mo Flaysbom ke a leboga moshate
0: a relele
9: hashtag a TFM le tlale meso ke le dumedisa le joy ika si jara molo tlhetsa ka moka batho ba FM nna ke kgopela go akela mosadi wa Sondi Mothapo yena ke Mmatlou o a gola le gono ke re aipsene ka letšatši la gage a seka ba dumelela motho mosenyetsa le ona o akela ke Komane Tshepo ke le ka practice ya re šišomela ya mabitleng ke a leboga ke re moshate
10: ba tlhopasa dikalemeso re ke le dumedise re ke le dumedise tsatsale iprolama tšela ka moka se krugasto pere ke le rome banna o gola abuti a ka ke 1010 wa mabote a le ka mola jimistene o gola gape lefila re mmitša papi wa Nkhumane a le ka mola sosha ke re ba gole modimo mmolokela bona
11: Tshobela team di tlalemeso ke gopela gore sa ngwana House Evelyn yena ke Karabo Lebepe o gola le botokwa phasha ke re a gola gole o go di sha ke thetla chao ke ga mashashane Jubita
0: a ge ba gole ba gole ka nnete ke ba melae tsa gatisho ba gona dira jwa le ka bogwari ka go tlhoka letepe a shume tshe ngwa dile ka keno re le gono o gola freedom mabina motho o gola le ka molaga thoka o go di sha fa ke monna wa gagwe e le go lucky Selitisha ana le ngwana gagwe morwa gagwe e le go junior Selitisha ba re happy birthday to freedom mabina a gola gola tloga ipsina ka letsatsi la ga ka mola ga thoka ka mola nna yena ke tlo topa yo mongwe shumo dumela tle we shu
12: a ke botsa me go se se se ke tla me shiga dira ga mathato ya go khatla gore tsa ba sa mo ba mo dinshi ka skukuno tobe
0: re a lo chatle bo re tswalela yona ka o sona se bupe go se
12: ke tswala ka rola ga tlo nna ba tsene ba tswala ya tsena ga skukuno ke tse kwa gere mona bogale morwa mashile mkwe ba ga magole go ore happy birthday mwana khoshi bo ya tapelo ga go le ra tsela tsela mo ya ka khoshi ke yo uri yang gore lo go dire re lo fa tsela ba tswala ya ka skukuno re re go le mwana khoshi o ska ka ka tso o ka tapala mo tsela ga station ntso be
0: Tobela Isaac Silo Mashila monna wa bogale jwa le ka legare monna yo o shila a gatisa ka lekopelo ke wa ka molaodi ka nnete ke molaodi go parara molaodi wa manana wa thuto gona mo go Tobela FM ya SABC a ke kaka parimija jwalo line manager ge shetse re bia ka lemilela la ka mo batho ba gešo ka fala ga gona le ka bothata re tloga re mo opela diatla re a gole a tloga a ipsina ka le tšatši la gagwe letšatši le lale gore ke monna o mongwe wa o rata sealemoya go fetiša dilo tše ka moka wa tswa keng ga a ka bolela ka sealemoya nnete ke gore a ka tswa feditše e boka sa ba tshelela ka kwa
2: ka nnete re matlhatse le matlhogonolo a morena go etele pele go tše ka moka tše e le goreng di tla ba gona go wena ngwageng o moswa o e le goreng wa o thoma re re morena ka nnete ke wogo ka moka ba e le goreng ba gola tšatšing la lekgono a re je keke re tlele keke wena molaodi Isaac re gopela keke re gopela keke
0: ya go tlo thuko a go ena ga re tlo tsina go ipsina tšatši le la lekgono
2: o mutile tšatšo la fa bibi le tshe tshile le botse le le gore re thomile le wena re tshepa gore o tla tlhabotse ka lethabo go sasa re ya boa re diya gape re dira bose e bile re diya ga botse ba re motho ga bogala ile moshate
0: tobe

0: Ayo kira Salvina Kadiaka. Salvina Kadiaka. Ga itla gore ena ore pasop
1: driver.
0: Pasop driver. Eh wena motledi eh phafoga. Eh ba qaphela bula mahlo wena motledi tlokomela. Re le bogatlhe dumelang batheletse go tlhomo le ka balele gona nnete re le bogare le bogatheletse ya lena selemoese ke sa lena re le kgotileteletse selemoese ke ka fao re kgopelang go amogelwa nna ena mpitse maisela wa ga mašwa mpitseng karata sa sa re sepela le motsweletse wa rena ke ena parepare ke mokgatsi wa matlebjane ke morwedi ya tau ke motlhokomedi wa sediba se nnete re leboge mamodlole ditaba tsa di a senyane re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedibosio ba re fileng yona kamotshwane sa letsatsi le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la senyane kgwedi ke ya leboeding wako 2020 tshela re amogeleng tlhe re se bišaneng leeto le
1: kore wa tsewa ka mokgo o hei wantwa
0: ke go kwa gadi
1: wankwa
0: ke go theleditse e wa kwa gare
1: ee kere ka mokgo o sene ka lebelo ka gore bale botshabire o kgona go direla ka pela ba o nne o sene ka mo ka shoto engwe
0: ke mafolofolo
1: ka shoto wa tsaya tsena ka shoto mpia kantšha ditulo abe ongatlile batlhabira o sokodiswa ke eng maraka mara dilo tse ke dilo jaka kere ke beakantšhe dilo ja gabo tseo dilo di tsamaya
0: gabotse
1: e ke teke botse batho ke tatsara go o kae gore go o tsoile ka mogwano a dumela dilo di o bereka dikane dije lena o ne le balaodi ba bangwe mo dikantorong ja bona go o ka tsena o tla ba wa tshoga tlhabile o dikane
0: dijeke maphephe
1: kare melato ya lefase le ka mokae gane
0: gona ka mokgwa o tla soma bjang
1: jaledisantsegore
0: di dula gabotse
1: batho ba e leng gore ba soma ka taba ya di-energy a o tlhoke gore ore go o soma ka motlhabirwa o lesele phepha gore ka re le tlogetse ke kgopotsa ae kgopotsa se a tlogele le phepha le gatee santse o phuthaphutho bontšhao ke re nora gore aa rena ka mo go rena ka mo dilo di tsamaya ga botse kudu re nona gore um o santse gore motho a beakantšhe dilo o se ka khumana setulo se lebeletse kwa ona o lebeletse kwa lae kota ba gona mamesomesetse re ke le semetlhano fela go ja gona e rekela e re ya senyana go sela dumelang go tlhomo lekgabe le le gona nala ka leina ke nna mashupse wa ga menyamane nne ke la gago le lebotse le nano la tsedibeng boang re boa boeng ka lebaka la gore nnete ya mmagodiego ke gore lenano la tsedibeng re duma ge ke motho a ka itopela setlenyana fela ge lenano le le tsene jwa letšatši la lekgono ke letšatši la laboraro re tloga re tseba gabotse gore re tsena ka lebone la GBV gomme re tlabe re dikologa gona moo maikemišetso magolo e le go bontšhana le kgono magagešo ga se letšatši fela ke letšatši la boditšhabatšhaba
0: ee le kgono ke letšatši la boditšhabatšhaba la goba kgatlhanong le um bomma ba e le gore ba re ge ba le mmeleng ba nwa madila ba no e bitswa fetal alcohol syndrome ee mo e le gore go nwa madila ga bona go ama bana ba e le gore um ba ba imile e ngwana ga belegwa o belegwa ka dika tse dingwe tsa go makatsa ke ka fa o re eletsang batswadi ba e leng gore ba mmeleng gore kgaoganang le madila tlhe ee kudu ba ba magarebe ba ee
1: ba kgaogane le madilaka lebaka la gore ee go nle ka nako la di-hormone homone tseo e tlabe di dira ke gore di tseba taba se motho a senwago wa khumana gore go o le mo mmeleng wa khumana o dumile sela le sela nakong ba bangwe o khumana o dumile dilo tsa o etsa bo madilanyana jwale ae ke phoso e kgolo taba e tlhabirwa e bolelang gore ngwana o tlobelega ka dietso tse e leng gore motlho mongwe a re se bo rena motlho mo re ka re ke dietso maa re tlhala re ba bona bana ba gona ba bangwe ba gona um o khumana motlho mongwana a be le kwane le tlhogwana e nnyane go bona ngwana o khumanane le molongwana o monnyane menwana ke mennyane matlhosi a le a tswile jale le jwale magagešo jale a re name re tlhokomeleng tse dingwe tse re ka kgona go di efoga jale ba lemoša gore ge be ka nnete o nyaka go dira tse tsa go ba le leseana a re tlhokomeleng re se ka ba ra kgoma madila le ga tete goba le motlho mongwe le go le mo mmeleng o se ka wa kgoma madila le ga nnyanenyane ka baka la gore seo se tloga se tlo ama taba ya go gola ga ngwana goba motlho mongwe se se beng gona ke gore wena tšea tshwana tšea thibela pelegi gore o se ka tla wa ba wa tsena mo tabeng tsa go nyaka go ima ge be motlho mongwe wena madila uwe o bona o ka re go rana le ona kudu go feta o ka tlhokomela ge se tshemotlhomong ya go tlisa motho mongwe mo lefaseng a kirela e kwa taba gona a shiwentse ya di tshwana di gona di pilisi di gona di eng ba di lokela batho ba go tsiba ka tsona dingaka tsa basadi ba gona go di lokela gore ka nnete o tlo gona go se ka ba go fitla gona mo we taba ya go ima ba ke shedula le rena le se ba la shuta la ga te go pela gore ja tshile le khone re se tshe re tlhalosetse gore tsana ka lona ya rena ka lona e leng gore re ka ga sekutlwana sa batswadi gape rata gore re tle re lebelle tema yeo botate ba e gathago tabeng ya go godisa bana ba bona ma magareng ga e merarong go isa go ye lesome tla re kong gore na tema eo le gathang e ka ba ke tema ya mogutama
0: kutukutu re lebeletse bana ba bashimane maikarabelo a lena le le botate le ba tlhatlha ka tsela mang nomoro ke 0600002452 ngwana moshimane ga sa tlhokomelo ga botse o feletsa a wetse ka gare ga dilo tse e leng gore ga di tsebalege lena le dirang bjale ka botate nomoro 0600002452
1: ebile motlhamong tlhabira e rere le bommasekara ba tlogela ka ntle ka lebaka la gore ebile nna le motsweletsi wa ka kajukele ke rena basadi ba e leng gore re godisa bana ba masogana le lena basadi ba e leng gore le itshwere ka dinaka le godisa bana ba masogana bana ba bashimane tla le re botseng gore na o e kgona jwang temana yeno tla le re botseng re ko rena le kgatha tema jwang go ne le bana ba bangwe ba kgatlhisa ka montle go ba lebeletse o khumana o godisa ke ngwake ke mosadi mare ngwana gona mekgwa ka moka e feletse ngwana gona o ne le tsebe ngwana gona ngwana uo ba bosemane ngwana ebile a tswa fishi la ikwešiša tla re kong gorena lena le e kgona jwang gape-gape re tle re kwele bopapa ba e leng gore taba tja lena bana ba lena ba bashimane ba dira dilo tja magonthe tja nnete a tswa seleng a se tshwa ithuta dilo tse e leng gore a ne maikarabelo godimo ga tsona marao a di dira tla re kong gorena le tshwere kae le rute le ba bangwe moshato thobela FM re alocha
2: boti le karata masheleng ka motshetlhane eprola matsila kaiso krugaso
1: boti abrele
2: Ei, bana ba bashimane, e bana ba banyane, ka nako e ke nagana gore ba sa le mo matsong a rena ba santse ba sa theletse. Sa mathomo ko gore o swantse o bolela le bona ka se wena o se dirang. Tse tsa goreng wena se o sa se di direng for example, nna ka bonna tse tsa o tsuba dilo mamang a ke dire, ke leka ka bojotshore ba se ka dira tseo. And-e se ngwana wa moshimane a dirang, ga re ka leka gore bana ba bashimane, re ba tlhotlholetse ka nako e kgolo lennyane se se breta gore ba ye ko di-sportsong sporto se sengwe le se sengwe se tlo batho shakae mo ditseleng nna ke ntho e ke lekang o ba tlhotlholetse ka ona goreng la a katla monna re ke tšhaišha a beya dibuka a tswa sekolong a re ke ya bolo ga ke na molatoloseo ka baka la goreng e mo dira goreng a tswe mo dilong tse dintšitše a nebe le sa le ba banyane ke bolela so o tshwere 14 years la bona o santse a sa theletša e modimo ba ka phamiša letsogo ge ke bolelang kutlwa ke nana gore you'll be on the direction e
1: botsaleaprel
2: ke na le lena
1: sese a re se ka lakanetša bana go ya di-sportong kore wa tsakeng dira re ngwana o a be busy man ee go khumana le kana nako ngwe ya lapišanyana mara botsebotse go nyaka o kwešiša gore na motho ke swantse go leka go kwana le yena ka dinako tse dingwe o nokwa ka mokibelo a rena a o mphelesetse sekolong he sekolong o dirang ko rabo
0: ga ne ke mo e le gore o tshwantse re mo gapele
1: gonake mo santse mo gapele gona ke mo santse mo gapele gona ka tlhabolela tse dintšhi mošate thobela FM ralocha botiwe
2: le kaena
1: ranra lena
2: le bolela le fa le tswa ba ka masabe sa majatlhadi
1: re ala mogela botu ne le malome tlhabira ka mong
2: le malome tlhabira ka rata fatsa
0: re la mogetse
2: awa timane le tshwereng ye ya kwahala ba re ngwana moshimane ke thaka papaye ngwana moshimane o no motsea sesi breto wa mmea fatshe wa mmontsha re ngwanaka ga o nyaka o phela o fitlha mo papa wa fitlhileng ona re maleng ona re phela ka tsela e soleso ga re tsube dinyaope ga re tsube matekwane re tlhompha batswadi motswadi o mong le mongwe o mmona mo tseleng ke motswadi wa gago o mo tlhompha bele ka motswadi wa o beleing o tlo bona ngwana gago o tlo phela a tsamaya ka tsele wena o mo nyakang ka yona tshetse bread ee wakore o se ka tshaba o mmontsha gore le
3: Let me tell you,
1: mana ba rena rene lo ba baka le ba gwera
0: ei wa bona ye we ya ye we
1: rene lo ba baka le ba gwera skala itlokaela re kweng le na ba ba tsodi ba le re fang maele gore na le ba gwera ba bona le ne se fetsa jang gore ba getha se gwera se ile gore ke sa bua le modimo ka gare le na ba gwera ba bang ba ruta bana ba bathudi le tshedimo tsa go makatse he ene ntongwe botlhoko gore bana ba kgona go hamola mekgwa ya neuwe ya re wena ka moga e bolo motswadi mthlomong o nno shulu mtswadi wa msadi khumana ngwana wa senya go kwa mara a nya ka go kwa ngwana wa mamang wa tlhompha ba tswadi ba gagwe le o fitishishi le shuma shuma jwa mo shato tobele FM ra lo cha mshate
4: tobela
1: ra lo cha ba
4: le ka ena
1: tobela ra lena
4: Ujile, aki kithabela utena.
1: Realeboga,
0: lina mga ite, rale thabela.
4: Lina wana baba wa shima, nima wazwa abu tatagi. Itaba ya ore ngoba le contest between wazwa di baba nana. Kina disa kwa mkobodi mwote mbisa.
0: Ake, rale mga ite, tate mkobodi.
4: Kichwa kwa mkobodi kwa matala taba.
1: Kwa slaha, kake shu.
4: Uduwa kwa slaha wena. Bo, na wazwa di baba shima ni, utata bu mwagai. Ban batswadi ba ba bo mmeli na le bo mmeli senya bana
1: ka mogwama
4: e ba hore no e ka e nna papa ke gala ngwana a re tsa e tlwela bana
1: o sane le batho ba dira
4: na ke mmani e
1: o sane le motho o dira ntwa ne human face le kana go e mona ba bolela ja nuelo wa bolela ja gale
4: yo go go jaka taba ja nuelo na gale ke nwa e ke ke rutsa yo ala re tsala ba shimane re tsa fitla go ma
1: e se le kwa
4: e mara be ke tsaba a butwa ga se mpapaka
1: eh
4: o re butwa go papa o le bana ba no ba no mo pila bo mma bona ai le na ba ba nna
1: mara o fetola se mo se o jwa mbuti o se fetola lo se mo se o se o se bona ngone jwa lo ka se lukisha jwa ngwena ba le ka ba re ke mpia o tsiba malomelo
4: kuru wazari wa chima ni ara vwete nito ya DPS kuru sika kumana wana li defense di 10 tadi chika mwana kamoja ratimbali pali 10 omu mwini na uturu kwa uturu kumana hamangi kwa ibusha chedi bae nwa di black label ni saliva ana wa chima yana so ara ba hafula le defense ene loro ba anwa kabara ba bwona ba inwa
0: naka
4: wangusha
1: rele kwele
0: butya
4: yo
0: naga rele bo
1: ari ya musha to tsa bale fela lo cha
5: hello khopala tsa re ka radio
0: naga rele mo
1: tsa
0: e awa
5: le bola le malwela ka mo tshiflo
1: ka tsa malwela
5: a bana ba hani bela ba tshitshi kuru ntse ba re ba go tsi bana lo tshe ba di ya trade ba ne go di ka mo ga di ntse la go swa ba ba aba sa swaba ba re go swaba ba sa swaba aba go ka tsama o ka tsama motho le ka se fo fa tsori ba ga maru a o tsho go gona motho ba mo serate o tla tsama go di lo tsheja o sere selo
0: bele go gora
5: gore
1: gora
0: le tata mang lola le ne gore ba le ka bakala ba gore ba bona
5: eh ba gore ba bona ba ba change bo ba tsika gore ba jelo tsengwe tsa tsagatsela eish la tere ya ya kmatsa bona re bona matsa
0: go bala ka ebele ka motswadi hore ba le a ke banyake o supila le bona a ke banyake gausi le wena
5: o fetola re wa ngatsele
1: oh
5: ebele o
1: mojere butimputje
5: tsama le ba tswa ke banyaka ba tlo bola
1: re bolela ka batho a mengwa ge miraru go isha go ile seme ka nnete nnete wa 9 ya 7 ya sa ira wena ro ngkhatelela go kwa o ka re santse go mole wa kwa ka re santse go mole
5: o tlo go fetse ka mkhonya no mongwe ngwana o monyane
1: wana ma wa le sa buti ka nnete wa hao bigirape u ya o thotsana ya ga wa ile sa
5: ae wa ba o senye mo kopola be street ha ba ka mo le tsoka ba ka tsholo go senye mo kopola
1: re bolela ka ba rena re tswela ma aisha re bolela ka ba rena
5: a wana ba ha ba ka
1: Re lukisha esa thoma letsa re go senye go tshwenya ka ngwana ba ba di boneng ba ba di utulutse ba bolela nnete ge ba re ga o thomentse ya go tsiya le kaka
0: a eh gona mola
1: e thoma gona mo
0: gona mo
1: ana mo mongwa ga ya neng e menyane ya neki a yo la le re ke matape jana a bujwane
0: a eh
1: Chris Brown residual.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke leboga Timi le Bryant a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya lesome go thobela FM ke tša gore lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba NPA ka boripana mo Limpopo le re kgopelo ya boraro ya beile a seopedisa mmino le kompo le tlhogonolo Shebe Mabena Chao ke godimo ga tshedimoso e ntšha e fedišitšwe ka kgorontsheko ya masetrato a Polokwaneng. Tseko ya boradia le go hwetša lete ka tsela yeo e sego molaong yeo ya mago diranta tse dimilione tse legolo le metso e mebedi yeo e amarakgabe wa Zambia Wila Modolo mosadi wa gagwe Zethu le batho ba bangwe ba bane go letetswe gore e tswele pele ka kgorontsheko ya godimo ya Pretoria. Action SA e re bašomi ba lesometshela bao ba fegilweng ba sekgwama sa dikotsi tša tseleng Road Accident Fund RAF ka boripana ba lefilwe diranta tše dimilione tše masomepedisenyane nakong ya ge ba dutše gae ba fegilwe. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya lesome go thobela FM ke a leboga.
2: Masedi papa go galanya kompraipa gore ke se ka mmolela case.
3: Case ya eng wena?
2: I thought mmago o boditse gore o kgweditse papa wa nya ko dira eng.
3: Ke re case ya eng?
2: You fucking raped me.
3: Ah, o yeme wena.
2: Masedi, ene bona, ke tlo e bula case.
4: Jeepsine ka tsona, o se go bialla boraro le ka mahla. Kalaba kala papa di a kgwele ya maoto magareng ga setlhopha sa Sundowns kgatlhanong le Sebuelele ka iri ya bosupa re tla go tlisetsa mahlakong ka morago ga papa di e bosego bja laboraro le
0: ke sedibee ka Breadwell le Timmy Thomas fela mo go thobela fela mošhatong tsebo le boithabišo.

Yeah.

0: kena KB KB Musilanyane he na re rock le fatse re ka re le boga ba ile le re na go fitla ga biela mara go nyana mona re tshere ko shetsa go joy celebration bana le sibunwa wedzile dula le rena o ska ba shoota le ga teng
1: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa di chelete tseo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa chelete pele go di iritse 24 o ka shirletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: E ba le sebaka sa go tshopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsApp le hae go 0730976335 o latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.
3: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabišo.
4: Jabu sinyi go se dibeng. Bolokego ya setšhaba e hwetšagala gona fa. Rutulla mekgwa e meswa ye o šomišwago ke basenyi. Ka thušo go tšwa go mafapha a go fapana-fapana. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
5: Gone bele betsotso ke ye lesome seswai re lebile e reng ya lesome re tsene go taba tsa rena tsa thibelo ya bosenyi malobeng fa le batheletse re bone go gopolwa maphodisa e le gore a tlhokofetse ba le mošomong ra ke re ipotsise gore na go diregang ka naga ya Aforika Borwa mo e le gore lephodisa le a bolawa ebile ore kgalegale mola be re tseba gore lephodisa le a tšhabiwa eupšang batetsing a le kgono go diraga dilo tse dintsi a gore tlaba le rena ra kgotsa rena taba e ya fitlha bjang moo pele re rata go ka bolela ka seriti sa maphodisa na ge le lebeletse nako e re phelang go yona mo e leng gore motho a ka feletsa tsea sepheto sa gore a ka bolaya lephodisa e be e le gore go direga eng ga botsebotse na seriti sa maphodisa sekai se sa bonala goba maphodisa a tšhaba rena bjale ka setšhaba le bona jwang seriti sa maphodisa sekae se sa le gona se a bonala go bo go diregileng mo e le gore lephodisa le le mošomong o mongwe wa modudi wa naga ye a tse sepheto sa gore yena a ka bolaya lephodisa le tlosa tšatšing nomoro ke 0860002452 nke re e boledišaneng tabe go šhatšhare ka nekae ga botsebotse re tša ntshwana gore ore ga sa sepela ga botse gadi
0: are re tša motheletso wa matho wa mabotiši wena re mo mošate thobela FM re a locha
6: lekae
0: re gona lekae mane we are
6: maphodisa a tshaba rena baka ba tshaba matsatsi
0: mane ba o tšhaba le wena
6: I don't know what I'm saying.
0: I'm going to go to the house.
5: Monna a betha le podisa
0: wa tsara mmetha a ba fetsa motshwela ka mara
5: ai
0: a mmetha monnola le phantsa la pere eh monna le phorisa wa pere uniform ka moka ya o felela ya go ba o tsere uniform la bona ke nana gore ke ibile ya tshireletsa ma parola mo ibile wa tshireletsa a pere le dipotsu a petse re sithunya se beile mo wa tsere monnola mmetha a senyakele ka o mojela sithunya a wo mmetha a mmetha a ba fetsa re ka mara go
5: Pele, go senyegile ka e ga botse?
0: Ee.
5: Ee, nomoro ke yona e 086-00-2452.
0: Mosha Thobela FM ra lotsa?
7: Are le kae?
0: Re gona le kae?
7: Re gona, le bolela le mmapitsi ra Monica mo Riverside View ha e ke ka mo modi a Madikane.
0: Ra o mogela wa.
5: Mmapitsi?
7: Bothata ke gore maphodisa nou a re tshaba. Ntshomathomo maphodisa e nngwe e ba re tshabang ka yona ke ditokelo. Because le police ha le fitlile motho o na le hore ke na le tsokelo ya hore ke ire ntho so leso so ha le police le bolela at the end of the day ha ya go pele e ba hore le police le bile wrong motho o nne ana le tsokelo e itseng ya hore a ka formula o ra ka ira eng ke yona ye ile reng bo bongwe ke bona bothata bo bolo ba tsokelo mo le reng tsokelo ya ona ha e bere ke shiwi right
0: I'm going to go to the house.
7: Ntshe ka di wang fela gore melao ha e tshentshiwe. Melao ha e tshentshiwe wa bona sa se dilo tse dingwa di wang kopala mentseng o renyeng. Sometimes le rena ba tshwanetse gore ba re fe nako. Re le tshaba e le rena ba o reng re ba voteletse re ba beile mo ba di tsing ngona. Ba re fe maka like ba re fe di powers. Re le yes because ke rena re ba re ba beile mo. It's about re rena re ba beya mo and then at the end of the day rena re kwa ka bona. Re kwa ka bona dilo tse ile reng rena ga re kwane le tsona bona sometimes ba tshwantse re ba re fe nako ya hore rena re bolele hore ha ile so ile rena re le beileng mo re nya ka ntse so le so le so le so e kwa ha le tsaba ya reng
0: re le boga se se mapele
5: gore gore tabela ya gore ankelwa go pola ka mara ga ngwa ga skete magolo senyane masome senyane 1994 re ile ra re pele ga re tlotsena mo tabentsa tokologo e be ile South African Police Force Rai fetola rar sebis. Rabia sebis ka.
0: O
5: ka sebis ye ke ona sinche ditab. Eh? Asion.
0: Ha le nje sebis le ka ba roba mo. Hey, what time le he o ruri re la ri nami. E bile go nwa le shimuwe taba ja dipolao. Re a di kwa re kwa botlhoko ka mogodi ya gang go diegileng ka gona. Ke re le ka diatleng batho ba ba betha batho ba.
5: A kere beere ge ba go batho batho ba go anta ya ba ba re a wa mapodisa xi wa tswelela na mile batho ba shwalelana a wa go nobele a bo ba no ema tsi ba ba letela ba re a batle
0: dinaga tsa go etsa bo wa tsa bo Dubai dinaga tsa go etsa bo America dinaga tsa go etsa bo ke ke dinaga eng tsela tse di lo sa le phodisa
5: e ya ka mo Zimbabwe ka mo
0: le Zimbabwe
5: ya Lesotho
0: Botswana le Swaziland dinaga tse uwe maphodisa gona e bile ba tshwarilo tsa boima ba tshwarilo mare ba gore le phodisa ke le phodisa bona ba unyaka o tsho mo Africa borwa re ke tle ke telele ba ka mo ba uniform mara go fitla kwa le o tla fitile park station ba le botsa le shopong le tsho shopong ye go fella mo ha ya go khumana ba go khumana ka monga e mo la ba tse ba o le ka ke ba ka o khumana le ka nga e wena o le oho ka bona ka si
5: oho
0: like when tshele go batho mo di na a tsere ke a re tsebe re kwa botlhoka nqa nqa se ba ga bo malapa re a se ba re ba le moshomong o maikemisetso be le go ka dira tsa moshomo ile re kwa botlhoko ba thoa ile ngore ba ba felicitse maphelo a bona e ka re mohlomong molao ka lebellana le bona mara le siemo se a tlhobaetsa
5: good
0: moshato tshobela FM
8: ha bro le malu
0: age
8: e re bo le mpo e thola ka mo mphama mata
0: Eh, Budimboy.
9: Ke namogetse mpo e.
10: Eh, le kae?
0: Ke bona ba lena.
9: Ha
10: re go na re tswe re ga no mogho ke re katile
0: ba. Ke re nga no bulela fasa na bile wa ntshosha ke ra ska bana kwa na bo betha le police maloba. Ai wa pena.
10: Ah, wa tla nna ntshi sa mana ga mmele ka ra tshosha ke le mihle ke go ra go tsena nga o ikia wa tshese.
0: Awi. Eh,
9: o lu lu ena o shumela gona mo.
10: Eh, ke no mongwa bona eh. Ba ka masuto sa biro mara bile eh. Musa or nematla.
0: Jana tshiwe tsha go bolaiwa ga ga mapodisa ba gona mo mogaleng
9: a re re ba amogela ke Kennel Malisela le Dwaba ke moleledi wa Khoros Podisa ka mo province ya Limpopo. Kennel re le tamisha re le mogela
11: Dimitri Broadwin le motlele ke Khajo re le dineke tsha arbitral ba tshe ba tlhokomela
9: tsa a re
0: ra lo tsha Kennel
9: a re re tamisha Kennel re le bo nkeng ke re bolele ka ya go gopolwa ga mapodisa ile gore a tlokofetse le moshomong. Eh tabe ina pele ke tlhoba boroko go ka kang go lena le le mapodisa Kennel.
11: Ya, e tlhoba boroko. Mohlomongwe re ke tlhomela go laetsa gore ngwageng ona o fitileo wa ditšhelete. Re lebelela ke palopalo ka mo Limpopo ene ra ba ra lebelela le ko mošomo wa gane. A ke nagore Aforika Borwa ka bophara le ka go pepetsa. Aforika Borwa ka bophara le ka go pepetsa ebile maloko a ka ba wa lesomepedi. Ka Limpopo ka matlhatsi a serebe le leloko la lepodisa lo o e leng gore ile a latlhelelwa ke bophelo a le moshomong e fela le ra lemoga gore bophelo ba motho o mongwe le o mongwe o botlhoka bo le botlhokwa kudu jale palo ene ya lesomepedi e tloga e le tlhora boroko kudu mo setšhabeng ka bophara le ka bopepetla re sa lebelele malapa ao e leng gore a nega e le ona fela ka gore batho ba re bolelang ka bona re bolela ka bafa e leng gore ba ekgatsetse bophelo ba bona gore netefatsa gore maAforika Borwa ba bolokegile bosego le motshegare jale go tloga go le botlhokwa re kgone go bona karolo e leng gore ba e raloka re le bathetagatsi wa molao jale ka gelo ka ntle le bathetagatsi wa molao go raya gore setšhaba sa ga borena se tlabe se le bothateng.
9: Ge re bolela fa Kennedy ba bangwe ba batsheletse ba re mapodisa ga sana seriti ke ka fa we ebile le maloko a setšhaba ga ba sa ba tšhaba nna ka nnete seriti sa mapodisa se wele
11: Bodi Thomas ke nagana gore go na le se sengwe se re tshwanetse re leke go se lokisa moke mona kore taba ya mathomo e tshwanetse re e tlhokomele ke ya mošomo o mapodisa ba o dirang pele ga ge re ka bolela ka mapodisa ka bo bona jale ka ge e le gore le gona ge re thoma bolela ka bona re bolela ka mapodisa ba bantši ba e leng gore ba tloga ba dira mošomo wa bona ka makgethe jale taba ya gore lepodisa le le tee goba ba babedi ba e leng gore ba ka bonwa ba dira tse e leng gore a di sepelana le molao e ka se dire gore mošomo wa mapodisa o seka ba botlhokwa se ke lekang go se tlhalosa ke sa gore re tshwanetse re lebelele mošomo o mapodisa ba o dirang karolo e ba e ralokang mo setšhabeng go netefatsa gore go ba le molao le toka ka metlha le ka mabaka and jale taba ya gore ba bangwe ba mapodisa e ka ba o motie goba babedi ba na le gona go fapana le ka mofo e leng gore meetlo wa sepodisa ge re lebeletse tsela ya re di ja gore ke di code of ethics code of conduct ba go tle re bona ba amega mo tabeng ya bosini se o se dira re mosuma mo police ska ba botlhokwa e tatloga e le bushedi gudu ene se tlo se le re swantse re tlhokomela ke sa gore rena ga re le tshaba rena la maikarabelo a o le di fatsa gore mapolisa a go rena ba dira ka mogwele gore molao o tloa o tlhalofe ka gona re swantse ba shume ka gona ba le ka ge re swana tseo ke sona se tlo dira gore ka mtshale ka mabaka re le tshaba re gone go bona botlhokwa ba mapolisa e tsena re ka dumela ra re bona ba ba re dinyana ba ile gore bana le go dira ke seng tsona ba tloga ba dira gore mo matlong a tshaba sa ga borena re fetse ile gore o ka re mushumo rena a go tlo le botlhokwa e fela serbe re tshopela ke sa gore a re lebelle mushumo wa mapolisa gore ga o le dipolisa tsa go dira mushumo mo kudamang me sona se se dira gore re gone go bona botlhokwa ba
9: pele ga ngwaga sekete magolo senyane masome senyane nne 1994 e be e le South African Police Force e ka moraga ga fawe ya ba service tleng ka re service e le tsetse mata
11: ke nagana gore taba ya service ka se re tsele a se re tsele matlha e no ba gore ditsela ke e lengre be di šomišwa ka nako enela ya tlhaolele le ditsela ke di tshwanetse di šomišiwe ga jale di fapane e fela a se gore di fapane ga kalo ka ge e le gore o ka lebelela gore maikarabelo a rena ke eng and-e go lebeletse gore ge re le mapodisa re swantse re direng mo setšhabeng ka gore e kgologolo mošomo o mogolo ke go tlankela setšhaba a se go ba manaba a setšhaba tsa ga borena ke nagana gore ke e kgolo e le re swantse di tlhokomele gore motlho mongwe diphapano tsa gona e ka ba e leng
9: age Kennel Malesala letoa bamoleledidi wa kgora sepodisa kang porofense ya Limpopo ra lebogatlhe Kennel re leboga maikutlo a lena re lebogatlhe batheletše e sale a lena tabe nomoro e sa le yona ena 086002452 re šetša ka mokgwa e le gore maphodisa a šoma ka gona nna e ka ba e le gore ka nnete ba tšetšo seriti na ba tšetšo maatla o tla tswetša maikutlo a re be lefateng re tla e bona kwa pele kwa

0: it all goes ke mo sidibe magaga sho re tsoga re leboa re leboga pressure e botsi bile a se re fetse ka rona sa tshwela pele ka yona tlhabisa
1: mmh re sa tshwela pele ka yona
0: ai
1: ya pele ditaba di kaka ditaba di kaka wa bona ye le gore ya tshwenya ke ge mapodisa ba bang ba mapodisa ke re ba fela ba bolela ba re phuri a tlhokega dinaweng ba fela ba re phuri a tlhokega pele ba bang ba mapodisa ba shuma shuma le batho ba ile gore ba dira bosinyi dikebekwa ke yone ile gore ke tlhoba boroko
0: ebile a o ne le ke tlhoba boroko gape ka e tlhabira ba re go nne le monna wa tse re ke eng le melao e laolang mapodisa ge se je motlhomo ba sekgwala ba sa shoma ba ile di-pension ba bangwe ba tswile ka mabaka a bo malwetse njanenjana jale le jale ka baka la gore kaekae ba re monna o tsoko be ele lephodisa gale jale monna o e leng lephodisa o mongwe wa leloko la gabo o senyetsa batho mo setšhabeng ke ena a mo tšhireletsang mo setšhabeng ke ena a tsebang go mo tšhabiša ke ena a mo tsamaišang a ile o dira bosenyi bo
1: ue
0: ile a ba lephodisa gale motho and ebile o a tsebega ebile ka gore ekile a ba lephodisa gale o sa no ba le mokgwa wa go tšhabiwa mola a thuša basenyi go tsweletša pele dilo tša bosenyi
1: wa tseba gadi ke ile ka re ke ne le masogana mang re le ka molatho ko tseletša Paul Kruger ka kwa e namile ba ba ituletse ba batenwala dihala mngwatse we o mongwe a eme a tshwere le botlolo a tsule ka mogare ga sefatanaga e namile ba botsa ola ba re maphodisa šia bua e tla o nwela phatlalatsa o tlo swarwa ola a re ba tsebo re ba tletseng a re e lebeleleng šile ya ema e namile o mongwe wa baduti ba ka ntle
0: a re ba fe lefatane re emeleng re a boa e re ke a lesome ke nako ya re ye go bommamdlole

0: John K. D. Vocal, we are high, Muratima, Gavaro, Holen, Raya, Osawia, Raya, Yuana Jo, Lena, Letter, or Hurusella, or Tolofa Lamotolum, Ruamu, Rata, Ruima, or Tolofa, or Tolofano, Tolusella, Hotelum, Ruamrata, Ruima. Because re leboga ba ile lo di tshele rena go fitlaga bia le re tsheko sha go tswa go John Mogadi yena a re lerato la kamogala ba re ke a le tshaba lerato ka sella thekeng jwale ba re a ishume mara ya shuma mona go ya nyo le tlhabela na go ile a mara ba kona mo bisa shume go be ka shuma
1: a wa mo ka mo go itlhalosang ka gore a re go bile le go sepela mabata wa bona gore a re o wa mosadi go ba o wa monna o ke ena ile gore o ratana le mongwe
0: a jiri we magagashi re le boga lena ba thelechi ba rena ba ile le kgethile go dula le rena Alec Matswatswa ka molabela bela extension 5 ya re kinele lena mo lena la CDB Thomas Amos a re bona rena le lena ka mo VNN Alan Mabucha yena re jona jo CDB re tloga rene le lena ke mang Rungwane Atalta a re re le boga maelo le tshedimoso rene le lena ka metla gomme re tsena kalane ya rena gape ya go tswela pele gopola gore re laboraro le lengwe le lengwe ke laboraro le re tsebišang ka dikgaruru ka mola malapeng le tse dingwe tse di ka tshwenya tse di ka bakang ke dikgaruru goba jaba ka tsona dikgaruru ke ditlhokopoledišano tsa rena go ka ditlhokomela go tshwana le ya lekgono
1: age gomme ya lekgono botshasa batheletse ga se letsatsi fela ke letsatsi la lefase la go lemoša ka ga go ipolaya go itaditse mo mengwageng e e fetileng re kwele ka mokgwa e le gore maphodisa ba ipolaya a ba bolae le molekani wa gagwe ge re dutse fela re no le a leya re no bonela kua moragonyana kua o gopole gorena ke mang re a kwa gore lephodisa kaekae o ile a ipolaya a ba bolae le molekani ya gagwe na rena e ka ba se se tlhotlheletswa ke eng ke kgatelelo go tswa mošomong goba ke go palela go rarolola ditaba ka baka la gore ankere maphodisa le bona re ba tshepile gore ke ba bangwe ba batho ba e le gore ge go ne le dikgagano ba kgone go tsena dikgagano ka bogare ba namola batho ee ba lekgomotsa le le ka mašwa le ngwapangwapana e nabile maphodisa a tsena ba re a ua mantate mašamane o se ka dira bjaloma a re dire bjalo re dira ka tsela e nna tlhain bona e ba palela na goba motho mongwe o tla ra bua maphodisa le bone ke batho ba ne le maikutlo ee a re tsweletse maikutlo nomoro ke 0860002452
0: 0860002452 ke mo re letšeang gona ge ba thomile go letša tlhabira re tlatla re ba topa gona mo ra tla ra kwa gore na e ka ba e le gore na ba di bona jwang taba tše e leng gore re tloga re bolela le bona ka tsona e tlhabirwa ke bothata fela ka ntse re tshwere bothata re mekamekana le taba yane ela ya mathomong ya gore ngwana ge a gola ga sa godišiwe gabotse motlho mongwe re re ngwana wa mošimane ngwana wa mošimane e nangbile go ba le taba ela ya gore o gola ka semelo sela sa matetswana ja matepe le mošomo ma ile o šoma gona a humanane le matepiana sa botlhoko ke mešomo e mongwe ya go ja bo maphodisa bale ke a shuma ana kwa lana le matretswana ga tlhakana le dilwana nona tse dingwe tse e o khumana a palla ke go katswa ka ra tsona ba khumana a itlhaisetse ja kotse le ba baleng gausu le ena ba tlhaisetse ja kotse
1: nage
0: ha ka tsaba gona
1: ke
0: jwale re rata gore tle re bolele le lena magage shudula le rena se ke ba la shuta la gate
2: ka matsatsi a 90 a go thopa le metsotso a 90 ya tarama go SABC 1 bogela Skeem Saam ka 7:30 bozalo ka 8 le Generations Legacy ka 8:30 lebelela code ya lenaneo la letsatsi yeo e bontšhago TV gomme o tsenele ka WhatsApp goba ka USSD e ka ba wena kgwetsa airtime le data letsatsi le lengwe le lengwe 10,000 rand beke nngwe le nngwe goba o thope mophotso o mogolo wa 100,000 rand o na le melawana le dipeelo bogela o fenye le SABC 1
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloaelo
2: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba o nya ka ditjonetjo tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go rumatsa fatse bo wena mengwageng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di tlhagisa ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e sireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutshwa pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga di chemiseng ka moka. Ge isa re Prosidin ga se Prosidin.
4: GPV re rarolla dintwa tsa ka manapeng mo go sedibeng mo shata wa tsebo le boithabiso
0: Mese tso yele se mese nyane fela go tswa go area le some re tloga re le bogaba le re le kgethile go dula le rena le go fitla ga bia le re tsena ka gare ga tlhogo pledishano ya rena mme le mhlabirwa ntle go senyana go go ba le go ibushela tsa gape ere re tshe motheletsi wa mathomo sho wena re mo mshate re a locha
5: Hello this is Brett
0: Are buti Are lunje la boga le shele lona are monageng batho ba o tshwenya ba mathomo ke bona.
1: A wi.
0: Eh.
1: Yeah.
0: Hala mona tsa ba bona. Ela re sa se ba ra se bona ka moka batho ba modimo se ka ra yo ga nela tabeng ete. Mme le tabeng ya go ipolaya ka re go gona ka gare ga bona. Ke ka fa re botsisha yona le bona ka re mo ka re botse botlhata ke. Ke bo ima ba moshomo ba mathomo ke bo ima ba imela ke rena ka ra ba gona re laola.
1: Oh. Ke tsi ga tswela le ka tlhakorong la rena.
0: Ha bivale, ngiri bere tare motho o tshwenya ke.
1: Ehe.
0: Haiwe. O tsela tshwe na?
1: Tabela.
0: Mo shato tabela. Ehe, tabela.
5: Tsonga ma sa.
0: Age, nkwe.
5: Lo ga ma sa go mo tso kha sa khora tsha ba sa mora mri.
0: Amen, ra le bo ga nkwe.
5: A po di sa ke ba tswa na di kwile bona.
0: Mm.
5: Bana lo go di kwile gona, matata a no riega. Kanji tabe a go ja motho. A decide gore a fetse la palaga kwa the page e ka naga la gore e tshele go di mamuru wa go tsatsepagana ka registration sheet yalo ke mo e le gore motho no go ja le gore a e maserele especially go ja le gore batho ba gona e mo o shitse mo a sekolong e mo a fetse a tsere ba tle mo go ja le magole go ba ba mo go ja le botsa o fetse a bona gore ke maselong a re ba ri ba e tsabela le masapo re re aba go di thusa ba le ka batho le bona bana ba go sha se di tsipi wa se diamond le bona ba ba go tlwa le ngora nna le morwa magole kwa tsiletse ga aiwa le bona ba la lege muso mo go bona o fika masolo go ba nyekela di counseling e go be tia matla ke bona gore le bona ba tlo phumela ya ba ile gore mmere kwa bona le bona ba o tsiya serious bana ba go tlo bona ba nna le maikutlo le gona muso a ba go di tshale tona ba go shiba tsebe gore ba bereka mmere ko mo mo sensitive
1: Ari re le kwele
0: ngwe. Re le kwele ngwe re le kwele. Metso tso ye masome pedi tharo go tswa go iriale. Some mo shate thobela FM re a lo cha.
6: E
0: bothata buti ke re mola malobeng wa ga no re shi re dutse re kole ka engwe ya o la o shala matswala ge le mthobe le mogatsa ge mrago a fitla ba thotshantsha go pele
6: ba nna e
0: ja le na idea jana ji witsa o sereselo
6: sisi bread go re e ya di tsinya ka eng ya ri tu go re mo ha re mo center ya ri tu re ya jang sisi bread ma
0: mara papa ge motho mongwe a kare ge motlho mongwe ge e le gore ka nnete a ke neno fa motlhala ra tseba ra se bona bannoši ba e leng gore ba tsea maphelo a bona batho ba ge re kare um ka re go tlhokega gore ba lekwe ka kudu pele ga ge ba tla bitswa go tla go šoma bua le mošoma ola ba o šomang ga ke re opela gore kgale-kgale be re ne le baphodisa mara be se gantši o ka khumana ba bolela gore o dirile bophelo ba gage ka mokgwane o mongwe
6: ene khale lona ke breast card no ke wele botne a tlhakwa o mulatsa o kuka diatla ke tsama ha yentse le re dang ke mole ga tswa la bo ba o phara feka tse ding
0: le gona be ba sa ipola e go ba mthlomo ba itira tsa go setse ba lege na go ntshi bo ka se khumana ba re mamang wa le podisa o itirile tsa go setse ba lege
6: e ha ke thoma o khale fa di breast go go ka nnete
0: e
6: no ngela mo khale bo mba ke mo le balwa dilo thoko fete moya o rola ka khutshu ne re tla a tlela a tsama le one ke ba ha ta mo ha ema la mo la pe le ri king na o lana me a le one ke ra la mo e tse di bread di tlhoke re ka ka mchike a ya na re fa itsore tsumo ka e tse di bread
0: re utlwile ntate
1: e
0: ra le boga papa re re
1: re
0: originally khala ile originally ile wa bua majaji a
1: ke mo
0: ile wa bua ile wa bua maka sho go pelang gore tabe go loketsa ba ya go le ka go nyaka go thibela taba ya batho ba go ipolaya ibile mhlomong ka re ile ra thoma ra re handa handa ka batho ba mapodisa mala mathomo a se bona ka moka magagesho re na me re ikushishe re itloshe gona mo ibile mapodisa a naga ya Afrika Borwa a tloga a šoma gabotse a šoma gabotse a ke tsela la le moga gore na mo Afrika Borwa go nyaka gore o bone gore mapodisa a gona a šoma kudu-kudu o kwe ba re motho ga a sa phela ba šoma
1: ba šoma ba tla utulla
0: ba tla utulla ba o tse ra nere re tshwenya ke tsaba ja gore ba re utswetsa mo motseng a re kgone go ka dira selo kore le go botlaleile ko bona gore ba ntshusetsa ka gae a o direge selo kore ke dilo tse di re tshwenyang mara go ne le melatso e leng gore ba e šoma ka
1: magethegethegethegethe
0: ebile o ka semetse mare la ikwešiša jale re tle re ikwešišeng magagešo mola ebile re rata ba ka šoma go feta mo ka mokgwa ba šomang ka gona ba e le gore ba lebeletsetse tsa bosenyi ba gona koue magaeng ko ba ko mo
1: metseng
0: ebile a re nyake ba ipolaya re ba ratela bophelo re a ba rata
1: go ne le inspector o mongwe ba re ke make inspector make wa lephodisa la ka mo polokwane ka mo o tlo go botsa re ge o nyoko o bona gore lephodisa le a šoma dira bosenyi o wele ka diatleng tsa bona
0: ya gopola ke le raya police station
1: ka gopola
0: e re potolo a wele re ra khumana ra khumana go shumiwa
1: go shumiwa mapodisa a shoma
0: ra khumana go shumiwa ke sa dile kile ka go motho motho re motho a ke re re bone le phoso e di ga bo sne phoso mara ke mo ke ile ka le nna ke tatamela tlhabirwa ke sa tse gore ke dirile mara ke tatamela ke re
1: bana
0: khane mo e sa le gona ntwe
1: ankere wa bona melato e molato ke shetse morago molato wa mogalajola wa le phodisa wa ka kwa Gauteng nonyana o bone gore maphodisa a shoma o bone gore molato la o thomile ka ngwa ke tipedi 2004 le go thoma gona kua ngwa go ke ngwa go mfe ngwa go ke ngwa ga ke tipedi masumpedi tsela ba utulutse melato ye me kai ye masome nne tharo go thoma yena nako ene inya ke shishi ke mang ke maphodisa
0: kore ke maphodisa
1: batho ba nna ke ba saluta ba nna maphodisa le a shoma ya re gana gore diphure tsona a ditlhokege eupša le a shoma tswelang pele ka mošomo mo botse ebile ke thaba kudu-kudu ka baka la gore go beilwe mokomišenare o moswa lieutenant general Jan Skipper ke o boletse a re nna nka se dule ka kantorong ke tlo ema-ema ebile go a bonala o a ema-ema province ya Limpopoši go diragang go utullwang yo aa maphodisa a rena
0: matsogo fele diphuretse diphure a re nyaka gore di
1: fetegaa
0: re nyaka gore di tlale seatla ee le ge le gore tsona di ka se tlhokege mare a re nyaka gore di tlale seatla ena diphure fetogang ban dinawa
1: nako yetla nonno fetoga e sa le
0: jalefetoga duo ba ponkisi o bonale ka gore go ntse o nnetse o ba le swikana ne leng o tlo wela ka o tlo latlhela kwa ye masome a mararometseotseng go tswa go e ri ya lesome ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba.

0: rato a humana kare mohlomongwe ka mogora dileng ka wana ge mohlomongwe motho wa se bona ga o sibene o humana ka ropalla go re hema bo le tshabira ke tsena wa itse batla wena eh o humana ka ropalla go hema ka bangala re motho a gona mogwe
1: ya wi
0: ke le rato le jeje le tile ka matla e bile le tile ka nnete nnete Teddy Sims a le yena beyond the north ba re deeper than I thought ba re bona sa ka ka tseba le rato le ne lo nwelela haleluya gare gare o tsara le ka mogolileng ka gona
1: yalala
0: le rato le gona magagesho le a phela
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: Ntsha bogare bja gago bjalo ka siapi le spa. Hwetša phokoletšo ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh. Ge o reka ditšweletša tša go swana le 2 kg Omo washing powder. Mehuta ya go fapana-fapana ka R59.99 ye tee ka rewards card. Goba 700 grams spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, goba white cheddar ka R99.99 pakana ye tee ka rewards card. Diteko tše di thoma ka di 8 go fitlha di 21 September. Ge stoko sa le gona, ga spa fela. Go na le dipeelo.
4: Jadi kantoro go se dibeng re go etela thwi ka kantoro ya gago go mira lebelela ditokelo tsa bašomi le tše dingwe thobele fm

0: E ka re ba ka o rwala ka ka ka se terechara. Mm? Ka le par.
1: Tai.
0: Hm?
1: Eh. E bja bo wa gapele tsega go ya go.
0: E bja gapele tsega.
1: Eh.
0: Ke ba fe?
1: Eh, nomoro ke 086 00 02452.
0: Mothele tshwe na? Mo shate thobela FM ra locha.
2: Ba mka seng.
0: Zori say.
1: Zuri bo.
0: A bonni. Ai, o ri tsha go le re tswetse di passport tsa ga.
1: Ke tla moe.
0: O ri tswetse di passport tsa ga e ska re dira jwae.
2: Le nna ke. Ke tsena la ala mo mamugase. Ei. O tsaka ra le tile botse.
1: Re tsogile ra le na bafundzi.
2: Ta ka mo wa modimo ka dithapelo are le boeng modimo
1: re le bo
2: ne o re fikisa mo le tsatsing le la mamotla
1: are le bo ke moruti
2: ya se ba di clinic eng ke ja rena hey hi le ho kwa botshoko ke bolela soka ba ka la hore ke bile kudu khausi le di clinic ke ntse ke bona one gore ne ke sina matla ha hore nka tsenella motho o tswa haye a kwa botshoko e aska moka ba ene ibile he ba fitla ka kwa ba ba nwa kere ba ya ba ba ba leta khoro ba le ba tsiba uri o ba ba utla tlela dilo tsa sulwale ba ya ka mo ba u lwala ba mara maneste arena a ka dilo ka kwa store room a dilo ka kwa ibile ba bolela ba tsheya wa bolela ba tsheya ba tla bolela ka ditaba tse ba tsheya batho ba emi mo line wa tsa motho o ile ko cliniceng ka 4 o'clock furugo a kwa botshoko tshwere le captain tsa ba ya sa fela le metsi a fela o tsalela le utswa ka kwa line ka ba ka la hore ha se utswa ba tla sala ba bitse mara aba thushi ba thuba re na ka tsela ya tshwanelo ene aba khone o bolela ha botsi ba ba tsiya ba ke kuru ba kwa tsaba ikuri ba tsaba isa wa tsiba ene ba kwa botshoko a sika moka ba rena le di medical aid le ona le yona o tsontse re o fitekana go gore o tsontse re khumane thusho di clinic tsa rena a ba tshwari batho ga botse ke le botsa nnete
1: nao ba fu
2: a ba bule le bona ga botse e ya ka nnete ye o ai ke se ke botsa go le mara o a peletseya o kwa botshoko tsontse re o re ngwana wa lwala o tsontse re o ye hey o tla re ke tla dira jwang
1: ke ding ke go tlela mm ka nnete re le go le
0: ba fundi re le bo ya selo sa muruti la muruti flo
1: ba batho mothanga wa modimo
3: noma themba cancer survivors high tea 2026 bolwetse ba kankere bo ama batho ka moka eupia re ka bofenya ge re le mmogo ke ka fa o re go memago go noma themba cancer survivors high tea 2026 ka mokibelo wa di 3 october go thoma ka iriele somepedi mosegare ka kua polokwane tshisanyama waterland go tla ba le ditsebi tsa go ikgetha re lebeletse bolwetse ba kankere ka afrika borwa re tla tsebana ra ipsina ka boithabiso go tswa go leja tsa manyalo mapula monyepago mazo miss lee q master le ba bangwe ba bantši tikiti 750 motho o tee le ditafola tsa corporate di gona ka go tsenela fela go thegotheye o dira phetogo kgwetsa tikiti ya gago 073 173 3599 goba 062 105 7796 noma themba cancer survivors high tea 2026 celebrating life honoring memories inspiring hope. Diteketso tsa Boxer Price Knockout se tlaelwe. Reka 5000 monis macaroni goba spaghetti 500 gram. Kgetha tepedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tepedi ka 28 rand. Dintšela ka tepedi fela moreke ka o tee. Ka stoko sa le gona. Boxer Price Knockout.
4: Se ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo itlhabisho
5: are re le boga re buile nomoro ke 0600002452 wa bana be tlhalosa ke bo morutimo ke be ke kgatlhega kudukudu nako e Dr. Popira Mathuba e sale molokgotla petition wa goro ya maphelo o ba ya a se ba laletsa a se ba ba botsa gore watla mola o gape bogo direga mona
6: mola motho be a somanyaka tse a tseba re ke tlile mosomo tseba re nako nngwe le nngwe ba ka no tsena
5: gane
6: molokgotla petition
5: ka baka la gore mesomo e mengwe re re ke pitso taba e ya gore ke a soma ka baka la gore ke pitso o na le lerato la mosomo e sa soma e sa le gona
6: mo shona ba re ka mo lebo a khomo ka mo mongwa di wa rena o re ka mo lebo a khomo ka mo ke kgalegale na ko ile be bana le mogwa go khumana ba nga thabatho ge le ile kwa le dutse methala di le lokisha tsa difatana ga tsa lena tar traffic department bo khumana ba bala batho ba re tsiya ba lena ba bangwe go ma a re mola matlanga yo thoma re lo di sepela bone
5: ya
6: ke nyakile o tshega bo mara se ke tshega a re mola matlanga e thoma o ye rebothusiwa motshegare ka mokwa ga one motho wa nyaka o tlo ba le molato o re ape be re tšhaiša ka iria lesomepedi ana moshato thobela FM
5: arelo check
7: ke a go le bolela ka ke department se o ka reng a ba re tshware ba botse. Ei ona le police station ya number location e le lela re ka mo ka mo bushiwela ba Polokwane.
6: Ei.
7: Ile ka ya bola ke ilo certify di copy bile ke apply la moshomo. Ei mona ona mana o ka re o kwatisha le kudu bona bontshi wa dipampiri ke a bona. Le madume seng ke a nkemele ke lo tshwana
6: na wi
7: ke ga ise tsela tsa o le ile go dimo a be tsha go dimo ga menwana ya ka mabitse ka sa bona le ga botse e ke skrile ke nya miro ku do re bana o do certify fela ba a be se go bula molato ne
6: papa tlhoka ina ke kae ke Western Bank ya wa re di buleleng gore di kgone o lokishia ga ke re sa bolela ka lena la
5: mo kwa gala di kgone o kwa gala
6: ka Western Bank ka mogwane uwe
7: a wa ka nnete seng ke kole ke sa tshware ga botse gore bana dikopi tse be ke di tshwere be ka ba tele some page gore le di original a sa di bone a wa ke re se
6: ke a go kiba le tsona
5: ka no kiba kiba
7: go tsena a to wala o tshwere le stempe se se ngwa di le mabitso a gae gore a go se kiba le tsona mara ke re a bontsha a shishimishele le kudu
5: ao
6: ao
7: ao ke re a bontsha a shishimishele ke le tse go bo sine motho ka pele go o tsene motho ka morago.
5: Au nna se tate tlhoka ina. E ke re ra thaba.
7: Ele teledi.
5: Are ke ra ra thaba ge le tsholetsa maikutlo a bya le ka a. Go ne le ba itapele ba bona ba ile gore ba theletsa sa le moya. Ba tla fitla ba ba le mo shaba re lena we. Nke le tshwe mbatho ka lerato.
7: Ka hore mafelelong o tla certify wa lady tokomane tse re ntse ma le ma ka re se ya di bona. A se ya di bone.
6: Eno tsibore ya ma e leng gore ke ba reng ke ya nnete ya khonthe. Ga ithoma o kibwa skibo sela ere yona expire ne neng. Gora re sinya ya sinyega
5: ka mpho. Sinya ditame.
7: Ene mo a le tshile le stempe ga. Tokomane ya ona ro re e thoma o ba tokomane ya o ba molao. Le re go siwalo. Ene ge ba batho ba le mogile ba ka no ya ba sa di tshwara ka hore lo lebelela le
5: bele.
6: Gore ba rile ke go sinye tsa ba mamanya o ne le ka bothata ba tla nkemelela mapodisi a ke ba re eng re a dumela. Ibile mo
7: sha. Ya re a dumela.
6: A wa di a kwa gala papa.
5: Di a kwa gala papa.
7: Ya lebo.
5: Re lebo. Re
6: nya ka dilika mogwane.
5: Aga.
6: Mo sha tshebe le FM re locha.
5: A wi mogala wa gamagametsa ratamisa
7: o tla dirwa le mahlabo
5: a re le tamisa pa
7: le kae bana dingwe
6: re gona ra le papa
7: a wa ke a le boga go phlo moya go tsala nna re
6: a le bo
7: re e sok sorry na se o ka go file sa song go tswa fa jama a ke nyo go sinya motho ina na ke nyo go ya tshepetle di nala tsona gore ke tshwe tshepetle le se mo se di sia yona e poor. All things were that 8 o'clock ago, past 5, 6. And the Batusa, as the door gathered, the little cattle, the nurse,
8: di a le bana o rua mara ka mo go ke lebeletseng ke tsola gore batho ba bona batho ba le line ba ya tla se le petlo o go je ba tsore metlhamo ba rutsi ba re mabane o se pidiwa ngwa nkhomene le ware ga ndire ba ka thusa batho ba tla re mola ba feletse ya ba bona go tsora go metlhamo
5: bo go ka thusa pa gore le re botse gore na ke kae
0: a ke le le bolela
5: jwale eh re tlhaba mogoshi
0: e ka ona mogalo ka se fe
8: ka ne ge motho a bolela le mmereki tsame ka ene ba ra bolela le bereka motho go mo bula tulo ngore le tlabela fela belular a
0: ke se
5: re ra ona re ke se
0: se se
8: go bua nya le wa ntumela wa no ba e ka le thusa ke le thusa fa go ntumela le gore ke ka pantiri tse gore tla go bona go notlhetsi
0: ke se
5: ke se fipa ke se fe
8: ke se tsatlela mara ke no go tsinka
0: a wa bona ka se lukisha ba ba ba sa le dira
8: ai wa ta go re ye bana be a ke tlhoro ka gore ke ithile mo mmuso ngwa go rena re o rata gore go rata ka tlo ka mokare re motle mo ka ge re go itse ba le ba khotlo
5: a wi ke ke sa le bua go
8: mo ka re mbautu a randa ka nne re no dulo re ka mbautu
5: ke sa je nfetse
8: ke bana
5: a wi ba
8: e o ka fara ke magoa o
5: tswa a wa go ne magoa mo
0: a a ke re lokisha pa
5: ke lokisha pele mo
0: I'm going to go to the house.

0: dirisiwa ja SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go thobele FM ka sethembiso maebela
1: Hlabirwa le mahlako ke a leboga bana ba kgoši magagešo ke itialopo la kgorotše ke ditaba tša iri ya lesometee go thobele FM ya SABC Taba kgolo e reng ye e re batho ba babedi bao go belaelwago go ba e le bahude ba tlhokagetše kotseng ya sefatanaga ya go tlhaga kua tseleng ya R573 ka Marble Hall mono Limpopo. Kotse e tlhagile diiri di sekaenyana morago ga gore ba hule setitšhe sa go rekiša makhura ka Dunelton ka ntlenyana ga Marble Hall maabane. Maphodisa a re setlhopha sa gapa mogofe sa go bopšwa ke banna ba lesometharo bao ba bego ba itlhamile. Se shwahletse lefelong la go rekiša makhura la kwa lebenkeleng go parara la motete fa o se šomišitša go dithuthupi go leka go bula lefelo la go boloka mašheleng e ba go safe pele se phanaga ka mašheleng ao go sa tsejwa gore ke bokae maphodisa a re moraga tiragalo sefatanaga seo mafelana ao a bego a se šomiša se ile sa menoga magareng ga selag bom le seabuswa mogonanelwa o tee o tlhokagetše le semetseng mola wa bobedi a tlhokageletše bookelong Moleledwa maphodisa mono provinceng Malesela Ledwaba o re ba humane gape le dithunya go balwa le dikolo.
2: Dinyakišišo di tšwela pele tša maphodisa ba ba šomago ka maatla go hlatha le go golega bagonelwa ba e bego e le karolo ya sehlopha se se itlhamilego go hwetšwa ga dithunya tše le go gokaganywa ga bagonelwa ba ba hlokofetšego le go hula gwa kgwebo ke kgatelopele e bohlokwa.
1: Tirelo ya poloko ya lesogana la mengwage 21 Tshepang Nyathi e gare e tswela pele ka re filwe go la Cullinan ka ntlenyana ga Pretoria. Nyathi o tlhabile go fitlhela moya o e tswa nameng nakong ya meketeko ya beke ya go feta ya letšatši la go amogela seruthwana. O tlhasetswe morago ga gore setlhopha sa baswa se tšhele ba fete ka tsela ka metse. Monna yo a latlhwatšago ka polao ya gagwe o ngadile maitekong a go nyaka go lokololwa ka beile maabane. Ba bangwe ba bagwera ba Tshepang ba re e be e se motho wa go tshwenya. Go ya le ka fao ye mengwe ya melaetša ka go dikgokanyo tša leago e motlhalošago ka gona.
3: Gona ka yone tse la Tshepang le ke na le ena mo mokileng a bolela kana ditoro letsatsi lena go ba re bolela la mafelo na le Tshepang.
1: Ka go le lengwe lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba kore NPA mono Limpopo le bolela gore kgopelo ya boraro ya peile ya seopedisa mmino wa lekompo letlhogonolo Shebe Mabena Chauke ka tlase ga dintlha tše diswa e phumutšwe ke kgorotsheko ya masetrata wa Polokwane. Moleledi wa NPA mono provinceng Mashudu Malabi o re kgopelo yeo e phumutšwe morago ga gore Shebe

0: Ja Praisa Anneli Davido, my Lily, my Lily. O tla tsamo kwe le ka boela, ana ka go ga se le ka go ba re bona mmino wa maikutlo go. Iko. Ah, okay, oka. Ke oka, monna ka pulele le ya gona ke oka ke. Oka. Aga, mse so eriki ye le sume senyane fela go tswa go iri ya le sume tidile le rena se ba shoota la ga tete ne tete tsa ba kore mage sho rena mme le re a kharitlhela mara go nyana mola re tshe re Afro Grace bona ba re tsoga molemi tsoga molemi ere tsoga molemi o direla go sheela magage sha ke tsena le ikwele re opela ka polelo ya rena na re tloga re leboga tlile le rena se ba shoota la ga tete.
1: Hey, bophelo botla go mmakatsa. E fela di-premium tsa insurance ga di a swanela go go tlaba. My way e go netefaletsa go sekeletsa insurance ya koloi ya gago. Maikemisetso ke go tlogela sekgoma sa gago se mnyemela kgwedi e nngwe le e nngwe. Fetogela go My way o sekeletsa go fitlha go 40% premium ya insurance ya koloi le hono. O phela se wena.
2: Batho ba mmakgonthe. Dikoloi tsa mmakgonthe. Ditseketso tsa mmakgonthe. O humana quotation tsena go myway.co.za. Myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di ya ka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
0: Masotso ke ye masome a mabedi go tswa go iri ya lesometee. Waterberg TVET College e nyaka batho bao ba nago le maswanedi le bao ba nago le maitemogelo a go dira dikgopelo ya mošomo ya bofetoledi. Polelo ya diatla ya Afrika Borwa, nomoro ya tshupetso, reference number ke WTVET 2026/43. Mošomo wo o theilwe go Business Studies Center kua Makgwelereng, gomme mogolo wa gona o maemong a bohlano salary level 5 le 37% sebakeng sa dipoelo le khuetso ya tse dingwe. Bakgopedi ba tshwanetse go ba le mphato wa marematlou goba NCV level 4, setifikeiti goba mangwalo a thuto a a amogetswego a go tlhatholla polelo ya diatla ya Afrika Borwa SASL. Bokgoni bjo bo botse bja poledišano ka Seesimane, bokgoni ba computer ga mmogo le boingwadišo le SAIS goba South African Translators Institute. Motho wo a tlago go thwalwa o tla fana ka ditirelo tša go hlatholla dipolelo ya diatla, a thega le go ruta goba le go ithuta, a thuša baithuti nakong ya ditlhatlhobo le mešomo ya ICAS le go emela ditokelo tša setšhaba sa bofowa. Le go emela ditokelo tša setšhaba sa difowa. Ye ke konteraka ya nakwana yeo e tla go fela ka la 31 Mantole ngwaga wa 2023. Romela kgopelo ya gago ya mošomo yeo e akaretšago foromo ya Z83, CV, copy ya ID yeo e netefaditšwego, mangwalo a dithuto le direkoto tša thuto tšeo di netefaditšwego go Waterberg TVET College goba o ka emailela go hr1@waterbergcollege.co.za. Letsatsi la go tswalela la dikgopelo ke laboraro la senyane kgweding ya lewedi ngwaga 2023 kore le kgono ka iri ya bone mantšiboa. Bakeng sa tshedimošo ka botlalo ikgokaganye le re tsebile moela mo nomorong ya 015 4 2 492 9000 goba 015 492 9008 goba o ka etela letlakalelela www.waterbergtvet.co.za. Waterberg TVET College, together ensuring success.
3: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
4: mošhato wa tsebone boithabišo.
3: Re kgala tšeo di tšwile go tseleng
0: metsotso ye masomepeditharo fela go tswa go iri ya lesometee
5: Ke mo ka re kharitlelang ke re re botsisa ka mafapha a ile gore di tirelo tsa ntshi di ana nya wa tseba le batho ba ntse ga ba laetse lerato ga ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba sepela tati ka tati gona mona e khoronya tsa mshomo go ba le mothaladi o motelele telele batho bantse tsala ba ita mo misong e kino kwa ka pudi ya tsela gore ba bambane le go robala gona mola pele ka ipusha kana go nanya mola ga botsebotse go tlhono keng botata keng ka kua botata keng mo ile gore batho ba gona o tlhomotsa gare ka moka go sa dire go sa di a go direge ka mola mola e go ka go pola ga botse mo president wa na ga o rileng are gore na re are sa nyoko bona methala je metedele eh are sa nyoko bona anke nke a tla ka mo ka mo gona mola eh mola eh kona landros
0: le re ngile ka re ke ile ke ile mola botshelo ba makhura bona mola ba mo gausu tlhabiro ka kwa gore sadu sa tjo fetse go tjea ke bolotwa ba ba khumana mola
5: wa resha eh ri le ra ikwa
0: ya re we ibile ka ra ifo go tshe go motswana le go nwele ga re fitla ro khumana o khumana ibile ba ija di moyana tsa banana
5: eh pa le gona mola
0: pa le gana mola ka bakala la tshotlego ba maga bo rena so kola banana a tla re a tlhaka no bo mamogolo a rena bo buti a rena bo bana ba ba tlhaka banana
5: ke mka ba bang bana bile maoto mola o gona bona gore a o bathong eh ba itlokela thuso e tsa mothaladi wa ntse wa nanya nna ke ne go tseba gore bothata ke eng ka gona ka kua
0: mara gona go kwa le misongwe tsene banna le basadi
5: ba tsene eh
0: ba go nkgabose ba go bontsha re ba jile botse misongwe ba go bontsha re gore ya lefela gore ba shume moshumo rile ba tsene gona ka kua
5: wa ikwa
0: ba tsene mara ge o no jwa mohlomong o no bona ka montlo le ka mogwane lena ke ba ba kae ba leng gore ka re ge o ne le mothaladi mo moshumong wa gago gore gore ke tshwela ka ntle gore ke ya o ja wa go ba bona mothaladi o la o ya kwa le wa wela mara rawa nka sa gona go ja
5: sa gona go ja
0: re ke thushe mo go eh a ba ratela di captain mo
5: eh mara o tsaba ye ngwe bile ke ipotsa yona ke ya gore na ga botsebotse magaga bo rena ba ikwa beyang khadi go gone le mothaladi shuko motelele e bile ke nakwa gago ya gore a tswe a ye di jontsa tsa mosagare a unoring uno re aba shale ke a bua
0: etse mushumo o fedile tlhabirwa re o shoma di roboto o satlo nyaka o satlo fadisha gore ke a reka bogobe kana make o ja
5: o
0: aba botsisa gore e ba bolela gore na ape nna nka se shume ka tlala ke ra gore mushumo o ka fela o tlo ja
5: o ka di bolela tsone tseo
0: mushate tshabele FM re tsiya mothelejiso yena mushate re locha a one motho re tsiya mushate re lochiche
6: bredi
0: manu
5: mani
6: tate ka
5: mani we
6: a tele skala nya ka re bolela dilo ka mabitso tlhanga
5: le mani re di bolela dilutse a re di bolele
6: ba
0: bang ba re tsebe ene tere se tlo go lela mo go re tsena ditlhare le nna ga ne
5: le tlabe sa bolela nnete
0: le nna lo le
6: nnete
0: le tlabe le bolela nnete a o ntse o bolela nnete ke re tlo go ha ka re nya ka go lukisha
5: nnete
6: a tsere wa utima o
0: a mo khala lo le bile o tshetse re khumana rena ke sepetlele se se fa bolelang ka sona ba re se a ke sepetlele se se swa sa Jennifer batho ba ba se bolelang nnete batho ba santse o fetola ka mokgwa ba tshwarang batho ka gona a re gane batho ba jea dikgang mara mošomo o santse o ya bathong tirelo santse di ye bathong di sepele ke dilo tse di re pale dišang jwale ka naga mane re santse go lokiša ge e ba gone le mo sireleng
6: nalente ke e lemoileng
0: ee
6: dikgore tse tsa mmuso ka moka a ona mo bakitsimang ka moka wa wa maoto o ya ko tsona o e ikemiseditse gore ko o tlhokwa nna ke le ke a tliniki ke belela se ke tsare ke boroko nke re tla ke tlhokaela ke ja pelo re ka ke a tliniki
5: ai Ramile
0: excuse me
5: ha o mane
0: re tsaba lo go tshwa rena ke tliniki e
6: le ke mo kwa ke ne go le kana ka re ke tla ke
5: a wa mane a wa
0: a go ntsha biro jo kwa
5: a wa mane re sentse re re go re ra ke a kae
6: a wa a kre lo ba tsotse
0: Ke masema mararo metsotso go tshwa go iria le semete ke nako a mabela phela di rokwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: 98.3 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Re be re sena mohlagase go tloga beke ya go feta. Ke ga ba agishane baka ba ile ba imetsa transformer ka connection ya bona yeo se go molaong. Morwadi wa ka yena ga khona go ithuta bosego ka ge ba agishane baka ba ile ba foka transformer ya rena ka go bridge di meter tsa bona. Dijo tsa ka di a bola ka go bana fridge ga e shome. Ba agishane baka ba be ba dutse ba reka mohlagase go ba rekisi bao ba se go molaong. Gomme ba o shumisa ka go se shetse. Re dula gare ga bona. Gomme re ba dumelala go senya manana o kgoparara a botlhokwa a mohlagase. Re swanetse go emisa seo. Bega dikgokagano tseo di se go molaong go Eskom go 0800 112722 goba go SAPS. Pholosa transformer ya gago, pholosa maphelo.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ye ke ba le nna. Mushupulugo go fitla la botlhano. Iri ya pele go fitla ka iri ya boraro.
4: I vale na. I ri apilo fela gaira boraro. Tobele FM. Mo shata watsa bone boithabiso.
5: Gele go

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tša gore mospikara wa peleng wa palamente ebile e le tona ya peleng ya tšhireletšo Nosiviwe Mapisa-Ngakula o re o be a sa nagane gore ka le lengwe la matšatši a ka ikhwetša a swanetše go tšwelela pele ga kgorotsheko go ya go tlhaloša ka ga dikaonafatšo tšeo di dirilwego legaeng la gagwe. Komiti ya karolwana ya bomasomeseswaesenyane ya go leka go fološa moporesidente setulong e fitlheleletše sephetho sa go tšwa e emišitše ka tshepidišo ya go thwala moetapele yo moswa wa bohlatse. Moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o lesolong la go rapa thekgo ka Ekurhuleni botlhaba bja Johannesburg pele ga dikgetho tša ka la nne di ba tsela tša mebušo selegae tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Moso mo Afrika borwa o nyakana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshimo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa keje SABC ena le dibaka tse le kgolo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimong wa sammaruri ana ona le kgatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba televisheni radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mošomo tsa internship di butswe etela websaete ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemišetše go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo lekgono.
3: Ee masomepedisenyane metsetso re ke la go irele ya boraro go e ba le nne ya thobela fm e le gona ga re tsene go karolwana ya rena ya molao o reng o kwele ba gona boramolao serobjane morepe ba e leng re nyaka go kwa gore ka bele gore ba re thuša bjang nna le wena re sa kwešišeng gore ka bele gore executor gabotse ke motho wa mohuta mang o kgethwa bjang gona maikarabelo a gagwe ke afe ramolao nna ena ke nyaka re ne o thoma kana yeo gore ka bele gore motho o e leng gore o kgethwa bjalo ka molaodi wa dithuto tša mohu o kgethwa bjang o kgethwa ke mang gona maikarabelo a gagwe ke afe dithutong tše tša mohu.
4: Ke go leboga ka re ba buri pano ina ba hore motho yo ile gore ke ena executor motho a ka bolala wa la go go tshilisho ya le fa la mokhu ke motho ile gore la mathomo a ka khetsiwa ka mokgwa wa wili re ile gore mokhu re le pila a go pala a ba jira wili mo ile gore o nominate motho wa gore e tlo ba yena gore ga a se go fetse a tlo go se tsana le tshilisho ya le fa le la mokhu ba pa ga pere le gore mokhu a sa nominate motho a maleba ile gore go se tsana le tshilisho e a ka khetsa ke beneficiary mo ile gore ge le gore motlhomong go na le bana bo moja lefa e kabe le sabaving spas wa molekani wa gagwe goba bana ba gabo goba batswadi ba gago jale lejale ba e le gore ke bona batho ba e le gore ke ba maleba gore ka ba di-beneficiary ba na le maloka a gore ba ka fa ba kgona go kgetha ena motho o re mme ke go executor e leng ena a ka go laola tshepidiso eo gape-gape ge le gore se se tla pala e ka fetsa ee ba taba gore masapa high court motlhomong o tsenela ka gare ge e setse faletse gore motlhomong o se ne tumelelwana gareng ga batho ba badilego mo lo tla kgona go kgetha o e le gore wa ka yena kwa maleba gore a ka kgone go nominatiwa gape-gape le ke taba gore e le gore tabe e ka fetsa e palela masapa high court ya fitlha high court ke molegore high court le yone e ka ba le maloka go kgetha motho wa maleba o e le gore e ka fetsa e ba yena e le gore o tlo kgone go administrata goba go shetsana le tshepiso e ya tsa.
3: Okay ramolao le setse le file motlhala ka motlhomong bana ba mohu ba meloko ba gausu ke nyaka re thome ka molekane ka ba batho ba ba nyalaneng monna goba mosadi wa mohu bana ba mohu ke batswadi ba mohu ke mang wa gausu e leng gore o na le maloko a ge e le gore mohu ga a tlogela wele
4: kamasetla go tselebelela ke gore tlabe re laola goba re thuse ke malawana o bitse go intestate succession act e le gore motho o tlhokofetse a sa ba dira o ile go gare moore o šomiša molawana o bitsa go intestate succession act mo no go fipetsa gore sa mathomo se re tlo go tseela tlhoko goba go se lebelela ke gore na motho o o šia bomang o šia molekane e le gore o šia molekane molekane nako ntši e phela e ba yena a nago le molekane ebile ga a nominate ke molekane yena ali o qualify yole ka executor gona motho a tsante go a mo nominate wa mokgethe gore e be executor ka re ga a lekane le ba bangwe tsena ge e le gore motho o a na le molekane fela o na le bana gore a re taba e o ka seemo ga sele ka mokgwa gore a re motho wa tlo go qualifya gore e be executive e tlo wa mongwe wa bana ba gagwe e le gore bana ba go feta o tee gore a re bana ba ba tshwanetse ba kgethe o tee wa bona wa motho mo babedi o eventering ja co-executorship mo e le gore batho ba tlo kgona go laolaola tsepišo eo e le gore mohu o tlhokofetsa ga a na le molekane gape-gape ebile ga a na le bana ke mo e le gore lefale goba tsepišwa e se kitlo ya go batswadi ba gago batswadi ba gago e tlo ba bona e le gore ba tlo kgona go qualifya gore e tle e kgone go ba di-executorship magareng a moo ge e le gore motlhomongwe o tlhokofetse mogo gana le molekane gana le bana a ka ba gana le batswadi ke mo le gore bana ba bomu ke bona bao e le gore ba go bona gore ba ka ba palisa gore ba go mo fetana le le executive yo ra sa tara ba go ripana nwa re motho a male ba le ba motho mo gore molekane wa gagwe o wa tsabeli spouse e le ra gona gore re go tshala gore lebele gore na bana ba gona na ka motho mo tsantsi wa ya le go tsabeli spouse a se tiki mo mara o tlo mo nare gore tsabeli spouse a gona ba ba lenga marago re akaretsa bana ba ba mogu e ka be mhlomo ba se gona le batswadi o ba gata ga pele bana ba bo mogu ke ba ile gore bona ba bona ba santse ba tsetsa.
3: Okay, ramolao ke re lebeleng go motho e leng gore o na le maswanedi a gore e be yena a laolang dithuto tsa mogu le ba bangwe ba batlabeng ba le gona motlhomongwe ba ema emišana ba išana kua le kua o mongwe a re e tshwanetse e be bana mosadi a re tshwanetse e be nna batswadi ba re tshwanetse gore e be nna motho e leng gore yena a ka ba a kgethilwe ebile a na le maloka o na le maloka go ka rekisa dithuto tsa mogu goba le go tsena dibankeng gomme ebile a se abe le motho selo o sa kgathalege gore ke ngwana wa mogu goba ke motswadi wa mohuna
4: motho wa tla go ba tsaya kgethilwe wa mohlomo master for high court a setse a mo appoint le le ka executive o na le maloka gore a ka tsena dibankeng maikemisetso magolo a go gona ke gore a collecte di assets ka moka a di kgobokanye gape gape mašheleng a leng ka dibankeng a tsentse ka gara tsere bitsang banka e le gore tlabe kgethilwe mohlomongwe e kgethetse gore e tlo ya estate account ya gona mo gore mafelelong maikemisetso magolo e tshwanetse go netefatsa gore di-property tse e leng gona ka mobadi kgobokeditse gape gape le gore dikoloto dipatelwa ka tsela a maleba are mo dikolotose di patetse batho ba e le gore ke bomoja lefa ya ba gona e le gore ba abela di-property so karabo eno ba gore motho oo ga e re gore ka baka la gore molao o mo fa maloka a gore a tsene ka dibankeng a kgobokanya di-property a rekisetsa serekisago maikemisetso e le gore go bereka ka go tla go kgobokanya le go tla go abela batho ba maleba se ga se re gore o ne le maloka gore a dire ka rati se tse dingwe tsa mabaka o tshwanetse gore ga a dira a netefatse gore o consulta ba bangwe ba di-beneficiary gore a tla fa o notefatse gore tshepidiso a e tserego ke tshepidiso ya maleba gape-gape le gore ga e tlo affecta di-beneficiary tseo o raya gore ga a na le maloka go dira ka mokgo a ratang ka gona o tshwanetse a netefatse gore o latela molao gape-gape le gone gore ka tshepidiso ya maleba o tshwanetse gore a consulte le gore ka molaong ga gona le mo e le gore nape gapele tse ra consulte mara o tshwanetse gore a netefatse gore tshepidiso e le gore a tla consulte reasonable goba motlhomongwe e bontšha e le ya maleba.
3: Okay ramolao nke re lebelela gore ge re latela molao ka tshwanelo motho e leng gore ka nete ke ena nang le maatla a go abela dithuto tse leboletse ka panka e leng gore tshwanetse gore e bule gore tje ka moka ge di kgoboketswa tšhelete e ye ka moo re kgone go tlo abela batho ba e leng gore ke baja lefa a re lebelele taba ya diperesente ko re go na le go tsoga lenganga le lengwe ke re awa ke mosadi wa mohu ke nyaka 50% a ke tlo le kantšha le bana bana 50% engwe e tla ya go bona ka molao thuto ye e abelwana bjang go ya le ka diperesente
4: are ka mo khoyelo se se sa lusi gore mo hu u sia mo le ka nwa le bana ba ga tsama tsama re tlo le bela rena le nyalo le ke le nyalo le le gore le intomso property go le out of control property re le gore le nyalo le tla be le out of control property e go tlo ra gore 50% ya property e tswa e se re ke mo le ka nke mo le ka nwa la by the virtue ya gore o nye ke intomso property le ba ka la gore o tla ba nye ke intomso property la tla mo la wa wa intomso property ke se se jeng gore ra mo re tlo tsala ka 50% e se jeo 50% e jo e ke le gore molekane wa mohu o tlo ya bagana le bana ba mohu ga le yona 50% ga tlo tsoma ka bona ya bagana ka le gore le bala rena re tiba sa amount e ya 50% e se ke o ke tiba ta ka number ya bana ba mohu ga ba ga pere tse ntla le yana molekane e feta 250,000 na go re ya gore e be ka fatse ga 250,000 molekane o tlo ya 250,000 then the remaining amount of a value asset e go ba ya bana ba mo mara go re ya gore ga re tibetsa ka number ya bana ba mo go ga ga pere a karetsa le molekane e feta value ya 250,000 se se go ra gore o tlo tsiya go lekalekana le bona ka moraga ga ya tsena a se re 50% ya go a e tsore tika tsoko e le le gore o tla ba e fele ke taba gore o tla ba nye ding ka mo property mara re le gore molekane o tla ba nye ke out of control property gore ga a tlo tsoma ka go tsara 50% ya go ka tso molekane o o tlo ra gore sometika le tsantse re shimisha molaano gore greater portion of a greater amount ke yana se ke se go se tlhalosa gore o tlo re tlo lebela rena ga re tsaya number ya bana ba gata-gata ra karatja le ena re itiba ya ta a value ya property e lekana le feta 200,000 na e feta 250,000 gore ga re tsanye ke income to property out of income to property wa tlo tsiya ka go lekalekana mara fela o ba re ya gore if e ka fa se ga 250,000 gore re tlo thoma ja 250,000 then the remaining amount ye e se ke o ba value ye o e se ke o e tlo ba yona e ya go baneng ba mara fela ga re ya go bana ba ba ba bo mogu bana ba tlo notsa ka go lekelekana ga tsa ga tsa ga re lebella le batswadi
3: aramola a re tshwareng yana re boeng ka morogonyana ga se
5: Chomi, ntlo le ya go ya tala ya go falala wena. O dira byang?
6: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
5: O re my way insurance.
6: Eh, gore bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le ena o fetole tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
5: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
6: Re phela serena so.
5: Ke go se ke tsa go sa felego ne?
7: Aha. Batho ba mahonte di koloi tsa ma khonte ditsekejo ja mmagonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa go se insure bophelo di premium di ya ka risk profile ya gago bona le dipielano
3: a ke ka mogeleng re tswela pele ka gona ka karolwana ya rena ya molao o reng go eba le ne ya Thobela FM mo e leng gore re na le ramolao se robjane morepe o e leng gore ka nnete ro tlhalosetsa ka taba e leng gore motho e leng gore kgethile bjale ka ene e bang a bang le maikarabelo go phatlhalatsa dithuto tsa moku e ka bela gore a ka diphatlhalatsa ka mohuta mang ge re bere bapatsa nna le wena ke ge ba tlhalosa gore na motho o o na le ditokelo tsa go abelana bjang dithuto tso go ya le ka diperesente re nyaka re feleletse gona fa o ramolao ge re feleletse e leng gore be le feleletse ka yona le nape le re botse gore na gore kgokaganyo tsa leago le a hwetsa lana gore batho ba go jetse dimisha go feta
4: e ma tsela le bekeno sa tsa gore motho a tsia gana go entshegele ele go le ka mogotse motho e le rotlabanye di income to property dike sa tla tsi tsa gore bana ba mohu ba tlo nabelana ka go lekana ba bana ba bo mohu ba tlo nabelana ba tlo abelana tsi tlo lekelekana ba pega pele gore e tla tabeng e motho jere go tsoma right ka dikare solution di pedi botso di le ro tsa phela gore re o tsia half ya gagwe ya bebe e o tene pele gore motho bo motho go fetse bana ba ba mogu wa tlo go tshego ba bana ba ga ga bo mogu ke bona le ba tlabelana ka go lekelekana so ene ba ka mogu se bo tlhoka gore gore e laola gore na tsomo mogu ba nyetse income to property go ba ba nyetse out of income to property ga tsaka pelo rena e sia bo mang tsela ke spouse o ba mo sia bana ga tsaka pe bana ba ga bo o ba mo tsomo bana ba tsadi ba ga
3: Okay, ya kwa gala ka nnete tlhaloso ya lena re molao na pele re botsong gore gore go kaganyetsa le ya gore le khwetsa bjang re nya ka tshedimoso go feta e
4: o re fukana jala ao ba kana nkhwetsa mola o serobane lo o social media o TikTok ba kana o tsena o social media o bana TikTok ano se tsa serobane lo ke mo ba tlo nkhwetsa gore ma ranga tse dingwe ba tlo nkhwetsa magaleng go 0764291722
3: ara mola o re lebogile nako ya lena le tshedimoso tlhere lebogile kudu
4: o lebogana nna ke re le ka mosa o bua
3: re leboga ke le simoso e re ke le go irele ya boraro ke ka mogorotswang ka gona go karolone ya rena ya molao o reng
2: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e buile gape Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o ipsine le rena ka Royal Gardens go tsamaka di 24 tela di 26 September 2026 24 September re tla be re go tlisetsa Royal Gospel Family Day o tla ipsine ka tipo makhabane lufuno jakada le ba bangwe ba bantsi 25 September Royal Learners Cultural Day re ipsine le Vendapol. Lwene Chivare, Lima Manguba Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Mobi Tabisho, Kibia Makazi, Shima Fikizolo, Lima Manguba Banchinchi, Titiket Saba Chaba Kuluka 150 Rand, Saba Ana 50 Rand Fela, Mijago Iwulaka Iresi Swai Misong, Titiket, Dikotaka La Conju Ticket, Shoprite Li Checkers, Itlali Bala Palagawo, Ilgari Tinaga Palapala FM Royal Heritage Family Fest.

nas dudla swa mina tanala my fetty boom boom makweru fetty boom boom ya ndo famba na dudla swa mina fetty boom boom ya mina ya vathu bakavulela vari hey hey usipula limuto hey bona kwa gago abatswe mo go wena abari bari tswanda le dudla va le tsena ka ilena ke makweru ke ka mogolo go re tsina ka gona go dinga bogwa ha par arkwaneng re lebogele go batho ba leng gore wena le Dr. MZ ba le direla gore le be le minolo lo ba palangwe par ba tsa ba akitse bo le re dira ka gore le ka gore ah ga bo le clash re a leboga metse ke le some re ke le go ire le boraro tso ka re sepile wa tsa gore ke bona go shengwe ka reng ka e ba pala ei fela na kwa idumele are sepele jo gore tla kopana le ba tshele tshele tshele go sa se leng re dira mona ko leng re ga e fetse pelo re tla bere kitimela go tsogang e fela ye yona ye re batlogela ka yona I've got to love somebody tonight sister sledge tata

0: ya bona e be le thantsa le legong eng bobedi ba bona ba be ba rata go dira dilo mmogo eng ke re le go apara go tswana ba be ba fela ba apara go tswana kudu-kudu ba be ba rata go ikela kua nageng mme ba boe ba role mmutla tšatši le lengwe ba rwale phuthi ke re ba be ba dira seo gantši goba nako yo nngwe ba ipapalela kgwele ya dinao
1: mmatoka ba sa lenna le morauti batho bantši gape mmatoka ba fela re bodiša re na re bana ba motho na ka gobane mmatoka ba phela ba re bona re le mmogo e no ba e le gore nna mmatoka ga ke rata kgwele ya dinao e fela morago yena o e rata kudu
0: hei ke a dumela pele bagwera baka tšatši le lengwe napile bobedi bja bona bagwera ba ke le botšago ka bona ba ya sethokgweng sethokgwa se ba be ba tseba gabotsebotse gore batho ga banke ba ya go sona se be se le kotsi kudu-kudu-kudu ka gore bontši ba batho bao ba tsenago go sona ga nke ba boa aowa ba ile ba tshepišana gore ge o ka tla kotsi ba tla šireletšana ba se kgaogane nnete ka gore ba kwane ba ile ba wela tsela ba tsena go sona ba re le go tsena moo bana ba ba kgatlhwa ke melodi ya dinonyana tša go fapa-fapana le diphoofolo tše dinnyane tšeo ba bego ba di boga go tshwana le mmutla mose le tše dingwe aowa ba re le ba sa itebetše gona pa go a tswelela bera e kgolo e ba lebile ka pijana le go nga kitima a namela motlhare wa kgausi o mogolo ka lebelo ka nako eo tšhantsa ena ga a kgone go namela motlhare e o ile a gakwa e fela a re ka pela a gopola go itatlhela fase tše nkego o hwile le go hema nke ga a heme seo ile a se botswa ke re a golo agwe gore dibera ga di je setopo seo se šetšego se hwile
2: e fela matoka gape bobedi be bona ba kgonne gore ba tlo šireletšana aowa pele o kane le gong yena a tlogela thantsa fase a nnoši a itšhireletša nnoši aowa
0: a re kweng kanegelo ya rena bera ela e ile ya be e tla go thantsa ka nako eo le gongwe wa thuthumela a le kua motlhareng a nagana gore ge e fetša fela go ja thantsa e tle o mo emela gona fao go fitlhela e mokgweetsa e mo feleletša e rile go fitlha go thantsa ya mo dupelela gotlhe mmeleng yabe ya dupelela le tsebe mo itšere go nako e dupa
3: ena ko go botse mo wena mošimane ke wena o setsoga le letšatši le lete wa tshepa mogwera wa gago go tla kgwela mo fase yena a le kua godimo a reng boelang gae ka moka ka lena pele ke leja le sa sa boa mo
0: ka nako eo thantsa ke ge nke a ka goelela e fela a gotlelela a se šikinyege le go šikinyege e rile go fetša go mmotsa bjalo ya tloga e napo ya subelela he letšhogo le thantsa a bego ane le lona le be le šiša bana ba mmatoka
4: mogwera mogwera gape ke bone beraela e go thupa ka kgošiša gore jalo gone ya go bolaya ke sa re e go thupile ka boneng ke e bolela le wena hei gona mola ebile ke ipotša gore e nyaka go tseba gore e thome go goja kae pelempotse e be e reng
2: ao mogwera e be e nonkeletša fela gore ke tlogela go tshepa bagwera ba maaka wa diphiri ka gare ga matlalo a dinku mme go tlogele gonole segwera sa rena se fedile nna le wena ya gageno ke ya gageso
4: a mogwera
0: he ke re ka nako eo le gong ke ge a swabile a košiša gore ka nnete o latlheditše mogwera wa gagwe o ile a leka go mo kgopela tshwarelo e fela ya ba thantsa o feditše le pelo ya gagwe e a ba gona ge segwera sa bona se fedile bana ba mmatoka se se re fitliša mafelelong a kanegelo ya rena ye bosebosebose ke tshepa gore le ithutile tše dintšhe go tšwa go yona ke ra lena bagweranyana ba ka ka moka bja le mputšeng na maina a bagwera ba go bolelago ka bona mo kanegelong ye ke bomang gona ba bone diphoofolo dife sethokgweng gona gona legong le thantsa ba ile ba šireletšana bjale ka ge ba tshepišane ruri nna ke a lebotša bagwera baka tshepišo ke tshepišo se se tla tiša segwera sa rena ka lebaka la gore re tla šireletšana ka mešego fela go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
6: Kanagalo ya tsogang, o tshisa ka mekhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara luke ke siti ba lendire, Six Mogashwa, Biketo Mamila, le Precious Bolepo. Mwana re ke bulong sebolo kwa magongwa, ba tjoletse michine le midumo. Ke re lisantsa thege le silo nntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo tjoletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich your minds, enrich your lives.

0: Oye, ko se ke visionary are ke mone. Okay, are thome gona fao. Ya ke ko se visionary. Ko se visionary. E ya re tjea. Ka mo ikutla le somo go di mo ga le somo. E ri sha go Constance Cody ya tjipa le sa.
1: I'm going to go to the hospital.
2: I know man Marua Patalish ka kwantle man mae mo buswa gatlishanyana springita spranga gape gape o a tseba sirutwana seta stadia se stumileng ka sona
0: go dira eng kana geng ya rena e botse ya Africa borwa
2: ke nyoko no le boga ba Randburg Home Affairs kumbuzo
0: yeah
2: no ganche re kwana kudu ka taba ja go sola nke re ba le bogeng le baka kwa Randburg Home Affairs Loje beke dinyaka ibile ka baka lo fatsa jila gona mo mushumong beke ya go feta ke dikhumane beke
0: ye ding dilo tsa hona kana so no re di
2: ma bampiri ya ka boitsebisho skombotso
0: oh
2: yeah wa bala beke dingtsula ka lo sane tsho ya ka monyana ke tsika beke
0: ba bona mama ina mo mpalelo wana maina wa
2: maina ka ke ya manchi school
0: okay it's fine ba kwena mama
2: mkansi
0: halala
2: thank you very much jeje nje what ke tsabile go duka gore wa bona ke gona go tosa bana ba ka kwa di s
0: yeah
2: e mona watsa mona ka ka pushing
0: e be se di s di be di le morago
2: e di s be le kwa morago set
0: e se ba morago anji
2: kudu eh bia le go go di bunyane go gona ba batametsa kwa
0: ke ba bi cha mitsana ding a dilo ba tla ba thoma ka ka ditlhaka
2: a ke ga ne ba malatsi ba sa le gona ma ye ke mk e fela ntwe ke nyoko ile go bang
0: ke sa bolela ka malatsi ona la phane kwa
2: yo oh yeah well
0: number 1
2: okay a phane ra tseba number 1 go ka sefeto go selo e fela mo di mong mo di m ya a go swane ke gonne go babatsa metsa bana baka re ka motabeng yona yeo e fela ke nyoko ba le boga kudu Randburg Home Affairs go go bela le booking online ba dudu ba ka mo Afrika bora nto we thusha ga botsa a ka dula metsotso ye le so me ka ntle gore system e be offline re a tsaya ke study fela ge dilo di boela sekeng ha wa ba re bitse ba re nke le tleneng Baba ne ba tleng ba iria se swae go fitla iria senyane ntsenang ba senyane go fitla iria re le some bele le bele
0: o bona gala dilo di sepetse ga botse
2: ko re ska no kwana lo sola fela re ba le bogishe le mo ba gona go shuma ga
0: re sa bolela ka go sola re ka bolela ka yona le hono le
2: tere
0: ga sanga ra itswara
2: tla ka yona
0: gona le mthako mo ba re ke tiny sfana sa ga ke u biribo
2: tiny uburibo
0: uburibo yeah okay tlogala le la tiny lena la gagwe ke ego igbo ego ego
2: Ego
0: ego yeah Safani ki ubiribo
2: ubiribo
0: fela ke baba ba motseba go ba morata go ba moreteletse ba re ke tiny
2: okay
0: tla go go tlo go dira ke tseng ka mthako wena o boletse ka go rereta kere bona lo ra rereta e bile ba leboge tiny o le mogile gore ga re anya ke go rereta e bile ga anya ke go leboga se modima mo file go tsona ya ba o ya ka Bangkok bona le dropo ka Thailand ba re ke Bangkok
2: okay yeah
0: a fitla Bangkok a ile go go disha setho sa gare sa bona ba no tlo go fetse go tlo go bolelwa ka yena go di tiny yo a sa tlo longa anya ka go ba tiny ke mo ka ba no ga sa phela tiny
2: lintjulela lina lela tiny o le file ke mang ba ga ga
0: a ke tse gore o le file ke mang fela ya ke lina la ke be ke sa tsebe gore ke monna wa mo Nigeria yo dilago ka UK ke be ke sa tsore Nigeria le tiny o ka di bia le fukong le
2: tiny kombu no Wow.
0: Okay, ya rape, ya tshe di ga go mona ke nya rena ya Africa borwa. Me no si viwe mapisa nna kula. Ah.
2: Ya, o dirile.
0: Bona ke re wa tsore o khota ke re.
2: Ya.
0: O re ba satse gore o kule moditabe ba re ba o re ba satse gore ja dilonga ka tswelela gorong ya tsheko. A sekshetswa dilo tshe di dirilwego ke mmusho. Di kaona fa tshe di dirilwego ke mmusho le ga eng la gagwe. Fela, yes e ke nya ka go bolela ka yone go hle go hle. ge ba be ba bolela le wa tso onyakile toloki
2: ne
0: ya onyakile to ba bolela ke toloki toloki ya bolela ke mo ka yena a bolela a tso rudira se bona re le kgweding ya bogwa go ba go dira ga eng fela ya
2: na o mongwe le mongwe na le tokelo
0: ka parlamenteng jalo ka speaker sa parlamente go jwa se ja tlhapi ya kere ka
2: aha
0: ka khota ya di tsene tsa ra bolela ng nya ke le motho mpheng gore gore
2: ke nya gore ditse sa bodi
0: ba re na re ke bo sala sa se dirile go se bontsha botlhalo wa tsoro gore ge ba sa toloka ke re kwa dipolelo tse bobedi ba tsona ge ba sa toloka o shetse o nagana botse karabo ya ga gore tlo re e hola sa gama gama tsa re they are saying in other words ya ba wena o ga re wa nagana ro okay ke tshitse ke ikwile fela ya ke tshedi mo tshebelo re ya direga na reng ya rena ye botse ya ka Afrika Borwa ye re tlo dira mo nako sa fetse go pele go lebella gore na e ka ba wena o reng ya rena e eme jwang
2: ke sa tlabile ke taba ka go Nigeria oh tiny nia oh ai man
0: re sa le tshe fela ke metsotsunyana e nyane tiny seconds go re tshe ka fa a ba fen tshela lokela go kre gore ba di dira gore ba tshelela go di DM tshela
2: ya tshelela ka di DM tshela at kombozo mbatsela at bona nomkansi ka tlelo fa re sa leng mora gore following at thobela FM ya ka 086 000 2452 ariye
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand a Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: Family First, e boile gape. Bala bala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla go iphinela le rena ka Royal Gardens. Go tsamoga ni 24 tela ni 26 September 2026. 24 September. Re tla re go tshita Royal Gospel Family Day. O tla iphinela ka tsipo mo khabane, Lufuno Jakarta, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Re iphinela le Vanderbilt. Chivare, leba mangu baba nchinchi 26 September Royal Heritage Family Day Movie Tavisho Kibia Makazi, Mafikizolo Leba mangu baba nchinchi Titiket chaba chaba kuluke 150 rent Chaba ana 50 rent fela Mejago ibu laka irasi swai misong Titiketi, diko chaka la Conju ticket, Shoprite le Checkers Itla leba la palakamu Ilo garitina ka palapala FM Royal Heritage Family Fest
4: maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošhato wa diyanemoya Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: go sempotse mo mane re ele wa teng game driving go ba ka survives a re game driving re
6: a re kasi go na le mmino dijo ao wa gotsi wa nkga ka ntle
5: ma le nna ke tla kgetha efeng o re mo kgetha go na le mabaka a mantsi a go tsaya short left The Great South African Sale e fihlile. E na le diphokoletso tsa go fitlha go 50% ka Travel Week, di 7 go ya di 13 September. Etela shortleft.co.za go buka gona bjale mme o tsieletso morago. After all, it's your country. Enjoy it, because nothing's more fun than a short left. Hashtag TravelWise Mzansi. Go na le dipeelano.
2: Mzansi letela lotto jackpot draws laboraro le o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a lotto jackpot ao a ka di jo go 9.5 million rand ao ka masheleng a ka re go wena we mothedi tse go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw tui laboraro le ka ira senyane tapa ma go SABC o ka ba ra di milioni yo moswa wa Afrika Borwa e ke ra wena motheletsi the national lottery more plays more chances more millions para lo ke ba sanetse go ba le mengwa ga ile so meso ya go ba go feta ra lo ka ka maikarabelo the national lottery is a picture ke sizekhaya
7: Skombuzo Mbata, The Immaculate, hammogo le Madam Speaker, Gontshurogele. Moshati wa tsebo le boithabiso. Without a dope beat.

0: Oh yeah, Aliyah, cause maybe you try again. Now, kila wana dinepe cha Aliyah Elhon. Ushoko fashioning Aliyah 2001.
1: Yeah.
0: Yeah. Matomo ngabo di 2000.
1: Yeah, yeah.
0: Kwa mrao kana kwa yabo September 11. Okay. Ho ka level la dinepe cha Aliyah Elhon. Ukana ano rudi cherebe kya kufeta.
1: No, yeah. Obelela.
0: Kam kwa sepelela na le sejwale jwalo ka gona. O ka nna gana gore ke di nepe tsa gona bjana. A ke tsebe ge ba kana kwe ga ba apara ka yona tsela yeo batho ba ka 2000. I think kana na pa ke mo yala shedi ka yona tsela yeo. Mra. Batho ba reng ka mo aparo gagwe. Ba ba re wa apara ka tsela go makatsa go ba reng.
1: No. O ba apara.
0: Ba sa bolele se.
1: Ne ba sa bolele se.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ka gore ke a tsere se sengwe sa dilo tse di dirang gore fashion ya ipusheletsa. Ya bua gape. O ka no bona selo.
1: Yeah. O bone le moeng wa rena wa beke go feta ka mogwa ba pereng ka gona. Na o bang go betsa a le. Neymar Rias. Rias.
0: Oh, okay. Yes.
1: Ka mogwa ba pereng ka gona leather yela ka moka ba ikiela. Oh man, le muriru wa gago bo sona le muriru o Aliyah a ba o dira. Na kongel.
2: Yeah.
0: Ya ke nako ya wena o reng.
1: Mhm.
0: Biale. Gona le video engwe ke bone mo di go kaganyo tsa leago.
1: Okay.
0: Video ye o ke mosetsana.
1: Mhm.
0: O mlebele tsa kana wa mohlongana le mengwa ga yo masumi pedi pedi masumi pedi tharo gongwe bona fao.
1: Mhm.
0: Okay. O tshwenya papa gagwe. Papa ga o robetse. O gara mo tsa video papa o re man a ntloela ka di video king ka di video mara wena eh wa tena man
1: okay
0: ba no ba tswa ba bolela ba re eh king ke boyfriend o ba king ka ba kala ra go bona gale ka mo ka ba tsene ka ra di kobo o bona ba ka ra di kobo fela papa gare o bona mmele bana re tsho re go ya kwa fase wa pereng ba no ba tswa butse ba re na king ke re sogana la go ba king ara ke papa ka lenya ka reng ba wang bare now but awe lepsina wena le papa ga o le bulegile like la gale lepsina mola ba wang bare selo se ga saloka o mosetsana o mogolo o mosadi beno gona lengwa mo leng gona ka mengwa ga yo o mosadi go ka ba o dutsele le bo papa o ka bolaong okay gona le ba bang
1: ba se ka mmile papa
0: Actor more demo. Actor go apere vest I bona ga botswa ba king na fela o bona mmile yeah ba bang ba re hey lena ntle go tshe malapeng a majwang a gona molato ka se ya se dira ke papa ga go ka dula le yena okay ba no go raro ke maikutla go fapana batho ba gona molato ba bang ba ba no ye tswana le yona tshiere tlo bolelang ka yena le khone
1: okay
0: mo ile eng gore ga ntshi ke bona ile bo mme lena le sepela le sa apara pele ga bana ba lena ke ka ba ile ba bashimano ba ba setsana.
1: Mm.
0: A ke tsebe ge ba bo papa le bona ba ke ba dire jwa loka ga ena. A etswa ka perfume a tswa fe go yo tsha toulo. A no re ka lebelo tup. A re passaging a di tibela ka morengo yo tlola. Batho ba re ge ba ke ka gae ba bang ba ra gona molato.
1: Mm.
0: Ke o mongwa batho ba o be no re nna ke bona ele nonsense.
1: Nna ke bona ile molato le nna.
0: Ke bona ele nonsense. Okay. Fela wa mbare hey ke ka gae lena gantsi le tswa malapeng a mohutamang a gona se tla diregago. Fela ke ka fa o renya kang gore re bolele ka yona le hono. Ba e be no re bomme o gona o hlapapela ga ngwana gagwe wa mongwe ga me senyane go ba ele some a re ke ngwana ka bona mketlwa etse go tloga gale.
1: No man. Ai.
0: Ke tsore di politicians go di radio station tseng putse ba go ba butse gore ke ka mengwe me kae mo beno re ka tlogela go dira seo. Bana ga re butse gore ke ka mengwe me kae beno re ye re ke go pala ke le ka bolla ka yona gale yo. Re bona se re bolla ka sona le hone gore o bona go lukile na. A re bolela ka go tlogela. Ba wang le bo 16 17 ka mo ka bona ba ra ona re khono phela re sa apara ka gae ke re bana ba motho ke eng se se tla direga ga ntle na
1: bana baka
0: o mongwe ba re na le bo gaitsedi tsa ka re no dula ke no dula ka re khona ba ka gare ke na le di gaitsedi tsa ka a go tshwenye ma pona pona ka gae ka ba ile motho go tswa go batswadi ga ntse jwa le ka ge re bona ka ba ile go tswa go bana ba ba tsheng ba go dile arbole leng ka yona
1: tabolo kuluri ya ke
0: ya
1: thalelang ka di dimeng tsa rena at kombozombata le at polano mkansi ke matlakala arena a facebook kantle le fao re gona go etobela fm ya ka facebook tiktok x instagram re saleng morago le o ke tse bala tedi batho bala fm 0860002452 ke nomoro rena ya mogala arena pere gore na di ka ba di fetogile jang sripeng 6 tembi somaibela or sorry di ntla go lotsa ditaba 10

0: A goon flavor and al masakechi lenaledi apiwari mina nawe ke ona ke be lore irisha godi khatsisho tsa go challenge tse o rometse go tsona ge ile ge o tsiya karolo go wena o ring ya rena ya lehona ke le so miswa go iri ya bone a re tlo senya sebaka
1: no
0: okay re go sare tsona a rena pere go tsona re korona e ka ba khatsisho ga go ya lentjuring
2: tsamela tsamela ka mshaste a wa yewe yewe ke bushadi go bogolo nya ka batho ba lasetsewe nna ke ya milliona lebile ga nyanenyane a ke supporte ke bošhaedi Andries Mabele go tloga pence ka mamogolo kere mosadi
1: thank you Andries
3: it's cool le kaena kombosombata le madam speaker
1: hi hi
3: mekae
0: rešaawa
3: e le taba ye sekomboso le poelano eno ke bošhaedi bo bongwe bo bogologologolo e ruta bana e fa bana ditlhaloganyo tse dingwe tse di sa lokang o kry-a ka nako nngwe ngwana a dira ntho nngwe ka lebaka la gore o bona o kare ke ntho e e tlwaeleileng ke ntho e kaone e a ka e dirang ka baka la goreng a bone bosesi ya gae ka mo gae ba e dira gore a bone mma gae a e dira le ena a tswela pele a e dira di mafelong a mangwe e ke bona e le ntho ngwe ya bošhaedi kudu ba ruta bana ba fa bana ditlhaloganyo tse dingwe tsa goreng ba dire ntho ba sešo ba ba le tokelo e jale ya gore ba ka e dira sekomposo aowa nna a ke e dumele ke bona ile ejesa ditlhong o ya swabiša o le motho mme o mogolo o lebeleletse ke ngwana wa gago o le maponapona e ya swabiša sekomposo ke ya leboga ke Joseph
1: Right. Thank you, Joseph. I'm going to show.
4: Tabela, se tlhopa sa ntsho re le ka mogaso. Boela nna le sekomposo. Ai, ke le jole ke dumo ka o tlo humana ke sitse ke se a para pele ga ngwana ka moshimanyana. No. Go bolo ja bana ba ka majana ke di ne go bereka bereka ka mogomo mo yo le o humana go ba tsa ngwana kgopolo. A ke bone le taba e botse ntwe o hona ka nke bana ba khere ba hlompheng. Go bana go ba tsena dikolo ba kwa dikolo tlo humana sitse ba re ngwana phopoje bana ba le nyana. Ano a ya botse le monna le ena santse ra tlhomphe wana ga ngwana nyana re bana ba ga ba ba nyana o se ka ho mana shi tselo shala shala ile lo mokhipi la ga ngwana re sa le mongwe a bona re bona sa le mongwe ne go bolotsa bana ke jere kholo batho ke ba go tsiba go tsika mo kgopolo a se bana le ke bolepo mang khaila ga melepa go tshimo lepa
0: e nngwe ba rialo ba re ngwana sa le mongwe ne go ba re ba lapa ge ba shitse ba godile ka mo ka uma le bo motswala ka mo ka ba lume enging go no sepelwa ka ka dilo motho a fetse o hlapa re e o kokota ka bar coming are ke go bebe ke nyaka sipanyana ke a showering ya ba mongotsene ka kwa bara ba bone botata wow bona botata are re tlo jamegala go 0863002452 fela pele re ya go megala bo boletse seng gore ba bang ba ba dira seo ba ba nyaka gore motho a tloele eng
5: ba re awa ngwana wa ka se ka tlo makala ga tlo di bona ile o mogolo ba ana le mengwa ga AJ
0: ba o
5: ba re bo ka o ne a di bona ka mogae
0: ke hopola mohutamang yo mofa go yona a ke kholo re nka nagana ba mebele ya batho ba basadi ba geshu ge ke ile o bona batho ba ke nyo tsontso ba bone ba ka kantle
5: no
0: ya ba ke nagana re oh khale ke bona ke ai
5: no man
0: ke ho pala go ikwisha yo
5: hai
0: a re ko
5: mongwe
2: ke ka buri pan a wa na ke mebele yona yo anti na ke tswele batho ba bashu ba di yang jalo na batho ba tswantsa batho ba tswara o di so jalo alerna ke ba le pro scooter it's nonsense a ke me le ona ke support e tu ara mo tete nna ka tsora
1: oh please re le bo
0: ke tsoro aba ka ka ba bantsi ke boletse le o mongwe ke mmotsa ke motswalo wa ka ara ke ngwana ba ibare ka re tswa keng o ska go ba tsa ngwana kgopolo a tsanela gore ga thoma go kopana go bona batho ba bang ga bona motho a sa aparang a go pole melo wa ga
5: o wa ga go next man
0: okay a re tsheme gala 0863002452 mohlomo motho a go dira jwalo ka gae re tate re kushisha psychology gore shuma jwa mohlomo go na le se ithusha go ka sona go tseba mang nna le poela re tseba eng re no ba bathwana ba modimo a re tsebe selo ne
1: okay
0: a re bolele dumela re go moela ka labo club ka
1: labo
0: kalabraro go tshwere
6: kalabraro
1: yes dumela
6: a re le kae
1: re go le kae
6: le bolela le selo makofane ga makofane
0: okay selo yeah re go tswere ka di washi
6: nna ke bona e se right taba ya mohuta o santse re hlomphe bana re batho ba kgone re hlompha
0: re hlomphe bana le rena re itlhompe
6: re wena o fumane go ngile ka makae hlompho tsa mmeleng wa motho pele ya pelong ka gore nna re bona mmele pele ka teng a re e bone maro ka saro tlhompha matho ka pele mara mmeli wa gago mo senya gore ba o tlhompha.
0: Oh yeah. Yeah. Hey. Ai selo we man. Thank you. Thank you. Ba dumela ka mo na reng ya geno ya ga makofane.
6: Mm.
5: Okay. Okay. Ra mo
6: gela
5: Tabashi.
6: Ke bona re gore ga botse ga ina le street gore wena o no go tsere gore ke ka mebele or go tsela ja di thobo se ka ntse gore a ga ina le street ya gore batho ba bone mmelo wa gago
0: ba ka okay ba ka gae
6: e ba tswa ka gore ke ntse ba tsomotsa ka lebaka la gore ba tswa re ka di school di pela ntse ke sentse re ka le ya gore batho ba go tsumana ba robala le ngwana o se ding a tlhalefile mana ba kam kam re ba robala e ke lo mo hole me
0: yeah
6: or ga di ya di go tlo go mana le na ga le mo tlhile a se nyetse go nyetse ba na so o mbe ta sona bona re mo tlo o ne ntlo go wa bona mari ke tlo re bona ka
0: okay yeah okay
6: ya ba ke bona gore thata thomi
0: yeah okay no ya kwa gala botse thank you ari tsho mo gape
5: ra mo gela tsobe ye bo yes
7: kumbuza al pola
5: age
0: tsobe
7: Look at the guy. Ke ba ba tshwana le tsena mara ke tshwana ka mmeli ke ke tshoka ka rumung ya ka ke e ida ke tshoka vet le bo khwara nya le bunya no tore ke tsama tsama ka mmeli mo fela ga ba mara ke ka mo go bona ke diriwa mo pa fani fela ba nna ona ga ba diri ntsha mo ma e na go tsai
0: yeah okay no ya kwa gala re go wa tsama poela no sa go polo re re bolela eng maloba go mama ke maloba hore le tsatsi pele ga ma o mabane o maloba ko go boditseng ka motho ya bene gore o na le mengwage mentši fela o nyaka go robala le batswadi ba gage
5: ele ka se ikwešiše o bana le mengwage e mentši ene ko motho wa mogolo
0: ya e seng e mentši fela 33 be nyaka gore o e bolele fela o e bolele ke nyaka gore o e bolele tabe ke yone se tse le ditseng se re bolelago ka tsone
5: e fela o nyaka go robala le mama le papa
0: ya
5: 33 years old
0: la mafelelo ke nna ga nore papa ba sa tsebe gore ka motsa jwang papa o tsho motsa ra ai e seng le hono
5: bona go bo yo 33 motho ga shala fitla bo ma wa bona menga a fitla 3 years
0: ya ke motho wa gaetsedi ke sesi a ra nna ke robala le batswadi baka okay le tshachileo papa ya ra ai na yo robala o noshi na robala ka fa wa le tshedi nga ke tsore ke mego ya go kae re bona ka re gore ke maemo e go ra wa rena ka
5: 33 o robala le bommalo papao
0: a ke tsore
5: ke ke ne swa swa wena gana e swa ba le wena ke ne swa swa yo
0: okay a re tshe wa be di ba mafelo mo hlongwe re ka tshe ba ebe no re ba dira jwa le re no ga nya ka go shisha re mena ga no re nice chill
5: a re mo hlomong ra wa mogela go ntshirugele thobela
8: se tsela
5: thobela ge
8: le ka
5: re rona le kai
8: rona salam mame le sama salam
0: tsena gona wa rra tsena gona tsena re eh
8: ke mo tsola tabe yo ya go tsa mo somo o tlo tsia melao o putse tsa mo bana ba nya ngwana mo nya ne a tsore o ne go murka me ay o ne o tla tsore tsa me ne kwa pela ya pe kwa pela ya go le mo go kana yo le mo me ne a re ke mo tsomo mo tsa ka la ka me
0: okay yeah
8: go le mo tele jare e ke ba sa yo re ja go ja mosa ja no para tudo ene ke mka e jo se ba re o re jo ka ra jo ka pafu e se go se jo na ta bi
5: yeah
0: okay ka e jo ka pafu a pareng bo ra pareng so
8: jo ne ja para cha o ja ne ti e ke mka para chona
0: Okay, all right, okay. No,
8: yeah, go ahead. Come on, go ahead.
0: Okay,
8: all
0: right, okay.
5: Thank you.
0: What's my home, eh? Ake, Akinya go kwagala o kare ke unreasonable, ka dikgopolo tsa ka. O mongwe mohlong a ka gana. go bana go polora re bone dilo ka go swana fela ke bone molato ka ya taulo ya tulo o tswa go hlapa ke re
5: ikhupeditse
0: ka taulo ka taulo fela go polora ga ke re gore go polo ya ka ke yona fela ke no ra hore tshedingwe a ke tsene ke no se ke no bona go sena molato ba re apara diaparo tsona tse batho ba rekile ditoulo gore ba tsaka tsona ka
5: mogolo wa toulo gore re o shumisha go apara ka kwa
0: ke mogolo wa toulo
5: re ka mo ra wa apara toulo we ra ita tsetsa ke mogolo wa toulo
0: ya calibre bona a re tsoma felelo ba
5: ra ba re la re tshiro gele tsarela wa do re go tsoma pele sana re
9: go re ba apara
5: ale
9: le ga ena
0: a wa ba re ka buchalela
9: a wa nan jo we ke ya yana ke bona selo ke ene e bile a nwele skumpulo mo mpatsa e lo re na le motho o ka dumela ngoro wa ID and code ya yo mbotsa rena ke mang ke yo twa mo ke leng ona a nwele ke mo latelele go mo tsho ntwe ke non tshwa se yona
5: ke non tsa ke tsho tsho mi ya
9: yo mo tsho rena ba ya na ntse wa mphounela ka mo a wa ditlotwa mo ke leng ona mo ka molata motho ka mo khala o ba no dia bo shaji bo golo o senya bana ke tlhalwana
5: yeah
9: hey SMB I'm number 1
0: thank you
5: very good nonsense
0: yeah okay metsotso ke shupile go gwe go iri ja bona tswela mpelo go romela di gatsio tseo challenge re to tswela pele le rena go dira loka ka mo studio rata o kwa maikutlo a gago a gore gore ge ba wena o e dira me o kwele batho ba e gadisha gora gore o tshabe go tsena rata gore wena ga botsebotse o tsene o re botse sky al ka rena na re no ba re ntsha maikutlo nyana rena go sirisela wena maikutlo ga go lona a sa le botlhoko ge ba o dira ka yona tsela keo ye ko shaela telago ke a Big Zulu ana le Casper New Vest indugo entle ke go boditse mawana kare indugo entle yenzani ikaula
1: ikaula pesheya
0: kaule zizwe
5: akikile
10: bashabi basena lena bana ba buishi ke na go ya khotse khotse ya ngwaga ka ngwaga ya Lemba Cultural Association LCA etlang re kopane ka mokibelo wa la 20 September 2026 ka kwa gola Sweet Waters ga motenda ka elimo na go ya go thoma kile ya senyane misonga shalom bashabi shalom ba etapele ba Lemba Cultural Association ba re khotse khotse ka Sweet Waters. Yes.

0: Show.
1: Ke leboga motlhatlhi wa motho o swere wa setlhopha sa sewelele Godfrey Mosietsa ya go ba papadi ya gagwe ya mathomo ge setlhopha se se tla ba sethulana le Mamelodi Sundowns botšhing ba le kgono go papadi ya league go mmola dipapading tsa UEFA Champions League moraloke wa Napoli o tloa Rasmus e tloa e le moraloke le ba motshepile ge ba ya o thulana le Arsenal bošong ba le kgono gomme go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tswa o iri ya bo
0: dipapadi ka kgone majipa Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le kgono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Tekwa petrolin, ipela e ya godimo. Inflation le yona e ya go batla. Dinako tsa botlhone di godimo. Na o nyaka dintšwela ka e tše kaone. Ke nako. Ke nako ya tšea kgato ya bohlale. Ye kaone le Rainbow Furnitures. Re go ntumeletša moketšano wa fase dikgweding tše 24. 1 rand e nngwe le nngwe e bohlokwa. O se tlaiwe ke dintšwela ka e tše tšeo ka se kgoneng go di hlokomologa.
4: Railway Furnitures. The price you see is the price you pay.
5: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlhagase. Gobaneng? Gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya motlhagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowaowa, selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extension. A ke re o hlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale, o reng o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
0: Tša moragorago, mebileng. Go ntšhirogele.
6: O tšhele di dumela go tle go tšhele tšeng go ona matšhe ka le go tšhele. Re lebeletše ka toropong go le ya Polokwane mo re go re kopana le yena ga go lempa go tlo re fa tšona mebileng. Dumela morore.
7: Riano Vitisul ere ke go tamise ke tamise hlopha sa ntshirogela ga mogolo ba tshelitse ba thabela FM a re thome ka o tsebisa ba tle di ba tshelitse ba rena go rena le kotse ya difatanaga mo la magatsanong a mmila o Webster le Jobson fa le ba tlhapetse ba rena ba rometse fa re ba anken re ben le shedi re re lebile gona fa re sa tshela pele go bona bora kontraka ba shuma ka dikarolong tse dintsi tsa province ya rena le re sa dira boipiletso go botle di le batheletse gore tle anken re hlomphe matshwao a bora kontraka ka dinako ka moka gore re dule re bolokegile ka re lebelela ditsela tsa rona thoma ka tsela tsa mathefo re lebeletse yona N1 North N1 South sa mo go lona R1 1 mathapameng a le gone moela sephetephete o sepela ga bose re gala ka bogale ba le ba gotlhela ka lebelo la godimo me re re lebeletse ka kwa tlhakoreng la N11 magareng ga tshagapeng le masodi fa le re itemogela phitlhagano e ntši tudu madiša ya rena le yona ka fa le moela sephetephete ko montši ka fa le re retlhe anken re ben le shedi lena ba lotlelago ka fao mme lena ba le šomiša go tshabong beke goba R1 1 le tswa ka toropong ya mokopane fale re re re na le phitlhagano ka fa le ka lebaka la bora kontraka bo ba tswelang pele go šoma re retlhe anken re seke ra fela dipelo ge re lebile gona mo go tsona di-stop and go tšela tša rena ka mo tlhakoreng lela me re go lebelela ka kwa sa gore la lepeleng go pir lebeletsona R579 R518 a molona R549 le gona ka fale re fela re itemogela moela o montsha sephetephete re re tle a re shumishane le bahlapetse ba rena gona ka mohla gore leng D12100 ka kwa sa gore la sema ba rena ka fale le gona ka fale re fela re itemogela moela o montsha sephetephete re re anken rotleleng ka tlhokomelo o tlhokomeleng le ba sepela ka dina gona ka mohla gore leng me re bua ka motropong go lwa rena Polokwane ge re lebeletse tsela tsa matla go tsena le go tswa ka motropong go lwa rena Polokwane ba bona R71 ya rena go tloga mo la netcap lo so ba o fitla ona mo la zaneng bypass fale mo la 50 to 2 mo go

0: kamwe le tlhopa kamwe gashung mona go tlhale ile ra ifa polelo are mona o mongwe le o mongwe ge a bona mmele wa mosadi wa tologa. Madam Speaker, ge o ka rolo ngwana wa moshimane wa gola o phela o bona mmele wa basadi e ka ba gaetsedi ya gago e ka ba motswadi wa gago e ka ba mang mara wa phela o tloetse go wa feletsa o tloetse go bona mmele wa mosadi le ga go tlo fitlhana go ya gore o tologe o ka sa tologa mogopolo wa gago o damaged o damage mogopolo wa gago wa feletsa o sa tologa so tabiwe e wrong good good good good good ke phosho nngwe go le good good good gore batswadi ba tsamaye ka mebele e se ba apare mo pele ga bana.
1: Thobela poelano le sekhumbuzo ke mosimane maloko mo bogomo taba e lebelelang ka yona hei a se yona ngwana ga a tshwanela go bona di-private party tsa motho o mogolo hei it's prohibited like a ya dumelelwa at all.
2: Dumelang setlhopha sa ntšhirobele ka mogashong ke a tshwephela ga botse le nna ke ona le dumedišele o breaka mo nna be ke sa bone le phoso re ke šetse ka matswele goba ke no ikaparela dilonyana tse dinnyane mo pele ya bana goba go šhala ka yona tight nyane nnyane mo pele ga bana mara dilo ka morago ga dilo tse re di kwang matšitši a di-story tse re di kwang mo social media matšitši a gore go damage-a jwang menagano ya bana ba gola ka ntho ela ka mogare ga bona ene ba bangwe e tlo ba dira gore be batho ba ba bed ke itlogetse a se ke itlogele mamotlha ke na le sebakanyana ke itlogetse because ile ka kopana le yona mo social media gore it's not a good thing go tlha o pepenka ka matswele pele ga bana.
3: Mamokantsi ka sebele re o leboiša mamokantsi sco ngwana a ra sologa peleletša a re bona gore a feele comfortable ge a re bona re le so and le ona go ba mashambolana ga o tshwane go na le gore re na bontate maybe ka di re nontšha mekgaba mara re apere marogo e tlwaeleile le making ka bolela le yena ke le ka digara go a fiša mara botho ba bo mme go ntšha matswele e ba privacy e o thoma o ba o tshoša bana jwanong e thoma e ba the age of 6 go ya godimo 4 go ya godimo ngwana a swalela go bona full body ya motswadi wa gae a le so le molao o dumele especially molao ebine o e thoma ka 4 selange sengwana le yena self a sa kgotsofale le go ba moshambolana pele a lena le lena la swalela go ba mashambolana pele a gae ke a leboga.
4: Thobela batho baka malabana Lawrence Rachel ka spirit ya maraba ke le ka mogola outeng yo tabengwe ke bokobo bo bogolokudu ko rwa tsa re ka mokgwa e leng bokobo ke go gobatsa ngwana kgopolo ebile e ba gobatsa le maikutlo ane ngwana owe bothata kore nto o a e tlo felela ka mo gae le ga e tetse metseng ya batho ge batho ba le gare ba tlhapa o tlo no humana a ntse a tlholatlhola ka baka la goreng ka gae ba mo tlwaeditse awa yona ke bokolo batho ba ka thobela
5: theletse mananeo a rena a o fiša mo setlheng se

0: Kosha kya Simba Max. Are African calling. Pela Fawil Uncool MC le DJ Maphorisa. Bare se. Ele sona se re se dira gore se tla re go ralokela mmino go tswa go shelf ya ka.
1: Top shayela, you know this. What say bomo?
0: Kala bra bro. Re go tate tsaka tshe botse fela. A go makatse. Re go theletse fa.
1: Yeah.
0: Na go le na go re go botsa gore. Se o se ra gore o theleditse. Expensive radio mona. Yeah, ga ibe ka ona go phala fa. Re bile go dintlhagolo tsa ditaba.
1: Yeah.
0: Ka bra fao.
1: Jo tse fa e.
0: Yeah.
1: So.
0: Ai no ba ditaba.
1: Ne.
0: O ga re di atsefa ke ditaba di bohlokwa.
1: Mm.
0: Di na go tsefa go ba go setsefa.
1: Mm.
0: Yeah. Yalo.
1: Ai, ke buzo hey wo.
0: Gore radio ga rena le gatologanye. Gore e sa hiri batho gore ba bolebang. Ke moka. Why?
1: Le lorde.
0: Why?
1: Ah,
0: ba tlote na wena le mang?
1: No.
0: Le ba tele.
1: Eh.
0: Ba tele tso tswa go mo tumba ba nyaka.
1: No, skumbuzo. No. Ke go botsa ba bona go setse. Okay. E re le ka go gashagana ka mogwane go fitla ire.
0: A re bolele ka mogoba tla makala ke.
1: No, a re ile.
0: Okay, okay. A re tsene.
1: Re bona, re no bona.
0: A wa ke nya go dira seo. O fitla mo zwolla re. Wa tsa engwe ga poke go lukile. Yeah, ore ba tore tena go lukile. Bano ye gore eng ba sa hiri mo radiong.
1: Okay.
0: Motho o bolela ka diteme. Why? Motho ba ke ka bo 11 re tla be tsa maeria. Re tloko di ntlhago tsa ditaba di eme jwang? Why?
1: Ba ba la udi mhlomo e tla ba batho ba ba kaone go araba putsho eo.
0: Fela go nwa araba ya go teng.
1: Ya mo weng ka gona mara e mola go hireng a ke
0: go bele batho ka moka ka bakala gore ba gona batho ba bolela jwalo gore ba se radio. Gona gore ba bone fela mebileng radio ga re ba bone.
1: No ke putsho ka one ya bo sa ka kudu ba la udi. Hello.
0: Ke ne batho ba ba raro.
1: Okay.
0: Bile ba rata go bolela. Ba gona go bolela.
1: Ba ka re tshe ditaba.
0: Bona ba di le challenge di ka di ga gabotse. Mm. Arena pere corona ka ba di tla go tsa ditaba. Di emi jwang gona ba nong mo go ntshiro ga ya tobela FM.
1: Mm.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakore
1: magareng a tsona ereng ya bohlano o akaretswa tsa gore baetapele ba dinaga maloko ja breaks ba tla kgobokana ka India mo mafelelong a beke kopanong yeo e tla go rerišana mabapi le dikgotlano tsa dipolotiki le melelwane magareng a tse dingwe badiodi le borakgwebo ba ka mašišing yeo peleng e bego e tsejwa ka Lydenburg ka Mpumalanga ba belaetswa ke motšhelo wa disolara mokomišenara wa bosetšhaba wa maphodisa wa motswa o swere Puleng Dimpane o boje dinyakišišo mabapi le kgobalo ya mpša ya maphodisa go lle lengwe la mafelo a ditirelo tša tlhatlho le kalafo ya diphoofolo ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bohlano kone
2: dibapadi ka kgone majiba dikgwetse fa di sa fiša
3: ke a leboga Stanford Mahlo batshetsi ba thobela FM ditaba tsa dipapadi ke tse tsa bjalebjale tse re di kgweditseng ke tša gore Marumo Gallants ba rakile mohlahli Phuthi Mohafe le mothuši wa gage Musa Bilankulu mo e le goreng Godfrey Moseetsa e tla ba e le papadi ya gagwe ya mathomo mo setlhopheng sa Sewelele moraga gore ba rake letlhonolo wa ga siema bo shumba le khono stopa tsa swelele batho ba thulana le ba etapele ba loko e le go Mamelodi Sundowns go papati ya Betway Premiership ba re le di papadi tse ka banga tse ne bana di ntla tse ka banga tse pedi go di papadi tsa UEFA Champions League stopa sa Napoli ba re batlo ba itshepile mo re le go tswana le Erasmus Nojlud yo le go reng o setse a ralukile di papadi tse tharo mola setla sa thomang a nwisa di notse pedi ba mo ile gore a tla ba direle mo shomo botse ge ba thulana setlhopha sa Arsenal bošong ba lekgono go dipapadi tsa US Open ke mo le gore Shelton o dirile dimaka ka kua dipapading tseo moraya gore a fenye Carlos Alcaraz ka 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 go fetela legatong la go latela e le gore dipapadi tsa di-quarter finale botheletse wa thobela FM re o tsena mo lekarolong ya rena ya diski ya magae aga ke yona kgwele ya maoto ya Masakeng mo e le goreng re ya go boledišana le motšhitele maredi ka dinako tse ba mmitsa gore ke Matharezi yo e leng molaodi wa dipapadi tse gore di a kgatlhampana tsa SML tournament kore SML tournament e metse Soli Malatsi Legacy tournament Soli Malatsi ke tona ya dikgokaganyo ka mo nageng ya Aforika Borwa o gone Matharezi ke ena motšhitele motšhitele re amogela go ntšhiregelo ya thobela FM
4: re bitse sebaka se le ko godumediše se se kgone bodumediše le batheletse ba setiši se segolo sa thobela FM ke beketse sebaka se ke go leboga go kgonne gore fa monyetla ga go sekaseka tja dipapadi tsa SML Legacy tournament
3: age ke ke di bone papadi tse di thomile ka ngwaga wa ketepedi le sumeshupa di thoma e le ditlhopha tse seswae gone bele dipapadi tse di gotse ke ditlhopha tse masometharo pedi bele ka morulaganye ke eng se le goreng bathegi ba ka letela go di ba ka letela go di bona go di phatshwanetse tsa ngwaga wa ketepedi masometharo tsela ka ge di kgatlampana
4: a se rena re leng ba SML ka tournament re ratang gore basegi ba rena ba ka ba tla ba se lebelela ka bokgoni ba dipapadi tseo di tla ba di raloka mokgwe tournamenteng ya rena le fair play go direbiri tsa rena ke re tsebang ga botse goreng ke tlhoboroko go tournament tse dintši but go rena re tshepiša balatedi ka moka gore tlang ntle le bone papadi tsa go tlhweka mo e le goreng go ka sebe le boropane dipapadi ka moka di tlo raloka ga botse di tlo fela le tsona di di tlhopha ke ditlaba go dithupile difoka di tlo lefelwa mašeleng a tsona ka nako
3: pe nna ke tseba makakang ka PSG ke a lemoga fa gore kgege re gawana ke a lemoga fa gore a o morulaganye fela goba a o molaodi wa tsona dipapadi tse o motlhatlhi wa makakang ka re ka o fela FC o di kgone bjang di le pedi
4: a ka nako ya makakang ka ge raloka I'm no longer part of the LOC tournament nna ke tlaba ke le motlhatlhi wa setlhopha sa makakang ka re ka o fela se e le goreng le sona se tlaba se raloka go tloga ge tournament e thoma se sentse se ye gona a go sa a gona mo go ile go a ba le mathata felo ge ke tla ba ke bo ke le bagane go tsa makakang ka ke tlhodi tsa tournament go na le batho ba le go nne re ba gopela gore ba re thuse ka ge rena re tla ba re re ishitse di go tsapa sarla sa makakang ka re ka ofela
3: a ge e ke yena motshi tele maredi o le go reng o tumile ka matarazi re le bagana ka gago ga re ya fetse ka SML re tla ba re le tshetse morao o futla mafelo
4: no rare a le bo se kgone le sebaka se re le fine sona le lena le ya mengwa o tla gana mo go SML ka se tournament ya rena
3: o tlompone ka sepile
4: ka le bo
3: a re o tle jwa tobela ke tsona tse we botheletse wa thobela FM e tsa kgwele ya maoto ya Masakeng e re ke o koko kgobaketsa tse dingwe ke tlo bua le tsona e re yeo latelang ke a leboga
2: dibapadi ka Khone Majiba Thobel FM moshata wa tsebone boithabiso re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re moshata wa diyalemoya Thobel FM moshata wa tsebone boithabiso.

Tobela FM, Moshaki wa tsebo le boithabiso.

0: so tso kwa go la Slovakia khatlano le PSG. Manchester United ba ya go raloka papadi ya magolo a mararo go di papadi tsa Europa. Go di papadi tsa US Open, Jessica Pegula o gonne go tlhola di papadi tsa di quarter final. Go kwata ba tsa ka botlalo ka se dipara go tsho iri ya botlalo.
1: Di papadi ka khone majiba. Tobel FM, mo shata wa tsebole boithabiso. Tsa morao rao le bileng go ntshirogele
2: motheletse ke tlhapisitse gore ke tlo boa ka seripeng se go tlo go botsa gore tsa morao rao ke tsefe re lebeletse dikarolo tse dingwe tsa naga ka Afrika Borwa ke tlo ba ke tsena ka dikarolo tsa Johannesburg re lebeletse gore ka kwa morning side go bile le kotsi mangapeleng yana fale mo e le goreng e tlhoke tiego ka kwa Rivonia e kopana le bowling go pela otlele ka shedi dikarolo tseo re lebeletse gape ka Hamsdale ke Hammerstein mo e le goreng go bile le bamba to bamba le ka biele sa tshola pele re lebeletse dikarolo tsa SKM Phatlhele ka kwa Pretoria mo e le goreng re tlo tshelela kwa go kabela manjidi go tlo re fa tsona gore Pretoria mathapemeng a lekono le di sepela bjang dikarolo tse dintsi ka go lebala le ka Cape Town go pele le otleleng ka Sherifa le kwa Quebec mo e le goreng mabonagolo la sepetsepete ka karolong tseo a ga tloge a šoma ka tshwanelo dikarolo tse dintsi re lebeletse ka Hospital Bend go pele le otleleng edi ka karolong tseo ka baka la moela wa sepetsepete o tloga o pitlagane ka dikarolong tseo tsa yona motse kapa ka kwa lebopong la Afrika Borwa re lebelela dikarolo tse dintsi ka gare ga KZN gore mathapemeng ka lekgong le di tloga di sepela bjang go a bontšha gore N2 e tloga e pitlagane re lebeletse Omtlhanga makopana ka lona le kwa mašu fa ka baka la pitlagano ke ya maela sepetepete e tlotseng ke go ema ga sefatanaga ka gare ga tsela ka karolong tseo re lebeletse ka Edwin Swales ka karolong ya N7 go pela otlele ka shedi N2 yeo go na le pitlagano ka dikarolong tseo re lebeletse lori e tloga eme ka kwa Hammersdale go pela otlele ka shedi ke N3 ya Leboa go pela otlele ka tlhokomelo re boa ka Pretoria mo ke tshepisitseng gore dikarolo tse dintsi SKM Phatlhele re lebeletse le dikarolo tsa ka gare ga N4 go na le pitlagano
3: ke le boge bagaši le batheletse ba ntshirogele mo mebileng mo tshwane di tsamaya ka tsela e latselago re na le sepetepete sa go tsamaya ka bonanya mo mmileng wa lephefo wa N4 e malatlhene ge o lebile botlhaba tšatši ge o fetse o feta Hatfield Gateway o tsena ka N1 North gona mo Proof Plus re gopela botlile gona fao a reske be ra fela pelo N1 North go thoma gona kua R21 go thoma kua Flying Saucer, sepetepete sa rena sa tsamaya ka gonanya le gona go leba gona mo Lynnwood Road le gona fa botle di rakgopela tlhe mokatlhe a re seke bebe ra fela pelo SKM Phatlhele North go thoma gona mo States Artillery mo Marabastad go leba Moote le gona fao sepetepete sa rena sa tsamaya ka gona nankela mmogo le gona ka mo Pretoria East ge o le mo Harsfontein Road le Rubenstein mo Moreletsa le gona fa botle di sepetepete sa rena sa tsamaya ka gona nankela a re seke bebe ra fela pelo gape re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo Flowers le SKM Phatlhele mo Capital Park Mount le kwa gaphele ndaba le gona ga di šome gomme ra le kgopela ge le kopana le tsona di sa šome di traffic lights a re di diriseng go swana le stop sign ga re kopana le balaodi ba tsela batlhapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse ge le ka kopana le mathata e ka ba kae kapa kae batho bešo mo mebileng ya tshwane ka bophara le re lomentse betlhe mokatlhe mo nomoro wa mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo Excel or at TMPD Safety le go tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batsheletse ka moka ba ntshirogele
2: toropogolo ya Polokwane maela sepetepete o tloga o le magareng re letetse gore o tla golela godimo dikarolo tse dintšhi re lebeletse monike re lebeletse R71 e le goreng e tla tloga e phatlhogana le yona grobla kgopela otlhele ka shedi ka dikarolong tseo fale karolong ya 19 Hospital Street Market re lebeletse Landrose re lebeletse Silicon Road le ka kwa karolong ya Church le gona fa maela sepetepete tla tloga o golela godimo ka baka la pitlagano ye re letetse mathapemeng a lekgon le o gona Tumi Burgersfort
4: ke setlhopha ka moka sa ntshirogele le batheletse ba Tobel FM ke re Tobela ka masepala wa rona feta go motibatsi mo mantšhibeng a legono ke tshwana ka Burgersfort head office ya rena ka maratoropa a rena Burgersfort moela sepetepete sepela gabotse mmele ga rena wa Artropofefo o tloga Burgersfort go leba Steelport amara proper na stel poti mo la aspetto tu se pela gabotse mina war na proper foto pega foto lo ora sta no ona mo la aspetto tu se pela gabotse mina war na dirse ven foto pega foto con leva ma shishing mo la aspetto tu se pela gabotse mina war na wa ar dirse no to pega foto con leva

0: ka gare ga se pete pete sa mo sa gare ka gare ga mpa ya se pete pete ke ba se pedi ne botso tsa iri ja botlhano ye ke kosha ya nkosazana daughter and vocalistically the music the music chef mluda kaslam pela fa wele ma ma wele le le questa bare nyazi fela ngawe ntombazana ke o rata mur
1: Yeah,
0: go rata go tsenelela ntombazana.
1: What rati?
0: Go sego ke fela pelo. Re ke sa go bone ga ke kwe bose. Ke go rata rati rati ntombazana.
1: O tsa gare ga malime a lengwe ka mo Afrika borwane. Ene ke a tsore go na le ba batlolwang le nna.
0: Yeah.
1: Manjwa I love you.
0: Yeah.
1: Ka le le mela isiZulu.
0: Yeah.
1: A grane e ni tekelwe le
0: eh
1: eh ka batsonga mara gas fela ngawe
0: yeah
1: uf a ke
0: le ka
1: tsonga le
0: ka o ya ka ronya o ka bapala ka manje
1: eh yeah
0: yeah
1: okay nga tsonga e na ku rantsa
0: eh isi nya sfela ngawe siri ke a rata kore ke a ho ke a ikepela ka
1: okay Oh okay no mara e shilo na man.
0: Go ya ka re o diola le mang o bo tsae.
1: Oh ka ba top 7 sure.
0: Ge ba motona o bo tsore ke a urata.
1: Mm.
0: Na kuranza.
1: Na kufuna. Yeah, ngamanda.
0: Ngamanda.
1: Yeah.
0: Le ka se be ka manda uno uno kenya ka yo yana yo no rata.
1: Okay,
0: re
1: ya gana mo okay.
0: Yeah, okay. Lukile, ifitlile gae. Fela ge ba motho wa gona ke se gwarisa go bapala ka polelo.
1: Okay, so gwa.
0: Go tlilo ye.
1: Sure. Yeah. I think gas fela.
0: Yeah. Eh o botsa ka mogwebeno a re ke a go rata fela eh o botsa ka mogwebeno re ka wena.
1: Mm.
0: Ga o e ba o ka re ga sa phela.
1: Mm.
0: Ke a shwa ke a ikepela.
1: Wa ka ye women ish ish ya tshushanyana.
0: Ai tshushi.
1: Ah wa.
0: A ke re khale ba botsa jwa le gantsi le gantsi. O e kwa batho ba e bolela gantsi le gantsi thoma go tshusha. Ba A go sa itlwaela ba botsa ba o ka re ka e bolela.
1: A bone ke re go nna.
0: Eh.
1: E kwa gala o ka re e nka tshoga motho a mpotsa tsana jeo.
0: E se tsana o wana go botsa. Ka go se tshutwe tsa tsana jeo. We approach a ka attitude. Go rara we.
1: Okay fine. Ga e bolela. A e bolela ka mogwano. Nna go nna. E ke kwa ke tshoga man.
0: Yeah.
1: Nna mo o mongwe mo tlhomong a ka e kwa ka re o ya wena no.
0: Ya
1: wa ikepe.
0: Ya ba re watseba ke dithupa tsa go fapana.
1: A different strokes for different folks.
0: Ke dithupa tsa go fapana. O mongwe mo tla rata sampoko sa gago.
1: Ah ka nnete ene na sampoko sa ka se re no.
0: Ba thoga go bolela nnete ba rata dira sampoko tsa bo bona. Ba rata di sampoko tsa ka thoko ele.
1: Ke bo sa mema bo sa le tshing la go sasa itla ba le gospel Thursday re locate go apara dia.
0: Go sasa mo yang gona. Boemo jwa boso jo tla bokhuka go magetleng a gago e tla ba boemo jwa mohuta o re tla lebelela ditropo tse kgolo le tse nyane tse ka nageng ya ka Afrika bo re lebeletse di temperature tsa go dimo le tsa ka fase
1: okay
0: le tsa ka fasana re thoma ka Pretoria ke le sumitse le masompe dinne go tla saga botse ka Pretoria ho e ba o ka Johannesburg le gona go tla tsona le ka Pretoria go tla saga botse ke le sumile masompe di seng masompe di taro Vrinageng le gona go tla saga botse senyane le masompe di pedi Mbombela mesong go tla ba le godi me Mosare a wa go tlapoga go bega botse ke senyane le masompedi tlhano. Polokwane go tla sa ga botse le gona. E tla ba senyane le masompedi nne. Ka Mahikeng le ka ya letla mo reng tem. E tla be le senyane le masompedi tlhano go bana go tla sa ga botse. Ka Freiberg go lukile le gona phisho eo e tla tla e le fihlela ke senyane le masompedi tlhano. Raya ka Bloemfontein go tla sa ga botse ke senyane le masompedi tlhano. Kimberley le sumile le masompedi tsela. Appington le sumetsela masumi taro te go sna saka tukutla ikwela ka Cape Town etla ba le sumi tlhano le masumi pedi te go tla tla go eba le moya nyana ya go jutla ka George etla ba le sumi tlhano le masumi seswai mera lebella ka Gugombo City le sumi shupa le masumi pedi tsela Durban go tla saba botse le sumi seswai le masumi pedi tsela Richards Bay le sumi tsela le masumi pedi sinyane Peter Maritzburg le sumi taro le masumi taro pedi ya etla ba o ka re ke di heleng
1: ya no ya ka nnete
0: fela o tla saga botse ba o dula gona ba go bitsa gore go saga botse machishiti ke mafeng a re ka ba go lona
1: ha wa machishiti a gona le tsetsing la go sasa lipsineng ka maemo a boso
0: phisho ye ya ka Peter Maritzburg e swanetse go ba machishiti
1: ye bisho ya ka mo Peter Maritzburg Norman go tswe bona e tla ba masometharo pedi 32 e tla ba gona fela ba re o ta sa ga botse
0: letla ikwela gore gore go sasa re ya go tshea dzanene right sha mo
1: a wa tsanene monalo phala bo ra sku o je go
0: 32
1: ah 32 ke ya ka mehla ka go phala bo ra baito
0: gore ba rena ba tlhokola tsela ba re sorry tsheng
1: Eric well easy too easy hello Eric
2: ni ale ranza poela no mkansi le skubo zombane
0: na ena loko itwa u bolabula itwa itsaka
1: sinene mara ke manga le rutile nge tsana tsha Eric
0: Eric
1: skubo zo kona mwiche ai Eric
0: tsana tsho fetsa ngo di bolela Eric na ke di kwa tsha chile lengwe le lengwe Eric re tswa ka fogoto tsa Kerevan, puelan.
1: Kerevan.
0: O sebolela gantsi le gantsi.
1: Yeah, le melele ka ya.
0: Nyaka motho o ka tlangwa ho sebolela le yena misong ge le tsoga mathapa me.
2: Yeah.
0: Ha fetse.
1: Eh,
0: ga botse ke se ke le ka botse.
1: O tatolobela, o tashitwa na wena.
2: Ita shitwa na mina.
0: Yeah, o korwa kwa poela no se better song.
1: Eric o rogopela tsa foka la sela.
2: Marumeshe ba tshile jere bo sharata mesha manji bang ala khono laborar le le botse ge metsotso ile mhlano fela go itshwela iringela ya botshelela go fithlela iringela ya bo shupa tlokolatsela sheleng komiti yo e tlhomilwe go tlosha president Cyril Ramaphosa stulong e bile gatlhanong le digopelo tse pedi tsa go tlishwa ke EFF le mogatlo wa boramela wa go bitswa African Legal Professionals Association mogatlo bra kgwebo wa Nafcock province ya Limpopo o thagotse lesolo go parara la go ikopantsha le bora kgwebo potlana mono province ya Limpopo e bile o tla ba le kopano gothe gothe ya bora kgwebo le tjatjing la go sasa veke ye re le go mo yona ba theletse ke o etlhaotsego go lemosha batho ka papadi ya go itirela mashileng go ba yona gambling la pala bo mahlwadi bo bona wa Black Consciousness Movement Steve Biko le amogela ka tlholo ya go emisha nakwana ditheletso malebana le lehula gagwe tlhogopoledišane ya rena mantsibong a le kgono re reng beke eo re le go yona keo e tlhaotsego go lemoša batho ka papadi ya go itirela mašheleng goba gambling gomme re a le botšiša batheletso gore nna le bona tsela ye kaone ya gore batho ba raloke dipapadi tša mašheleng goba gambling e le efe maikutlo a lena whatsapp line ya rena 078-459-1988 na Eric Mashau ke emelela Stanford Putimatlo o dula fase
3: re sa lona ka ndoro nya thula ka nya ditaba tsa SABC monopolo kwane Eric bathela jiba galta la chemaringa ja dingwe iringa ba lo somese swai mapolisa ka KwaZulu Natal ane te fari tsho re mo kansala ra wa inga da no party yo abola ilwe go kala bobedila o feta go la Golden Mission ka ntlantle ne o la msinga o thuntjike lo bola wa dragalo nya mothuntjana le mapolisa ba dudi le bona kgwebo ba ka mashishing yeo peleng e be go itsiwa ka Lydenburg ka Mpumalanga ba bela itwa ke motshelo ba di solara o ka ba le tiewo ye nngwe gape tshekong ya bo manager kgathanong le speakera sa maloba sa parlamente yo a pebile go thona ya tshireletso Nozibiwe Mapisanqakula goreng tsheko ya godimo ka Pretoria ke Stanford Mahla o thobela FM ditaba ka botlalo ke tsa area bo losoma seswai Khondi Machipa o ona dipapading
1: ra le borasteni kondi eva rena ria tua ba tileji re laela ka sopo go sona se ka le bakala papa dia kgwele ya maoto ya na mpile ntshirogele ya tua gana ga mkhwano
0: ya
1: lipsine nga manana o ka moka mo tsho go rena mo go ntshirogele le ya tseba
0: ya kone re tla mo emela ka ntle re dire peace love and happiness go ba re no sepela ka bakala ra 6
1: righty
0: okay
1: peace
0: love
1: and happiness
0: keep up
1: and keep on
0: Relishia le Constance Connie
1: yeah
0: my jeepa
4: yane e re ke leboge bathetsi ba tshwala FM ditaba tsa dipapadi ke tse Phuti Mohafi ke motlhatlhi wa setlhopha sa Marumo Gallants o rakilwe ga mmogo le mothusi wa gagwe Musa Bilankulu ba tlogela setlhopha se le maemong a bolo 15 go dipapadi tlhano tseo ba diralokileng go ba setlhopha se diralokileng a gona papadi ba ithupileng ba rokile maleka dipapadi tse pedi ba fenywa mo dipapading tse tharo Pitso Dladla ke motlhatlhi wa setlhopha sa Golden Arrows o re o nyaka o bona baraloki ba gagwe ba tswela pele ka go bala kgatlhego ya gore ba ralokele bafana bafana Ronaldo Fanil o akareditswe go setlhopha sa lebakanyana sa Pitso Mosimane se se go ithusa dipapadi tsa AFCON tsa ngwaga 2027 Dladla e ka ba le goreng baraloki ba gagwe ba mokwela
5: gabotse abanayo as ama individuals who go to the national team not only go to the national team or abroad lokho uma ngabe umdlali idlala kahle ay individual kuzokwenza ukuthi team yonke iperforme kahle and ubaluzwane baningi kakhulu baningi and sambongela no Fanil Ronaldo because we could preliminary round ukhona September futhi uzohlala bazoza nabanye ebibaningi ngendlela edlala kahle ngayo safisa futhi ukuthi baye kuyona bafana bafana
4: ibe ilena motlhatlhi wa setlhopha sa Golden Arrows ile go ena Pitso Dladla a bulela ka morelo ke le goreng o ba le mo la setlhopheng sa Hungry Lions go di papatsa motsepe Foundation Championship setla sa go feta mo anisteng dino tse le sometharo go di papadi tse UEFA Champions League bo tshumba le khono Yaya Toure ke morelo wa maloba wa Manchester City le Barcelona e ya go ba mo Afrika wa mathomo go tlhatlha dipapading tsa UEFA ge setlhopha sa gabo sa Slovan Bratislava go tsokola Slovakia se tla ba se thulana le PSG bo shung ba lekgono pela ga e ya mo setlhopheng se e be e le mothusa motlhatlhi wa naga ya Saudi Arabia Barcelona ba tsenya go tswela pele ka rekoto ya bona ya go sefenywe go dipapa tse le sometshela tsa go feta ba re le ka mo gae gomme botshung ba lekgono ba na setlhopha sa Feyenoord re ya go ruma ditaba tse ka tsa US Open Jessica Pegula o thupile papadi ya gagwe kgatlhano le Emma Raducanu ka 3-6 6-4 6-3 gomme ke lekgala boraro a kgona go fitlhelela dipapadi tsa di-quarter final le tsa US Open motheletse wa thobela FM ditaba tsa dipapadi ke tseo beke le tshwaretse tsona letsatsi la lekgono ke lesia ka mara diatla tsa Kate wa ga Morwane Mosate.
6: E bo ile gape bala bala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo e tla o iphine le rena ka Royal Gardens go tsama ka 24 tela 26 September 2026 24 September re ka re go tshita Royal Gospel Family Day o tla ntshina ka tshipo mo khabane le funo dakada le ba bangwe ba bantsi 25 September Royal Learners Cultural Day re iphine le Vanderbilt Chivare, Liba Manguba Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Movi Tavisho, Kibia Makazi, Mama Fikizolo, Liba Manguba Banchinchi, Titiki Saba Chabaluka 150 rand, Sabana 50 rand Fela, Mizagui will have a irresist swine me song, the ticket, Dikotala Conju ticket, Shoprite Lichekas, Italibala Palagao, Ilarinaga Palapala Fell Royal Heritage Family Fest.
7: Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshimo gore o be le tlhatlhotlabeng ya moshimo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa keje SABC ena le dibaka tse le kholo le masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go ikumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshimong wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba television radio le mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mushumo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ya fa go thwego SABC internship opportunities 2026 go bola le tjatjela mafelo la go romela di gopelo ke la le 10 September 2026 yalo ge we ke mse tsa go ithuta gore go ne go tsana le fatseng la mushumo sebaka ke se romela gopelo le kholo.
8: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batlentsina ka boithabiso le bogabo. E tla wipile le rena ka Royal Gardens. Go tsama ka 24 le 26 September 2026. 24 September. Royal Gospel Family Day. Okay, to the next from Makavani, Lufuno Dagada, Liba Bangwa Banchi, 25 September, Royal Lena's Cultural Day, Regional Vendor
9: Ball.
10: O sharakane a re bone
11: mpa le di MSME bao ba tlhola go menyetla ba matlafatsa baduti gape ba tlisa golo ge ile gore o shumile ka matla go aga kgwebo ya gago wa ba ba tlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka khwetsa thego ya masheleng a go feta 1 million randa gomme difokatse di ka thusa dikgwebo go laetsa bogone le kgolo ya tsona dikgopelo di tswalela ka di 30 September 2026 etela website ya Hollywood Foundation o khwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela le kgolo bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
12: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
13: Lenano le le tshwa wena ka thego go jwa go SABC Education ka tshumisano le South African Local Government Association SALGA. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
14: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
15: Le mo mathapa beng a le khone magagesho ke namile kere mo shate mo go lena ke le locha e bile gape ke le amogela gona ka fama fateng a matelele a dia le moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le khotla gasho la Africa borwa ga di sa tlana ke tlo mo rwane wa le locha magagesho wa le amogela go la thuto le nena go la rena la mopatlishi wa thobela FM go meka gore yelo ke ge ile gore re tsene se mushe magagesho ka ge ile gore bo shong bio re na le khasho ya papa hey re thomile ke ka kamanka metšhini ka mo ile gare intirela manka ga bona molato ga bele gona ditlogwa di gatlampana ga botse biole ka mihleng re leboga molatelo Constance Machipa ke na fa le yena Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motšeletši mogolo wa manane a tšitšimo ga gešo le kono re tšela pele le basalka. Basalka ke ba South African Local Government Association ke ba o ile gore ka nnete ba tloga ba thegile lenana go la rena la thuto la mofatlhoši gomme ka gore ya re ile go tsena kgaolong ya rena ya bosenyane mo ile gore magagešo re ile go lebelela taba yenngwe e botlhokwa ka gore go na le nako ile gore rena bjole ka badudi ba maAforika Borwa motlhomo wa khumana e le gore re ka mogare ka setlha sa dipula re itemogela mafula gona fao gape go na le mo ile gore o ka khwetsa gape re na le mathata a komelelo bjale mathapameng a le gono re ile ke moka magagešo ra lebelela taba ye gorena ga botsime ba sepala ya gabo rena e ka re thusa byang go mme gape ka mahlatsi ke na fa le ba wile gore ba tloga ba di sore gone ka fa le maspaleng wa bilabila ka maspaleng wa bilabila re bo le tsena fa le councilor Gloria Seleka ba wile gore ba shuma bile ka mera gone ka fa le magagesho ba gona fa mogaleng ba ga Seleka ke le tamisha mathapa meng a le khono ke le amogela go moshata wa tsebo le boithabisho ga e ga e ga bolena thobela hle
9: Thobela Mogashi le batheletsi ba lenaneo la rona la Thobela FM re a leboga le re file se ba re tlo boledisana le lena le batheletsi mamotlo
15: go leboga rena se se Gloria ke nyaka gore ke le fetse ba ka re ya tseba gore bele ka badudi ba Afrika borwa re fela re ba le ditlhatsa pula yentse re fela gape re ba le taba tsa komelelo mola gape ba spala ye ya ga borena re tseba gore taba tsa temo ke tshele gore gape le tloga le dibeile pele ke nyaka go tseba gore bele ka ba spala le ka ba le itukisha byang re lebeletse ditlhatsa mafula go tele tsa komelelo
9: ke a leboga Mogashi ere ke bontse gore rena re le me ba spala re filwe matla ke molao theo wa rena wa Afrika borwa go tlisa ditirelo mo badudimeng ba borena mo South Africa molao theo o wa re gapeletse gore le maspala tshwanetse re be le mananeo go parara a go itukisetsa ditlhatsa mafula le komelelo and gona le molao o re ubitsang ka seisimane ba re ke Disaster Management Act ya 2002 ya go bontsha gore re le mmuso re dula re le komana madula bapile go lwantshana le mafula le komelelo and re na le mananeo a go beela masheleng ka thoko gore ge e le gore re ba le seemo sa mohuto re le mmuso re kgone go thusa re tsene mo goleng go na leng bothata gona
15: re leboga maitapiso wa lena ke nnete re fela re le bona le eme mabjole ka mmuso ge ke mokapa bangwe ba rena ba le ka mogare ga mathata a mafula a re lebele gore rena bele ka setšhaba re sa lete ke moka ge re itemogela setlha sa dipula ke moka dina ka bontsinyana go na le mafula mohuto nna e ka ba e le gore ga botse re ka itšhireletsa bjang pela ge lena motlhomo le kanama e le gore le a iponagatša
9: me masipala ka mo South Africa ena le di ward councilor ma councilor ba le di ward committee ba tshumisana le mo councilor ba tshwanetse gore he ba ba le ka fatse ya semo ba tsebise committee tse go goba ma councilor ba tsetse botlhokwa ke gore le badidi ba rena ba tshwantse ba re thusa re le mmuso gore ge o agiwa mengwako ya bona ba sekebe ba aga mo meding le dinoka tsa omelela because he pula itlo thoma ina itlo senyetsa itlo ba senyetsa and maphilo a bona aba ka kotsi tsena mara ka nako ya mafula re le masipala re shimishana le mafapha mmuso a o fapafapana go tshoma komiti ya o mekamikana le botshata botle bomono gona and re fa pusha le batho ba le nkotsi ya mafula le go ba thusa le malapa a bona ka manene wa rena le ngwana re le masipala and komiti yeo e shimishana le ba re ba bitsang ke National Disaster Center go tsebisa ka maemo a lwa PN le ditlhokeo tse lor batho ba tshwanetse ba di dire so kgafetsa re boledisana le badudi ba rena re ba bontsha mo e le gore re itemoela mathata mo teng ka nako ya mafula go ba komelela
15: ebile gape le sa bolela ka tsela ye mera ke lebeletse gape gore bjelo ka me ba spala ebile gape le tlhokometse ke bona ba sale ka ba oile gore ba thega lenenego la rena go na le ditoro tsona tse dingwe tse e le gore motlhomongwe re bala le tse dikgolo tse di ka ba go di le gona wa kgotsa go nngwe go ba le mathata a mafula metsi a ela ka bontsi ebile gape re tshogela le maphelo a badudi go rena banna ba ka se wele kotsing na ge ba kopane le taba tsa go hhe nna ba fela ba lefa tlhatlho ya mohuta mange bjele ka bommeara bele ka baetapele ba setšhaba tabeng ya gokhumona le gore gape le kgona go ka ona fatsa ditoropo tsa lena emera
9: rena re le mmasepala re shumisana le mmuso wa rena wa province le wa wa national rena le manano go parara a go tlhabolla ditoropo tsa rena re bona go le botlhokwa gore mo meeting magaeng a mantsi dipeipi tsa rena ke tsa kgale so re busy re tlhabollana le dipeipi tsa metsi gore metsi a e le botse but ntho nngwe ya botlhokwa le badudi ba rena ba tshwanetse ba re thuse mo maemong a mantsi o khumana hore badudi le bona ba latlhela matlaka la mo dilo tse re di bitsang ke di storm water drainage tsa o sekidisa metsi. So re kgopela badudi ba ditoropo tsa rena ba tlhokomele ka mokgwa ba latlhelang matlakala di ka gobane mo nako e tlang ke yona re bakelang gore re le feletse re na le mafula and re thadile le melawana re le masepala gore re kgone go sebotsa batho re ba tsebise ka mokgwa o ba tshwanetseng gore ba dire dilo gona mo toropo ya rena because dipeipi tseo ke maikarabelo a bona gore ba di tlhokomele.
15: Ditaba tse di botse magagešo molaetša o mo botse o ile gore go tla gore na bjele ka badudi ba Aforika Borwa gore ge re le ka mogare ga ditoropo tša rena ke mo ka magagešo re tlhokomele gape taba ya ditlakala mo ile gore ke mafelo a maleba go kanama e le gore re ka latlhela ditlakala tše ke mo ile gore gape re tlhoka go šetša seo ka ge e le gore ge re dira ka tsela yona e le ka moso ge dipula di tla ka maatla re kgona go bolokega moela wa metsi ka mogare ga ditoropo tša rena o kgona go ba wo mokaone-kaone ya ba ile gore ka mokare ka mogare ga ditoropo go ba mafelo a o ile gore a tloga a tletse ka polokego mme ra ema gona fa o kete mabenkele ka morago re tla re kgone go tswela pele ga bose ka ditaba tše mabenkele ke ya
12: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5000 rands ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
16: Ditsiketso tša Boxer Price Knockout di hlaedi. Reka Ellis Brown Creamer 750 gram goba Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka 49.80. Cool Baked Beans 400 gram tše pedi ka 30 rand. Dintšola kae tše pedi fela moreki ka o tee. Boxer Price Knockout.
15: Aga re tšela pele metsotso ga bele ke senyane magagešo go ikela gona kwa iringela ya botshelela le ke la thuto le nena go la rena la mofatlhoši wa Thobela FM le ile gore ka nnete le tlapele ga nako ebile gape re thekgwa fa ke ba salka ba South African Local Government Association ebile gape re lebeletse gore le kgone go na le papadi bosigome le kono moeng wa rena ke se se tlori ya magagešo seleka ba o ile gore ba šoma bele ka mera wa masepala wa selegae wa belabela a re lebeleleng taba ya merero ya technology mayara ka gore re a dumela gore gabile gona dilo tše dintši di tloga di kaonafala ka lebaka la mahlale a technology ya o ile gore a tloga a re aparetse bjele ka naga bjele ka lefase ke nyaka go tseba gore na e gona technology ile gore gabiele ka monageng ya rena ya Aforika Borwa ka mogare ga be ba sepala ya lena le na le yona yeo ile gore motlhomongwe e ya le thuša tabeng ya go tla ka tharollo re lebeletše mathata a mafula
9: ere ke bontse re le bo di mas bo maspala re tshwetse bo ramahlale ba ile go re ke ba shimeke ba maspala go re thusa ra bolla mathata rena le ngona mafuda ene kgwedi ka kgwedi le ngwaga ka ngwaga wa ditšhelete re bela tshoko tšhelete ya o tlhabolla manana o khuparara a ditsela tsa rena le tshipidisho ya metsi ene go ya kopele e ditsela ka moka tsa re di dirang re le masepala re dira ka maemo a ko dimo a kgone go sepidisa metsi gore batho ba rena ba se ka iphumana ba le ka mo mafuleng and le yona mmuso wa rena wa national ba re thuša ka National Disaster Management Center gore ba thuša memasepala gore maemo a bona a be ga botse and ba kgone go lokisa le mo go na leng ditshenyegelo le yona re kgone go thušana le setšhaba so re tshwetse bo di engineers and di planners nagana gore re tlo kgona go rarabolola bothata bo re le dimas
15: ke moka gona fa o pele ga re mohlomongwe kana ma ile gore ke mema ba thiletse ba rena le bona ba re botse gore na e ka ba ile gore ga botse re ka tshena biang le lena bile ka mbe ba spala na ko nya mafula mogolo wa ka ge ke moka re le metse magako re ka tshena biang gore ke moka bo pele ba rena ina me ile gore bo a bolokega go tie le ba o ile gore ba dula le rena ka mogare ga malapa a ga bo rena nomoro e gona ba thiletse ya 086 000 2452 mohlomongwe wa mahlatsi o ile gore o ka fasega maspala wa belabela ba gona fa bo mmeya ra ba o ile gore mohlomongwe ba kana ba le thusa ka tshedingwe tshe ile gore ditlogwa dispetana twi le taba tsa metse gona ka fa o emotse go ga bolena taba ya mafula ye ile gore tlogwa re lebeletse e bo shego bele kono le shimisha ga pele letlakala le gona la Facebook la Thobela FM ya ka mo ile gore bona fa o letla gona gona ma ile gore le ntsha maikutlo a lena magagesho nomoro e gona ya magala 086 000 2452 ari lebelele gore go tloga mola ra thoma go ka khaolo ya mathomo meyara le basalka go tile e bo meyara ba go fapana ka fa lena go nna rena la mfatlushi ile ge ile gore ba re botsa ka tsa me ba spala ya ga bo bona go mmile go no ka mathlatse re bolela le lena ba babelabela ge re lebeletse toropo ya lena gona ka fa go ba torotsana ya lena e ya masipala wa ka mobelabela e go le ka fa ile gore dilo ditloga di sepela ka gona ka una falo ye ya nna ma ile gore re ka re le thibela mafula letloga le eme biang ka gore ka metla re dumela gore re gona go ithuta ka ba bangwe ge ba gona ile gore ba namelela
9: mogashi he re lebelletse toropo ya rena ya belabela le gona ya le he ke bolela le lena ba mokgore berekishana le Sandra e leng yona ya mmuso go kaonafatsa ditsela tsa rena le go tsepidisa pila metse ya rena a tsamayeng ka mo toropong and ke nagana gore ka mogore e leng ka gona ditsela tsa rena di tlo ba kaone re ka saba re tshwenya ke mafula and re le masepala re beetse tšhelete thoko ka kgwedi e re kry-ang from national government re e bitsa minister infrastructure re tlhabolola mo re boneng gore re na le mathata a re a tlisetsang ke metse so re komana madula a bapile re le masepala wa belabela because ke yona re masepala wa rena re thabisa batho ba bantsi ba tla ka ketelo it's a tourist town and ba bantsi le tsa temo di diragala ona kwa belabela so re komana madula a bapile re na le mananeo kgoparara a go lebana le mathata a mafula a ba gona
15: re leboga ke re le ge ke thoma polelo ya rena kua morago kua ka ya ba ile gore gape ke ya karetsa le taba tsa tsa komelelo ge le le naga motlhongwele ka Afrika Borwa bile gape lena mo le leng gona le re tseba ga botse gore ge re nyaka go ithabisa ke moka re gona go tla mafelong a go etsa a o ile gore a go ga shedi ya baeti ka mowe belabela ge re tlile fa o re nyaka go thaba gape re bete mpaka lenono mo ile gore gona fa o re ile go lebelela taba tsa leruo tabeng tsa leruo le shima biang meyara ka gore gona le ditlhaka nnete tseo e le gore e ba tsa komelelo
9: nna re le masepala re na le dikomiti tse e le gore tlhakana le ba ba somang ka tsa temo le balemi ba ba leng mo toropong ya rena ya belabela re fatlhololana ka mananego le mmuso wa rena wa province wa tla wa thusa balemi ba rona ka nako tse tsa komelelo le mo ba tlhokang thuso le mo re na leng malwetse a tsa bona so re berekisana botse le mmuso wa rena wa province le dikomiti tse di fitang kotara e nngwe le nngwe re ba le di-meeting re bolela ka dio tsa temo le tlhabololo le thuso e ba ka e gwetsang ko mmusong
15: di a kwagala gomme ke nyaka gore ka ge e le gore nako ya rena le yone ke a bona gore bjele gona e tloga e sepetse ke name e le gore gape ke lefa sebaka bjele ka meyara re lebeletse mananeo a lena o e le gore gape a tloga a kgona go tlhabolola baswa ba rena re a tseba gore bjele ka naga ya Aforika Borwa re lebane le tlhotlo ya mešomo mo e le gore baswa ga ba šome ka bontsi motlhomong ke lefe sebaka tabeng yone ye ya gona ma e le gore le kgona go tlhabolola baswa ka selesela lena bjele ka meyara ka fao masepaleng wa belabela baswa ba gabo rena ke eng lena go ba pele ga difatlhego tsa lena le ba thusa bjang
9: mogashi nna re le masepala wa belabela re na le di-programme tsa go fapa-fapana tsa o thusa baswa ka tsebo le tlhatlho ya gore ba kgone go itirela ba kgone gore le bona ba kgone go bereka in other areas but raba thusha ka go apply la di funding raba thusha ka go ba trainer re na le office e berekang le bona directly on ke ka on the basis so re na le manane go parara ke shone le namo mafarasa tseng la bona re phila ntse re ba ruta ka gore ba gone itukisa le bona ba gone bereka mo maspaleng wa rena e seng fela maspala wa rena le gona ba gone ba le tsebo le tlhaso ya go bereka ka dilo tse bana leng kgatlhego ka tsona ke tsona support e re ba fang yona re le maspala
15: ditlogadikwagetse mera tloria seleka magagesho ba me maspala wa belabela abatshele pele go nama ile gore ba shemaka natla ba shumela sechaba se sa Africa borwa province ya rena ye botse ke mokare gone go nama ile gore re ya namelela bile gape re gona go balwa le dinagatse dingwe ka montle ka bakala mishomo ya lena mma re ya leboga modimo tshele pele go nama a re tlokomelela lena a le shego fatshe a le lete ke ya tsiba gore le ga biele le motseleng o na le mo ile gore le bile gona fela le nne go tsiba gore ba thiletse ba rena ba botlhokwa ba tlapele ka seo ke moka ke tlhokwa ke le rolela ke fa re ya leboga tle
9: re ko leboga ba ha shi ke leboga ne ba thiletse ba thobela FM re kutsa re le mototo re le masipala bela bela re khone o ba le sebaka sa go boledishana le lena mo
15: go leboga rena mme tloria magagesho seleka bile ka mera wa masipala wa belabela ke moka ka go rialo re ya go tsena kantorong ya rena ya ditaba o gona phuthi Stanford mahlo ke moka o tla tsena ka mora
13: lenano le lebetletlišitšwe go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
15: Real Boga Stanley.

0: ke mashawa kolwana batheletse re amoleboga gabele shuma ba loe mabitsela mo shetse ka morago ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga phekile Eric motheletse thobela dintlhagolo tsa ditaba tsa kontinente ya Afrika. Re thoma ka jaaka Gambia ke tsa gore moporesidente Adama Barrow ka nne go matlafatsa kabo ya motlhagase morago ga megwanto ya dikgaruru ya badudi kgatlhanong le mathata a motlhagase bošegong bja mošupologo. O netefaditse gore mmušo legatong la mafelelo mošomong wa go tlabakela lenaneo la go fetlha motlhagase ka dimekawate tse 24. Ditikologo tse dingwe di itemogetse kgaotso ya motlhagase ya boigagabi ile go tekano ya di iritse masomene seswai go lebjalo paro o ipileditse go badudi go se senye manano go parara a motlhagase. South Sudan Commission ya mashaba kopano ya ditukelo tsa botho ya etetse kana geng ye go lekola seemo sa ditukelo tsa botho le mathata o badudi ba lebagane go lona ga bagareng ga dikgotlhano tseo di golela go godimo tsa sepolotiki nakong ya manano wa go itukišeletša dikgetho. Zimbabwe Kampani ya moepo ya Lohama go tswa nageng ya India ye e sa tswago go thoma ka mošomo ka nageng ye e re šetše e rometse ka ntle morwalo wa mathomo wa lithium ore go tswa ka nageng ya Zimbabwe. Kampani yeo e hweditše tumelelo ya go rafa seepswa sa bohuta wa lithium seo se thuša go tšweletšong ya dipetiri tša difatsanaga tša motlhagase le go mananeo a mangwe a thekenoloji. Nigeria e bile re ruma Nigeria e gare ka maitekelo a go bošetša morago badudi ba naga ye ba makgologolo bao ba nyakago go boela morago nageng ya bo bona go tswa ka Aforika Borwa. Se ke ga bagareng ga megwanto kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo a maleba a go ba dumelela go ba ka monunageng. Motseta wa Nigeria ka Aforika Borwa Alexander Temitope Ajayi o re go letsetse gore badudi ba bangwe ba naga ya Nigeria ba 500 ba bušetswe nageng ya bo bona dibekeng tšeo di tlhago. Ke tsona tšeo ke a leboga.
0: Mabalo e mabitsela re a go leboga motheletse gabele ke nako re kweng maikutlo a lena re thoma ka letlakala la Facebook. Motheletse o re thobela ka mošate nna papadi ya gambling ke bona e le kaone gobane a gone mešomo batho ba leka go itirela letseno gore ba kgone go beya borotho tafoleng. Ke Jomo Ledwaba o roka makušwaneng ka Zebediela yo mošo yena o re thobela barati le batheletse ba tlhokola tsela. Nna ke bona go sena mokgwa wa go solva bothata bjo. Eno ba go tepotsa gore o tlogele ka noshi ke KB Lukubu Taung Village ka Beggersford or Moshate. Yo mongwe sho re thobela ka gae mogatlo o tlantsha go president Ramaphosa ke enyensi fela bjale ke bolela nnete ya go tlhoka bana ba phefo. Megatlo e mengwe ke go iphora ka lefela ke morwa setlha Ramasala o rotswa ga segopo double dolly. Yo mongwe sho ena o rem tsa bala tsopa sa tlokola tsela go raloka gambling ga ke bone le taba e botse ka ge re shumisha masheleng a mantsi kudu mola re tloga re a hloka lebaka e le go iteka mahlatsi mola re a loba ke wise man motla pema o roga malebogo yo mongwe yena o re thobela ka hlokola tsela ke re tsela ye ka one ke ya gore moraloki a raloke ka maikarabelo le go tsebana ko ya go emisha ke ra mmila tjale ga molepo ga mogano yo mongwe shona motheletse gore a gona tsela ya nnete gambling e thuba malapa le gona ge e ka hwetša o le mosadi e tlo go hlakanyetša bophelo ke Frank Malaju ka le wa go mo zone R yo mongwe shona o re thobela setlhopha sa tlhokola tsela hle ke gale hle ba palelwa ke ba bolai ba Steve Biko ga botse mmušo wa borena wa palelwa straight ke mutletle mesh o re ga e ga matlala dibeng yo mošena re thobela setlhopha sa hlokwala tsela ga gona tsela e ka one ya go iterela masheleng ka gambling gape o tloloba le masheleng a dijo tsa ka gae ka gambling ga e le gambling ga se ya loka ke magadi Sophie Mashishi gae phake re bone extension wa mafelo shona o re thobela ka gashong ga e le ANC yona awa a e sa nemoye yago a isa dira jona tsela ba bego ba di dira kua peleng tsa go thega president le ga sentse marage le rena re tla phanisha ANC dikgethong gore ke yena cry molokomme mahwibitswane ke maikutlo a lena batheletse belo ka metlhare ya le go potsa gore ga a manefelo le rena bagashi le batsweletse ga mmogo le lona lenano la tlhokwala tsela eupša go ntišegang gore ga re a lebelele fase ga re a nyatše ka lebaka la gore a re laetša thekgo yeo le re nago yona ka metlha papa ba joshua re tla boa re di kwa ditaba
2: ke mongolo mokgwebedi mologadi o ne o fela o gakantšha a re tswele pele ka ditaba tše tša Nafcok ka gore mokgatlho wa boragwebo wa Nafcok mono provenceng ya Limpopo o thagotše lesolo la go phatlalala le go ikgaša go boragwebo ka moka go akaretšwa boragwebo potlana gape le ka go bitša kopano ya boragwebo le boragwebo potlana yeo e tla swarago letšatšing la go sasa mmasepaleng wa makhuduthamaga seleteng sa sekhukhune gona fa provenceng ya Limpopo kopano ye e tla swarela holong ya setšhaba ya go bitšwa kgaola mafiri go la Jane Fairs gomme yona e tla thoma ka iri ya bolesome mesong go fitlha ka seripagare go tšwa iring ya boraro go kwa kudu ka ntlha e re amogela leloko la komiti khuduthamaga ya mokgatlho wa Nafcok provenceng ya Limpopo ke tate Bene Mphatlhele tate Mphatlhele re a letamiša tlhokola tsela mantšiweng a lekgono
3: mašao re a letamiša
2: age
3: le bakeletši
2: age motlho mongwe pele re ka tsena go ditaba tše ntšhi ba bangwe ba ka makala go kwa ka leina la mokgatlho wa Nafcok e ka ba nnete o sa bela mokgatlho wa boragwebo wa Nafcok mo provenceng ya Limpopo
3: mokgatlho wa Nafcok o tsogile re kile ra tswa ke retana repanatlhale jale gone jale re tseba gore taute foka seboka mokgatlhole o tsogile ge re le ka mokgo re tlo ya le dilete re tsamaye re bolela le boragwebo gore se mokana jale le tsirong gore lena le ka ga bolena
2: ke gore go o tsogile ke gore o bogile
3: e-e o nne o ba le diphapano-phapano le diphapano-phapano ke re la tsewa gore ntlo le rolo ga e tswa le kgotlha
2: eealoga
3: ba le diphapano-phapano e le ge re sa bone go swane jalo gone ja re lebeletse gore banna gape economy ya province ke 500 billion and-e ka mo go yona ga batho ba ga borena ba balwa ga se ka mokgwa e le gore swante o ba ka gona
2: age bjale re botseng ka kopano kgothe-kgothe yeo le nago le yona le boragwebo potlana mono Limpopo ka gore re kwa gore kopano ye e tla ba letšatšing la go sasa e ka ba morero mogolo wa yona ke ofe
3: morero mogolo ke go bua goetsa go rakgwebo gore jale ba tle ba be dimembera tša Nafcok e le ge e le gore Nafcok jale e kopane e tia ka mošuto o tee jale le la ka moswane lesolo ke la mathomo go tloga moo re tlo ya zembe re tlo ya waterbeck re tlo ya mopane ba re tla ra feleletša ka polokwane ka mo capricorn ekole e le gore jale re raretse diletete tša ga gorena ka mokana ga rena
2: age e le gore ge le bolaela ka yona tsela e go boragwebo le boragwebo potlana ba e leng gore ba re thieleditše mo lebakeng le ba e leng gore ba nyaka go ba karolo ya mokgatlho o wa Nafcok e ka ba go nyakega bokae gore ba be karolo ya mokgatlho wa lena
3: bame jale ga re tlo nyaka motho tselo re nyaka fela gore a tswene tswene fe e tlete ba ka bo march
2: age
3: ba ka bo march re ngwaga o thoma wa Nafcok mo tse gore
2: age ge re lebeletše kopano ye ya go sasa ke palo ya boragwebo le boragwebo potlana ba bakae ba e leng gore le ba letetše gore ba tsenele kopano e
3: ke kotokoto e ka segobjane
2: gomme šedi ya lena e ya goba go dintlha dife tša botlhokwa letšatšing la go sasa
3: ya mathomo re na le ba re na le sekwera le mmušo bosasa re tlobe re na le ba batla gore botsa gore special economic zone tsa ka tubatse se bereka jwago sa bobedi le African Bank e tlo be le gona e tlo re botsa gore ba ba nyaka go masheleng a go ka bua wetsa a ka go di share tsago tsa bona e sa ntore ba le de kae
2: age
3: ke dingwe re nyaka go tsiba ka botsibo gore a e le go borra kgwebo ba dilo tse di baso ba etsa go boroko keng ba re botse re dikgwetse ka mokara tsona re kere ge dikgweditse kakile re ile kopana le motho re tlhope re raga ke re bona gone gore le ka tlasa ge le ka didiba tšhidi dimembara tša rona di lla ka seleselesele
2: age e le gore taba ye nngwe tatengphatlhele ka gore re no fela re e kwakua le kua borakgwebo ba e leng gore ba tlhobaela gore ga ba humane dikgwebo mo no provenceng ya Limpopo ka gore ga ba kgausi le boradipolotiki bao ba itsego ntlha ye e šetse kile ya tsweletswa mo go lena re lebeletse borakgwebo le borakgwebo potlana mo no provenceng ya Limpopo
3: ekutšaga botse mašhao gore ge le sa kwane le sa ipoke la ba mokgatlho o teng le tlo mpalela ko go ka fetsa menyetla e leng gore mmuso latlela smolang ba le ba le go gausi le mmuso ke bona ba fetsago se ba ba tsebago le ba na le go di-connection ke tsone taba mokutoe e dira ko gore mmuso o na le di-policy tse e tswago e dintšago ake go tshwana le black economic empowerment gone jalo go na le procurement system e tlo go tsena e ntšha o na le small business department o na le dilo tse ntšhi tse e leng gore mmuso o tsa le tsone fela mmuso o ka ka kgona go ka spetisa menyetla e go boradi-business ge boradi-business bona ka go bona ba sa rate ka mokhuto o teng ke go fa example small business Black Economic Empowerment Act. Ebile bona nako e telele and-e e be e gapa ke rena boradi-business gona ke nako e re re sa kwane mola e ba go molao ra o itlogela ase ke ra e manage ale ba bakadile go molao o e le gore go ka direga so e le dintha premier ba ba fetsa menyetla re ke gore ba gautse le mmu no taba ko borena ka borena re santse re diše dipolicy tse e leng gore di tlile re gola ke se nako ke tlo go se dira
2: age e le gore se boledisegolo letšatšing la go sasa e ya go ba mang kopanong e ya lena ya botlhokwa
3: re na le ba special economy zone ya feta gomotibase re na le African Bank ya tle ya re the national president Musina e le gore ke member wa the provincial task team ya Limpopo le morena golane ke bona ba e leng gore ba tlobe ba tswedi ditaba ka botse ka motswane ba botsa maloko gore ana go tloga mo leakae
2: age e fitlhane
3: gore borakgwebo ba tshwanetse ba bone menyetla e lego e le go e gore ba kgone go fitlhela menyetla e lego gona ya go godisa di-business ya
2: bone
3: e bolela ga botse gore economy ya province ke 500 billion ga gona le billione e ka o tee ore ka mothuta go mo province
2: age le kwagetse ka ntlha yore a ruma le lena bjalo e ya go fitlhaneng kopano e ya lena
3: e thoma ka 10 yo fela ka 3
2: o ke a letšatši
3: ee and then go tloga moe ka di 24 re tlobe re le vembe ka di 3 re tlobe re letlobe re le go tapeka ka di 3 re tlobe re le vembe jalejale go fitlhela re tlo feletsa re le Capricorn
2: leloko la komiti khuduthamaga ya mokgatlho wa borakgwebo wa Nafcok provenceng ya Limpopo tate Benem Phatlhele re lebogile tlhoko la tsela mantšiboeng a
3: ke batla kgomisa mabapi
2: age
0: bjalo gona ba papatso ba gona ka nnete
4: ga Shoprite re bušetša tšhelete go tšeo balapa ba di tlhokago kudu ka ditheko tša rona tše fokoditšwego seo se ra gore o ka swipa gomme o seketše ge o reka di 2 kg tše tharo tša Right Brand Medium Grain Rice ka 59 ranta fela le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka teko fase ya $129.99. Dintlhola ka tse di gotsegala go thoma ka di 7 go fitla ka di 20 tsa September 2026. Reka ka basic food subsidy ya rena. Ga Shoprite fela. Di teko fase tseo ka di tshepago ka mehla.
5: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Lenano e sala tlhokwala tsela la mantsiboa re gatela pele. Khamphane ya mmušo ya dibese ya Great North Transport GNT ka boripana e tsebišitše go boela sekeng ka botlalo ga ditirelo tsa dibese go ralala le ditsela tsa yona ka moka ka seleteng sa sekhukhune gona ka mo Limpopo. Se se tla thoma ka la 14 kgweding yona e ya Setemere e le go mošupologo wa beke yo e tlago. GNT e re ye ke phitlhelelo e kgolo go leano la bona le boikgafo bja go aba dinamelwa tsa botlhe go badudi ba Limpopo. Go kwa ka ditaba tse ka botlalo motheletše re amagala mo magaleng motlhankediphetiši wa motswa o swere wa Great North Transport ke tate Charles Mashele. Tate Mashele, re a lamagala go nna no la tlhokola tsela thobela.
6: Thobela Mogashi, ke dumedisa le setšhaba le batheletši ba Thobela FM.
0: Age, le re go tloga ka la 14 kgweding yona ye re le go yona ke mošupologo wa beke o e tlago. Dipese tša lena tša GNT di tlabe di boetše ditseleng tša tsona ka moka tšeo di hlathilwego ka kua seleteng sa sekhukhune. Le ka re botša ka botlalo ka se.
6: Ee, ka di-14 tša dikgwedi ya le re yang go yona mošupologo. Re tlo ba re bula ditsela tse re di operatang ka kontraka ya rena le Department of Transport tse re di operatang ka operation ya rena ya ka mo sekhukhune di-depoteng tsa rena tsa Marble Hall, Motetema le Bapedi tse di tlo dumelang gore ditsela tsotlhe tse ba re fileng tsona gore re di operate di operatiwe from tšatši leuwe go ya pele.
0: E le gore tsona ditsela tse re bolelago ka tsona tate Mashele di be di dutse di le gona goba lebe le sa di šomiši le le khamphane?
6: Tsona ka kontraka e ka mokgwa e ngwadilego ka gona le ba ba Department of Transport di be di le gona ntse di le se re se bitšang health trips. Ka re Great North Transport ka se sebaka e ne e sene dibese tse di lekanang go tsamaya ditsela tse ka moka. So ka re re le bone province e kgonne go thusa company ya GNT go introduce-wa dibase tse dintshwa since mathomong a kgwedi ya May. Ke plan ya rena gore re netefatse gore ditsela tse ntse di le on what re bitsang held back di a tšwetša pele di a tsamaya re kgona go tsamaisa banamedi ba rena.
0: Ka palo ke dibese tše kae tše e leng gore le tlabe le di tsentšha gona ditseleng tše o lebolelago ka tsona gona ke tše diswa dibese tše goba ke tše e leng gore di lokišitšwe fale le fale goba gona go mpshafatšwa?
6: Dibese tše ka moka ke tše diswa tše di tlabe di introduce-wa ka mo sekhukhune. Ditsela tše di be di tswaletšwe tše di le gona e be e le ditsela tše di ka lekanang 26. So se se ga gore re tlo bula ditsela tse ka moka ga tsona di bisi tse re di oketsang ka kwa ga sekhukhune region all together e tlo ba gore ka mabolohole re tlo oketsa ka di bisi tse 4 ka motetema e tla be le bisi tse 5 and then le ka mabolohole re ka re okeditse ka bisi tse 5
0: di tsabe di lekane tate mashele go ba go sa tlo hlokega tse dingwe tla tsa tlaleletjo ge re ya kua pele
6: di go tsama ya ditsela tse tshetse di be di tswaletjwe tse di rena le ntjona le Department of Transport di tsitse ka moka di tsabe di re netefatsa gore re tsama ya ditsela tse ka moka tse re fileng ntjona
0: Lily Great North Transport le bile le botata ka dipese tsa lena gona ka seleteng sa sekhukhune le rena taba ya gona re ile ra e boledisha gona fa go lana la hlokala tsela fao dibego di thibelwa gore dinametse badudi go ba bona bana medim ke ba bangwe ba bora ditekisi e ka bagato ya lena ya go bushetsa ditirelo sekeng ka botlalo e ra gore le gonne go rarolla botata bo
6: ka se se ba tsere sa tshola pele re boledishana le bona ene tshola pele re sa tlo tshola pele le re boledishana le bona re ntse re dia di lotse tsa go bula ditsela gore ba tsebe gore re ditsela tse re di bulang ka moka re bula ditsela tse re filing the Great North Transport ke Department of Transport and yeo e re dumelela gore re operate ditsela tse loreng re ne re meilwe tsona gale le gale di ne di sa yeme polelo tsa rena le bona di sa tswela pele ene di tswela pele ga botse re tshepa gore le ditlhakane tse re sa tlo di dia le bona di tlo kgona go rarabola mathata a re na leng ona wa go thibela ditsela re re boledišana re kwešišana go tsotlhe tse ba di reeditseng gore re thuše gore di solviwe ka speed
0: ebile ke be ke sa nyaka go botsiša gore e ka ba go na le tse e leng gore ba nyaka lena bjalo ka khamphane ya dibese le diela shedi goba dinyakwa tsa bona e le bora ditekisi di akaretsa tse di fe ge e le gore go a kgonega gore le re tlhalosetse
6: dinyakwa tsa bona ba di boletse le rena ene re sa tlo tswela pele re di bolela le bona dinyakwa ke e kgolo e di a le ke taba ya re Great North Transport e be e sa operate for dikgweding tse di fetileng and le bona gale ba operator in those routes but mo re dutseng gona re boledišana le bona and go tlo ba le due e bitswang subcontracting le bona as a requirement ya the department they would be batho ba re ba bitsang di participant ya tsona
0: le re gape le tlo tlhoma lenaneo fa e leng gore le tlabe le tsebiša badudi ba Limpopo dibese tseo tse dimpsha lenaneo leo le tlile go sepetswa ka tsela efe gona le thomaneng
6: lenaneo le thomile maga e le legolo le tlo diwa ka kua ga Janifes tsa di 17 where re tlabe re tsebiša batho re ba bontšha le di-bus epese tse dintšhwa tse di tlabe ditlo di tlabe di le mo strateng and then moboleledi wa rena wa Great North Transport ke ena a tswelang pele a tsamaišang tsela poledišo ye le batho ka moka le setšhaba le di-deport managers tsa rena ba ba leng at di-different branches tsa GNT ba boledišana le ba diforoma tsa rena tsa transfer tsa bananedi le bana ba ba dibese le dikgoši tsa mo ba operatang gona
0: a rumeng tate mashele ke eng se o letlile go se dira le le GNT go fapana le peleng go netefatsa tshireletso ya dibese tsa lena ga mmogo le banamedi
6: se segolo ke thuso ya le banamedi ba rena SGNT Transport go ebe bona ba mathomo ba go re tlhokomela di di bisitse tsa rena go bana ke bona ba namelang di bisitse re ba bona e le batho ba dumelelwa go senya di bisitse ba sa boledi go ba ba sa thusi ka selo ke bona ba tla be ba sa re thuseng gore re die dilo tsa rena gore GNT e be betere. Se segolo se re se dileng as GNT Transport ke go beakanya ditsela tsa go ketsa pele go bontsha gore mo re sanetseng gore dibase di sedisiwe ka nako ke di tshwanetseng gore di dire gore dibase tsa rena di reportiwe for tseo di sa di dieng gabotse di action di tseiwe ka nako go netefatsa gore re seke ra ba le ka ga mathata a ileng ga ba ona a pele we dibase tsa rena di senyagang di sa lokisiwe ka nako gobane ne re sa di dilo ka mokgwa o puka e re botsang gore bese e tshwanetse e manejiwe ka ona.
0: Motlhankedi phetiši wa motswa o swere wa Great North Transport GNT ka boripana tate Charles Mashele, re lebogile nako a lena re ra le ka moso.
6: Tameng a re lebogeng, thank you.
2: Ka bjale re leba go maikutlo a bathieletši ao ba tšweleditšego ka mokgwa wa WhatsApp. Madumeši a re atamiša tlhokwala tsela ke mantšiboa thobela.
7: Setlhopha sa tlhokwala tsela gabotse e le gambling yona a ke mathata mo go rena, a ke mathata ene di a reja dilo tse mararo no tswela pele re gambola ke se sengwe se se ntabang le go feta. Nna be ke fa batho maele a gore ba be le shedi kudu ga o etsa mo tabeng tsa go gambola, ba tlhokomele ka gore gambling di ka o thubela lapa. Ba be le shedi, ba be le magomo. Mogalesepho go atlha ka Benina Park ga e tlhabine ka mogomo ya maikutlo a ka o sa manepelo le bagašwa e šitalo ba tsweletse.
8: Thobela ka mošate. Nna ke no bona go le kaone gore batho ba re loke di-gambling ka lebaka la gore mešomo ya gona ke yona tsela e kaone ya go itirela mašeleng gore batho ba kgone go bea borotho tafole. Ke jwa moledi wa baka mo ZB Makhushwane.
2: Age re napile re lebogile maikutlo ao a lena bathieletša e leng gore le a ntšhitše ka mokgwa ola wa WhatsApp. Re napile re romile lenang la tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kwa bo mothopoga wa ditaba la bora re le botse. Ke la senyane kgwedi ke ya Setemere ngwaga kwa 2020. Nna ke nna Eric Mashao ke nna ga ke nnoši ke na le Peki Mašhitela ke mologadi. Re a leboga Beatrice Tšhilwane le Mmabaloi Mabitsela motsweletši a le metšhineng Pontsho Motlhoo la batsweletši bagolo Mmatsheko Malatši le Shebo Mašamaite motsweletši phetiši Mapitse Botlhoko. Re a leboga ditaba tša iri ya bošupa ka Stanford Phuthi Matlho.

0: metsetke masepediši ba fela re tsela e renyela ya bošhepago mašhata kwa tsebo le bethabatšhe bathelete batho ba lefame re tsena kwa re le dumedišeng go le le kgausi moleka bana le gona le namaile re tshepaga botse gore le iketlile kure ka gore ke letšatši le le goreng re tlo namare lefa bapadi magareng a setlhopha sa Mamelodi Sundowns e etetše fa ka setlhopha sa Sewelele e le papadi ya phetho ya premiership go mo sekale bala fa gore setšhaba motshwane ga mmogo le Dr Maphalla ke bona ba e le gore ba tle go fa papadi go tswaka kwa lepatlelong la Loftus mo letšatšing la lekgone motheo tša thobela FM nakatle fortle setwa ga megala ke mokone ka metlha le mabaka ga ke sepele ke nnoše ke sepela fa le natinae se nati kwa go kubiana ke botsweletši wa lenano le mošobile go fitlhela motlhano sekale bala fa gore ona Isaac Silwa wa mašila ebile lekgono le ke letšatši la go le matswalo re a modimo a mogodiše motheo tša thobela FM re molakaletša matlhatso le matlhano le go tsotlhe tšeo a di dirago nnete gona gore jalo magagešo re namile ntle le go senyana gore tlo ketebelang ka kua Loftus re ya go kopana fa le yena setšhaba ga motshwane ka mmago le yena Dr Maphalle re kwa gorena ke di fentse ba re tshwaretseng tsona re ke ntle le go senyana go ke dira ka tsela ye ke tsene ke ba tsentšhe semmušo ke nama ke boela ka thoko ba tswele pele ka papadi magareng ga setlhopha sa Mamelodi Sundowns le sona setlhopha se sa Sewelele FC.
1: Papadi ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Papadi ye e tlišwa wena ke setšhaba motshwane dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Ke go leboge tlebozitho ke tse sebaka se go dumediša batheletši ba thobela FM mo tšatšing la lekgono ba dumedišwa ke setšhaba motshwane wa reng kgomo ya swa e rangwa go tswa ka keno lepatlong la yana Loftus mo e le gore tlotlišetša batheletši papadi e le papadi ya 42 ya tsona dipapadi tša yana Betway Premiership mo setlheng sa 2627 e le setlha sa 33 tsona dipapadi tša yana Betway Premiership di tšea karolo go tswa ka ngwaga wa 1996-97 bjalo o tsebe ke setlha sa 57 go tloga mo lepapadi tša kgwele ya maoto ya maemo a godimo di ralo ka kakeno la Aforika Borwa go tloga mo ngwageng wa 1969-70 ge tsona dipapadi tša league e kgole di ralo ka kakeno la Aforika Borwa tlhopha sa yana Mamelodi Sundowns ba re ba tsela papadi ya tša lekgono ba le maemong a pele ba raloka letlhopha sa yona ba raloka le sa ona tlhopha sa yona Sewelele se e le gore se maemong a bo lesomenne jalo o tsebe tsona ditlhopha tše motheletše la mafela le ge di be di raloka e be e le papadi e le gore ile fela e le tše šupa tša sanaosene tša tlhopha sa yona Sewelele papadi e le gore ile a dira recordo e ntshwa mo papading tša Aforika Borwa mo re bone dino tše dintšhe ka papadi e tee e le papadi ya leake motheletše wa thobela FM o tse motšatši la lekgono ga ke sepele ke le tee bjalo re ba bane ke nna ke wena ke tlebozitho ga mmogo le nathi bjalo ere ke ipele ke tlo go fa sebaka doctor sa go dumediša batheletše ke ba botse gore ditlhopha di pane bja motšatši la lekgono ke thoma ka setlhopha sa baeng e leng sona setlhopha sa yona Sewelele ka mo dinong ka tšedi sa 15 ba na le yana gift wa ga Mthombeni o e le gore ke papadi ya gage ya mathomothomo ya premiership mo le maemong a bobedi ka tšedi sa bobedi ba na le Yandi Samfolosi a boraro ka tšedi sa 20 ba na le yena a phiwe balete mo le maemong a bone ka tšedi sa 33 ba na le yena Siyabonga Ndebele a bohlano ka tšedi sa bone ba na le yena Thabiso wa ga Sesane mama botshela ka tšedi sa 20 Shere Kobedi a bošupa ka tšedi sa botshelela ba na le yena Selaelo Rasebotša a boseswai ka tšedi sa boseswai Lebogile Mokhuane mama bosenyane ka tšedi sa ya bo lesometee Kristen Saile mama a bo lesome ka tšedi sa bo lesome Sundowns ebile ba go le kore e tšeneng ya ba palela kgwele go tlhopha sa yona Sundowns šireletša ba tlhopha sa yona Sewelele fela e wela gore tebogo Mokwena e be ile na Mokwena o tša kgwele le ka reša mo pele ba leka ba tsenya maoto a sona tlhopha sa yona Sewelele ya ba palela kgwele ba re raro ke le magoga le ba tlhopha sa yona Sundowns be ke sa bolela ka maemo a bolesome ke yana Vincent Pule ka tšedi sa bolesome a bolesome tee ka tšedi sa bošupa ke yana Neo Mogatšhane mo e le go lebela tlhopha sa yona Sundowns mo tšatši la lekgono ka mo dinong ka tšedi ya 30 ke yana Ronan Williams maemong a bedi ka tšedi sa 20 ba na le Zuko Mdunyela a boraro ka tšedi sa botshelela ke yana Postman Maphosa Modiba a bone ka tšedi sa 42 ba na le na Malibongwe Prince wa ga Khoza maemong a bohlano ka tšedi sa boraro ba na le na Khulumane Ndama mane ke bona sa re tlhopa sa ena Mamelodi Sundowns motheletši mo tšatši la lekgono jalo go lebelela maemo a botshelele ba na le ena Tebogo Mokoena ka dirisa ya bone a bosupa ka bodirisa masome4tharo ba na le ena Kutlwano Lehlako a boseswai ka dirisa masome2di ke ena Sphelele Mkhulisi a bosenyane ka dirisa ya bolesome2i ke ena Brylion Monise maemo a bolesome ka dirisa ya bo masome2i senyane ba na le ena Antonio Van Wyk a bolesome2i ka dirisa ya bo masome3tharo ba na le ena Cassius Tumelo wa ga Mailula tša go lebale ka go rena kwa pele go tsoa ka bodino ke na gift ga mothomeni romela ka montle go leo lebelela mo bankeng ke thoma ka tlhopha sa ena Siwele le bana le Samkelo Xolo Benjamin Sabre Njabulo Ngcobo ya Everant Ngusane ba na le ena Manelise Masibuko Hamsa Isa Tebogo Potsane Thato Letshedi Specifically wa ga Jesa ba tlhatlha ke ena Godfrey Mosoetsa o e le gore ke mošomo wa motswa o tshwere mo go wena yena Godfrey wa Mosoetsa re tseba re tlhopha sa ena Siwelele ba fegile motlhatlhi wa bona e leng ena letlhonolo seema lebelela tlhopha sa ena Sundowns ba na le ena Ricardo Gos ba na le ena Mthobi Mvala Thapelo Morena Fawaz Basarin, Marcelo Ayende, Temba Zwane, Sianda Ndlovu, Tashrik Mathews, Igram Rinas, Batatakena, Miguel Cardoso, Basaro Tlhopha sa ena Sundowns, Mwele re lebelela setlhopha sa maloko ane se eteletse pele ke ena Siyabulela Kunta, o thuša ke ena Kamusi, Razi Mizwane, ga mmogo le ena Thembinkosi wa ga Mangai, mo le maloko ane wa bone e le ena Kenneth wa ga Mamegwa, Match Commissioner mo tšatši la lekgono ke ena Robert wa ga Sithole. Doctor.
3: Akole
2: bo re motšhone wa thulare ke dumedi she. Are ba re tlhopa sa sa sa go ya ba palela go leo. E pa la na Brian Leon Moniz. E fela matong a na gift wa Mthombi. Mo Robux Mthombi.
3: Ke dumedi se ba tšedi tšwa la FM ga mo le Zito le na tšina sentšo le tšwa le wa le naneo. Ke re go wena ke re tlhopa sa Siwelele sa Masele ba tla mo papanyeng ye bo shong bya le khono ba tlotsa kgatlhano le tlhopa se ile gore go setloga se shoma ga botse. Mamelodi Sundowns ba di tša bona tše tshela ga bana ga bana sa ka ba latlhegelwa. Mola Siwelele FC mo di papanyeng tša bona tše tlhano tša league ba ra lokile maleka go tšepedi ba la tlhagola go tšetha.
2: Lebelela sa rotlhopa sa ena Siwelele motheletši mo historing ya bona ba fentse papadi e tee fela ba etile ba sa rotlhopa sa ena Siwelele. Letlhako tša go ile toromela mo morago mo go na leng na Marikosa wa tšeke na Prince o tlo romela ka kwa batlhabela lepatlelo mo go na lena Khulumane Ndamane o tshela centaro tsa reka re tlhopha sa ena ya Siwelele ba tša go le ba toromela mo go na leng ena Antonio Antonio tša go lefana Mari Prince wa tša toromela ka bodikela ba lepatlelo mo go na leng ena Mtunyelwa Mtunyelwa tša go lefana Tumelo Mailula Mailula tša go le toromela kwa morago mo go na leng na Malikosa ba tša ba efana Mrembola tša go letelelo e romela kwa pele mo go na leng na Postman karareti ke na Postman a ka beta crosso ye kotsi palela go leo ba re e tshotse ka montle a be yona go kick ka sona tlhopha sa ena Siwelele e le noto Siwelele noto tlhopha sa ena Sundowns re le mamototsong wa bone wa papadi jalo go lebelela motheletši tlhopha sa ena Sundowns mo setle se re le mo sona no e le gore ba enositse ka pelapela mo setle se ba enositse mo mototsong wa bosupa mo le go lebelela tlhopha sa ena Siwelele mme ba ile mainisa ka pela e be e le mamototsong wa masompedi senyana tša go ile go tswa kwa morago ke Rendebele o tlo romela ka bodikela ba lepatlelo mo go na leng na Baleti Baleti tša go tlo romela kwa pele fela wa gara ke ena Khosa le ka tsenya loto ba tsenya maoto sa tlhopha sa ena Siwelele ke ena Chris ke ena Saile o tlo beta cross mo pelare 18 go leka bankotsi ba tša go le kotsi ya ba palela ba tlhopha sa ena Siwelele ya ba palela Siwelele e palela ena Selaelo Rasebotsa ke le ralo ka mo tlhopha sa ena Orlando Pirates yena Selaelo Rasebotsa le ge le gore pele ga mo o ba le mo tlhopha sa ena Super Sport United yena Selaelo Rasebotsa jalo doctor o lebelela mo tlhopha sa ena Sundowns o lebeletse ena moswararino e leng ena Ronan Williams ke papadi se e le gore mo la fitlha mo setlhopha sa ena Sundowns ba latlhegetswe ke papadi e tše pedi fela a le mo setlhopha sa ena Sundowns a raloka mo la fitlha mo setlhopha sa ena Sundowns ge ba le ka gae ba sona tlhopha sa ena Sundowns fere papadi ba tša go le ba efana Mrembola wa etša Mrembola to romela ka moragona Postman wa etša to romela mo go na leng na Khulumane Ndamane Ndamane o tša go le to romela mo go na leng na Prince wa lebela ke ena Prince wa ga Khosa romela ka bodikela lepatlelo mo go ketimang ena Mdunyelwa Mdunyelwa tša go le to romela mo go arebe lepatlelo mo go na leng na Mkhulishe wa etša efana Prince Khosa Prince o tša go le efana Mrembola o setša mo go ena Prince wa etša ke ena Malibongwe Prince romela ka kwa batlhabela lepatlelo mo go na leng na Ndamane Ndamane o tša go le wa lebele raišika ke na Ndamane o tlo romela mo go na leng na Mrembola ka gara dikoriko sa lepatlelo tša go le ke na Mrembola o tla rena ka bodikela lepatlelo tša efana Zwiko Mdunyelwa Mdunyelwa tša go le o efana Lehlako o nyaka tsela ke na Lehlako tšwa ka bodikela le ka feta ka gwele o efa Tebogo o efana Cassius wa ga Mailula ba tša go le ba efa Lehlako ka gara 18 tsenya maoto a sa rotlhopha sa ena Siwelele e sa le mo kotsi gwele ba a širiletsa go tswa kwa morago ke na Baleti ka go eketsa ke na Baleti ba tša go le ba e romela kwa pele go le telele ba sona tlhopha sa ena ba romela kgwele kwa pele ba sana tlhopha sa ena Siwelele mo go seda motho Sundowns ba efenya kgwele ba e romela mo go na leng na Mrembola Mrembola o tša kgwele efana Monise gore a tswe ka lebelo ba a širiletsa Monise ya mapalela kgwele eo e felela matsogong a ena Tshukwana ke ena Chukwana Mthombeni ke boletse re ke morwa Bucks Mthombeni ke re noma o loba wa sana tlhopa sa yena Kasrik se le re ma tsatsi ya le gone se bitswa re ke yona Real Natives sana tlhopa sa yena Kasrik Stars tsa go le ba tlhopa sa yena yana se wele le ba le ka go isa kwa pele fela go apala e tswela ka mantle go le ba re inchi tshikela ba tlhopa sa yena Mamelodi Sundowns ba re inchi tshikela ba tlhopa sa yena Mamelodi Sundowns jalo go lebelela tlhopa sa yena Sundowns doctor mo dipapading tsa yona Betway Premiership ge ba raloka papadi ya laboraro e le bosego la mafelo le ba tlhagelwa ke papadi ba raloka e le laboraro bosego e be e le mo setleng sa yona 1920 ba fenya ke tlhopa sa yona Orlando Pirates ka kwa go la Orlando bjalo go tloga moo go fitlha mo tšatši la legore tlhopa sa yona Sundowns ga se setlhopa se leo se latlhegelwa bonolo ge se raloka mo tšatši le laboraro e le bosego
3: ebile go fetsa go bolela ka sona setlhopa sa Mamelodi Sundowns tšhaba ke setlhopa se e le gore ba kgona go dira diphetogo kgafetsa-kgafetsa papadi ka papadi lebelela diphetogo tse le gore ba di dirile mošegong bja legono go lebelela setlhopha se e le gore se thomile kgatlhanong le setlhopha sa Golden Arrows mo papading ya letšatši la Sontaga Manthapama ba dirile diphetogo tše šupa jalo se se botlhokwa-tlhokwa ko go tlo bona gore na nyalelano ya gare ga Malebogo Khoza ga mmogo le Khulumane Ndamane e tla ba e bjang kwa morago wa lebelela gape re ba Mamelodi Sundowns se tlhasela rene go bona gorena kutlwano le tlhako o tlo kgona go nyalelana bjang ga mmogo le Brian Leon le Kaisha Smailula ge ba tlhasela
2: lebelela ka tlase ga metsotso e lesome ya mathomo mo setlhe se re le mao sona tlhopha sa yona Sundowns bane setse nno e teng ga ba sonwiši mo lebelebela tlhopha sa yona se welele ga ba sonwiši ga ba sonwiši mo metsotsong e lesome ya mathomo ya papadi jalo o tsebe sa gore tlhopha sa yona se welele ga se setlhopha se re se šoma ga botse mo karolong ya pele ya papadi e bane setse nno e teng fela Sundowns ba tša kgole ba e romela kwa pele fela ba palela kgole le ka go kitimela ka na letlhako ya go mošia e tswela ka mantle ba re a bona go kick ga sona tlhopha sa yona se welele
3: taba ja ona se welele a dinkgebo o se le ga tete setšha
2: jalo ke lebeletsena maloko a me e leng ena Kunta o kitimela mo go na lengena Kenny Mamegwa ga ke tse gore ke eng se re re setlwa sa magatlhe yena Kunta e fela e tlotlwa go ile go tswa ko morago e tlosa kwa tlhopha sa yona Bloemfontein yona sewelele ba tša kgole ba efana Mthombeni wa e tšefa mphašhana romela kwa pele ke go letelele e tla ka bodikela ba lepatlele mo go na lengena Vince the Prince fela ba itše ba tsenya dimaoto wa tlhopha sa yona Sundowns e tswela ka mantle ba re ntšhitse ko wena Pule Sundowns ba tša kgole ba e tlosa ka lebele ba e romela mo go na lengena Malebongo Prince wa e tšekera Prince kgotsa e romela mo go na lengena Ronan Hayden o tša kgole tse romela mo go na lengena Ndamane Ndamane o tša kgole wa e ketla ka mokare tlhopha sa yona Sundowns ke ena Khulumane ga Ndamane o ya go e romela mo morago mo go na lengena Maronza Maronza o tša kgole efana Prince wa ga Khoza Khoza o tša kgole romela ka bodikela ba lepatlele mo go na lengena Mdunye wa e ga matlo e busetsa mo morago mo go na lengena Prince Khoza o e le gore o gomile kgwele go feta dibapadi ka bobongwe ka Afrika mo sebakese ba tša kgole ba efana Ndamane Tricia Santara o romela mo go na lengena Postman Postman o tša kgole o ya go e romela mo go na lengena Van Wyk wa le mama Borosomete ke na Van Wyk o ya ka re 80 ke na ma Van Wyk o efana Postman ka ra 80 o le ka bankotsi ba a šireletša ba tlhopha sa yona se welele fela Sundowns ba le kgona go fenya kgweleo ba gapeletša tlhopha sa yona yona se welele gore ba dire khutla ba sona tlhopha sa yona Sundowns e le khutla ya mathomo ya tlhopha sa yona Sundowns mo bošweng bja tšatša legono e le khutla ya masome a mabedi mo setlhe se re le mo sona ya tlhopha sa yona Sundowns jalo go lebelela ditlhopha tše e le gore di nošitše dino tše dintšhe motheletše go tšwa mo dikhutleng go fitlha mo tšatši la legono ke sona tlhopha sa yona Sundowns le setlhopha sa yona Richard Vay ba nošitše dino tše pedi go tše pedi ga re bone khutla ya go tswa ka kwa botlhabela lepatla gore ba tlo šoma bja matlhopha sa yona Sundowns e ya go tloša ke ena letlhako ke ena Van Wyk tša go le romela ka re 18 ke go lenya ka ditlhogo ya bapalela ba e šireletša ba tlhopha sa yona se welele yo ke timela kwa tlhopha sa yona Sundowns ba tša kgole ba e romela kwa morago ke ena Mdunyela ga le go lebelela doctor dibapadi tše digital ka mo maemong a bobedi mo tlhopha sa yona Sundowns ke ena Mdunyela ke morena ga mmogo le Modau ke dibapadi tše e le gore a sa dibapadi tše e le gore ka di kgwetša ka di 18 ge go na le khutla ga ke tse gore motlhomo ka baka la gore ke dikgopana goba a se dibapadi tše e le ba a tetshepa go ya kwa pele a re bone ano Van Wyk bata cross ka bankotsi ya bapalela kgweleo e palela ena Monis a betile crosso ye botse kena Van Wyk a palela go fitlha mo go yona kena Brian Leon Monis o tswa ka kwa go la Thupaco ka kwa go la Colombia
3: ebile go bolela ka maemo a bobedi a setlhopha se sa Mamelodi Sundowns sa Masandawana setšhaba ke kwele ka pudi ya tsela ke topile ka tsebe gore Thabang Matungi le yena ko mongwe e le gore setlhopha sa Masandawana se mongwadišitše mo matšatši a tlang re tla go na le kgonago le ntšha re ka bona ba mo tsweletša ka ntle
2: ba tloga ba le busy ba tlhopha sa yona Sundowns mo matšatšing a ka bang a šupa doctor re bone sa ile o tša kgweleng re tla ka Khoza o ya ka re etri ke na sa ile Christus bata cross ka bankotsi šireletša ke na Ndamane ba tša kgweleng re romela gore moremola moremola o tša kgwele efana Mdunyela o tla rena ka bodikela kena Mdunyela o ya kwa pele tsenya le tloba sa yona tlhopha sa yona se welele ba e fenya kgweleng Pule o bata cross ye telele tsenya mo ya amogela kena Maronza ebe ke sale ka go bolela doctor gore tlhopha sa yona Sundowns ba tloga ba le busy mo beke tse ka ba tshepedi re a tsore ba ngwa ri tshe swa parisa tsona le yena swa parisa tsona le yena Van Rooyen bya bona le mabarbare a ba tya kgole ba romela ka 18 fela ba palela ba gona le mabarbare a ke tsebore ke nne to fitla kae a gore ba ngwa ri tshe swa pari ile ngena thabo qele o le o ba ra ka mohlopesa ra Kaizer Chiefs palito tya kgole go tswa mo mara mo tlopesa na si welele bo ya go iragala mo kopela mo gona leng na Christian Saile bo gana ka na mali bo go khosa o tya kgole to romela kwa mara mo gona leng na ndamane ndamane o tya kgole o romela mo gona leng na spelele mo khulise wa leng ka di go sala patlelo wa le bela ka na pitso bo ya go romela ka kwa ba tlhabela patlelo mo gona leng na postman o e be fase ka ka na postman o beta cross e ka ba kotsi ya pa e sala mo kotsi kgole wa le teke ra kishas wa ga mailula ka ra 18 tya kgole ka na balite bo ya go romela kwa pele mo gona leng na Saile senya lo to bo tloko ka na khosa ba le bona re push malo kwa na re phoshe ka la batlhopasana sa announce re le mo mototsong wa bo lesomepedi mo karong ya pele ya papari e sa le noto tlhopasana sa announce noto tlhopasana bleng for nrc welele e ke toba kare celtic ke toba kare celtic motheletše bjalo ge o lebelela dipalopalo doctor ke boletše gore tlhopasa sa announce la mafelelo ba lafegelwa ke papari e le motšatši la laboraro e le bošego e be e le ka setlha sa yana 1920 ba fenywa ke tlhopa sa yana Orlando Pirates ka kwa go la Orlando mo e leng gore go ilwaniša yena sebapadi go tshwaka kwa go la Malawi e leng yena Gabarino Mohango fela papadi matšagole ba tlhopa sa yana sewele le bale ka go iša kwa pele fela wa gare ka yena postman o romela mo go na leng yena Van Wyk o yalana kwa pele ka yena Van Wyk wa itsa to iša ba gare patela gona Mrembola Mrembola o tšagole wa e fetiša bale ka go iša gona Mailula ya mopalela kgole yo thiba ka yena Apio Balete o e fang phašane tla mo pele ke timela ka yena Christian Sahil wa lebela ka yena Christian Sahil o tšagole le ka feta ka yona go fitla mo sebakeng se wa itirela mo go yena cosa yena Christian Sahile
3: o togana le lebelo Christian Sahile re a tseba ka maralokoe le gore o rata dikgole tse e le gore ba swanetse go mo direla di-through pass ka through pass o dira bonetse ba gore o fitlha pele ka maralokoe le gore o ralo ka kgatlhanong naye Christian Sahile ko mongwe wa diphetogo tse e le gore setlhopha se sa se welele ba tlile ka tsona diphetogo tsa bona tse e le gore ke tšenne setšhaba kgatlhanong le setlhopha se ba ralokile naso sa Kaizer Chiefs mo letšatsi la Sontag mo ba latlhegetsong ka nno tse tharo go tse pedi bjalo kgona go bona gore Christian Sahile nnete gona ga a thome papadi e ka phoso bosegong bjalo kono
2: tšagole karanete kotsi ragala kwa godimo ke na Mailula
3: ka lebaka la gore o tliša maatla ka mo letlhakoreng le langele wa rereša gore malebongwe kgosa ga a tope ka selo ga a bone ka selo o tshwanetse gore a mme leitlho ka gore Christian Sahile ke moraloko e le gore go tloga le kotsi kotsi ra mogopola le ga bile ko setopeng sa Kaizer Chiefs le gona o tloga e le gore o šimile ga botse
2: noto tlhopa sana sa nonse noto tlhopa sana sewelele e le tsona dipapare tsa yona Betway leche ba tsa go ba tlhopa sana se wele le ba romela kwa pele yo ke timela ka na mdunyela wa etlogela re tshwele ka montle kgweleng e be tatlhelo ka sona tlhopa sana sounds jalo ke le re kwa ke tshe motse le go no doctor go re tlhopa sana polokwane se tlhopa sana marumo galant le bona ba bontshi tsena ba dire le phetogo mo bankeng ya bona ba tsa go le sana go le ka ba kotse bonis ya mo palela wa tiba ka na tshigwa le sala mo kotse ba ntsha mo kotse yo wala mo na lang na Vincent Pule Vincent o tsa go le wa re shika ka na Vincent Pule ba e bitsa ka na Christian Sahile pele o tsenya no to ka na mdunye wa e fenya to romela kwa mramo na leng na postman postman o tsa go le to romela kwa mramo na leng na maranza maranza o tsa go le o romela mo go na leng na mrembola mrembola o tsa go le wa lura shikae o romela mo go na leng na mkhulise ka one touch romela go na mrembola wa go rometsa ka lotola go jaka na mrembola o tsa go le mo bogare patlelo wa lwela ra shikae romela kwa mramo go na leng na khurimane ndamane ndamane o tsa go le o romela mo go na leng na malibongo prince ga khosa khosa o tsa go le o nyaka tsela to romela kwa na mrembola wa le bogare patlelo wa tsa tsa fana kesha stumelo wa ga mailula wa lebele ka na Mailula o tsa gole o romela mo go na leng na Mokwena Mokwena o tsa gole fana spelela mkhulusi ba e tlogela ba e fakisha sa Mailula wa ka raga o betha cross e ka ba kotsi bonis ya pala ya ba pala ba tlo pasana sa announce ba ra lo ke ile ya mapala ke na monensi bile ra le ka magogo mala kwa na re phoso ka la ba sana tlo pasana sa announce ganne ka na ke na tshikwane ganne ka na ke ra gift wa ga mthombeni ebile o robetse mo fase kana gift wa mthombeni o bontsha gore ke kgomano jalo ga lebelela mo pankeng tlhopha sa yona sewelele ba nang le yena samkelo wa gaqulu o e le gore ba mmeile mo pankeng ka baka la gore ge ba raloka Kaizer Chiefs ba nwešitse dino tse tharo kgatlhanong le yena samkelo qulu
3: ebile gore wa lebelela setlhopha se sa Mamelodi Sundowns kgatlhanong le setlhopha sa sewelele setšhaba go fitlha ga bjalo ba humana dibaka tse dibotsebotsebotsebotsebotse e fela ga ba di šomiše
2: ba na le dipapadi tse ka bantse masotse lesomepedi tlhopha sa se welele ba sa fenye papadi ba etele mo dipapading tsa leake re tshelela ka mo leakeng ya setlha se se fetileng sona tlhopha sa nang se welele ke setlhopha se le re ga se shemega botse re se etile doctor re o lebelela mo historing ya sona re ba rale ka dipapadi ka moka go tsona re kopanya le papadi tsa meropo ba rale ke dipapadi tse ka ba tsa masomo a mabedi ba etile ba setlhopha sa nang se welele ba fentse papading ete fela godimo ga dipapadi tse ka ba tsa masomo a mabedi ba rarolo ka male ka papading tse ka ba tsa seswae ba latlhegelwa ke tse lesometeng
3: ebile sona setlhopha se sa se welele se tlhentse ba lokolotse ba raloke ba masome pedi ba ngwadisa ba raloke ba lesomenna pele o kgona go bona ke setlhopha se e le gore ba thomile fase
2: noto se welele noto tlhopha sa yona sa nao se re le mo motsotsong wa go lesomešupa mo karolong ya pele ya papari ke tsona dipapari tsa yona peto ya premiership ba ya go e tlosa go tswa ko moraba tlhopha sa yona se welele ba e le gore ba iša leboela lepatlelo mo letlhopha sa yona sa nao ba iša borwa lepatlelo ba re abe kgwele ya sware tlhopha sa yona se welele go tswa ka borwa bodikela ba lepatlelo ba ya go e tlosa basala tlhopha sa yona se welele kgwele e kenang ndebele go tswa ka ko go laval o a itsa efang phatšhane ke go letelele ba iša mo go na lengna christian saile o a e fetiša ka tlhogo ya bogare lepatlelo ba elele ba tlhopha sa yona sa nase ba e fenya ke na morembola o a itsa teromale mo go na lengna postman o e bea fase ka one touch ke ya bobedi o tša kgole romale mo go na lengna fanveke o tša kgole tla romale mo go na lengna mkhulise wa lebele kena mkhulise bogare ba lepatlelo o etiša ka bodikela ba lepatlelo mo go na lengna mdunyela mdunyela o tša kgwele wa lebele raišhike ya kena mdunyela o a itsa teromale ka morara mo go na lengna kgosa o tša kgwele o e romela kwa morago moka kwa botlhabela lepatlelo mo oketemang ena ndamane ndamane o tša kgole mo tlhopha sa yona sa nao ka kare tlhopha sa yona se welele o e fa fanveke o e fana ndamane o a e latlha šhireletša ba tlhopha sa yona se welele fela wela letolana postman o a itša e fana fanveke o e fana postman o tša kgole e romela gona mkhulise kgolise o e fana postman tša kgole ba e romela kwa morago mo go na lengna ndamane wa itsa tlo romela kwa morago mo go na lengna kgosa o tla le yona kena kgosa e bitša kena mdunyelwa o tswa ka bodikela ba lepatlelo fela a mo fera kgole feletša mofile yona kena mdunyelwa wa lebele raišhika kena mdunyela o e bošetša mo go na lengna kgosa o tša kgwele o ya go lebela raišhikae o ya go e romela mo go na lengna ndamane ndamane o tša kgwele o ya go romela ka ko ketebangena postman o tša kgwele wa lebela raišhika kena postman e bitša kena mkhulise fela wa itsa to romela gona fanveke o bošetša gona postman tsenyalo tse ba tlhopha sa yona se welele tšhamokotsi go tswa ko morago e be e le na sesane o tša kgwele o e romela mo go na lengna be ba ešitše ka bodikela ba lepatlelo mo go na lengna mfolosi ba tša kgwele ba tswa kare ba sara tlhopha sa yona se welele ya bašia fela ba lwela kgwele e sa le kgwele ka bakotsi ba beta crosso ye telele e ya matsongana maronza noto sa naotse noto tlhopha sa yona se welele noto sa naotse noto tlhopha sa yona se welele jalo o tsebela mathomothomo ge tsa re tlhopha tse di ralo ka doctor e be e le ge e be e le beke ya mafelelo ya pele ga ge ditlhopha ba tšea break ya go mo dipapading tša AFCON 2025 ka kogola Morocco ge ba ra le ka nnwe ka nnwe maleka a nnwe tego ete sa re tlhopha sa yona se welele re tlhopha sa yona sa naos ba tšea kgole ba e fara mdunye wa lebele kena mdunyela tlo romela mo morra mo go na lengna kgosa o tša kgole tlo romela ka kwa batlhabela lepatlelo mo go na lengna ndamane ndamane o tša kgole mo tlhopha sa yona sa naos wa lebele raišhika kena ndamane o eketlile o ya go e romela mo go na lengna kgosa wa lebele kena malebongwe prince romela mo go na lengna mdunyela mdunyela o tša kgole o ya go e romela kwa pele ba leka e fara mailula o apala yo thiba kena letlhako tša kgole e fana mkhuluise o a e latlha ba tswa kare ba sa re tlhopha sa yona se welele ba tša kgole ba lona kwa pele ba ra setlhopha sa yona se welele o tswa ka kwa batlhabela lepatlelo lebele re ba šhika ka kgwele e be ile na Vincent Pule ba tša kgwele ba e fana mokhuane o tša kgwele o e fana mfolosi wa itsa tlo romela kwa morago rra mo go na lengna ndebele o tša kgwele re tlo kana o tswa kwa morago tlo romela ka bodikela ba lepatlelo ke na ndebele mo go na lengna kobedi o tša kgwele wa lebele ra šhika o tlo e fana rasebotsa tsenya matlo wa tlhopha sa yona sa nas ba e bošetša gona rasebotsa e ya go mošia e tswela ka montle kgweleo
3: sewelele setšhaba ba dutse kgenkge ka mo seripeng sa bona ka sebopego sa bona sa 451 motho wa ipotsiša gorena ba tlo tlhaselaneng setlhopha se sa mamelo e sundowns ka lebaka la gore ba santse go kwešiša gore ge bana ba ikemišeditse go tla raloka maleka a lefela go lefela go ka sebe bonolo go raloka kgatlhanong le setlhopha sa go etša se sa mamelo e sundowns dinkgwedi tša aforika
2: ba tša kgwele ba e fana fanvake o ya kana kare 18 fela ba mantšea ba mmeafase ba re o ralekile magwagwa wena fanvake pele ga ge o ralokiwa magwagwa bjalo ge setlhopha sa yona se welele se be se tlhomiwa mo setlha se se fetileng doctor e be e le setlhopha sa masomesenyane tsela mo dipapading tša leake ye kgolo go tloga ka ngwaga wa lesomesenyane masomešupa tee tsona tlhopha sa yona se welele ge se be se thoma go ba gona bjalo ge lebelela ke setlhopha sa bosenyane leakeng ye kgolo ya ka aforika borwa go tloga gona kwa morago doctor go fitlha mo tšatši la lekgono go gopola ditlhopha tsa go tshwana le bo ratanang maholosiane go gopola ditlhopha tsa go tshwana le bo welcome eagles welcome real hearts tšhedingwe tša ditlhopha tšela re be di tšwa ka kwa go la Free State ditlhopha tša go tshwana le bo Welcome Hungry Lions ga ke tse gore wa di tseba tsona ditlhopha tšeo tsena ba bane ba itšagole ba tlhopha sana sa Natswa FM Mkhulisi wa lebela kena Mkhulisi tlo remela mogona leng na Malebongwe Prince wa lebela kena Prince wa Gakhosa Morwa Sthembiso o nyaka tsela o tšagole fana Mremola Mremola o tšagole tlo remela mogona leng na Ndamane Ndamane o tšagole tlo fana Mkhulisi wa leka kwa ba tlhabela lepatlelo o nyaka tsela tlo fana Mremola Mremola o tšagole bušetsa gona Ndamane Ndamane o tšagole fana Prince Khosa wa lebela kena Malebongwe o tšagole tlo remela mopele wa tsenya maoto sa tlhopha sana swelele batho tsa ka yona kana Vincent Pule wa egama romela mogona leng na Rasebotsa Rasebotsa o tsa khwele u ya rona mo pele kana Rasebotsa wa le ra tshiga wa fitisha o leka ba kotse a tlopa sa swelele sinya nako o tsa ka go ba tlhabela ba lepatlelo kana mogatshane neo mogatshane o tsa ka go la Lesotho bjalo o tsebe mo setle se doctor re thomile ka tsela engwe mo dipapari tsa na Betway Premiership na swa pari o tsa ka go la Lesotho re na le swa pari o tsa ka go la Namibia rena le swapari go tšogela botswana
3: e bile go bolela ka yena Neo Mokgatshane gore o tswa ka kwana geng ya Lesotho ke moraloko o ile gore go o rata o raloka ka kgatlhalo o rata go iša kgatlhalelo kgatlhalo le setopa se le o raloka naso ke a ipotsiša gore na goreng mo lekgone ka lebaka la gore o humana dikgwele goreng a sa ditšea di a se e le gore go re mo tlwaetse ka sona mo setopeng sa gage sa maloba sa Jwaneng Galaxy se e le gore o tswa go sona ke moraloko e le gore ga tshwere kgwele o tlhatlha ka yone ka kwa letlhakore bjalo le mo babading o tshwanetse go dira bjalo gore a tla kgona go tswa se sengwe mo setopeng sa gabo sa sewelele
2: noto sana noto tlhopha sana sewelele batšagole ba tlhopha sana sa Natswa FM Postman botšagolelo ka fana fan vak ya mopalela kgole ya go tswela ka montle ba re ga ebe tatlhela tlhopha sana sewelele go tswaka kwa botlhabela lepatlelo batšagole ba e romela gona Rasebotsa ebeile nako bedikobedi tšagole le ka romela kwa pele fela sa Natswa fenya thibakena makwena o e fana cassius wa ga mailula wa leberatse a ekaeka yanago kena cassius tsenya letlo ba tlhopha sana sewelele sa Natswa e fenya kena fan vak o nyaka tsela kena fan vak bo garebe lepatlelo wa e gama e bitša kena siko modunya wa tšagole tlo fana Mremola Mremola o tšagole fana Malebongwe Prince Prince wa Gakhosa o tšagole o efa Zuko Mdunyelwa o nyaka tsela o efa Mremola ka one touch o efa Khosa ka one touch o efa yena Ndamane wa lebele kena Ndamane go rometsa maga mararo e romela mogona lengena fan vak wa lemama bolesomete kena fan vak o nyaka tsela kena fan vak e bitša kena postman fela o efa yena Mokwena o ralokolle a lokolle beta crosso shirile tsa tsoka morago kena Sasane tsenya leto ba tlhopa sana sa Nantse fela ya go tswela ka montle ba re ntšhitse ke wena Thabiso Sasane ba re ntšhitse ke wena Thabiso Sasane sefapadi sa maloba sa tlhopa sana Orlando Pirates o kile a dimiša mo tlhopa sana Cape Town All Stars yena Thabiso Sasane re le ka papadi ya gage ya bone mo letšatšing la lekgono o tsebetse pedi tse le gore di mo fetile e be e le ka baka la gore o ile a kgwetsa karate khwibino yena Thabiso Sasane sana se ba tšagole ba e fana fan vak o nyaka tsela kena fan vak romela mogona leng na Mremola o tšagole kena postman romela ka rate 18 shirileta kena Sasane yo wela mogona leng ena kena postman o e fana Mremola Mremola o tšagole tlo romela ka brikela ba lepatlelo re na matsatsing a masomepedi tharo ba romela mogona leng ena Lehlaku nyaka tsela kena Lehlaku tsenya matho a sona tlhopha sana sewelele fela o kanakana kena Lehlaku o ya bogare ba lepatlelo kena Lehlaku o nyaka tsela o ya rona ka botlhala ba lepatlelo kena Lehlaku tšagole wa lera ešhikae romela gona fan vak wa lemama bolesome nyaka tsela kena fan vak pele gare 18 go leka bankotse monna wawa fela ba e fenya tlhopha sana sa Nause wa pala ba šhiletsa ba sara tlhopha sana sewelele ba dira phoso yo wela go sa Nause wa lebela ke na postman tšagole ka rare 18 ba shirletša go tsoka moraba sana tlhopha sana sewelele sana se ba tšagole ba tla e fana Mokwena Mokwena o tšagole tlo romela gona Ndamane Ndamane o tšagole tlo romela mogona leng ena Mkhulisi go tsoka botlhabela lepatlele kena Mkhulisi romela gona postman postman o tšagole fana Van Rooyen Van Rooyen o tšagole o e fana Mokwena Mokwena o e fana Mkhulisi wa lebele kena Mkhulisi wa e lwela o ntšha maatla yena Mkhulisi tšagole ba e romela ka gona leng ena Van Vik wa lebele kena fan vak o tšagole o e romela mogona leng na Mkhulisi Mkhulisi o e fana Mokwena Mokwena o tšagole wa lebera šhika tlo bušetsa morago yena Mkhulisi o nyaka tsela kena Mkhulisi mo setlhopha sana sa Nause ba tšagole ba e fana Malebongwe Prince o tšagole tlo romela mogona leng na Zuko Mdunyelwa Zuko o tšagole romela kwa pele gore a tšoka lebelo ke yena Monese e ya go mošia e tšwela ka montle kgwele ba re a e be tatlhelo a e be goalkicker sana tlhopha sana sewelele
3: mokhuane ga mmogo le kobedi mo bogare ga lepatlelo ka mo letlhakore la sewelele ke bona ba ile gore ga ba dire mošomo wa bona gabotse lebelela ba tlogela Mkhulisi a kgona go itirela boithatelo o kgona go retologa gafetsa-gafetsa ka kgwele go sena moraloko o tee mo gareng ga bona o ile gore go kgona go ya go yena a kgone gore a se ka kgona go neeletsana ka kgwele la gabotse bonolo fela Mkhulisi mo bogare ga lepatlelo ga ba ka dira gore Mamelodi Sundowns e se ka kgona go raloka gabotse mo bogare ga lepatlelo e ka se kgone go ba tlhasela gafetsa-gafetsa go ya ka mokgwa le re dira ka gona Mamelodi Sundowns
2: ba tšagole ba e fanang folose tšagole tse romela mo bogare ba lepatlelo mo gona leng na Rasebotsa wa tšeke na Rasebotsa tlo romela ka mogona leng na Mfolozi wa tšeke na Mfolozi fa ba tlhopha sana sa Nause ba tšeagole ba tlo romela mo pele tsenya letlo ba sana tlhopha sana sewelele kena Rasebotsa wa tša tlo romela mo pele a tshwara monna malakwane a re karata e sorolwane ka wena Ndamane yo go hwetse karte e sorlogane na ndamane ba re go le ka yena se pedi go retologa yena se bapari elengena go retologa yena se bapari elengena Christian Sail ke bo le tshe motlhele tshore ke mathata jalo o tlogetse na khosa o ile go yena ndamane
3: re go leetse ka lebelo le lengwe gore go letswa go yena Christian Saile bona o setsa letsweleditse o bo mpeta o ka re o eme ndamane a go makatse ge ndamane a mogoga ka borogo a mogoga go laetsa gore wa tseba gore ga ka peta o fitlhile o setse mosorwa dino fela ka nako nngwe o swanetse o dire bjalo o le moraloki
2: ba fela ba re o itsela setlhopha bjalo doctor re fela re bolela ka quality ya ona meaparo ya dibapari bona sona tlhopa sa na se welele quality ya moaparo wa bona gore ka se o bitse ka leina a ke raba re patela re ka se o bitse ka leina
3: o mogogile fela ga
2: o geira sela nka se bolela gore ke sa bomamang ke le ka bona se geira baitšagole ba sana tlhopa sana se welele ba e romela mo morago mo go na leng na ndebele ndebele o tšagole te romela mo go na leng na mthombeni mthombeni o tšagole e romela kwa morago mo go na leng na ndebele Gabriela bala patlela ba tshegwele ba e fana pole pole tshegwele ba tlo ila tla fela gona go fenya kena mkhuane wa ila tla kena mkhuane fenya kena khosa khosa o tshegwele tlo fana go e fana le tlhako tshegwele ka feta kana ba tsenya maoto mala kwa na re ha ibe tla ka tlhopa sana sa announce re be tshema fase kena le tlhako kutlwana ga le tlhako jalo doctor go lebelela dipalo palo re lebeletse sona tlhopa sana se welele ke bolele tshore ke tlhopa sana re a se shume ga botse mo dipapareng tsa re ba ra le ka ba etile ba fentse mo papareng e teng tsona tlhopa sana se welele bjalo mo tshatshila le gore go shipetsa ka le gona ke le gala mathomo thomo tlhopa sana se welele ba ra le ka tlhopa sana sana mo le patlong lana Loftus ba tsha go le ba tlhopa sana se welele ba le ba ra ba shikae go gare ba le patlo ba tsha go leo ke na go be di Shadrack wa e tsotsa re mala mo go nalang na swiso ga ndebele ndebele o tsha go le fana ba le team ba le tshe khlo romela kwa marama go nalang na ndebele ndebele wa tshe romela marama ra mo go nalang na mthombeni mthombeni o tshe khlo to isha ka kwa batlabela le patelo mo go nalang na sesare sesare o tshe khlo fa mphashare wa ila tsa ba go shiretse ba tlhopa sana sana he tshwela ka mantle go le ba a beta tlhoka tlhopa sana se welele re le mamontso tsenga masome pedi se swa e ka re lo ke pele pa pare no to sana o sna to pasara se welele ba tshe khlo ba tlhopa sana se welele re mela mo go nalang na ndebele ndebele o tshe khlo o isha mo go nalang na sharre kobedi kobedi wa le ra shika we fa Christian Sail tsenya lo to ke na ndamane re gela kwa pele ya go tshwela ka mantle go le ba re a beta tlhelo ka sona tlhopa sana se welele Ele noto si welele noto tlhopa sana ma milioni sa announce ba pare se pe tshe metso e ka banye masome pedi se swa ile siripa e se pe metso tse ka ba masome pedi se swa e ka bana idula go di ma metso tse masome pedi se swa e ba re siripa tswa ka e tswa ka ba motswa tlo ba ba di ba tsha go le ba re mala mo nalang na mdunyela o tswa ka ba tsabela o dikela le patelo wa le bele ke na mdunyela tlo re mala mo mara mo nalang na khosa khosa o tsha go le wa le bele re shika ke na khosa tlo fana ndamane ndamane o tsha go le wa go re mala kwa pele ya ka kwa ba tsabela le patelo e kitimela ke na postman he ya go mishia go le tswela ka mantle ba re a be goalkeeper sa ra tlo pasana se welele
3: experience ya sesane Vincent Pule ga mmogo le yena ra se botsa e tshwanetse gore e tswelele e tshwanetse gore e iponagatse mo papading ye ka lebaka la setlhopha se sa se welele se tloga e le gore go se a ba tlhoka le kgolo
2: noto se welele noto tlhopha sana sa announce jalo o tsebela mafelelo tlhopha sana se welele ba ba fenya papadi e le papadi ya leake motheletse e beile ge ba fenya tlhopha sana magesi se e le gore se remilwe ke setepe sa magagane mo e beile mo bekeng ya bomasomepedi senyane ya tsona dipapadi tsa yona Betway Premiership tshegole ba e fotsa ka mogara tlhopa sana se welele wa e boisa kena Prince Khosa o e ntshetsa ka montle ka tlhogo ba re a beta tlhele ka sona tlhopa sana se welele e le noto sa nao se noto tlhopa sana se welele o ka ba karolo ya papadi mo tsatsi la legono motheletse tshegole ba sana tlhopa sana se welele re mela mo go nalang na mogatšhane mogatšhane o tshegole we fana ba lete ba mo tshaba mefase malakwana re botse papari sana swa tsha khole ba ila tla yo tibeke ma na ba lete wa ila tla le re ba tsha khole ba sana ba i romela magona lang na le tsako le tsako tsha khole tere mela magona lang na postman we are no go pele ke na postman ka ba tabela pa tele pele ga 18 o beta cross e kopara re mela magona lang na million leona tsha khole we fa mailula o nya kolokola mailula o raga khole o fokola wa i tibeke na mthombe we be a fase ka gara ke na mthombe ne ke na gift o tsha go lotle fa mphasha ke go letele ya ka kwa batlabela le patla le kitima le no shibe le ka tshwana go leo hi ya go tshwela ka montle go leo bya le putsho ya ka doctor eng re nga botsisa ba thelechi ba ba ntsha go ba ka go la free starter ke gore go diregileng ka tropo ya Welkom e be ile ngwa di tropo tshe ile gore di tshwele tsa di hlopa le di bapari bya le matsatsi nga le gono tswa pa di sa mafelo go tshoka go la Welkom ke go pola yena mo Salibusa ke go poletse dingwe ka maraga ga yena mo Salibusa re tlo ba pari ba tsha khole ba e fana khole ya khuluma ne ndamane wa lenka ra dikuru go sala patlelo wa itse tlo e fana mrembola mrembola o tsha khole ka makarona tlo pa sana se welele tlo e fana Ndunye, wanya kata lagi nam Ndunye loko cakap bersama lalu patah, kau di kalau lalu patah lalu mohon lagi nam rem, ui rumah lagi nam rem bolam, rem bolam cakap lewe fan anda mana, ibu cakap kena fan veiku cakap kau bersama lalu patah lalu, rem mama tu tengah masuk mencaro, tiga kalau kau pilih apa hari, apa tak cross, oi kawan kuci, sudah cakap kau meragukan sesane, baik tiba kau lepas kapas sana, baik fan fan veik. Van Vigo Turmana Mona Langan and Damani, while we like an Andama, Unagatel Turmana Comrana and Maribongo Prince, Waracos, Waraka Papa Yarare, Yabu Ebuvi, Ebuchela Motel Horo, Chapel by Romana Bremola, Bremola Chapuli, we find a Prince Cosa, White Turmana Mona Langan and Dama, and Damano Chapuli, we have Romana Cobasabal Patel Mona Antonio, Unagatelakana Antonio, Ochapulakana Antonio, Romana Mona Langam Kulisi, Pilar Etrigam Kulisi, Ochapuli, wife Fitisha, Palavasina Matosana Toposana Suili. Wife Fenya, well, like I'm Kulisha, then my wife Fenya Kule, Kamaka Tropasana Suili, which are Hulagan Kulisha, Ramana Mona Langana, Mokuinam Rambola, which is a Gabrika Valapatello, Boki Manganam Dunella, Pilar Etija Tropasana Suili, Chapeleba Fanalasaku, Lisaku Chapele, Way Famokuina, Mokuina Chapele, Utrabeta Crosso, Yanka Mona Langana Postman, Mama Bosumente, Karate, Utrabeta Crosso Vashir later, Matapasana Suili, Wakiti Managana Postman, Ramana Mamaramo, Kitimangana Mokui. Filipia bona ba tsoka mo tsopesana super sport united tshogile ba tsere mana mogona lengena khosa khosa o tshogile o final le saku pele ga re etir kana le saku ba ba tlogela go rarage ga rarage o ire mana mogona le fanve go final pushman o rabeta cross ga ba kotsi ba shirile tsa ba tsopesana se welele ba tshogile ba ntsha mogotsi wa file ge tsa kana mokhuane ba itiba tshwe go ena mo kukulise kuri se tshogile o final mo kwena o tshogile ba kampile tsopesana sa nna ka mo karolo tsopesana se welele ba tshogile ba ire mana mogona lengena ba ire mana gona ka mailula wa tsha mailula ire mana mogona lengena ndamane ndamane tshogile we fa mo kwena we ire mana ka go ba tlhabela patla ma mole somete ba fitisha ba fa fan vee ka rarete re boela ka go mo rakana fan vee o tshogile tsho ire mana mogona lengena pushman pushman o tshogile fa mo kwena wa lebele ka mo kwena wa itse wa pass we fa na mailula mailula o tshogile we ire mana gona le saku ragala kwa go di mo kana kutlona ga le saku papari sepetse metso tse masome tharo tharo re mo karong ya pele papari ke noto tlopasana sa announce noto tlopasana siwele
3: ke boletse ka ba raloka gare ba tlopasa siwele le gore ka ba ka se dire mo shumo wa bona ga botsobotse ba tlo pakela botlhata mo tlopeng sa mamela tsantsa lebelela kutlwano le tlhako se tshaba o gona go tloga ka mo le tlhako re nna go ja a sepela ka kgwele a e ka yona mo mokhubeng wa le patela a gona le maraloko o tititi wa siwele le wa ile gore go o gona go committa o gona go ipetha tsa le patla a e go yena
2: a tshogile wa tlopasana siwele wa lebelela kana ne o mokhashaya romela kwa pele ko morago fela ba ifile na monish ba ife ba siwele le fela sa nna se bona ba gona go ifenya morago le yo yo tiba ke na postman postman o tshogile fa na malibonga prince cosa cosa o tshogile tore mala gona mdunyela o tshogile kana mdunyela ka yana kwa romela morago yana mo gona le kana cosa cosa o tshogile wa lebelela re shika kana cosa wa khama mo mo raka na khosa witi shaka brikela bal patela mo gona lengena mdunyela mdunyela o tshogile buisetsa mo raka na lengena khosa khosa o tshogile wa lebelela re shika kana malibonga prince wa ga khosa Hello, hello, hello! Most excited, the most honored, Papa Sana Sana, Papa Lecheko, Nuisha, Makaronya, Pila, Papa Ari, Papa Nia, Papa Sana, Kesa, Chesfela, Papa Dingo, Lingo, Baral, Kili, Most excited, Papa Nuisha, Makaronya, Pila, Papa Sana Sana, Ocha, Kuli, Baru, Malaka, Kuba, Sabela, Magana, Langa, Ndamani, Ndamani, Ocha, Kuli, Walbera, Ishika, Toro, Malaka, Kuba, Sabela, Mogi, Timangana, Fanvik, Antonio, Walbera, Walbana, 18, Gana, Antonio, Ocha, Kuli, Rogo, Wisha, Mufasi, Romana, Gana, Cashmani, Cashmani, Ocha, Kuli, Fanam, Kulise, Ubeta, Crosso, Karate, 18, Bay, Fanamunis, Senyama, Papa Sana, Papa Sana, Suwele, Chakuli, Bay, Fanapuli, Puli, White. Fana apiwe wa baliti we are nokwa pele kana apiwe baliti wa lebele kana apiwe baliti o tsha khule we rumela mo pele we fana christian saile saile o tsha khule wa gama wa tlhagana tse ba feta o tsha khule we sha mona lang na vincent pule vincent o tsha khule we farelo re lebogile wa mokhuwa tsha khule fana mtombe tobo ne fana sasane wa lebele kana sasane ka khule ba itse ba isha mona lang na ra se botsa ba mona lang na ebele na kobedi kobedi tsha khole ba ifana mkhatshane mkhatshane tsha khole tore mala mona lenga o bishitse ka go botlhabela le patlaelo fela ba tsenya matlo tsa pasana sana sa ile la khwele yo yo lo la kana munish wa ifenya romela gona mkhulise wa itiba kana munish lion le ka feta kana kana lion ba tsenya matlo tsa pasana si welele yo tiba kana postman romela go mara kana postman mo gona lenga ndamane ndamane tsha khole fana mali bongo prince we ya lona go pele kana mali bongo prince cosa we fana cash money wa retologa we ya kana go pele mai lula go le ka bankotse le ka botisa ka brikela le patela mo gona lenga mdunyela e tla ka moraga gagwe fela wa retologa ya go e khwetsa kana mdunyela wa le ra shikae Alangana mo kwena mo kwena o tsha khwele o re mela mo go dalangana ndamane wa lenkara dikolo sa le patlelo o tsha khwele o isa ka kwa bahlabela ke le patlelo na modiba modiba o tsha khwele mo tlopesana sana we fana kholise kholise o tsha khwele we fana mane nda mano tsha go le o e fa mokwena wa lebelekena mrembola le ka o sha kwa pele fa na bonenge o tsha go le o tlogela le hlako le hlako e tsha ka brikela mama ga bo shupa na le dunyela wa lebelekena mdunyela ka go le o rumela gona mokwena wa le mopela re 18 ba tsha go le ba e fa na mkholise kholise tsha go le o le ka ba kotsi shirle tsha ba tsopa sana siwelele ele noto tsopa sana siwelele noto tsopa sana mama melori sana bialo re o lebelela tlhopha sa announce re o lebelela tlhopha sa announce doctor mo dipapadi tse lesome tsa mathomo mo ditleng tse ka bang tse lesome tse fetileng ba latlhegetswe ke papadi tse lesome teng ka gare ga dipapadi tse lesome tsa mathomo ba latlhegetswe ke papadi tse ka bang tse lesome teng ba tlhopha sa announce ga re bare ba tlosima busheletse go leo ba re e busheletse khutla e go tswaka bodikela ba le patlelo e le noto tlhopha sana sa announce noto tlhopha sana se we le bjalo go lebelela tlhopha sana sa announce ke boletse tlhopha se le re se na le khutla tse di tse se ne tse di no tse di ntse go tswa mo dikhutleng ga re bone go ba tore mala ka go tswaka bodikela ba le patlelo bjalo go lebelela tlhopha se le re se na le khutla tse di ntse ofta mo tsatsi la le gono doctor ke tlhopha sana golden arrows bana le khutla tse ka bantse ma go tswa mo khutleng ba sa ra tlhopha sana golden arrows postman no tsa go le romela ka re 18 ke khutle ka bankotse ba e kitumela ba tlhopha sana sewele ba ntšha makotseng sanase ba tsa go lebela ka bobušetsa kotseng ba ka gara kena mthombe wa yamogela kena mthombe ne tlo e fang phasha o e fang phasha ne tla ka bodikela ba lepatlela mo go na leng na neo mokgatšhae wa lebele kena ba itsewa tlhopha sana sanase kena prince cosa rembolo tsa go le tla romela ka kwa batlhabela lepatlelo tlhopha sana sa announce fa go ele o raloka go ye a leng kgausi le wena a apere go tshwana le wena ba tsa go le ba e romela ka bodikela kana mane bongwa prince romela mo go na leng na mrembola cosa mrembola mokwena mokwena o tsa go le tla romela gona antonio van wyk van wyk o tsa go le o nyaka tsela kana van wyk go tswa ka botlhabela le patlelo romela mo pijana mo go na leng na morish o leka beta cross of fela fara ka yora yo wena lotong la na ba tsa go le ba e romela mo go na leng na lehlako o leka go e fana mdunyelo ya mopalela ba e tsa ba tlhopha sana siwelele

sa di Springbok o scan-e QR code go tsenela padišano. Mme o ka nna yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola. Bona le dipeelano.

0: senyane ke sa metsotso fela re namele re tshela bona kwa e reng la ya seso ye go thobela FM ya lekgotla ka tshela Africa ba ramaka ka tshela tla re ne le ya tlametseng ba kgaogile setšhaba ka Motshwane a le ka kua lepatlelong la Loftus nnete gona ke na le tshepo le dumela gore ba gare ba lokiša motsweletso gare o boledišana le bona ka kwa letlhakore ne le la ka kua Tshwane gomme re tla bona gore na mo nakong ya sa fetseng pele o dilo tlana madi e sepela gabotse ke se re se letilego gona fa go thobela FM ya lekgotla gašo la Aforika Borwa nnete gona magagešo gore yalo re tlo no tswela pele e sa le noto setlhopha sa mamedire sa nnontshe noto setlhopha sa sewelele papadi e sepetse metse masometharo senyane šetse fela metse ka bago yetse ka bago ye metlhano pele ga re namile re ka ya go ikhutsa mo karolong ya pele ya papadi o seka lebala gore ditaba re di amogetse mane mo mosegareng wa lekgone gore phuthume half ga mmogo le mothusa motlhaki wa gago Musa Bilankulu e namile ba a tlhologane fa le setlhopha sa yona Marumo Gallants gomme ke motlhaki wa boraro le wa go tshiwa mo ditlhopheng tsa Betway Premiership re tlano bona gore na go tla diragalang pele gage re fitlha dipapading tse lesobo go na le o mongwe le na o dukologa ke tsela ao go kruka yona thata ka kwa a ke bona go tla le dampoje le ela ke bona ga ka sona ma atisha masogis le nna re tla mmona a na mile ba molokolo tse tlhopa sa Kruka United re ke dire se sengwe mo pele ga ke tlo boela go se tshaba ke tsorna ba buile ka mowe ba buile ka mo national skill ba ke sa tsebe o tle fela o tla mpontshe ba buile a gona taba thata thobela fa mari ke dire sengwe nyana ka mo go mme ke tlo bua rena ma re tswela pele gona fa go mo shate wa tsebo le boithabiso re ke dire ka tsela ye
1: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
2: Ke kitso le FM. O shata go tsebole bo ithabisho.
0: Padišano ye kgolo ya rugby e nyaka tatso ya brand ye bose ya Club Drift go sa shetswe gore o bogetse papadi ka sebele goba o bogetse o iketlile ka gae netefatsa gore o sere tlepisi ka seatleng Club Drift Legendary Taste Legendary Times ga e rekisetswe batho ba ka tlatse ga mengwaga e lesomeseswae e re ke boele gape ka kua go setšhaba ga motshwane mtho ja thobela fa mo na le o sepela fa le yena Dr. Mapalle
3: papadi ye e tlišo wena ke setšhaba motshwane dula fase o ipsene ka papadi ye go thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
4: le papari sale noto to pasana suele na suele le berro bai sikara junto con baba ta fer valga ucha kwa pele wa gana kana da mano ka lo kana pela otra osho tenya mato sala to pasana suele wa fita kana motiba ebe motiba erna motiba na mot pasana sana velo na mataña lo vidiche ba Nick, we just have Nick. Why?

0: o tsebe gore dipapadi tse setlhopha sa mamedi re saletse ge ba ka thopa tsatsi na le kgone go raya gore ba tlamo ba ya go feta setlhopha sa Orlando Pirates ka dintlha ke tshela, gomme ka botsatsi la mokibe le gona ge ba ka thopa e go tla ba boima ya ba le gona ba thoma go bula sekgoba se se ba thoma trabela ba ba ejea mengwagangwaga e mentšhintši ba thopa mogopo wa league gao ba tse basatse ba thoma di ene e ba edirang a le yone awa tatla la bona ntle sa e tlwaelang ke ra gore yo tseba gore ge ba ka thoma ka bogone ba thobile ka one e go tlatla goe ba boima e fela re tla re bona ge nako ditše e ya gorena le buile banna ba gešo ka mowe lodi ya kgatlhamparana ke tla go lena ka mogono ke tlile go lena tswelang pele ka gore karolo ya bedi thomile setšhaba motswane ga mmogo lena le Dr Mapalle tswelang pele batheletše
1: a re bore khutla setlhopha sa sanos ya bapalela ka ditlhogo leo ba ntšha mo kotsing o kitumela kena mdunyana mdunyana o tša kgole o ifana lesako feta kana kana lesako maamang a bosupa boya leona ke mo pele kena lesako o leka wa kotsi feta mothoko e feta mothoko a lekeile kena utlwane wa go lesako e le noto setlhopha sana sanos noto setlhopha sana se welele ke boletše gore la mafelo setlhopha sana sanos papalela ke go nwiša mo karong ya pele papadi e beile ge ba ralo ka setlhopha sana Kaizer Chiefs tša go le ba e romelang kwa pele ba sana tlhopha sana sewelele sanos ba e busa e busa kena modiba e fana fanvak fanvak o tša gole wa e fetiša romela mo go na lena cash money o beta crosso a kanyaka go iketa ka kgwele kena cash money o ile a kitimelela go beta crosso doctor re bone diphetogo tse pedi re bone mo tlhopha sana sewelele sebapadi se tšwele Neo Mokgatšhane o tswetse ka montle go tsene yena especially wa ga jesa mo le go lebelela mo tlhopha sa sanaotse khulumane damane le yena o tswetse ka montle go tsene yena Thobi Mvala tsena bapadi ba tša kgwele wa tlhopha sana sewe sanaots cash money romela mo go na lekena mokwena mokwena e fana maphosa ka serete kena maphosa ba tsenya matlo ba sana tlhopha sana sewelele ya go tswela ka montle kgweleo ba re a begwela tlhopha sana sanaots ba ya go e fotsa ka mogare ka lebelo e fana fanvak fanvak o tša kgwele e fana maphosa ka mo karena tlhopha sana sewelele go tsebo yalo ba tša kgwele wa tlhopha sana sanaots feta cross e ka bankotsi ba dira khutsa ka go tlhoka poledišano ba dira khutsa ba sana tlhopha sana sewelele e ba khutla ya botlhano tlhopha sana sanaots e ba khutla ya botlhano tlhopha sana sanaots mongwele sewelele ba sekgwetse khutla go fitlha mo nakong e be ke bolela ka diphetogo tsa tlhopha sana sanaots le sewelele
2: nnete gona diphetogo tsa sewelele ga dimaaka tsela ga tete specially chesa ke moraloko e le gore go na le mafolofolo right winger ka mo letlhakoreng la go ja o ba tlisetsa bophelo o Thobi Mvala lebaka le letelela saraloke papadi ya go yetša e ga go makatse ga tsena ka marapatlalo o tshwanetse go kumana fitness
1: a re bone kgwele batlo e romela ka mo 18 ba tlhopha sana sanaots o tsoke kwa batlhabela ba lepatlelo e ya go tlosa kena kgwele ya go tlosa kena modiba wa lebelele kena modiba ka kgweleo go tlosa khutla re mela ka mare 18 ke khutle tele re nyaka ditlhogo ba sireletse sa le mokotsi ba regela kwa godimo kesha soga mailula bjalo go ntšha ba sa e lebelela kgwele yena kesha soga mailula bjalo la mafelelo setlhopha sa mamelodi sanaots ba latlhegelwa mo lepatong la Loftus kgatlhanong le setlhopha se se tswang porofenseng yaka kwa Freestata e be e le ka setlha sa 2001 ba fenywa ke setlhopha sana Bloemfontein Celtic tse babadi ba tša kgwele ba romela kwa pele ba tlhopha sana sesewelele o agana go tlhoka borakana cosa romela mo go na lena cash money o e fana leon leon o tša kgwele o e fana cash money wa lebela kena cash money o e fa fanvak fanvak o tša kgwele wa e bitšabitša kena modiba romela mo go na lena modiba modiba wa e fetiša o e sa mo go na lena mokwena mokwena wa itselena wa e fetiša o e fitšea gona mpholise kholise o tša kgwele tse romela ka kwa botlhabela ya lepatela mo go na lena mdunyela mdunyela o tša kgwele e fana lesako pitša mo na dinaka kena lesako o tša kgwele kena lesako wa lebela raišikae romela mo pele ba šireletse ba tlhopha sana sewelele o itima go tswako morakana prince wa ga cosa wa itse romela mo go na lena Thobi wa ga Mvala Thobi wa Tennyson tšakgwele o e romela mo go na lena kulise ba itse ba e fana mokwena mokwena o tšakgwele o e fana leone le ka go mofitšhetša yona kgwele e leone fela ba tsenya maoto ba tlhopha sana sewelele ba e pelaetsa ditlhopha tša tlhopha sana sanaots gore ba ethibile ka matsogo ba tlhopha sana sewelele tšakgwele ba e romela ka kwa botlhabela lepatlelo mo go na lena mdunyela wa lebelela kena mdunyela o nyaka tsela kena zuko mdunyela o tša kgwele mo pela re edi tša tlhopha sana sewelele sanaots ba iša leboa mona tlhopha sa sewelele ba iša borra ba tša kgwele ba e fana prince o ga cosa prince o tša kgwele o e gama ka ra dikologo tsa lepatlelo o e fana mkholise kholise o tša kgwele tse romela kwa morago mo go na lena Thobix Thobix o tša kgwele o e fana mokwena mokwena o tša kgwele o e fana mkholise wa lebelela kena mkholise o e romela mo go na lena cosa cosa o tša kgwele o tla le yona ka bodikela lepatlelo ka kana tlhopha sana sewelele o e fetiša re mala mogona lang Van Wyk wa ya mo pele ka kgweleng yana Van Wyk o nyaka go tlabata crosso fela wa phasa we re mala mogona lang Mdunyelo o rarage shot fela rarage o sa phasa e sa le mokotsi wena kuta arragile mokwena
2: a go makatse mo rambola sa fetse go se dira ke sene re o tla regile ga tsona go nwesha a le kgole
1: tlo doctor ka ipotse sore e ke go na go re tseba mo kwena ha ka ile tela gore a ile hole we ile no iraga e sa fitse go leo
2: ga ntshintshi o dira lo ka ka ntle le go ile tela ka re o na le bogware ba go dira seng
1: a re bona go tla tsapa sana sana ba a shirile tsapa tsapa sana se welele yo ke tsimela ka go ba tsamela le patale ke tsimela ka nale tsako le tsako tsa go leo wa le bela ka nale tsako wa le bela ra shikai re mela ka brika ba le patale mo gona le nna moriba moriba o tsa go le o nya go re mela ka 8 minute fa na fa ve se ka o tsana kana ka 8 minute fa ba tsenya maoto ba tsapa sana se welele ba itse ta ka mon ele noto se welele noto sana noto sana noto tsapa sana se welele jalo tsa pa sa ma pele lo fanya tsa pa sa na sana o tsa province ya free state ba ite tsa na tsa pa sa na Celtic e ka go la Lucas Moripe beta cross ba tsa pa sa na Celtic sa na wa gana kana mokuane o ira gana go pele mo go sa mot yo wela mo gana le na Ronan Williams wa le bela kana Maronza o ira mela mo gana le na Tobix Tobix o tsa pele yo wa le bela raisi ka kana Tobix rumela mo gana le na Mkhulise Mkhulise e tsa ka brikela ba le patelo mo ke tima nkhosa khosa o bise tsa mo gana le na Mkhulise wa le bela kana Pitso o tsa pele kana Pitso o tsa pele rumela mo gana le na Tobix o tsena sene o tsa pele kana Tobix rumela gana Mkhulise Mkhulise o tsa pele fana khosa mali bongo prince o tsa pele bitsa kana Van Wyk o rumela gana Van Wyk wa le mangwa mo sumete wa khama kana Van Wyk o ya lana ka 18 rumela mo rona gana khosa khosa o tsa pele o bona go mara Mona lenga mpulise. Mpulise wa itse tore mala ka go batlabela. Mona lenga na Mdunyelo. Mdunyelo tsa pele o re tloka se papare. O re mala bona le tsako. Wa le mama bo tshipa kana le tsako. O tsa pele le ka feta ka re kana le tsako. Feta ka bana ba bile kana le tsako. We are eating le tsako. Se ja lo tloba tsapa sa le tswelele. Ba e fenya pele. Rasebot. Vincent Bule. Kana kana kana ko yana bala. Re mala go pele. Ba e buisa o tloka morao kana se sare. Ragala kwa pele ba re kholejo tse ka montle a be kholela sana tsopa sana sana ele noto tsopa sana sana sana tsopa sana siwelele ke jona pa pa tsana betwe premiership ele pa pa di ya bo masome ne pedi mo se tse le mo sona ele pa pa ya masome ne pedi ba tsapa ba tsopa sana sana ba ra ka pa pa ya bona bo shupa mo tsa tlala khono re mela bo ga re pa tsala mo gona la cash money o wa le te ba tsapa le ke na ra se botsa o ya go ragala kwa pele o ra tsoka le le kana jesa o a tsoka le le kana jesa o na le prince wa khosa wa le bela kana jesa tsenya loto kana mali bongwe fela wa ipenya kana jesa o beta cross e fokolang ba ipe ba tsapa sana sana ba tsoka na khwele kana mokwena wa le bela kana mokwena ka khwele o re mela mo gona la kana Van Wyk Van Wyk o tsaka na tsela sentara wa le bela kana Van Wyk o tsaka pele kana Van Wyk e be tsaka na Moriba o feta ka mona kana Van Wyk o ga pele tsaka kwa pele o etlogela Moriba Moriba o tsaka pele ba fana mokwena mokwena wa ya kana kwa morago o re mela mo gona la kana Tobix Tobix o tsaka pele wa le bela ra shika kana Tobix o tsena se o re mela mo gona la kana Khulise Khulise o tsaka pele wa fiti sa isa ka go batla le patla le mogona le nna Mdunyelo Mdunyelo tsa pele fana Khulise Khulise tsa pele fana Kashmani Kashmani fana Khulise ba ga di sa metala ba fana Khulise na Mdunyelo wa le mama mosupa o ra bete cross ha bete cross wa le bele kana Mdunyelo Mdunyelo re mala go mara mona le nna Khulise Khulise tsa pele yo o tle di sa gabrikela bana patela chirletsa yo wala mogona lenga moriba pele ga di 18 o tsa khone o re mala mogona lenga Van Wyk o ra bete cross ha e bete we fana mokwena mokwena o tsa khone we fana Tobix wala bela kana Tobix ka mokare nga tsapa sana se welele we re mala mogona lenga khosa khosa o tsa khone o re mala gabrikela bana patela mogona lenga moriba o go bisa khone mo fast Van Wyk ra di 18 ba dira kuta ba tsapa sana se welele
2: le ga la highlight ye dira go tsapa se sa Mamelodi Sundowns ba raluka ka moka ba Mamelodi Sundowns ba tsene ka mogare ga siripa o fast welele se se a laetsa gore ba nya ka go nwesha e sa le ka pijana mo karolong ya Vedia papadi e fela se a tsama ka tshikuru ka lebaka la Mamelodi Sundowns ka ba raluka ka gae a se ga ntshintshi ba dumela gore ba fetse papadi ba sa nwesha
1: a ja pele ba romela ka re etse ba tsapa sana sana se ya ka re tlhogo ba shireletsa ba tsapa sana se welele yo wala mo gona le nna ntago le tsako tsa pele yo wala gona Tobix o sa di le kantsa ba tsenya lo tsapa sana tsapa sana se welele yo wala mo gona le nna ntago wa tsa romela ka mara ba tsena ba parinya tsa telefone tsapa sana sana ba na di papari tsa ba tsama some tharo pele ba dira lo ka ba le ka gae ba sala tlhagelwe ba sana tsapa sana sana bjalo doctor no fono re sa le bale
0: ya
1: go gola Isaac wa ga mashila silo e ba re o bogale bela kala ga
2: monna o bogale bela kala ga re monna wa go tswa motseng wa kgopo
1: wa gola go tsa tsela go
2: ga mama bona
1: e o gola le a ke tlo ba motse ba rico Alexander Song ar gore sa na spatcha pele wa le bela ba tsha pele ba re mela mo gona na police we fana mo kwena go rara tsaka mo papari tsa league ya masome tharo tharo ba mo isa ka tatelano doctor ke boletse gore ba na le papari e tse ba se tharo pedi ba sa latlegele ba le ka gabe yalo re o ka rotsena mo go tshedi palo palo e o ka feletsa o tshele ke malopo e ba ka feletsa ba re e wa feteletsa motswana e be ke sa bolela ka di papari tse lor di a gola mo tsatsela le gono e re boletse ka kaena Isaac ke ke mo golwa mananeo mo thobela e yalo di ba pari tsela ordi a gola mo tsatsela le gono go gola Luka Modric a ke tsoro mo tseba o ba ralo ka mo tsopisana e similar mo tsatsela le sontaga thata le Juventus yena Luka Modric wa gola mo tsatsela le gono Oscar wa ka gola Brazil lena wa gola Alexander Song ka gola Cameroon lena wa gola mo tsatsela le gono ba ba gola lena Isaac wa ga Mashila
2: Isaac Mashila o tloga a na pila ke tika le tsatsela ga gela matswalo le dikakapa tsa kgone ya maoto
1: Hamsa Isa le na tsene ka mogare ba le ke bona ena tsaile a tshwetse ka mente Hamsa Isa o tsene ka mogare go tsene ena tsaile
2: mo di papadi tse ding tse tsopa sa se welele Hamsa Isa ba maralo ka go tloga bankeng ke maralo go ile gore ba mo lebeletse gore ga tsena ka mogare a lepatlelo o santse go tsha dipetrolo o ralo ka pele ibile wa kgona go ralo ka mo mogare ka lepatlelo go tswa kana ge ya Ghana experience ya gagwe maitemogelo a gagwe motlhatlhi wa se welele o tloga ile gore go le khone gona wa lebeletse gore a tla tsho mogolo
1: Bello doctor di palo palo akere ko buri tsorgal ke ya ko di palo palo to pasa si welele mo history nya bona ge ba ralo ka papari ba etile gore away game ya to pasa si welele ge ba ka ba nisha pele go papari engwe lengwe ba nisha pele ba lasegetse go papari engwe lengwe ya league ba nisha pele to pasa si welele ba lasegetse ka lo a se sta pasa ile gore se se magabotse ge ile gore se nisha pele ya lo otlo tsopa sana sana go se tse ba ba sala tle ding sa ba mi se tpele ba sala tsopa sana sana
2: taba tsa bona tsa se welele ga dina pele ka se tla ga botse e tla ga se bona ba le tsetse ke ntse
1: ha tsha pele ba beta cross ba tsopa sana ke ba kotse e feta matlhoko doctor la mapelelo ke bile tsoro tsopa sana sala tsoro ke papari sele ka gae e be le mo se tsena 2023-24 ba fenya ke tsopa sana Cape Town City mo ile re nna ba la wina grafoso jalo re lebelela le tago tsela ka monte o tsena ndovu alende o tsena ka mogare go tswa mpulise jalo re ke sabulela Dr. Gore papa sa tsana e ba tla ba tsama rabotse e ba le ka gae mo di papa rintsa league jalo re tseba re mo papa rintsa bona mathomo se tse ba fetse ka no tsara go tsepedi papa rintsa ba pele re ya league se fetse tse fitileng ba la tsara tsheke tsara go tsepedi si welele ba la tsara tsheke ba le ba ra le mala ka no tsepedi go tsepedi papa rintsa ba pele mo tse tse fitileng papa rintsa mathomo se tse ba thoma ka no tsepedi go tsepedi
2: mothato wa mamelo di sanda go tlo go tselo ro fetse go di dira tsa ba go na go bona gore o nya ka go dira bo nete ba gore o boloka pulo papa rie si ya ndovo mara lo go ile ro ba ka tla gore la go ja ra lo go a mata attacking player go tswa go stopeng sa gabo sa Golden Arrows o shetsa nishino ya gagwe ete ka tano le stopa sa gabo sa maloba mo le jajing la sontaga sitlhen sa go feta stopeng sa Golden Arrows o tloga shimile ga botse mo dipapa ditjaga tsa masome pedi nne o gonne go ne sha nno tsetsela belo gona go bona ke mara lo go ile ro o tlisa bophelo a yende mo bogare ba lepatlelo o kopana le morambola tsebo go mokwena bona pila ba bofa taba ya bona mo bogare ba lepatlelo mo mokhubeng ba ola wa ila papa die
1: Jesa o ba le ka ba mo pele pele sa na ba bona o sirile tsa ba tsapa le ba re mala mo na lenga mo di ba wa e tsheka na mo di ba tlo re mala ka mo ra mo na lenga maronza maronza o tsapa le fana a ende o tsapa tlo re mala ka ba tsapa le mo na lenga mo dinyelwa dinyelwa o tsapa le fana Tobix wa le bela kana Tobi o tsapa le re mala mo na lenga maronza wa le bela kana maronza re mala mo na lenga mrembola wa e tsheka re mo moto tono wa bona se mo se swae re tana mo tlo ba se mo se nyane ka ronya be ya papare sa na ba tsapa le ba re lana ka mo ra se wele le paswa ntse go dira severo a sa ka ba se dira mo history ya bona motheletse go bua morao papa ding ba etile ba sa rata pasana se wele le ba tsha go ba tapasana sana ba e pana Tobix wa China sana go tsha go le fana a yenne se re go bona se se nyane se ke tsha ka mor ka mo ka mong pop wa le bela kana a yenne go ga re bela patelo re mala mo go nala ngamre bola re bola o tsha go le wa e petition go e papa dwek pa dwek go tsha go le go ya kana pele kana pa dwek go rekisa bana go re mala ga mailula ka ra le di peta cross ba re khutsa
2: Antonio Van Dijk maraluko mongwe mo kotse kotse kotse kotse kotse kotse bona se lore thomile go se dira mo karoleng a bedi ya papadi o thomile go kumana a tsebaka sewelele ba mofadi baka ga wa tshwanela gore Antonio Van Dijk o mofedi baka tsa gore a gone go tsana tsana ka kgwele o tlogana le di-cross tse dikotse di-cutback tsa gage di tloga e le gore dikotse ke tsa maleba
1: ba tsa kgwele ba tapasana sana ndobu karareke ndobu tsebaka ya pala ba shirletse ba tapasana sana tsa kgwele kana Vincent Pule le ka feta ka yona go tswa ka tesorlwane go tswa ka tesorlwane pela kunta o pele ga mokgatlho wa taposan sanas wa e pele ditšhea gore ditsaka di bapadi di kgwetsa di karata bonolo fela e ke karata e sorlwane ee modiba mo gona go tloga le matlhatse go tloga le matlhatse kena modiba
2: postbed o dirile sela ba re monna a šale go fetsa kgwele fela
1: tsa kgwele ba taposana sanas ba le ka gore tla ka yona ba re phoso ka lena ba taposana sanas tsalo ke papadi ya masomemetlhano sanas ba e raloka le sepapa sa go tswa provenceng ya free start ba le ka gae ka tlase ga premier soccer league bjalo sanas mo dipapadintse masomenene ba diralekileng le sepapa sa go tswa provenceng ya free state ba latlha go tšheke papaditse tlhano fela ba fenya papaditse masomepedi supa ba raloka maleka papaditse ka bantse lesomepedi bjalo o tsere sepapa tse ba di sanas ba tswela pele ka o tla diphetogo o tsena ena Meteos o tsena mo lagatong la ena mo lagatong la ena Fadwick
2: o tsanya ka go tlhafela Miguel Cardoso motlhatlho wa Mamelodi Sundowns Tashik Matthews re a mo tseba se e le gorego wa se kgona go se tlisa mo papading le ena ke moraloko e le gorego o na le bokgoni ba go tseya kgwele a kgone go kitima ka yona o na le bokgoni ba go ba le diabe mo dinong a ga kumana dibaka le tsona wa di šomiša Antonio Van Dijk ke se e le gore le ena mo papading o ba se tlisa bjale se se raya gore o ntšha moraloko e le gorego o a tlhasela ebile o tsentšha ka gare moraloko e le gorego le ena o tlisa ditlhasela
1: ba tsa go le ba fena Matthews o feta ka pele ka Matthews ya ka re tini o ba ta cross ba shirletsa e sa le mo bona Matthews o tsa go le ka Matthews wa le belela ka Matthews o etoga o na le modiba o etoga le na modiba modiba o tsa go le o e pa Matthews ke le tsake a lende pa e pa mo kwena o rarage ba itiba yo wa le ka Tobix wa tsene se o re mala ka ba tlhabela patel mo bona le ngam mdunyela ka ra re tini ka ngam mdunyela o ba ta cross o apala shirletsa tsa pa sa se welele ba re a beta tlhaka tsa pa sa na sa nauts re le motho tsoma sa me peri peri ka re ka beria papa re no to si welele e te sanaus mo re hlentse le some doctor sanaus re ba ralo ka ba le ka gae papa ri tse le kholo ma sometano peri ba la tlhagetse ke papadi ke lesome nne fela mo ditlheng tse lesome ba leka gae bjale ke boletse gore ge o ka re bolela record ya Sanouse ba leka gae ke engwe direcordo tse e le gore di tloga di thoša lati ena doctor jalo ge o lebelela mo dipapading tse ka ba tse magolo legolo masome seswae nne Sanouse go tloa ka setha sa 2020-2021 tlhopa sana Sanouse tlhopa sa Sanouse se tloga sešoma gabotse ba latlhegetse ke dipapadi tse ka bang tse lesomepedi mo leking ka mo ka go tsona e se ka gae maisha bopape a roteleditse papadi a le ka kwa ba motintane ga le ba motintane ke gabo lebea
2: ke gabo lebea ebile le nna ke gagešo
1: o ba tšapele kena cash money romela mo go na le kena mdunyela mdunyela a tšapele o romela mo go na le kena ayenne wa lebele kena ayenne romela gona mokwena mokwena wa epitisa o epena kgotsa kgotsa o etisa ka borikela wa lepatelo mo go na le kena tashrik metheos o romela gona ayenne o garebea lepatelo ba epitisa modiba karareti sebaka ba šireta e sale makotsegole ba tora diapala ya mapalela kena ntovo ya mapalela and love beke sa bolela gore mo dipapading tsa leake go tloa ka setlha sa 2020-2021 Sanouse ba rale ke dipapadi tse ka bantse legolo masome seswae nne mo dipapading tseo tlhopa sana Sanouse ke papadi fela tse lesomepedi ba latlhegetsweng tse pedi ba latlhegetse ba leka gae tšapele ba Sanouse ntlovo cash money romela gona mdunyela go tswa ka botlhabela lepatelo romela mo go na le kena ayende pele ga di 18 o e fa mokwena mokwena o tšapeleng romela mo go na le kena ndlovo ndlovo o tšapele e fana mokwena tsenyalotokotoko fa re phosi ka tlhopa sana se welele pele ga di 18 mo dipapading tse ka bantse masome senyane pedi Sanouse e dirale kele ka gae tša mafelelo ba latlhegetse ke papadi tše nne fela ke boletse gore la mafelelo Sanouse e latlhegelwa e le ka gae mo tšatšila la boraro e be e le ka setlha sa 1920 mo papading tša leake e le la boraro bošego ge e latlhegelwa ka gae e le bošego e le tšatšila la boraro e latlhegetswe ka setlha sana 2018-2019 ba fenywa ke tlhopa sana Supersport United ka lona tšatši leo grand kekana le nat kampane logo ba di bamišetša tlhopa sana Sanouse
2: tlhopa se sa masandawana se se natile sena gore noe ba fetšang go emiša e ba nno ya bona ya bolesometshela setlhense
1: ba tloga ba šoma gabotse tlhopa sana Sanouse ba tloga ba šoma gabotse ba sala tlhopa sana Sanouse bjalo be re sana le mathatanyana a setegeniki be re sana le mathatanyana a setegeniki o fetsa molaetsa o tloka lesotho diphapang wa ga mabitle o letseditse mogala mo tšatši la lekgono a re ke gakanegile ka baka la gore ke rata wena le Mr Cool bela ke tse gore ke o theletsa mang ka baka la gore lesoma le ba babedi maraua ke tlo feleletsa ke lefa metsotso gore ke kgone go lekwa ke kgotsofatse pelo yaka mo tšatši la lekgono
2: le ga a ka re tšeaka le dipa tše pedi tša papadi go ka sebele bothata seripa sa pele a fe ba bangwe seripa sa babedi a fe ba bangwe
1: Godfrey Ngwatle a re le ena o etsena ka papadi mo tšatši la lekgono a le ka ko go la leboe go la magalane a re bone flik ya tlhopa sana Sanouse ya go tlošhakela modiba go leka kotsi dibetlwa kota e betha kota ba epeletsa malakwane a re goal kick
2: o bona kotsi gift mtombeni
1: malakwane a re goal kick
2: o bona mathata ba mo fitlhetse masandawana wa khona go bona gore motlhatlho ba boditse tsebe go kwa gore le raloka kgatlhano le moswaradi o e le gore go ga a na le maitemogelo a go raloka ka leaking ya ka godimo ke papadi ya mathomothomo mo leakeng le lekgole ka mokgwa molongolo o e le gore le ka kgona ka gona
1: Vincent Pule o tswela ka montle o tsena Tebogopotsane
2: moraloko wa malaoba wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Tebogopotsane moraloko o e le gore go ga tsene ka mo setlhopheng se sa sewelele FC nnete gona o tloga e le gore go wa ba busa mo papading gore wa lebelela le mo papading ya sontaga kgatlhano le setlhopha sa Kaizer Chiefs o tsene go tswa bankeng a tlisa
1: bophelobanaphoso tlhopha sa sewelele koti koetiba koti sebaka ya pala Cassius Maidula
2: Cash Fontan
1: jalo doctor obelela nnete gift mthombeni walwa walwa gift mthombeni a dirile phoso e le gore o feleditsa e lokisa
2: e fela phoso yo ngwe le gore ke bona ka re wa idira saba ke gore ga dira tshireletso a dire bo jotlhe ba gore go ile ga tshireletso a ska ipushetsa mo bogare ba lepatlelo gore le bana le dipala a le ka go iphela ka mathuto
1: ga re bona khutla sa pasana sa na romela ka etse tlhogo ya pa tsubaka ya ba palela pele e sa le mo kotse go ya mogala ka ke tsa afrobe doctor wa bona a fetse go idira o ba sna khere o ba so jo no itiba gore ya kae e be se ba o ba sa ya go tseba gore ya kae na gift of love
2: ka ba ka hore be le mollo
1: e be le mollo e se pela le mollo
2: ke papa di pele e thoma ka tlhana ntata ta go ile gore go ke motlhatlo ka stopeng sela sa Castrix sa se ile gore ga bela se bitswa relatives ka bo le di shana naye wa khona go bona le ka mogolo gore go o ntshitse ka ga tshwene ka gona ke ditombene wa tswa re tata go gona ka mo lepatlelo
1: o tshona le khosi
2: ya
1: botata go bona ba gona tsale go botse doctor go bona batswadi ba di bapadi ba di thekga mo diralo kang bona ka kwagola England go na le di bapadi tsa Bele tsa Wellingham o mo ka Germano o ka kwagola Spain gomme batswadi ba bona ba kgethile gore ka baka la re na le basebana mabedi o mongwe o ya ka Germany o dula le le lengwe lesogana o mongwe o ya ka England o dula o ya ka Spain o dula le lengwe lesogana baitšapele batlhopasana sana ba efena monis bonise tšapele wa lebelekena monis wa e gama wa e tselatsela o tšapele o leka go fitlha ka tsela ya magotlo go apana o efa a ende a ene o tlo romela mogona lena moriba moriba o tšapele efena monis monis wa retola ka pele wa lebelera ešhika kena monis o gapeletša go feta kena monis o leka go feta ka monna kena monis fela ba tsenya maoto o tswa mo morra kena letsedi o tšapele kena letsedi romela kwa morago na ndebele o efa mphašane romela kwa pele kua kanakena prince o entšha mo kotseng ba efa a ende re le mo mototsong wa bo20:20 karolo ka bele papadi ba efetšapele ba efara modiba o beta crosso kararete tšhireletša kena sesane e tla ka borikela ba lepatlelo kgweleo e tswela ka mante ba re tatlhele ka tlhopha sana sanouns Vincent Makobe a retšhina ka papadi mo tatsi la lekgono a le mošomong o sepela le tlhopha sana sewelele Hey no ram khomona lena re tsena ka papa ri mo tsi le khono mola yena semi mathamata lena ra wa lena ke tsena ka papa ri tukelo ri ba lena ra wa lena ke thele ri tsi papa ri jala ka yena muruti makwela le ka kola thaba kholo ga re ba thele ri tsi papa ri sana sa tsa pele kena a yende tsha ka brigela ba le patelo mo gona le kena metos ma ga bona se metelo ba di 18 wa le kena metos o e fana moriba o ra ba tsa cross mo thoka go na motho tsirletsa yo wa le kena metos a ka lokolla o e fa a yende tsha pele ka hospital pass ai tsha ba tsapasana se welele ba dana ka pele ba romela bana go itume kena botsane botsane tsha pele ho romela mara go nyana ba tsha pele ba romela mara le tsiri le tsedi tsha ka brikela ba le patelo bona jesa go le bela kena jesa o tsha pele ho pera 18 ke khole ka bankotsi shirile tsha bona ba tsapasana sana ba tsha ka na pele romela mara le cash money o tsha pele ho romela mara le kena mo riba o tsha pele ho romela bana mentos wa e tsama kena mentos arba e tsana tsha ba pete ba tsha pele romela go mara ba tsana tsapasana sana na tsogana lang na mokwena mokwena wa itse wa fetola o itse ka go ba tsamela mokwena lang na botsare botsana o tsa pele tsara le mokwena lang na mdunyela mdunyela o tsa pele go re mela mokwena lang na ayende ayende o tsa pele re mela ka ba tsamela le patela mokwena lang na mdunyela go ra beta cross e ka ba nkoti ya mopalela tsena wa lwela ba tsa pele ka ra re tsi ba ka sa sana bye bye ba bone o tlhaga ba shiretsa
2: ba lebeletse papadi baraloko ba stopa sa sewelele mona selo re se dira ke na Brian Leon o kgona gore a wele fase a ba a tsoge tšhaba a ba a kgone gore a kumane kgwele ba sa dire selo go yena goreng ba sa dire bonnete ba gore Brian Leon ga ka dira phoso ba dire bonnete ba gore a se ka kgona gore a boelele la bobedi a kumane kgwele ka lebaka la gore o mmona gore ke moralo ka pele o e le gore go esetse le lebakanyana le letelele dipapa le tse mola tse le gore ga a nwesa mo stopeng se sa mamedisannouts o ne go dira bonnete ba gore le yena le kgono o ngwadisa leina la
1: gagwe raga ba tsapa sa se welele e ke la go tlhoka go le ba re a be go kick ba re a be go kick belo ba a ke tebe re go dire le kana Leon ke bona ba tsatsi ba tsana ba mo tsata ba tsaga re ba ma laka e ka pele la skula ba re ba go laka ba tsha pele ba tsapa sa na sana ba re mela mo na lenga mo kwena wa re tloka na pele kana mo kwena o tla ka na tlo mela ka brikela al patal mo na lenga metios metios o tsha pele o wa lebelo morra ishi kai rumela kwa morra wanyana mwona lenge na koza
2: ba iketlile mamelo di Sundowns bona ka mogolo gore ba thomile go yaga ka gona ba dira di 1-2-1-2 ba neeletsana ka kgwele ka mogolo gore go ba tlwaelegile ka gona ba lemoga gore setlhopha se sa se welele ga se sa nyaka gore Mamelodi Sundowns e kumane monyetla gore enweše
1: cash money o tšapolebeta crosso ba sireletsa setlhopha sa se welele re tlhokana go tswa mogare bele patelo wa lebelela kena masiboko o tšagole wa e fetisa o e šamogona le nateba go potswane potsane o tšagole o e romela ka di 18 ke kgwele ka bakotsi sireletsa setlhopha sa Sundowns Mali Bonkos o boletse ka Gift Mthombeni gore o bona tatao Mali Bonkos le yena o bona tatao gore o gona mo lepatelong ba tšagole ba tlhopasana sana sewelele teba go potsane romela ka morra mogona lengna ndebele ndebele o tšagole o romela mogona lengna rasebotša rasebotša o tšagole re ma mototong wa masometharotharo mototong wa masometharotharo karolo ke abedi ya papare noto setlhopha sana sewelele ete setlhopha sa Sundowns ba tšagole ba e latlha ba sewelele yothi ba kena metos metos o tšagole wa lebela raiši ka kena metos o tle romela mogona lengna mokwena mokwena o tšagole o tle fana ayende ayende o tšagole o fana mokwena wa e fetole romela ke go botsabela ya le patela mo go nalang nang dunyela kwa le bele ke nang dunyela ka pheleo o tlo isa go mara mo go nalang na Tobix wa le bele ke na Tobix wa Tina Sen o tsa pheleo o tlo ifana mo kwena wa ka le ka rati go tsa le patelo wa tsa ke na mo kwena o ifana cash money wa ile ata ba tsa ba tsapa sana se welele le ka wa lona go pele tsenya ma auto ke na ayende re tlo ka yona wa ka na phela pele ke na ayende o ya go pele ke na ayende o re mana ke go botsabela ya le patelo go ndogo ka rarete beta cross ho na moto yo ke tsamela ke na Matthews wa le bela ke na Matthews ka rarete Matthews o nya ka tsela Matthews o be tsama na dinaka wa le bela ke na Matthews wa pasa pele ka ba go tsiba shirletsa wa tsa fara pa aba o bona e tlotsa ke se se dirang ke tlhopha sa se welele ba dira phoso e ba nno ya gage ya bobedi mo papading tse pedi ndobo sianda ndobo jalo o tle tlhopha sa Sundowns doctor ba tsene papadi ya tatale gona e le tlhopha se semišeng dino di tse dintšhi o tswa bankeng ke nno ya bona ya botlhano mo tšatši la lekgone tlhopha sana Sundowns ba e noisa go tswa mo bankeng mo sete se rileng mo go sona
2: phoso ye e le gore go aphiwe balete a ke tshepe gore a ka tsoga a e lebetse mo bophelong ba gage bona ka mogolo a dirileng phase ka gona o kgona go bona gore a se a go ele le mosora dino wa gabo e le go yena Gift Mthombeni gore ke go ne ya kgwele e tsoga e tla ka pela o kgone go e topa ya ba gore Siyanda Ndlovu o dira bonnete ba gore o a e topa o nešwa nno ya gage ya bobedi wa reresa ka dipapa di

0: ke taba tsa pasana sana ntse ka telefono ile gore di notsa bona tse dintsi ba sana ntse ba di nisha ka mo di notsa ka leboa e ba tene ba panya ta telefono ba nisha di notsa se swa ka mo di notsa ka erekere e ke se swa ka mo di notsa ka leboa jala ke tsene some ka mo di notsa ka leboa re tla ba pani ba tsha pele ba tsa pasana sana ntse ba re mela mo na le ka bunyela bunyela tsha pele gore tla ka ra tsha ka ka bunyela le ka ba ka pele ba mo tsha ba ka fase mala kwa na re posh ke bone tema zwane o tsene ka mogare ba tlhopisa na sana o sketsa spa lula o tshe ka montle la mafelelo sto pa sana sana ba pa la ke go fenya papare ba no tshe di no tshe pedi pele ba le ka gae e be le ka setsa sa 2021 para le ka le tlhopisa na sipa sport united o na ba le patelo la na lokta
1: ba tla tloma mo le sundowns o tsha tshuki le pangeng wa etsa ntsha o ntsha tshuki lo kana go bona gore o tlhoka pampang ya talente le gore e gona mo stopeng se sa mamelo di sundowns shishi experience tamorelo re a tseba gore o thoma o tsa dikgoletsela a ba late le botalela se weleng
0: Thabiso Paulo ga mwepe are o toga a tsena ka papari e bile o fitile ka gae a thelele tshi papari la la re e ke toga ke fitile ka gae ke thelele tshi papari mo tsa tsela le go
1: aba yo lukisha taba tsa bona sto pa sa se welele bana le mathata a mantsi bana le mathata a magolo go
0: o tsebe se welele mo se tsa se fitileng re ba ya papari nya botshelela bana le ntlha tshe ka bang tshe nne jalo mo se tsa se re ba ya papari nya botshelela bana le ntlha tshe pedi bya se se bolela gore se welele ba saletse morago ge go ba bapetsa mo le mo se se fitileng ka morago papari tshe tsano jalo sanos ge ba ya papari nya botshupa mo se se fitile be bana le ntlha be ba saletse morago ba bapetsa le mo se tsense jalo mo se tsense ba ka ona petse ba tsana tlhopa sana ba mile risa nao ka morago di papari tshe ka ba tshe tshelela
1: mafelo a beke ba yo thulana le stopa sa Golden Arrows se le hore lo sana se tuka mollo se wele
0: o tsana se ba ya go tshipa United sana se ba ya go tshipa United jalo e ke mathata be ke nalo wena o bolela ka stopa sa Magalang gore e le bona ba shome gabotse jalo ka re ke mathata nyana le tlhopha tse dintsi doctor mo se tengse
1: fela gore o ba lebelela bona stopa sela sa batlhabane ba ntwa o kgona go bona gore ba latile Mosendami a tle ka kwa stopeng sela go bona ka loano ba leka gore ba tlatsise se e le gore go ba se tlhoka ba tseba gore Mosendami o bile le bona setlheka moka setlheng sa go feta o a tseba ebile o a kwešiša gore batlhabane ba ntwa ba re Mogalang ke eng se e le gore go sa tlhokagala e ga ba raloka
0: re se tsheka metoto e le so me ba le go lebelela ka pasana sa nals mo se tse mo tele tshe ga gona no e le re ba ba di tsiona mo metoto e le so me ya mapelelo mo le bona ba ka pasana sa nals mo metoto e le so me ba go ne go nisa no tshe tharo mo di papari tsa league ha re ba tlo se mabaka ke no tshe nne ke re ba di nisa mo metoto e mapelelo e le so me ba tsana ka pasana sa nals ka le se wele le go feta mo tshe le go no ga ba so nisa e bile ga ba so nisa mo metoto e le so me ya mapelelo ya papari ba tsha pele ba tsa pasana sa se rimetio o tsha pele ya rona kwa pele a phase ba tsenya le tlo tsa se welele ba tsha pele ba ipana se sare wa itse tore mala kwa morago mo go nala kana mthombe wa le bela kana gift ga mthombe wa re mala ka go botlhabela ba le patelo ke mo go nala kana se so ndebele ndebele o tsha pele wa ipetisa o ipana ba lete ba le tsha pele ka ipetisa o tsenya le tlo kana siana ku ena siana ndo bo itse ka mantle ba ipotsa ka mogare ka lebelo yo wa mo go nala kana le tsedi o ipana ra se botsa o tsha pele o re mala kwa morago mo go nala kana mthombe tobeno tjapule we rmela ka kwa batla ba patela bana ndebele ndebelo tjapule ba ila tsa yo fenya kwa tlhopa sana sana pele ba tlhira phoso ba gona go fenya ba tjapule ka ba sana kana ndovo we fa a ende a ene fa zane wa lebela ka thema zwane o tle fa na mokwena o kwena e fa thema zwane wa e gama ba tla ga ntse ba feta rmela bana a ende fa na mokwena o kwena e fa na a ende ba ile tjapule we rmela ka morago mo gona lenga na khoza khoza o tjapule ba tlhopa sana sana re se tsika metso le metsano le siripa pele pa pa riga fela rmela mo sto pa sana sana ba ka ba ta cross ba ka ba cross ya ba pala ya
1: Brian Leon wa bona tsaba gore ke bona ke boletse ka yena ke ke moraloko o ile gore go o nyaka go ipona ile gore go le khono ne shitse o tsebe tsaba gore salami shala mafelelo ka tlhano sto pa sa amazulu ga no sha nno tse pedi mo papadi ye pele o khona bona gore mo papadi ya ya sontaga le gona o bile le minya tla tsikona go shimisa le ga melo khona minya tla go go shimisa pele o nyoka dira bonetse ba gore pele ga ge papadi ye ka fela pele ga ge e ile gore ba ka mo tshela ka ntle le gona e ba ne khumane nno
0: ba pedi tse o dira di substitute sa maos go ra ya go fetsa papadi ya na Brian Leon bjalo go lebelela doctor stopa sana se welele ke stopa se e le gore go se bapetsa le ditlhopha ka moka mo dipapari tsana premiership ke stopa se sennyane go di feta ka moka re tseba gore ke sa mo seteng sa yona 20 25 26 stopa sa se

Mafateng matelele a tselo mo etso le FM ke le go tlhagatsela Africa borwa setla ra setla and cool MC as a faculty DJ mapodisa ga magole foka. Ba re bitsa go metso tse ke ba masimbedi so sa yo e ringe le rena ja bo le somi tsobela FM ke le go tlhagatsela Africa borwa mo chat wa tsebo le boithabiso le ke le nene la mo salba ka mo solo tla go wena gona biele ka lebaka la papa di man papa di fetang go fela gona biale man. Setšhaba moswane Dr. Maphalle a ke le lebogeng bana ba kgosi le tloga lesimole kudu-kudu-kudu-kudu ka maatla tate mehala re a le lebogatlhe moswa le boka moswa o etseletse pele ke nna ke gona le the house ke na le laele koga matlho ke motsweletse wa ka ke laboraro le le botse laboraro le re tswela pele re re hese ke baswa go tša mino re tlile botsena fa le serinda o ne le kosa ye e reng ke nyeke ke tlo go tseela kosa ye ya nyeke ge ke ba fela ke boka bolešana le ena serinda gopela gore laboraro le lengwe le lengwe ke mo le gore namele re tswela pele re ketse ka mmino talente baswa ka mokana ga bona ba e le gore ba dira mmino ra ba ketseka serinda re ya go lata a ke tse gore ke go late go bannye kuyeke seamoyeka laelo seamoyeka seamoyeka nyeke.

0: go tsa bele family go tagase la Africa borra nyas fela ngawe mawele la tsoma fakile quest a ke sorna ba sa di ba ka mona Africa borra le sa kwa le sikinyega na ge le kwa quest quest a bolela go bagase tsa ha opela na a ke tsebe ka re le ba ka re go ile go ba le na ko ngwe le gore ba sa di ba ka mona Africa borra ka mka ba ile ba tla go rata lentjwe la quest a ring ya bona a tse tse Isabella a ke tsere ba sedi ba Africa borwa le sa le sa go ka tsela ke kwanga ona na Christa motsele jo tsebela family re tshitsa di ba tsela le ba go tsaka mola la America ka mola a tsama le bona ka mola mibileng ya so wetu ka mola ra tsaba go duka matla bona bo re cross ba tsama ya bo vile ga zi street ka maoto ka kwale re tshela pele sirinda re monyakile bile rena re mogweditse gape rena motho re ya monyaka ra ba ra mogwetsa a sho momgale mo re tlo ba re le tshela lena re motho ba ka ona ra moketseka mo bekeng ye ka gara ga nena la mo solo ka mo so hello sirinda
1: hello mele ga
0: re gone le ka etle
1: re te
0: wa tsere motho ge a ka no bona lena la sirinda o tlo nona gana gore ke a uso mongwe Auso mongwe.
1: Ba bang ba re Siri.
0: Ah, hello Siri.
1: Ah, Siri ke auso le abuang go interneteng a o Kenya direction go go mepe. Na vigaite.
0: Ah, dale no bona ne ile re Siri nda ga ke ra le go se ga go ke kwa ile monna ke re ai. Na ke ke tloga ke metse le kharebe. O a botsa ngwana mama.
1: Ke ha bo se o se ke di botho ka ofela o se o se mo mama ba mamelang ba le teng.
0: Ba re tsabetse go dira le sena le wena. Sirinda ke lena la gaola nnete.
1: Sirinda ke fansa ka le ditlo ka la nnete ke nos bo se so a Sirinda.
0: Oh, Sirinda ke se fane sa geno.
1: Eh, amme.
0: Re tsoga re go tsebe ka ona ngwana mama. Tshe tshe mmino tshe o rutomile neng di tswa kae?
1: Ke ka nyana ke ka dilo record 2006 ke ka dilo ko sekolong ka tsala ko cracking and then ka record ka 2006 ka itsa di demo
0: o thomile ka mino wa sudumedi
1: a ka so bini mino sudumedi empa e ke ka dilo hip
0: hop o ka dilo ka hip hop okay are ke go tlhomela o tsemile go ba botlhela gana bjale letse go la mmino le bile bjang
1: le tola ka la mmino le bile thatanyana ka lebaka la di-fans o tla opola o ra o promota o tla tlhoka tšhelete ya o ya godimo tlase batho ba kgone go mamela music kwa but overall re a gola dintho di a change social media re thusa kudu-kudu gape le bothobela FM ba re thusa ka gore platform e ba re fileng yona ka sheko lena
0: Wow, ngwana mama. A re lebelele go tloga morago mola ka 2006 fela le kono o shumile le bomang and o na le single go ba di album tse kae?
1: A ke sa gona go di bala di single tsa ka mara di ntinyana. Ke thomile ka bopela le bo Tommy V, bo Nico, moya last year ne ke bina le Cheese Man, Bo jo Nico, bo Swega, Gun Kid. Ke binne le bona.
0: O ngwala dikosa tse ka noši goba bona o ne o fitlha fela be o ikopelela o re tse nako e ka kang go thoma kosa go tloga matshe go fitlhelela mafelelong
1: ke no booka studio and then a fitlha studio ba re fa beat ra emamela and then ra etsa di-lyrics normally ke rata o etsa di-lyrics ke na le beat so that ke kgone gore ke tsamaisane le beat same time
0: e ka ba o opela ka bophelo ba gago goba o lebelela maphelo a rena bokhuni adi gore re phela bjang ware a re kile o dira kose kao
1: ke kopanya ka nna ka batho ba bangwe ka experience ya bophelo fela sa ke na specific topic e ke tla re etsa so aa ke no sheba gore ke eng e trendang ka nako eo ra bina ka yona ka nako eo
0: atšhe a re bineng Sirinda bona godimo ga kose e le gore feta go e ralokang yeke ke mo le gore o somile le Nico ye e le gore o fetsa go bolela gore ke motho e le gore o tswa kgolenyana le ena go bjang go soma le ena Nico
1: ke motho o sharp kose o kgona go producer in a sense ya gore o direct a re etse so a re etse so so ga o ka mamela it's not every time wena o tlo ba a good singer as such tlamela o be le good ear ya o mamela batho ba bangwe gore ba reng, because batho ba ba swa bona ba tseba gore ke e e ba tlagalang ka nakeo most of the time.
0: Kose ya gago ya nyeke fetsa go ralo ka kose ya gago mo o yakela ke mang ngwana mma.
1: Ah, ne ke no jetsa fela motho ona gore e ntlogele mane o seka mpoa gampe ka lebaka la o lerato la ka le wena le fedile. So it's not really a specific simple person, but ke ntho tse etsagalang mo lefatsheng le ena kapa mo bophelong. Hangata batho ba bolayana re bona bo di-violence jo gore lerato le a fela bo di-cheating o tla o opola bo makgatsi ba le batla le tsona ba re ba nama kwa
0: ya kopantsha re le fela ganyanene ya re tla bo re tshela pele morago sengwana mma.
1: Thank you.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kone botlhoko e ka go thoba pelo, a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: O na le kgobalo ye e tlhotswego ke koloi, mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi, go thuntšhwa, go welwa ka moleteng o sa šireletswang mo seng phoso ya gago, goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong, e kopanye le Mphela and Associates, boramelao ba maitemogelo a godimo. Re kgwetšagala 30A Bordenstein Street, Office number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela re o atlegile molatong. Re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. Go na le mabaka le dipeelo.
4: Theletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se.

Tomela FM mošate wa tsebole bo itabishon lebella supena ko ke metsotso ye se swa ga pyale ka bra boga e riele some mo tere joan Tomela FM mo go tlo mo ka mo le gona happiness tsho bomaki we tialo pula khoro ke bo le tshitse se shate ka go rialo e tlang re re yo e tlang re tleng re be mmogo le dano le la mo re bogolo go tlo fitla ka area pele go di moga tlhogo ke na le alila mola ke tlhatla pukeng maphuti re tle be re tule tshe lona le nano le mo theletse re tishitse e tswa re botsana ditaba tshe leng gore go ba kere re bolela ditaba tshe leng gore di tlo no re tswela mogola maphelong arena karolwana yela ya ke tshwenyegile e le gono lona le motheletši re tlo ba re tsena go yona mo nakong yeo sa fedišego pelo ra bolela ditaba tseo e leng gore re tshwenyegile ka tsona ya re go tsweletša taba ye e leng gore o tshwenyegile ka yona motheletši ya be e le gore ebile ka go le lengwe o šišinye gore na e se taba yeo o bona e ka fihla mafelelong bjang o šišinye ditharollo tša yona goba mohlomongwe o re eletše gore re ka hwetša bomang go tla go ba botšiša le go ba botsološa dipotšišo fano moyeng mohlomong bona ba re tlela ka ditharollo godimo ga ditaba tša go fapafapana tšeo e leng gore re tshwenyegile ka tsona tše dingwe ga di nyake re di šala morago gore re fitlhe re be le baeng di no nyaka fela re no di bolela re no di bolela re no bolela ka tsona e ka be e le gore o tshwenyegile ka taba ye nngwe wa tseba e go tshwentše mo bophelong fete ga botse ka yona ga o ilebeletse mo setšhabeng ka malapeng kae goba kae setšhabeng sa Aforika Borwa o ne o nyaka go bolela ka taba ye lenaneo le ke la gago motheletše wa tseba motheletše le nako nngwe ge e ka no ba taba fela yo o ipotšišago dipotšišo tše dintšhi ka yona o sa hwetše go dikarabo e tliša fano taba e moyeng motlhomong re nang ke re tle re e bolele go ke tshwenyege

0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Eh nnete go ona moshati wa tsebo le boithabiso ke a go ikgokagantšha ka mogala le bo Dr. Khensani Mbekwa wena dula gona fao motheletši wa Thobela FM re tlo ba re tshwarelo re thoma ka poledišano ya rena monakeng eo se feditše go pele ge e le gabja le gona e re ke be ke fetile ka mo kwalakwatsong ka fa ke tla ba ke boa go wena monakeng eo se feditše go pele.
2: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla boitshine le rena ka Royal Gardens. Go tsamaka di 24 tsela di 26 September 2026. 24 September. Re tla be re go tlisetsa Royal Gospel Family Day. O tla itshine ka Tshepo Makhabane, Lufuno Dakada le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Ripsina le Vanderbilt. Lwene Chivare le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Mo boithabiso ke bja makgadi, mafikizolo le ba bangwe ba bantsi. Ditekete tsa batho ba bagolo ke 150 rand, tsa bana 50 rand fela. Mejako e bula ka ira seswai misong. Ditekete di kgotsakala Comju Ticket, Shoprite le Checkers. E tla le balapa la gago e le ge re bina ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.
1: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso supena ko ke metsotso e lesome le gabja le ka morago ga iri ya lesome nabile lenano le ke gona namile di tlogile motheletši ka sepego se se bjalo ke kgokagantšhitše ka mogala le bo Dr. Khensani Mbekwa ke seskhensani seskhensano mantšene hi nkarhi wa ku ri mi vulavurisana na vahlengwe mi zumbe njhani namuntlho seso vahlengwe wa va tiva vahlengwe hayi hi vanhu va ku rhandza ku rula ngopfu
3: no
1: siku ra namuntlha a ri khome khwatsi ngopfu a ku na swin'wana na ku na swin'wana swo biha.
3: Khensa tatana make Khensa na loko tintswalo ta hosi ta hamuhlayisini
1: ya manjeni. Phela loko hi sungula ku vulavula sweswi mi vulavula na vahlengwe ene vahlengwe loko va vulavurisiwa munhu a nga yimi hi milenge ni tshamani hansi se sikhensi hi sungula ku vulavula
3: hi khensini hi tshambile hi ta sungula ku bula mhlengwe
1: e ke a leboga Dr. Khensani Mbekwa kgaetšhedi ya ka re tloga re leboga kudu e tse re re Amelius Herbs meriana ye a e tsantsiwe hi mavabyi a e palelwe ke malwetse se se ken se teyang delele le re botšang botšhegong bja lekgono
3: ke a leboga ntate make le batheeletši ba Thobela FM ke leboga go ba na le ba le di-listeners tse e leng

0: Moshate and what's able to be Tabby Show, just like the first time. Fred Jackson, who Tobela FM, Supernacoil, Mr. Massa Piri Piri, Waikala Irinale Sumeti, Teleshi, Erikiche, Papacho Kebuya.
1: And the All Blacks are taken away down the left again.
2: He took such a rugby greatest rivalry series. More Pisha, Matta, Louis Hancho, the Copenaro. He took such a Tulano J. Shuru, the Tulano J. Matta, who Kitty Mamo to Paholi in Nakoja Salivale.
1: Here goes Kalisi.
2: Reba pinkishane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale gore metjano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi
1: huge moment in this test match
2: o sa shetse gore o morati wa rugby yo fishe ga go ba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby ye o sa tshwanela go e fitswa ke Springboks kgatlhano le All Blacks metala di yanto e shetse thadilo bogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus. Ka tiragano ka moka tseo di tlisitsego ka boikgantsho ke SABC Sport.
3: For the love of the game.
0: Moshateng wa tsebo le boithabiso Tobela FM. Ya, karolwana shish.
4: Ke tshwenyegile.
5: Se nna bjale ka mogashi. Ke tshwenyegile go ka sona.
4: Moremogolo go Tobela FM. Moshateng wa tsebo le boithabiso.
0: Nete gona karolwana ye ya ke tshwenyegile o setse o e tseba motheletši bjale gona o itlwaetše gore go ke tshwenyegile o tsweletšang seo e le gore o lebeletše bophelo bjo ka kakaretso mo bophelong e ka ba mo tikologong ye o dulago go yona ka Aforika Borwa ka kakaretso ka malapeng sekgaong sefe goba sefe sa bophelo go ka no bana letabeng o e leng gore ga ye go tshwarega botse ke moka wa kwa o e na le matshwenyego ka yona o nyaka go tlo o tsweleletša taba yeo o dumelegile gore o ka dira seo go Tobela FM ke moka wa re go sena o tsweleditše taba yeo wa ba wa tsweletša le tšhitšhinyo ya gago gore o bonagana gore mohlhomong taba yeo e ka rarollwa bjang goba mohlomongwe wa tsena fano moyeng wa šišinya gore re ka ba le bomantšhetši le lengwe mo lenaneong bao e leng gore ba ka tlhalosa bokaonenyana go bolela ka matshwenyego ao a gago e ka no ba gape le tabeng e leng gore o na le dipotšišo tše dintšhi kudu ka yona le gona o no o nyaka go no botšiša go no tsweletša taba ya gago bjale go lokile motheletše re tsena go ke tshwenyegile ke go boditse gore nna ke na le matshwenyego a mabedi e bakana fa gore tlatla re tsena go yona
4: ke tshwenyegile
5: se nna bjale ka mogashi ke tshwenyegile go ka sona
4: moremogolo go Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo
0: nete gona Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo moremogolo go Tobela FM re karolwaneng ya ke tshwenyegile ke fetša go itlhalosa gore ga botse karolwana ye e malabana leng motheletše ke go boditše go ke tshwenyegile bošegong bja lekgono nna happiness toboma ke tshwenyegile ka ditaba tše pedi ya go na le taba tše dingwe tše pedi ke tshwenyegile kudu ka tsona eupša ye nngwe pele ke tlo go botsa ga botse gore ke tshwenyegile kang ke nyaka go ithoma ka mokgwa tšatši le lengwe mo TikTok ke gopola ga botse ebele TikTok go bo go na le monna wa lekgowa gona fawe monna wa lekgowa o be a botšiša taba ye nngwe a kgopela re bjale ka mo Aforika Borwa wa monna wa lekgowa goba wa motho mosweu ke ikhwetša ke na le potšišo ke rata gore potšišo ye ke e botšiše maAforika Borwa a batho baso ka tloga ke motheletša gabotse monna yola a tlhalosa re ya a re ke lemogile gore batho baso ba tlhabosa lentšu kudu goba mantšu kudu ge ba bolela and I've noticed that black people are so loud a re ke lemogile gore wa tseba batho batho baso ke batho ba bangwe ba go tlhabosa mantšu kudu ge ba bolela bjale fa mohlala ka bona e le go makgowa re wa bona rena makgowa re tla tlhabosa lentšu ge mohlhomong re le ka bjaleng re nwa re swere dingangšano ka fawe a fa le mehlale e mengwe mo e leng gore ba tla tlhabosa lentšu ka gona e tla bolela taba ye nngwe gore under normal circumstances ka fa sa ga seemo seo ile go gore a wa ke sa tloelo are are tlhabosilentjwe ke ke rena batho ba bang ba re re boledishana o fa ke mo boledishana re na isepela gabotse ka mothotlareng ka segalo sa lentjwe seo se lekanego ebile se bona la gore se swanetse motho ga le kgauswe le nna are utswa ma Afrika borwa a batho ba se lena we ntusheng monna wa lekgowa o ba a botsiša re nteng gore ke kwešiše gore go tla bjang gore le re le le batho ba babedi o mongwe a le mo le o mongwe a le ana mo eupša a bolele le yena tšeo keego o bolela le motho a le dimitara mitara kgole le yena a re ntireng gore ke kwešiše taba yeo a re taba yeo ke e lemogile gore go fela bjalo ka motheletša ka thoma go nagana ka taba ya gagwe ka lebaka la gore ke motho a rata go etela TikTok gantši le tshedimošo tša go fapafapana mo mararankoding a le yago ka kopana le taba e nngwe mo e lego gore motho go bonala a botsiša basadi ba makgowa gore ga botsebile se go basadi ba makgowa ba ne o botsiša basadi eupša go a diragala gore a latišiše ba babedi ba bararo ka tatelelano a ba botsiša e le makgowa gore na ke morafe ofe wena o e lego gore o ka se ratane le ona ke leka go tlhalosa lentšwe le dating which race you would not date basadi ba le ka boraro bja bona ba re black men but I na re ka se tswe go ba re ka se ratane le batho baso a nyaka go tseba lebaka ka moka ga bona ba bile lebaka le le tee o mo o thomile a re ei batho baso ba tlhabositse polelo kudu gore ka mantswe a mang black people are sold out omo le yena ke ge a tlatsa lentswe leo goba lebaka leo omo le yena ke ge a tlatsa lebaka leo ya ba gore kgopolong ya ka go tswelela taba ya gore oh okay ba re batho re tlhabositse batho ba sopolelong re tlhabositse lentswe kudu go lokile monna le kgwa le ena ile ka botsiša gore batho ba sentieng gore ke kwešiše gore go tla bjang o boledišana le motho le le farm le le batho ba se upša o hwetse le tlhabositše lentšwe kudu bjale motheletše re ka thoma go fatafata tabe e le ke no nyaka gone o enyakešiša fela gore ga botse taba ye ya go tlhaboša lentšwe go bolelela godimo e ka ba ile gore e sepela-sepela bjang magareng ga rena re le batho go na le mabaka a mangwe ao a ka o di yago gore o feleletse o tlhabositše lentšwe gone go tshwana le ge motho a befetswe gantšhi ka tlhago moo ga gona gore e ka ba morafe ofe goba ofe re batho ba bangwe ka bontšhi ge re be fela re tlhabošwa lentšwe eupša ka kopana le sengwalwa se sengwe se bolela ka loudest speaking people in the world batho bao e lego gore hei ba hlabogile kudu ba godimo kudu ka ganong o ka se tlo nkgolwa dinaga tšeo ke tlo go botša go tsona motlhomo o nagana gore tša Afrika di tla tlala kudu go ya le ka fao e leng gore ke setse ke go boditše ditaba ka gona ka hwetsa e le gore naga ya mathomo yeo ba rego beng ba yona goba badudi ba yona ba hlabositše polelo kudu ge ba bolela Italy ke naga ya mathomo kore ke tla go fa top six tše tshelelago tšeo di tla ka godimo mohlomong tše dingwe di tla dišale morago gwa bolelwa ka naga ya Italy ya bobedi Nigeria ya boraro Spain ya bone United Nations ya bohlano Iran ya botshelela Greece taba ile ya nama ya fetola go ba kere ai a ke skare ya fetola kgopolo ya ka ipya ya no dira gore ke thome go nagana seo ileng gore monna le kgwa o ba se botšiša le basadi ba bararo ba o ba rile go bona ba ka setšwe le banna ba batho ba so ditabeng tša marato ge setše ba nyakana ba sa boledišana ka lebaka la gore ba re batho ba so ba hlabošitše polelo khudu pjale nna e re ko go boše ngweši ya go amana le go hlaboša polelo bekentšela tša go feta ke be ke na le morwaka ka motoropong kgolo ya Polokwane o mongwe wa dimolo gana ka fa re a tswa re ya dijong ge re tswa re ya dijong re fitlha re dula tafoleng ya rena ba re fa tafola rena gabotse a oa gone molato mo tafoleng ya rena go bo gona le akare tafola tše pedi go tloga go ya ka le morwa go bona le tšedingwe gape gana fa le go dutse ke rata gore ke hlalose gore morafe o fe ke na le lebaka go bo go dutse makgowa fa le go dutse batho ba so go isanyana fa le go dutse batho ba so ka lehlakore la ngele go dutse makgowa gwa tswelela mathaka a mangwe a mabedi a batho ba so ba fitlha le bona ba ka ba ba dutse tafola tše nne go tloga go yaka tše tharo go tswa go tša batho bao ba bego ba le ka letsogong la ka la go ja e le go makgowa ke nako lobelela nnete batho ba ba rile go fihla e re ke tlhalose pele gore go be go le bjang a ba go ba go no ipolelela polelo go no ipolelela go bolelelwa fasenyana go sena molato go bolelelwa fasenyana go no tswana le restaurant e nngwe le engwe mohlobong tše dingwe di na le mašata kudu eupša moo go bo gohomotse polelo e be e le gona eupša batho ba boledišana gabotse mathaka a rile go tsena ka mo wa tseba a se ba tšeile metsotso e mebedi polelo ya bona e be e hlabogile kudu moo e lego gore ke nagana gore mosadi yola ke wa molaodi a ba a tswa godimo ga metsotso e mehlano ke ge setse a tswile a ile tafoleng yeo go ya go ba kgopela ba isa bao ba morafe wa ka go ba kgopela gore o kgopela gore ba tswe ka bogare bja go ba ka moo re bego re le batho ka bontši ka gona ke moka ba e ka nga yela gana ka fao restauranteng taba yo motheletši ke nama ya busa kgopolo ya ka yela ya gore batho ba so o ka re ba hlabogile kudu ka polelong eupša go sa re gore ke ra gore ke a e kgolwa ka lebaka la gore e be e sa le tabe e leng gore ke e lebeletše ke kopane le polelo ye nngwe ge ke be ke dutse ke fatafata tabe ya gore loudness in speech is not determined by race ke kopane le polelo ya mohuteo ge ke be ke dutse ke nyakešiša tabe ya gore go hlaboga ga lentšu polelong ga go ye ka gore motho ke wa morafe ofe eupša go na le dilo tše dingwe tšeo e leng gore di tsenelela ka gare setso le sona se ralo ka karolo ye itšego le mabaka a itšego tikologong ye o ikhwetšago go yona o ka no mmakala ka fase ga mabaka a mangwe o hlabogile kudu polelong ka lebaka la gore motlho mo moo dutsego gona go na le mašata mme o a gapeletšago gore ke gore o hlaboše lentšu gore batho ba mang ba okwe pele motheletše matshwenyego a ka a kae tabeng ye matshwenyego a ka ga a malebana le gore e ka ba go hlaboša lentšu morafe ofe matshwenyego a ka a malebana le tabaše e ka se be nnete gore mafelo a mangwe a nyaka polelo ya fasana na mme go lokile go le bjalo ebile mafelo ao go ba bose rana mara thakgala botse go le bjalo go sa hlaboga kudu ka ganong e ka se be nnete gore go na le mafelo a mangwe a e leng gore a lokile goba a loketswe ke polelo ya fase go tshwana le ka fa motlhala motlhomo di-restauranteng potšišwa boele ke nyakang go e botšiša gabotse lešata e ka ba le šitela kae mafelong a bohle mafelong a botlhe mo re ka ya go gona ke diputsiso tsa ka tseo e leng gore motheletše ke rata go di botsiša bošhagong bja lekgono mme ke rata go gore ke tle ke boledišane le wena ka tsona gore ke kwa ke tshwenyegile ka seo ge e le gore motlho o mongwe wena e ka ba e le gore polelo e re tlo e bolelago bošhagong bja lekgono o na le kgopolo ya gore ai no go na le merafi ye mengwe goba morafi o mongwe o tlabositse le ntshukudu re a ba tseba bawe ka boabelele nne dikgopolo tseong ke re tle re kwe gore ga botse o bolela e fetaba ka le gore motlhomongwe gona morafi e leng gore go wena o lemogile batho ba ba itsego gore ba tlhabositse polelo kudu mme ba na le go sitela ba bangwe ka polelo a ke tsho gore batho bao o tlo ba arola go ya ka morafe go ba ka mokgwa wa bona wa bophelo a ke tsebe eutlwa ke kgopela gore nko tlo tsene fane moyeng o tlo mpotse e le go taba o lemogileng ka go tlabosa polelo le ditšhitelano tsa yona le gore na e ka ba e le gore o lemogile gore ke bomang bao ba tlabositsego lentsi kudu ge ba boledišana na o ba arola go ya ka merafe batho bawe go ba ba arola go ya ka bong go ba mohlo mongwe o ba arola go ya ka fa o phela go ka bona na ke taba ka ke o rekisetsa go yona bosho go mbya le khone go ke tshwenyegile ka taba ye ya le shata taba yona e ya lešata go na le mo gongwe lešata le a šitela e ka sebe go nnete gore mafelong a mangwe mafelo ao a dulega botse ebile a loketše ke polelo ya fasana a dule ga botse ebile a loketse ke polelo ya fasana ke a reresa goba motlhomo go ya ka wena ga go kgathale gore o kae o ka ne o bolela ka mokgwa mongwe le ka mokgwa mongwe wena o ka ikwago o nyaka go bolela ka gona lešata le šitela kae mafelong a botlhe ntšha maikutlo a gago motheletše ntšha maikutlo a gago ge ba o nyaka go tsena tabeng ke kwa ke tshwenyegile kudu ka yona ka lebaka la gore ge re lefa le restauranteng re dutse mosadi o a bonagetsego e le molaodi o ile a re ka pela ya tafoleng yewe a tlosa ba isa ba ke bolelago ka bona ba a ba tlosa a ba isa ka nga yela ka nga ye nngwe ka lehlakoreng le lengwe la restaurant gore ba e ba dule gona mo go bego go sena batho ka bontši a ba eta a sepela-sepela mo ditafoleng a kgopela tshwarelo go bao ba etetse ka mo restauranteng gore la tseba keng wa tseba aa re kgopela tshwarelo se re lebogile gore batho bale ba bolelela godimo kudu-kudu-kudu re ba tlositse re ba isitse ka letlhakoreng le lengwe la restaurante mo go sena go batho ba bantši re kgopelela taba o tshwarelo re kgopelela taba o tshwarelo ke nyaka go bolela nnete ke kwelele nna ke šitelega ka mokgola mathaka le ba bego ba bolela ka gona ba bolelela godimo ka gona kolokile ke a mathomo ye ke tshwenyegilego ka yona ye nngwe e tla no tswelela ge le nane go le ditše le tlo roropa wena o tshwenyegile ka eng motheeletše o tshwenyegile ka eng. 086-000-2452 086-000-2452. Happiness Supermarket ka ra salemoya sa gago re karolwaneng ya ke tshwenyegile. Go na le se sengwe tshwenyegile ka sona, wena o tshwenyegile kang na ere ke tsie košashi ka morago ga fao ke tlo ba ke buletse megala ra boledišana.

0: உங்களுக்கு எத்தனை ஆன்லைன் நெட்வொர்க் ஆப்ல ஏறானகன்னம் நெட்வொர்க் ஆனகன் ஏய் நெட்வொர்க் ஏறானகன்னம் மாக்கே
1: யா
0: இரு கர கர கர கர கர கர வாயகன் அப்படி வீடு
1: bolokile ke nyaka go tlhalosa tabe nngwe she no a ke kgole gore batheletse ba rena ba kwešiša karolwana e re lego go yona go ya le ka fa o e leng gore rena re nyakang ee ba ka gona ditaba tsa gona di sepela ka gona gape lena le ne o tsweletša ditaba tsa go se sepele ga botse tseo di ka no rarollwago ga le tsweletse seo e le go gore re se tlhalosa gore e swanetse e be matshwenyego a gago mo bophelong motheletse wa rena a letle botse ka taba motlhomong ge nka fa mohlala o mongwe wa taba e nna ke tshwenye nna ke go boditse gore ke tshwenyegile kang lebelela taba mo bophelong yeo e lego gore o bona e sa sepele gabotse e sa re dire batho ba ba kaone e ka ba go tswa mekgweng ya rena e ka ba go tswa semelong sa rena e ka ba go tswa phedišanong ya rena e ka ba setlwaedi se sengwe bophelong bja rena e se gore ke tshwenya ke network nabile ke tshwenyegile awa a le namile letla botse ka taba eno go ka lebedisiša mehlala mme ke ka lebaka leo ka mehla ke ratago gore re re ge re tlo thoma karolwana ye ya ke tshwenyegile ke fe mehlala ya ditaba tse pedi goba e tee gore o tlotlo kgone go kwešiša ga botse gore o ba o tshwenyegile ka o ka ba o tshwenyegile mohlomo mo bophelong o tshwenywa ke go ima ga basetsanyana ka bontšhi tikologong ya geno go baka mono Aforika Borwa mo o tshwenyegile go ka bokamoso bja bona gore na e tse bana ba ge ba ima e sa le bana ba sa tlho ba fetša dikolo bjale le bjale na seo se bolelang ka bokamoso bja bona re bolela ka ditaba tsa mohute o tseo e leng gore tshwenyegile ka tsone o ka tshwenyega ka taba ya setlwaedi se sengwe seo se nyakang go ba gona sa gore ge basadi ba nyetswe ka bana o tlotlo o hwetse manyalo ao a sa sepele botse a tlo ba a thubega manyalo ao ka lebaka la bana bao mosadi a tla bago a tlile ka bona goba monna a tlilego ka bona ka gare ga lenyalo leo e le ge mohlomong mma le tate ba tlo ba se sa kwanela ba sa kwanele ga botse kgodišo ya bana bawe re bolela ka ditaba tse di bjalo re bolela ka ditaba tse di bjalo go na le e nngwe taba ke nyaka go fa motlhala o mongwe ke go bontšhe ga botse gore re bolela ka ditaba tsa mohuta mang go na le nngwe taba e sa tso tswelela maloba e re tshwentse ka bontšhi re le maAforika Borwa e re tshwentse ka bontšhi tabela ya go diragala ka letsatsi la pele kgwedi yona e ya lewedi the 1st of September ba re ke spring day Aforika Borwa mo gotlhe fa re tshwenyegile re le badudi ba Aforika Borwa ka bana ba go ralokiša metsi ka letšatši la pele la kgwedi ya lewedi ba tšhelana ka metsi ba tšhela le batho ba bagolo ba tšhela difatanaga ba tšhela le dilo tše dingwe tše e leng gore wa tseba ga di nyake metsi ka botsona ebile e le go taba ye nngwe ya go tsweleletša go se bontšhe tlhompho godimo ga batho ba bagolo le go šašara kantšha maphelo a batho ka lona letšatši leo ka lebaka la gore o tšhela motho ka metsi a o tsebe gore o ya kae o diang bjale le bjale taba ye ebile motlala naga Aforika Borwa ge ke be ke lebeletse mo di-TikTok di-Facebook kaekae go liwa ka taba ye gore baswa ba Aforika Borwa ba tsene keng go tlhoka tlhompho go le kaka ba bangwe ebile ba lwa gana fa o ka lebaka lao ba bangwe ba lwa ebile go tlhokofetse motho gape le se ka lebala gore monna o bolaile moswa

0: ka yona tabe ya go tshelana ka metsi ge re bolela ditaba tsa ke tshwenyegile re bolela ditaba tse di bialo re bolela ka ditaba tse di bialo pele mona mona ka boledisana go le bathelesa o ne wa tlile go ga botsebotsebotsebotsebotsebotse ka taba ye e leng gore e sepidišana le mohuta wa ditaba tseo re re gore tshwenyegile ka tsona a bua batheletse nabile le a re šaetse theletšang ka botse seka tla fa le wane o tsweletša ngongorego ya gago apetse dingwe ne o ba dingongorego tse e leng gore go o ka dišala morago o tla dirarolola gona fa mo re bolela ka ditaba tse e leng gore di ama bokamoso bja rena goba ebile di a re tlhalosa rena bjale ka batho gorena re ka ba re le batho ba mohutamang ge re phela ka mokgwao ke ditaba tse e leng gore re tshwanetse goba re di tshwenyegetse di re tshwenya e sego go fitlha ga bjale tseo lena le di bolelago ae ke a kgola le a ntshwara gore bjale ke ya kae o lokile botheletše madimešao
1: ntate makeaga
0: age
1: ke kopa go ba tlhoka ine le nna
0: age
1: ntate make nna ke tshwenyiwa ke government ya rona ka di-grant
0: ka di-grant
1: especially tsena tsa di-370 ke o thweng ke tsa batho ba ba sa direkeng
0: ya
1: ntate make why government ya rona e sa nke tšhelete eo ya create the permanent jobs for batho ba rona
0: o ra gore diranta ke di 350 ne 370 o tshwenyegile ka mmušo go di fa batho goba batho ba ba itseng
1: ke tshwenyegile ka go bafa tsone because batho ba rona they will end up ba sena anything e tshwaregang e ka phedisang malapa
0: ya
1: so government ya rona e etsa ntho ele ya gore o ba lapise gore o kgone go ba laola ga e alawe batho ba rona gore ba kry-e mmereko e be tšhelete e at least go na le for example if this month go tla thwe e tla bereka provinceng ya gauteng e bule di-mine tsa ne tse gale di kwetswe batho ba tsamaye ba lo bereka next month e tla ya free state e bule di-mine tsa ne gale di kwetswe batho ba tlile go bereka other than gore batho ba fiwe di-370 and ba dule every now and then ba emetse gore government e tlile gore fa di-370 so at the end of the day di sa kgone le go reka dijo tse lekaneng for lelapa
0: ga ke reka ngongorego ya gago goba kere matshwenyego a gago ga a thome ka wena go ka go pudišiša ge re tla tabeng ya mašheleng a mphiwa fela diparty tse dingwe tša dipolotiki di ile tša bolela se sengwe sa go nyaka go swana le se wena o se bolelago eupša go a tswa polelo ya gore ge go e ba bjalo re thoma mmušo o senya batho ba thoma goba go itshepela kudu go fiweng le dikolo ga ba sa ya gabotse ba itshepetše tšewe ba re namile mmušo o re tlholela botlapa bathong gona bjale go na le party ngwe ya dipolotiki re ga botse yone e ka tšea mmušo e nyaka gore mphiwa fela yona mephiwa fela e oketšiwe ngwaga ka ngwaga ka tšhelete ya go bonalanyana eupša o bo o fitlhe dikete tše nne 4000 yale wena ore ore o šišinya gore mmušo ga o tšee ditšhelete tše o tlhole mešomo ka tsona eupša o bolela fela ka 370 a o bolele le ka mašheleng a mangwe wa mphiwa fela
1: mašheleng a mangwe a wa riyang ke a bana ntate make re end up gana le ba banyana ba ba tsholang bana because motho a lebeletse gore wa go kry-a madi
0: bjale yona ewe le yona ke engwe ye ile go ya tsoša matshwenyego o tshwenyegilego ka yona a se wena fela ba re gong e tlhotlheletša baninyana ba gore namileng ba etese ba ime e le ge motho a lebeletse gore ke na le ba babedi ge nka ba le ba bararo ge nka ba le ba bane ka dinasa gore le gore o a kgwetsa ba re ebile mo gongwe ga e sa šoma go fepa bana e šoma mešomo e mengwe e e leng gore ke šele
1: ke nnete ntate maki
0: ga tšene ga bjale ke nyaka gore pele ke kgaoana le wena ke thomile ka taba ye nngwe ya lešata o ikwele bjang
1: ya lešata ke ikwele ntate maki ya lešata ke dumelana le gore ga eye ka morafe
0: ya
1: go na le polelo e reng charity begins at home.
0: Yeah.
1: Se dingwe tsa batho ba buelang godimo thata.
0: Eh.
1: O tlo fitlhela gore ngwana o goletse environmenteng eo maybe batsadi they were only shouting, fighting.
0: Oh.
1: Le di eng o nagana gore for ena go expressa gore batho ba mo utlwe sentle tshwanetse a buele godimo.
0: Oh. Gore ka mantswa mang tabe ya go feleletsa o le motho wa bolelela go godimo e ya ka mokgwa o motho a gotse go ka gona
1: a
0: godisitswego ka gona
1: ga o goletse ko familing ye mama gago le papa ba le cool connected they were always kuka ka moreng ba bue dilo tsa bona ga se gantsi o buela godimo because how wa tsela that that's why it go tsosa
0: e ya ka itse ka ke nya ka mputse ke o nagana gore ke ka lebaka la makgwa ba nagana gore batho ba so re hlabogile kudu ka polelo go feta bona ba itse ka ita ba ye go ba bontsi bya rena re tswa ditukulugong go ba le gona re kuditswe ka masateng kudu mo ile gore ke nnete go hlabogile rena kudu ka polelo go feta bona
1: no mme ga go a tlhabologa bone wa itse ke tlhola ke bolelela batho ke re ga gona apartheid ga ise ka e fela mo South Africa batho ba ba sweu they still treat batho ba bantsho the same way ya apartheid ke fela gore now ga ba sana much power than before
0: a re ile sa kgaitsedeka ke lebogile kudu go boledišana le wena Tobola FM, Moshate, Watsibo, Le Boitabiso, Kitso Yerile, Arloche, Yahutabisha. Eh, Judas?
2: Nega.
0: Rona?
2: Nancy, Nega Baswa.
0: Baswa Diang?
2: I like to give you a try.
0: Ba ka ka ba swa le di notary e upya le mokgwa wa bona wa go swara po wa lo khothosa jina sa mapele ile wa swara po wa wena o swara ke ba swa
2: ke ba swa
0: ya o sa khone o itwela ka lebaka la gore e le ba bantši o sisinyang Judas malebana le go tshwenyega ga gago ka mokgwao magato a mohuta mang o ba se sa dumelelwa go nwa bjalwa yoe mmušo o ikgona bjang Judas yona o ka lebaka la gore ba re motho wa mengwaga e lesome seswae go ya godimo ke motho o mogolo ipya ratse ba re motho e sa le ngwana re gane go ya ka molao theo ke motho o mogolo a senwe ga a bonyaka go e kgona le ba mengwa ge le some pedi banwa ya ke go kwele Judas gore mmušo o tshwanetse go tšea magato godimo ga a taba yeo ke tshwenyegile Tobela FM Rona.
2: Rona ma.
0: Ti madre di yo.
2: Nna be gere tshelete ya modende.
0: O ka. Amapela.
2: O.
0: o tshwenyegile ka eng wena
2: nna ke tshwenyegile ka taba ya tšhelete ya modende gore nka be ba e oketse gare ke nnyane dilo di a tura
0: tšhelete ya mphiwa fela e ile ka diripa a kere ile ka magoro go na le mphiwa fela wa gore gore go na le wa bolwetse go na le wa botsofadi go na le
2: go
0: na le 370 etse mphiwa fela wa 370 ba re kwang
2: wa batho ba le gore ga ba bereke ka taba ela ya COVID
0: eupša COVID e fetile
2: fetile mara ba bantšhi re tswile meberekong
0: o ba bantšhi ba tswile mešomong
2: ee nna ke re go ya ka nna ge nka be ba re tšhelete ela e tsiwang ko matlang a commission wa twata e be yona e diyang difele
0: a phela ke rete mola matlang a commission go songwa taba ya naga wara ya magala lenao ga botse la tseba ena botšheletše a re lotšhe
3: tabelang tate makelekae
0: e re gona re ka botšhele no
3: aa le re na molato wa boa nna matshwenyo wa ka ntate maka e sale mošong wa matuba ba o beya mo molaong mr maka
0: ya
3: sale ba o beya mo molaong jale bana ba le bona ba bannyane le bona ba se tsenago sekolo ntate maki ba bo hwetsa ga botse ke gore o hwetsagala nka reng bolola ga o sa otiwa ga ore o tla mo dishopong ke bona ba kgobokane re ka ba ya sekolong ke bona bana ba sekolo ba goga mr maki
0: ngwaneso la tseba lena wena o tshwenyegile ka taba ye nngwe le ge ke sa ka ka etsweletša ye nngwe ya ditaba tseo ke tshwenyegilego ka yona tšhomišo ya lebake ka mono Afrika Borwa o ka re batho kahlolo ela ya zondo e namile e ba buletše gore bjale patše e ka folwa go gongwe le go gongwe le go gongwe le go gongwe le go gongwe o e lebogile ngwane e shotabe
3: le mogile ga botse ntate maka ebile ga ba sa tlhaba le bana ba le ntate maka ngwana a apere uniform ya sekolo
0: e sese go bana fela ga o sane motho wa o bjale a tšhabago a šiago selo ka patše mola e le gore kahlolo yeo ke gopolang nka nogo ba ke e lebetse fale lefale eupša taba engwe yeo be go bolela ke kahlolo ela ba rileng seo e ka se be phoso ge fela motho a tla re lebake leo la gagwe ga a le šomiša lefelong la gagwe kore lefelong la gagwe la bodu it is private place lefelong la gagwe la bodu mohlomong ka gabo goba ka gagagwe eupša e se go phatlalatša bogotlhe fa mo o hwetšago wa tseba motho a bofile patše ka stadium lepatlelong
3: Eyo ntate maki ke bothata jo bogolo ke gore o hetsa ke lebeletse le bana ba sekolo ntate maki mo mešomong gane jale go hwetsa mošomo ntate maki ba leiša mo le ditsentse le ba roo ke medical ntate maki ba fitlha mole ba le checka tsona mohlapologo le tsona dihuba tse ntate maki ngwana gane jale a setse a fola a na le bo 16 years ge re o tlo feta bo 10 years o tla ba le motho o mojwang ntate maki ba tla bereka kae bona
0: ngwaneso o tshwenyegetse taba nnete ke nyaka go kgaogana le wena kae
3: ntate maki
0: taba yeo ke tsene go ka yona ya lešata o ikwele
3: yona ntate maki ke be ke senke ke ekwa ebile ke sea ekwa le mo di-tiktok mara go kwele le ka mogolo o e beileng ka ona mr maki
0: a se nnete gore lešata le tshwanetse go gongwe mme go na le mo gongwe mo e leng gore ga le a tshwanela e ka ba tšhitelo go ba bangwe goba mohlho o mongwe batho ba ba boleleng ka mokgwa ba nyakago ka gona go gongwe le go gongwe go sa kgethe go ya ka mafelo
3: ntate maki go yona e ba tšhitelo go ba bangwe ntate maki
0: e ba tšhitelo
3: e tloga e ba tšhitelo ntate maki go ba bangwe ka ge re ntse re sa tshwane rena ba
0: o ile wa ka wa šitelega ka lešata wena
3: ntate maake nkana ka re mafelong a mantšhi ntate maake
0: o ile wa ka wa šitelega ka lešata
3: ka le shata ntate mo
0: mabakeng afi go ba le bakeng lefe go bo go diagala
3: e le le wa ntate mo ke nka bia o mohlala ka lona ke satse mo ebile ka bala mara ke nagana gore le tla kwala lona e be ile gore o hoetsa ile gore makhelwana wa ntate make o tsere music o bile ka mo o buleletse godimo godima mo o nyaka go bolela mo le music o ntse o rasa kwa bantse ba bolela le bona ntate mo
0: o ya
3: ka botse bo botse ntate mo
0: a ma ke nka o buisa putsha mafelelo
3: ntate mo
0: o hlabogile bo mang ka polelo ka mona Afrika Borwa kokore a ke butsisho go ya ka
3: semorafe
0: a ke butsisho go ya ka semorafe ke butsisha ge lore ke wena bo ibona ka semorafe a ke o ganetse go bolela a wa a o tshabe o ska tla tshaba o bolela sele ge lore wena bo ibona ka semorafe o ka bolela ge ba wena o ibona ka mihuta ya batho lo gona o ka bolela go no tswana nna ke lemogile gore batho ba go nwa byala bao ba kgobokanego ba kgobokanetse bjala ga go kgatha le gore ke mang ka morafe ba tlhabogile kudu ka polelo go feta batho ba o e leng gore ga ba dulela bjala ntle le ge fela motlhomongwe go le kgweleng ya maoto goba go le dipapading tse dingwe gore wena o ka bo e bona ka semorafe goba o e bona ka mohuta ya go phela ebita nna ke ka mokgwa ke e bonago ka gona wena o lemogileng
3: nna ntate make ke lemogile ka semorafe ntate make
0: o o ilemogile ka semorafe nkarabe
3: ka semorafe kore re sentse re sa tšhabe re bolele e le go nnete ba ba bašweu ba ntate make
0: ya
3: re kana ra re ba laolega ntate make goba re kana ra re ba naganela ba bangwe batho ka gore ntate make le ga o ka o a ya mo go dula go bona batho ba ba le fela ba ba morafe o mošweuo le mo go dula go batho ba baso ntate make rena batho ba baso a ke tswa felegane jwa le ntse e le garabeke ke ntse ke te tshwaretse ona majilana a ka mapotlelano a ka le go ona kry-a bona ntate make ke laboraro
0: a re se ka bolela e le ka fatshe ga tshutshumetso ya bjala a re no bolela ka mokgwa o wena o lemogile go bophelo bja batho ka gona e ka ba go ya ka mekgwa ya bona e ka ba go ya ka mešomo ya bona e ka ba go ya ka eng ya bona a ke gane le ge e ka ba go ya ka morafe ge wena o e bona bjalo o tlabogile bo mang ka polelo
3: aentatemako go tlabogile ba bašweu
0: ke bona ba o tlabosa polelo bao
3: awa ke bona ba tlhabologe ntate make ke go ya ka
0: mokgwa a ke re ke bona ba tlhabologilego a ukwešiše lentse go tlhabogile bomang e seng go tlhabologile go tlhabogile bomang ka polelo
3: okay awa go tlhabogile rena ntate mase rena batho ba baso
0: ke seo se lebogilego
3: ke se ke se lemogile go ntate mo
0: a mapele o se lebogile mafelong a fe
3: ona mafelong a majila le a e sego a majila le ga re ntse re le mo le gore re kgobokane rena re le batho ba baso ntate make ae re tsoa re tlhabogile mane ka polea
0: ge motho a ka go ngangiša re se ka nama akaretsa go na le batho baso bao e lego gore ba ba kwane le lešata o tlo moganetse go no swana le mo mong ga akare ee skana ma wa feleletsa polelo ka mokgwawe go na le batho bašweu ba e leng gore ba tlabogile kudu ka polelo
3: yena nka seke moganetsa mara rena ba basoba ke ba bannyane ba lebele gore a ba tlhaboga kore ba ba tlhabogilego re ba bantsi ba ba sego ba tlhaboga rena re le batho ba baso ke ba bannyane bona ba gona mara
0: ke go kwele ngwane sho ke temo ya gago ke le boga kudu go boledišana le wena
3: re ke yawa le bolela le mahlatso ga mokabane ke tswaka ensa mogae mareke ka mo bank ka mašimo ntate mae
0: motlhomphegi motlheletse taba e ke tsere go ka yona ka botšhaputšha gore e ka se be nnete gore mafelo a mangwe go ipsinega kudu gona ebile go ya le ka fao a tlhamegilego ka gona a swanetse ke polelo yo e di lego ya go fola go feta mafelo a mang mo ile go gore ga o ka tlishwa le sata gona na mile go senyegile le sata le o ga le swane le budulo byo go ya ka mo go wena o lebeletse go ka gona motheletsi o lebeletse go batudi ba Afrika Borwa ba me rafi ka moka ba me huta ka moka ya go phela go hlabogile bo mangkudu ka polelo ke se se ke filme hlalo mo nka re nna ke le mogile gore batho bao ba kgobokanetse go gonwa byala ba ipsina go ka polelo fale polelo ya bona e hlabogile kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu me ke le mogile re seo ga go kgathale gore e ka ba mango ba mang Ulukile. Mochelechi, maribeshao? Kya wata misha, mochelechi?
4: Mohawa, wachele, tile, fatati, benda, mo.
0: Rchele, di, chere, ale, kwa?
4: Ya, wala, warikile, kwenye, alimna, sarat, mora, cha.
0: Ake, kwe?
4: Kwa, wala, na, warikile, kwenye, alimna.
0: O lemogile gore ka mo maAfrikeng ka mo ga ba setse ga ba lebele le seemo wa tseba ngwaneso go tla ntlheng ye nngwe wa bona ge re tla tabeng ya go tlhaboga ka polelo re ke fe motlhala ka nna nna ngwaneso Eish go na le shatana le leng fa o le ntshitisa go bolela. Ya, ke nyaka go fa motlhala ka nna. Nna ke motho mongwe wa go hlaboga kudu ka polelo. Nna ke hlabogile ka polelo ngwane jo a ke nyaki ebile o tlhoa ke bolela maaka. Nna ke motho mongwe ke hlabogile kudu ka polelo. Go ka nkhwetsa ke le ka gešo ke na le bana bešo goba ke na le ngwanaka ke hlabogile kudu ka polelo utla ke nyaka go bolela tabe ke tseba moo ke nka hlabogago ka polelo le moo e lego gore polelo e tshwanetse ye fase
4: I
0: was kind of mad about Babansun. It's kind of my carriage about
4: to rise and come for a one of the
0: children.
5: I'm going to go to the cabinet.
1: ba itsa malapeng ba itsa malapeng a rena pele a rena ba bangwe o re ya mebereko gore feta re batho ba dikolong ntate make ntso ya gore bana a ke bolele ka ya today e beileng today editeng if o e bone mo ditabeng ntate make
0: yang cabinet
1: taba e ya gore o maile a kere matsatsi o ya mo dikolong a sa ba tsebisa and then ba tsamaya le mapodisa ba tshetšha bana ba rena ntate make ntate make jo a ke tshwenyile kudu last month ne ba leka kaekae le bona ntate make ya today dirytin ba thotse ngwana a tshwere sethunya le dikolo ntate make
0: le kgone go gweditse ngwana a tshwere sethunya le dikolo
1: le dikolo dirytin ko botsa ka dirytin a ke tsere ke sekolo sefela ba tsebolela lebitso leina la sone mara ke dirytin today ntate make
0: cabinet wena dikolo tsa rena ya ngwane se o tshwenyegetse taba nnete bjale ge re re bjale re tshwenyegile re bolela ditaba tse di bjale o koko kompotse gapo dikolo tsa rena bjale o ka re setse di fetogile di-war zones o ka re setse o fetogile mapatlelong a dintwa
1: ntate make last month ne ba ile sekolong se sengwe ka moo ka re a ke tsere ba dilexite efeng ba khumane di-drugs ba khumane di-thipa ba khumane di-working working fole ba fetsang bolela ka yona e ya ntho
0: patse
1: dipatse ntate make ngwana e tswa ka lapeng ke le motswadi ke sa bona school bag ga re gantse dingwe ba ka di khumana mo tseleng ntate make ngwana o khumana ka sethunya ntate make le dikolo
0: yona cabinet
1: ke di bona tsika moka ntate make na hana tshinya tsa tshwereng ka school backing teacher e ka moruta a se di mo tsane teacher ya mogalemela a se ntse tshinya a bola teacher
0: go ba go fapana lo mo ngwana ka yena gana fa o cabinet sekolong e yena tle le tshu lo gona cabinet ga a sala atla le tshunya sekolong o tlelang le sona a fa ha ne kgopolo ya gore wa ka ntshwenya go nkgata go ntshitela go ke tlolwa le yena ka selose gona e bile cabinet re ka iputsa putshe nngwe ge ngwana a sala atla le sethunya sekolong le dikolo cabinet ba tswadi ba kae wena ke sa manga
1: ke ke putsa nngwe re ntate make ngwana o tswala pengwe le fini ntate make ene le gona ntate make e re batswadi nna mo ntlong bana ba ka ntate make le mo ile re ke bereka night gore ke bereka day ntate make dikhulubeke dibuka tsa bana re ya di-check gore bana today ba ngwadile ba dile di-correction ba makile ke checka di-homeworke ba dirile ba feditse ga a tsamaya ya sekolo bana a regane ba tsamaya ka di-transport ba bangwe mara o e le reng ke tsamaya le ena ke o mo dropa e le ngwanake ke sa tsebe gore ka sekhulubekeng o tshwereng nna ke re ngwana o tshwere lunch box le dibuka gantse ngwana o tshwere sepe ore wa bona ya sethunya ntate make e sa ntshwere le yane bjale today
0: cabinet ke matshwenyo go a nnete kgaetsedi cabinet mpotse nnete ngwana gešo o sešinyang go matshwenyo go a go tshwana lao
1: kere e thoma ka lapeng ntate make
0: e thoma
1: ka lapeng rena batswadi ntate make dikolobeke tsa bana ba rena e ba boya re a ba bona ba ditshwere ntate make a se mo nka reng ke di-village mo nka reng ngwana o ka feka tlhogeng a ja sethunya a sebe yaka setlhogeng a re ka bosuke feka mokitoka ke sejeyang ntate make ngwana o la o tlile le sona ka lapeng rena batswadi ntate make ese batswadi a re lekeng ka maatla gore dibuka tsa bana kere di-coolbak tsa bana ba rena re di-check if o tsamaya ka transport before a tsamaya ka transport a ke re ema le bona di-gating ntate make
0: sometimeke a okwa ngwana geso yona tabe e bolela tse dintšhi ga a sala a kgona go tla le sethunya le dikolo sekolong sa mathomo ke sa mang cabinet sa bobedi gona ge e ba ke sa ka gae o se tšere bjang ka gae a kgona go tla le sona sekolong gona sona seo ka moka se bolela eng ka batswadi ba gagwe gape cabinet bana ba ge ba ile dikolong ba ile go emela rena
1: ba bontsha gore nna ke tswela pe nna amake re phela bjang ka lapeng ke nna ngwana cabinet ke bileba bjang ka lapeng
5: itswa e diyang mo ntlong tatemake le a e diyang ko sekolong e tlo bontšha gore na cabinet bana ba gae o ba rutile bjang make ngwana gae o mo rutile bjang ntatemake ntatemake re na batswadi le rena a itshwenyeng o na le batsadi ba bangwane le le re bolelang ntatemake ga a tsebe from Monday today ke laboraro ga a senke a be a ke schoolbak sa ngwana a checka mmereko wa ngwana gore ngwana o bereka jwang ko sekolong o emetse lengwalo la gore ba se ngwana ba re bitsa batswadi bao ba tle sekolong
0: cabinet ke
5: le motswadi
0: tšhitšhinyo ya gago ke nagana gore e wetse ditsebeng tšeo di kwa go ngwana gešo ke leboga kudu go boledišana le wena motšheleši madimešao ke tshwenyegile ke letšheleditše
6: aba e ntshwenyang thata-thata-thata nna mo lefatsheng le la rona la Aforika Borwa taba ya o na le morafe o mongwe gone bjanong mo TV polelo ya bona ke yone e tlhaelelang go feta dipolelo tse dingwe dilo tse dintšhi di change-a di tloa ka molangweteng tsa bo Setswana dingwe di ya ka molangweteng ela ga re sa bonala re le selo le ka mo dibolong ke a bona ka bontšhi ke tsona di-advertise bontšhi
0: ke kgopela o bolele polelo yeo gore ke efe goba morafe goba ya e ne o bolela polelo gore ke efe yeo e bontšha lago e le keta pele
6: polelo ya seZulu ntate Maki
0: o ya
6: seZulu ke bona se ntshwenya kudu dilo tse ntšhi di irwa ka seZulu ke tsona se sentsitseng gore ke tsona se seyang gato ko pele matsatsi a tse dingwe tse di bonala o kare di sa le selo e be le batho ba ona he ba o bolela le bona nako e nngwe ga o dumedisa ka gabo wena o fetola ka gaeno e leng se sengwe o tla botsa gore monna a ko utlwe o bolela polelo nko o bolele sento
0: gore ya ka bona a mapele ke nyaka go utlwa ke nyaka go kwa le go kwešiša botse ke kešiša matshwenya kwa gago ga botse seZulu o hwetša se diang ore thelebišeneng ke sona kudu dipapatsong ke sona kudu a fa ke o kwele ga botse nko o tle le yona taba ya gago
6: ee thelebišene dipapatso tse ntšhi ke sona nka fa example gape ye nngwe ka di-programme tse di tsenang di-story tse di tsenang tse go na le Skeem Saam go na le generatione
0: Skeem Saam a e kaga a se seZulu fela
6: a se seZulu fela se mix generationeke
0: ra gore Skeem Saam ke o bolela ka lepatlelo la maleme a Aforika Borwa e sego leleme le teng generations o bolela ka lepatlelo la maleme Aforika Borwa eupša e sego leleme le le tee le ge e le gore ka go generations go rena kudu seisimane eupša e sego seZulu
6: e sego seZulu mare se
0: teng se gona
6: then re ye ka mo ena ya uzalo uzalo ena o ka lebelela ka nako ntši ke seZulu fela ga one Setswana ga one Sevenda ga one tse dingwe tsa di-language tsa mo South Africa bontšhi ka nako ntšhi ke seZulu
0: wa seba ngwane se ke thoma go lemogang ke thoma go lemoga gore tse dingwe di laolwa ke gore bahlami ba tsona ba be ba namile ba lebeletše go fitlhišetša ba namile ba be ba lebeletše o tlo hwetša e le gore mohlomong motho o ke moZulu a nama re ke nyaka go ngwala ka leleme laka ke ntlha engwe ke nyakang go bontšha yona gwa ba gape le taba ya ke kwele o bolela ka dipapatso papatso ga e laolwe ke gore a e laolwe ke tekatekano ya tšhomišo a maleme a go fapafapana moo re ka rego ge re bile le papatso ye e le ka Setsonga ya bobedi ga e beng ka Sepedi ya boraro e beng ka Tshivenda ya boraro e beng ka Sezulu e ngwe e beng ka se ya e tlotlang e tleng ka Sendebele dipapatso di laolwa ke gore ke bebyang dipapatso di laolwa ke gore di nepetswe bomang ka nako e tsego magareng ga tse dingwe a se gore ke mabaka ka moka dipapatso di ya ka gore di nepetswe bomang wa hwetsa nako ngwe go lebeletswe leleme le e leng gore go thwe ke leleme le e leng gore le kwala kudu le bolelwa kudu mohlomong ba re ya ge re ka papatsa ka leleme le le bapedi ba bantšhi le ge re sa papatse ka Sepedi ba lekwa le batsonga ba bantšhi mo le ge re papatse ka Setsonga ba lekwa go a kgethwa leleme leo kokore ke ra gore le ka go lebelela pjale ge ke lebelela polelo ya Sezulu mo ka mono Aforika Borwa mo ke go botsa nnete ka mono Aforika Borwa mo malemeng a se Aforika a wa bolelwago ka mono Aforika Borwa Sezulu ke sona re se tsebago ka bontšhi go feta maleme ka moka Batswana ka bontšhi ba tseba Sezulu Bapedi ka bontšhi bapedi ka bontšhi ba tseba Sezulu Batsonga ebile kudu ba irego ba šoma Gauteng le batho badudi ba dilaga tsa ka ntle ge ga ba taka fano ye ngwe ya dipolelo tseo ba di tsebago ka pela ke Sezulu wa tseba le gona taba e tlholwa ke eng e tlholwa ke gore morafi wa baZulu papa ke ba bantšhi kudu ka palo go feta merafi ye ka moka go feta Bapedi go feta Batswana go feta Batsonga go feta Bavenda go feta bjale le bjale bjale o tloga o phatlaletse kudu o tloga o tletse kudu ebile le rena merafi e mengwe re o tseba bonolo goba rena le goba maemong a e leng gore re gapeletsega go feleletsa re tsebile Sezulu goba le ga e ka ba ganyanenyana bjale ke leng go raya gore a ke ganetšane le seo se bolelago ka gore a sa ka ka se fa shedi gore ka nnete e ka be le gore Sezulu se šoma ka mokgwa wa go tlhoka toka go feta maleme a mangwe mo o se gateletsego maleme a mangwe yeo e lemogile ko wena eupša nna ne ke ne o nyaka go bontšha mo e leng gore re ka feleletša ke ra Sezulu se na le go ipontšha e le rena re senya ka go feta sona ka mokgwa se ka bago se re nyaka ka gona
7: a ke dumelelane le yona ka mabaka ya mafe ke bona o kare napile le bona batho bale kore napile e ba o kare napile ba fide power kore le wena go utla ka language ya gago e nna o kare o a ba tlholela o kare o a ba šitela pila-pila bjale ke yone ntho engwe ntshwenyang gore napile batho ba gore ba bone gore ba file power e ntšhi ya go feta dinakoje tse dingwe then napile ana mo dinakoje tse dingwe tse ba di gatelela fase ke yone ntho e ntshwenyang
0: ngwaneso o šišinyang o šišinyang
7: dilo tse a dibe ba di bie o tshwana a
0: dilekakore ge e ka be e le gore o bona Sezulu se šoma kudu thelebišeneng ka dipapatso ka dilo tse ka moka ka mananeo ka ditshwantsho tse tsweledi o bona se šoma kudu o nagana gore go ka lebantšhwa bomang ba boledišwa gore e tlhokomelang tabe batsweletši ba mananeo
7: ba mananeo a kere ke ipotsa gore na mo batsweletseng ba ke maZulu fela na gane ga one ba Batswana na kampo ba teng ba tšhaba o etsweletsa ba tla ko bua mmerekong oro ba no dumela se ba botsiwang gore diyang so
0: wa tseba ge setse re tla go lekgotlakgaso la Aforika Borwa SABC ba gona batsweletši ba Batswana eupša ba lebeletše tirelo ya ditirelo tša mananeo a Setswana ka lebaka la gore go na le motsweding FM ke a kgola wa tseba go na le ditaba tša Setswana mo thelebišeneng utla gona le di sophi tsa Setswana just pedi gona just di tswantse tshwele di tsa sepedi tsa Setswana di gona tsa Setsonga di gona tsa Sevenda di gona tsa Sevenda di gona
7: di gona
0: e ka lebaka la rena ko motlo o hwetse ile gore a kribe a le gotla tswa go go ba tsweletse ka bogo bolela go ka gona a ke nagana gore motsweletse wa morafi wa mozulu a ka tlana o ba le kgatlhego ya gore ge ena a dira a bopa a tlhama tshwantshetso tsweledi a tlo e bia thelebišeneng ya be le gore o e dira ka Setsonga e se motsonga di sa tloga goba a e direla batsonga bao e leng gore motlhomong ebile ga kosise ga botse bophelo bja bona go feta ka mokgwa e leng gore o kosisa ba morafe wa gabo e le go mazulu
7: ke a kosisa jale ke na le potso e one fela papa e nngwe ke ya gona mo TV mo ka le ka lemoa um uzalo no o tsena scheme same o tsena generation o tsena uzalo gone bjale ba e-shiftile generation e tsena morago uzalo e tsena morago wa scheme same tsena ka lebaka la gore ba diebjao e ka e le eng ke bona o kare o na le ntho e sa tsamayeng pila gona moo
0: o ya ngwaleso ke go kwele e re ke leboe kudu boledišana le wena
7: o lebanna tate ma
0: motlhomphege aga motheletše maribeši ao
8: lokobela ntate make
0: bovoa
8: a sa gabodi ndi botsangeyo
0: na ro takalanga manda
8: ndanda leona le tlhoka ina ka mo mesina
0: ke lethele dije
8: ee nna ke na le tabe le organ ka mo a re swara gabodi ya metsi
0: ya metsi e ka se wele ka fase ga matshwenye go a re bolela go ka ona e ka se wele ka mehuteng ya matshwenye go a o re re go ga a tsweletswe yeo e no ba kabelwana ditirelo ngwaneso a re tsweletsa mehute e mengwe ya matshwenye go fawe e se go ya dingongoregelo tsa dikabelo tsa ditirelo
8: ya
0: kwa hala ntate mma aha motheletše madimeši ao
8: ntate mma ke thobela
0: le kae
8: re gona le kae
0: re gona
8: ke gopela go boa tlhoka ine
0: a gone taba
8: ntate mma ke nna ke na le ngongorego
0: o na le matshwenyego o tshwenyegile ka
8: ke ne ka tumelela ke ya hoki ka 2004 ka e reporta mo police station yeo a ke tereng ka bitsa lebitsana yona ka then oto go e diragala gore mengwaga mebedi e fetileng babolai ba gage bochisi bagotse ba gage o mongwe wa bona a tla tswelela a rapetse ba re behisebeosetšheleng bitsa mapodisa ke ba bontšhe gore na re bo epetse ko kae
0: ya
8: bannele ya ba lebaka la gore ge o bitsiwa maphodisa bonagolo maphodisa ba romela divene a pasa divene ba ba ba molemetša pele ka swere ba fetela le wena after 2 days ba mmoša
0: ya
8: ge ba seno mmoša bošo bana bowe a ba lakitimetse ka mogae a ke ka tlhalosa gore a petseba gore beyo ditšhebele ba le ba nyaka go mpolaya ke ya gore ke tlhokofala ya ba gore ke le bontšhi gore mo epetseng bona wa ba watla dicommanda di fitla ke gopola e bathutsang dithunya ba moswana ka swele ge ba seno motsia ba reno ba tla boa mo go rena wa tlhokeya bothata after 2 days ge kere ke dira di-follow-up kerediwa gore ke chekele bona gore na ba ka ba etsa kae ba re gape ba gabo ba motšere ba motšitšere diepo na mola ke tseba le ka police station ya ba lebaka la gore Tore police station ka metsa wa mabaha wa mochiri no mochiri re ne tsa wa ye tsa ba re aba o ya sa pele la ga botsa ka tsi ba di ya ope. After 2 weeks ke ba o ba mfunela ba ba di yana re ba re ya ga o ba rawa a shwana mo re la mona o di ke ke founela di commando tsena ke rena ke ka ba ruhu yi be tsa ba ile go rao le go tshabela o se pele go pele ga ba ntse go nna ba re tsaba re go re ka re tsarisa gone
0: ikwa
8: tsaba e se tsirela ana mo bui ke gona ga le gore no wa ile wa ile wa matshwenye go fela dipelo
0: hey polelo ya go tswa sepodiseng ba re taba e le tlogele e tla le fitlhisa kgole
8: go bile jalo ba botsa kgaekedi yaka o mogolo ka molapeng
0: yabelo a mapele ngwaneso ngwaneno ka mantswe a mange a sa ka tsoga a hweditswe gape
8: ga se ya khumane sentse ya sepela e December le 25 December a e tswela go tsena ba re ba witchage
0: e le ngwaga mang
8: e le 2006
0: le go fitla le gono le
8: go fitla le gono le a sa nka re mona ka matso
0: o tshwenyegetseng ngwaneso go godimo ga taba o re agetse yona tale ke nyaka o kwa matshwenyego a gago
8: matshwenyego aga ke gore sephose sa gabo re nna goreng se feila gore thusa le ge re lla mola re itshepetse ko go bona ge bona ba kgona go ntšha mantswe a gore re itlogele bakeng sa re itlogeisa kgole bona ba boifa rena re tlo thusa ke bomang re le setšhaba
0: wa tseba matshwenyego a gago ngwaneso a swana le ya mangwe a ke a tsebago ao a lego botenteng bja pelo yaka magareng ga tse dingwe tseo nna ke di tshwenyegetsego ke go pala ga go phethega toka ditabeng tse dingwe ka mono Aforika Borwa bjale e no ba kana fa ngwaneso ka lebaka la gore ebile o bo le wa mafelelo o ke motserego godimo ga taba yona ye re be go re itshwere tša go fapafapana tša ke tshwenyegile ke tlo o fetola mao e ba kana fao ke tla go wena alala nna ke be ke re ke tla go wena ke nyaka go tseya dinomoro tša gago go ka kgona boa gape ngwaneso go ka kgona boa gape go ka kgona boa gape Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso supara go sela ile metsitso e meraro ka morago ga iri ya le sobepedi go ke tshwenyegile awa ke kwele botheletši ke tla ka matshwenyego a mangwe ao e le gore ro binabina godimo ga ona ka moka ro bolela ka ona matshwenyego
9: Aikabo moso mo Afrika Borwa. O nyakana le sebaka sa go kholetsa maitemogelo le fatseng la moshomo gore o be le tlhatlhotabeng ya moshomo wa o ithutetse go bona. Ditaba tsa go gantlisa ke tse. SABC e na le dibaka tse le kgolo le masomepedi tsa internship, sebaka sa go ditse le somepedi. Ge le gore o na le mangwalo a maleba, NQF 6-7. Se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go aga tsela ya gago moshomong wa sammaruri. A na o na le kgatlhego go tsa technology, bogashi, borekisi, tsebo ya ditaba, thelebišene, radio le mafapa mangwe. O se fetwe ke sebaka se di khopelo tsa moshomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ya fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola le tsa tshele mafelo la go romela di khopelo ke la le 10 September 2026 bielo ge we ke mse tshe go ithuta gore gone go tsena le fatseng la moshomo sebaka ke se romela khopelo le kgono
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso when I'm back on my feet again Michael Bolton

Oh yeah, when I'm back on my feet again, Michael Bolton. O Tobela FM Moshate Watsebo Libui Tabi Show. Motelechi Roma Twenyero Amangwe Ao Elvogori. To Hopela or Kamokarena Releva Telechi. Kamokarena. Releva Rativalena Noli. Hleka khopelo tla re boleleng ka tabashi incredible ka spring day incredible lenka se tloidi se sengwe se se kudu ba sweng sa go amogela suruthwane se tloidi ke suruthwane ke surutwa spring se tloedi se sengwe se se sa go ame sa go amogela surutwane sa ba swa kudu o tla ba bona ditheong tse dikgolo tsa dithuto di university di colleging o ba bona gona fawe sa go amogelwa surutwane ke hopola le nna ge ke be ke sa le moithuti ka morago ga go fetsa mphato wa mare matlou go bo dutse go na le sona setlwaedi se mabaleng a sekolo campuseng go tshelwana ka metsi wa bona ge e le bana e le baswa ka bo bona ba tshelana ka metsi o na le go ikwešiša go ba ke se ka re o na le go ikwešiša e na le go lebelelega gore go lokile ke baswa ba thakgetse seswa ba amogela seruthwane le gona motheletše re ke le botseng gore ga e sa le nna ke bona phoso ya gona e le kae wa bona mo dilong tse dingwe go nyaka gore le re ge le di dira le di direng lena ka moka le di thabelago go ba kere le di diraneng lena ka moka le di thabelago ge ba mohlomong o thabela go gashwa ka metsi lola o thabela go gashwa ka metsi

ba bagolo go thabetse seruthwane upya a nke ke bona batho ba bagolo ke nya kone o bolela nnete e bile batho ba bagolo ga nke ba tsena tabeng yeo ya go tshelana ka metse batho ba bagolo bona re no bantsha ke ra nna mo ke ba bonego saka ka bona batho ba bagolo a senke ke bone batho ba bagolo ga e sale le ge ke be ke sale sekolong e be e se batho ba bagolo e be e le bana ba sekolo e be e le baswaba mme ga saka ya ba rena ka moka re thabela go moraloko owe goba moketiko owe wa go tshelana ka metse bjale phoso ya gona sale ke e lemoga e le ye go ya go tshela yowe a sego moketekong wa go amogela seruthwane ka mokgwa wa go tshelana ka metse phoso ya gona ga e sale ke e bona e le yona yeo ke phoso wa mathomo ile go ka e bona motho le ena ke moswa motlhomong ke moithuti le ena goba ke moswa le ena gana mo tikologong ya ga borena baswa ba tshelana ka metse ba re ba amogela seruthwane eupša go na le moswa o mongwe šo go lokile o thagaletse seruthwane ka pelong ya gagwe eupša ga a bontšhe lethabo leo ka mokgwa o itse go ne raa go lokile spring spring go lokile ke seruthwane bjale bjale phoso ya gona ga e sa le goba go thoma go tshela moswa yo mongwe goba motho yo mongwe ka lebaka la gore ke bolela ka baswa go thoma go tshela moswa yo mongwe ka metse yowe a sego mohuteng o tee wa lethabo la gago la go tshelana ka metse a bona phoso ya mathomo e tswelela gona fawe ye ke bona go baswa ba e dira go tshela baswa ba bangwe ka metse ba re bona ba kete ka seruthwane bao e lego gore bona ga ba moralokong goba mohuteng oo ba moketeko wa go tshelana ka metse gape nka se gore ke e tshepelela fela ke itshepelela fela wanere ka gore ke thaka gago wanentšhela ka metsi ke taba ya mathomo taba bobedi ke e lemokileng kore bona ba ba go tshelana ka metsi ba ba ba ikemišeditse go tshelana ka metsi ebile ba apere le diaparo tša go tlo go tshelana ka metsi o hwetse o mongwe a apere veste fela ke ra veste le borogwana bo bo kopana go tshelana ka metsi go tshelana ka metsi go tshelana ka metsi go na le moswa o mongwe šo o ikaparetse diaparo tša gagwe tše di botsana tša go sepela dry clean a di tlhatswe ka metsi a di a swanela go ka thapišwa ke metsi o ne o kopana le moswa oo ga a moralokong owe o mo tšhela ka metsi wa mo tlhafišetša letšatši wa mmefediša wa mo senyetša le diaparo tša gagwe go lebeletše gore go tšhelana bjang ka metsi ga ba nyake go tseba gore ba go tšhela ka metsi ba go tšhela ka metsi wa tseba mmele o ka moka ka merabeng o swere ditšhelete tše dingwe ke tša pampiri ka merabeng o swere motlhomong le dipampiri tše dingwe tše di bohlokwa ka seatleng o swere sellathekeng go ka ba o swere le tše dingwe mmeleng wa gago o apere le dišupanako tše e leng gore ga di a tshwanela go ka kgwathwa le ke metsi ba gore phaša ka metsi e sa le baswa ka mokgwa ba tshwarana go bošaedi ka gona mme bošaedi bo tlholwa ke baswa ba bang bao ke sa tsebego gore a ke kwešiše ka mokgwa ba naganago ka gona bao bja le lethabo la bona e sa tloge e le la go tshelana bona ba ralokišanago ka metsi bjale ba le fetišetša go ya go tshela le bao ba sa nyakego go tshelwa ka metsi go bona ya ba lethabo go ba bangwe ya ba tšhitelo le pefelo ke moo bjale phoso e tswelela go fangwe ke phoso ya mathomo e ke e bone eo ye sa le go ke e bona ka taba ya go keteka seruthwane

0: botheletse taba e ke tshwenyegile kudu ka yona. Ntlha ya bobedi go tswa ka letlhakoreng la baswa ke go bontsha bjalo go tlhoka tlhompho ka mokgwa wa bona wa go tshelana ka metsi mo e leng gore ba tshela le batho ba bagolo ka metsi. Ba tshela le batho ba bagolo ka metsi ba sekanya ka go tseba gore motho o tshwereng e ka be tshwere laptop mongwe sebaledi sa go atha ka bekana a sona ka mokotlana a sona motho a nyake go tseba gore e ka be e le gore ke sebaledi ka fa motho o athile sebaledi ka mokotlana a gagwe a ba nyake go tseba ba tshela motho o mogolo bogolo bjo e leng gore motho oo e ka ba motswadi wa ena ngwana o goba ya ba re a kgolo a ena ngwana o goba re kokoang wa ena ngwana oi a sa nyake go tseba gore motho o mogolo o tlo o reng e no nagana gore ke raya gore moswa e ne o nagana bommago ba tsena ka lapeng ba tsena ka gae ba thapile go thoma tlhogong ba re ke tšhetše ke ngwana wa moketekete ke tšhetše ke ngwana ga semamang ka metsi ba be ba swere dijo mohlomong ka diplastiki ba tsena ba re ke tšhetše ke ngwana wa ga semamang ka metsi gore lena ka mo gae bao le ka bago le tsebana le yena ngwana yoo ebile e le go thaka lena le tla ikwa bjang gore o ne o kopana le mmago lena goba tatago lena a ba itswela kaekae a tlogile ka gae apere ga botse le motlhatsweditše le mo šiduleletše diaparo a tla tšhele ke ngwana a mokete ka metsi ka leina la gore re keteka seruthwane re a raloka wa raloka o thakgetše o raloka le motho o mogolo o e le go motswadi wa motho o mongwe eupša wena motswadi wa gago o ka raloka le yena ka mokgwa wa motšhela ka metsi na gona motswadi wa gago yena mo a lego gona o tšhelwa ka metsi kore tabatše ke le ka go bontšha bošilo bjo e leng gore baswa ba bo dira ke nyako eno e bia gabotse mo re tšweletša bošilo bjo e leng gore baswa ba bo dira le ka no ba letse ba motheletše gore taba yona ye ka sona seruthwane sona se re tšwilego go sona go na le motho o mogolo wa ka pefelo a bolailego moswa a ba motšhela ka metsi o bolokile le gono goba kere maabane a ke tsebe lena le tla ba le dišala ga botse morago fao a ka ba a bolokile maabane mohlo o mongwe ka pefelo go motšhela ka metsi le gona mo gare ga baswa ba bao ba tšhelanago ka metsi bao ba tšhelago ba bangwe bao ba sa nyake go ka metsi go feleletša go tlhagileng go na le mogong o mo di mararankoding goba kere mo diphatlaletšeng tša ditaba le ka no ba le bona mo gongwe dintwa tša gona go na le ba bangwe ba itwela motho o re o tšhela moswa o re o tšhela o mongwe ka metsi o mongwe a befelo a moswari a mo rothothe e be ntwa e kgolo le ka ba le di bone le ka ba le di bone taba eo e tšweletša tšhitelego yeo e hlolwago ke ba bangwe ba go thakgalela thoko bao ba re go bona ge ba nyaka go tšhelana ka metsi ba feleletše ba rugile ba feleletša ba tšhela ba bangwe ka metsi pjale go senyega go gongwe ka ona ko o tšhela batho ba bagolo ka metsi batho ba bagolo ka metsi a o tsebe seemo sa motho ola sa mmele a kore a o tsebe selo ka le wa tsewa mmele wa motho wa tlhompšwa wa tlhompšwa wa tlhompšwa mmele ya batho a iswanene ke mao ra gore o ka lontšhela ka metsi wa lontšhela ka metsi ke a o ntsebe gore ke tswa kae ke ya kae papa go ba tshelwa ka metsi ba swere dingwalwa tse di botlhokwa ba di isa kae kae di anya kae kae kae di anya kae kae kae ba swere di tiro tsa botlhokwa ka matsogong a bona ka merabeng ya bona la tseba ba no tshelwa ka metsi papa go ba tshela difatana ga tsa batho ka metsi go lo bula sfatana ga sa motho go lo tshela motho ka metsi a o nya go tseba re metsi a o feleletsa a tsene kae ka sfatana re nsewe o no tshela ka metsi a la tseba go tlhoka mekgwa ke go tlhoka mekgwa ba le tsewe e bile ntle le go tlhoka mekgwa ke borumulane bo bongwe bo bogolo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo golo mo ile go gore motheletsong kwešiše ga ke kgatlhwe ke lehu la ngwana a tlhokofetsego eupša o ka re baswa ka moka ba aforika borwa ba ka ithuta se sengwe ba ka lemoga se sengwe ga ke kgatlhwe ke go tlhokofala ga ngwana ga moswa owe le go swara ga motho o o mogolo eupša tabe go ka e lebelela e tsweletsa kgakanego yeo batho ba bangwe ba feleletsago ba ikhwetsa ba leka go yona ba itlholelwa ke batho ba bangwe o ntšhelelang ka metsi kwa geno wa ntseba kwa geno wa ntseba ke thaka gago o no ntšhela ka metsi o ngwanamang wena gona wena o ngwanama bommago ba tšhela ka metsi tata go mo tshela ka metsi bana ba eno ba tshela ka metsi ke tabe ngo mo tsheletse ke nangwe ina ka tlokomelo ina ka tlokomelo e kgolokudu ere go botsa ditaba tse dingwe shidi o mongwe o tlhalosa gore ke tshetswe ka metsi ke moso ke tshetswe ka metsi ke bekeleng ke be ke le lehlapong are ke tshetswe ka metsi ke be ke le lehlapong ka tshelwa ka metsi makgetlo-kgetlo mmele wa ka phete ya ba ya thapa ke kitimetse gae ke ela madi o ba lehlapong ngwane yano go botse ke rawe wena o bo go tshela batho ka metsi go botse nna bjalo kgatlhegile o nana gore ngwana o la batho o ikwa bjang o lokile o mongwe suke kwele e yanego atabe gore ngwana o mongwe o tshetswe ka metsi a ba šomiša dišomišwa tse dingwe tša go tsentšha ka ditsebeng ga a kwe ga botse ka ditsebeng ga a kwe ga botse ka ditsebeng bjalo o thušwa ke di-earpiece di tshetswe ka o tshetswe ka metsi metsi a tsena ka ditsebeng a tloša di-earpiece tšela tša tsena metsi tša se sa šoma tša go tura yena o gotho o tatago ba mo kgopelela setišing se sengwe sa radio gore setšhaba sekolokele ngwana gage metsi ka lebaka la gore sekolokele ngwana gage ge gore fela a o ne o kgona go reka tse dingwe ka lebaka la gore tsela di senyegile ga bane ka gae ga bane tšhelete ya gore ba ka ya ba kgona go rekela ngwana o di-earpiece tseo di a tura gona bjale ngwana ga a sane di-earpiece ga a kwe bjale lena ba go tshela gore lena ba bošilo bja go tshelana ka metsi le thakgetse mo leleng ke ra gore tabe e reng go lena ke ra lena baswa e reng mo go lena o lokile o mongwe wa bao a bego a le gare le ena a tshelana le batho ka metsi thutse ke koloi thutse ke sefatanaga a se se mmolai se no mothula sa mogobatsa ka lethabo lona leo la go tshela batho ka metsi a kere ke koloi difatanaga tse dingwe di a tšhaba bjale ka gore di ne o tshelwa ka metsi mo gotlhe fa kore go tsogile tlhakanang tswiki a thulwa ka phoso ka sefatelaga go tshelana ga metse fa go tsusitse dintwa mo gong batho ba lelwe ka matsogo go gobatsana e le ge ba ganang go tshelwa ka metse ba befelwa ka re mo gongwe ba tshelwa le ka bana ka metse taba ye go ka ba o lebeletse mo diphatlaletseng tsa ditaba e swera Afrika Borwa bathuti ba bantši ba Afrika Borwa gampe ke a kgola o kwa Thobela FM e bolela ka taba e gona bjalo a se setiši sa mathomo seo go fitlha ga bjale e le go letšatši la lesome o kwelego se bolela ka taba motšheletše a ke tsebe a re e moyeng bjale wo mongwe wa bao ba bego ba tšhetšwego ka metse goba o yo mongwe wa bao ba bego ba tšhela batho ka metse ge ba o mongwe wa bao ba tšhetšwego ka metse o rileng motšheletše o swaregile bjang o na leng se o ka nyakago go tla fano moyeng wa se bolela taba ye ke tshwenyegile kudu ka yona ke šišinya gore go be le diphetogong ke re tshwaraneng ka tlhompho gona taba ebile go o ka e tsena ka le lengwe letlhakore motheletše Afrika Borwa re fela re eletswa gore Jacob Zuma ile a ka bolela tabeng a re South Africa is not a water rich country Afrika Borwa ga se naga ye e leng gore re humile ka metse bjale kgoboketše engwe le engwe le engwe ya lerothi leo re kgonnego go le kgoboketša a re le šomišeng gabotse ke no ba ke sa tsebe gore goba mohlhomong ye ntlha e re ke e tlogele bjale a go netaba botšheletše tsenang fane moyeng 086-000-2452 o bo o le motšhedi wa batho ka metse goba o tšhetšwe ka metse ke eng se o ka no se bolelago ka taba ye arloche
1: ke tsena ke tobe
0: tata gore ena le gona
1: re thole ke nna re le botsisa
0: nko e tshwaraganyana nko e tshwaraganyana
2: ke tshwenyegile
3: senna bja le ka mogaši ke tshwenyegile go ka sona
2: moremogolo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: tsala ditabeng ngwanešo
1: ya tate make re kere a ke motse wa sethabelo mo tsabeng ya o tšhelana ka mentsi mara go na le motho o lengwe re like ke phejile na mengwagangwaga ebile a sa šome re ntširele jaana re nyakisana mešomo re tsena mo di-interneteng so motho o ile a kry-a monyeta gore ba mmetse interview so ge a swantse a ye interview o ile a fologa kore o rile a swantse a le tseleng a swantse ore a nnamele sefatanaga sa botlhe senamedi sa botlhe a ke ga tšhelwa ka metsi ore o tšhetše ka metsi phone ya senyega ebile a ba a betha le ka dipakete
0: a ba a bethwa le ka dipakete bjale warra e no onagana ke amogela molaetša o mongwe wa gore o mongwe ka mo western bank ba re o tšhetšwe ka metsi a idibala ka mo western bank ka fa
1: eish la tseba ko senyega naga kore botho bja bana ba rena be kae
0: gabotse ke mothagalo wa mohuta mang ona o mobjalo
1: kore la tseba go tswa tseleno ya ka nna ke tsela engwe ko tswelela go thoka mekgwa gape ge o le ngwana yo o lengwe re like go tswa ka lapeng la o ba la molao o na le lotse rengwe o tla di boifa ka montle le ge bana ba bangwe wa ditlhaka tjao ba di dia o tla boifa o di dia dilotse o ka se joine dilo tjao tswa tseleng o ntse o tseba re le ka gae ge nkebe ge nkabe e le one ntho o kwesa botlhoko thate make o tshelwa ka metsi ebile o se karolo ya bona ba sa o tsebe le sa tsebane ebile ka kwa bothoko ke bone ntate mongwe ke mmona mo dikgokanong tselago ga ke tsebe gore o ka re nee le nna bontsha o kare ke motho o bereka mešomo ya di-office a pere formala semedije na tsholaganya tsela e jwa ka saithu ya ya kama ga o tšhetše ka metsi tate maka bona ebile a emišhaleletsoso o kare wa babaisa a se mo bona mara wa mmona re motho ka mogare ka mogare a be motho bo ntse re o tshijika metsi a le mushumong imagine or maybe o jile ka mushumong maybe ke matrena re re ke tlopisa se sengwe nyana sa o ja ka nte o fitla o tshelwa ka metsi se tshiro bo ile ka office ina o na le merero e botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa ye lo ngore le ke tsonjuru o buyele ka office ni o shumane le yona o to paledisa ke bakala o reng wena o tshijika metsi o se karolo ya seo
0: ngwane shari tlokela kana fa o ke a leboga
1: ke makase ra se bechela o jwa ke ba bana village
0: ya re ke be ke le ka fa le university ya Limpopo ke sa le moithuti monna o mongwe o ile a tla a apere sutu gabotse re be re motlwaetse nna ke be ke motlwaeditse matlho a fela a tla ka fa le campuseng a tsena ka di-officing a rekišetša batho di-policy rekišetša batho di-policy bjale le bjale o tla tsena dikontorong bjale le bjale bjale le bjale ya be le gore tšatši ile o kela pele kgwedi ya lewedi o tswile ka mola a thapile go thapa ebile a sepela ka briefcase ke ya gopola go thapa thapa thapa thapa ke mohlale o mongwe o ile go kare ge ke o lebeletse ka re ya se yona ya se yona go šitela motho ka mokgwao e se go thapa fela ba re o thapile borogo aa kore go thapa go thoma ka mo gare go tshwana le lekgarabe le ke file go motlhala ka lona kere le tshetswe ka metsi makgetlokgetlo lebelele letlhapong motlheletse madibešego tobela re gona re ka boša lena age
4: motho wa make molao mo South Africa o hwile molao o hwile re sa tlo ba le mathata a mantši ka lebaka la gore maloba ka lona letšatši leo ke bone banna ba renke banna ba le ba renke motho wa make ba tshwara dibetša tše kotsikotsikotsikotsi ara ke bone ba faletše bana gore ba ka tla morenkeng ba ka setswe
0: ba ikemišeditše bona gore ge ba ka tla mo batlodi a mathaithai a go tšhalana ka metsi ka fa ba ka setswe
4: ba ka setswe ee ona ke sa tse motsebeng ya omake o na le mokgwa o mongwe wa di-strike le re sele di-strikeng moo batho ba šitelang batho gore ba se ka ba mešomong o sa tse gorena se bona ba senyakang rena ba bangwe ba re feng karolo ya bona wa re swantšhe re palele ko ya mešomong ke moka ile ka bona tiralo nngwe molareng keng banna ba ba faletse gore ge ba ka tla ba šitiša rena go dira mmereko wa rena re tlo fetša ka bona
0: ya
4: and re ipotšišo mogaga gorena naga e ya ka eo e seemo se le ka mokgwa moo batho ba kgonang go falelana goreno rena a re a tshwanela go šitiša ke motho o mongwe o dira mmereko wa rena a di a tsaya di diele kwa rena re tula re tswele pele ka mmereko wa rena mara dilo tseoe di direya mo olong ja tseo o tlo kgwetša o senyeile mo olo gore mmuso a o tlo tseba gore o tlo reng ka gore molao o kgwile
0: ngwa le se kompotse ga botsebotse ka nnete o kompotse taba e ya motlala naga ya baswa ba go dia ka mokgwao kudu ditheong tša thuto tša di-university le ge ka sebe di-university ka moka motlho o mongwe gabotse kere di-university ka lebaka la gore ai mo e tletse kudu e ka fela bjang e kgalwe ke di-university go gale di-university goba e direng kore e ka fela bjang ka pong ya leitlho banna e ka fela bjang ka pong ya leitlho
4: ga e tswe ko odimo mogage ko mmusong
0: o ga e tswe ka letlhakoreng la mmuso
4: mmuso o ye go eletse o e kgale ebe o e beele koko
0: o ya
4: ka poyo ya leitlho gore ge o ka kgwetswa o tšhela motho ka metsi especially go tlobola la ka batho ba go lwa itsepela le ba ya ba bakeng a bona ke no ba bana ba bapala mo restaurant le no ba papadi le re nna na go tsa mokere go la re tsiba no ba papadi ya bana pele re se di fitle mo lo re mo ba go pa le mogala o mo make a re le maswika ka puka ka pack a re le maswika ka pack a re ke me tswa ka ntshelang ka metsi
0: au
4: na ai ya ka yana ho
0: Mwadi shuki le kwele Ki le wile kuru wale chana lende
4: Mwaka
0: Ape wale Ruto sepila Ruele basuka kamera me A waw Wos jengi le vyan E Ya ne Arlo che
1: Mwaki
0: Hey,
1: ena ga ona ka mogho ka re o thaka moto a feta go ka o tshwantse o feta na mo passing ye
0: ya
1: ya ba tse fa ba tipa tsela ba ba ka metsi gore o mongolo mo a feta ma motshela ka metsi
0: ya
1: ke ne ga bona gore mosimano le nna pelo a ka ba mo thare ai a ska ba ai ya tabe
0: ya ya ya
1: o tsale kharebenyana hae ba tsama ba tsela kharebe hae ka ka metsi
0: au bana we
1: ai aska ba ba naka o la taka morago ene o tsa makopi
0: e
1: ba bona gore o la ha bulele le bona o mong a tswa ka bajete kwa
0: ya
1: alla tena mushimano
0: yo
1: a motsela ka metsi ga se na motsela ka metsi o latsa mabata letlapa a re o mo wa ba lata fare ya no like a se ka ba matisa
0: ya
1: a wa chi ka gare ya wa tsa tlo ya kwa tiring ka ona
0: ya
1: a ka kuma no mongwa
0: o tapo
1: mola
0: ya
1: o mola
0: ya
1: gore betapa ke leta pa le dikima lo gare ha stain gare ha ka kuma no mo o mola
0: o tlo go batsa
1: ya o mola
0: na tapa e nya ka go khalwa bana re ska fitla ra feretlhana dipefelo ka mokgwao gare rati dikharuru gare rati burumilane rata batho ba ka tlompana fela ke se o ile gore re nya ka go se ruta bya le ka thobela FM
1: ya wa bana make
0: le sa le gona a ke sa le kwa papa yo ke go tama isha mochelechi
5: e happiness
0: a he
5: ke papa
0: re gona ngwane isho
5: imagine ona le tsatsa puke le tsena ka mo SABC le re kra re tsere di pakete tsa metsi bana re le tshela mo tshele o tshela ke ngwana ile re tsa le ka nne morwa ga
0: banda we yo ga o tsebe le go tseba ga le tsebane wa tseba tla go tshele ka metsi ngwana
5: wa ka go ngwana mo rutile re ngwana ka hlompha monna ba ka next door hlompha ntate ba ka next door
0: ke a lekwa
5: kom paleng nna le papa go le mmago le baba gadi a go kamgara go bona o yo tshele ke ngwana o mongwe le rotu a go tsebe a go tshele ka metsi o ya interview
0: ya ga le go
5: mo re da tema ke re ke le botseng tso wa bona Gaten McKenzie
0: ya
5: o ri le a re bo sent pele a ire ri bitsa religious education ka mo tlapeng e ba go ruta hlompha motho mo go hlompha batswa hlompha dimetsela be di tshutsa ntate ma
0: ya
5: o le ntate make a ona chance ya go a ke mo fa motlhala o magwe o sile bana le batho ba bagolo aona nako a o khone ruta bana megwa mara ka sekolo ge ba ba ruta ba re tlhomphata tsa go le mmago o tlhola ke thuto ke sekolo a ke
0: ka nnete
5: ka le go le bele mmuso o tlile ba re le diridi di le tsoa di tsana mogolo a re sa ruta bana dilo tsa mmuso mo go tsena re tsene ka parte ke sekolo a ba le e re sa itse sprint di ri tsa ba di ja ke no we last sprint di metsi a re no tshola ka South Africa re tshola metsi metsi nna ke biala mengo na go ka tsa mo fitla
0: nna ke go biala mesari
5: la go biala mesari ntate make biala di mengo biala di nna go tshe
0: e se go tshalana ka metsi ne
5: e se go tshalana ka metsi a wa ka South Africa re tshola metsi re tsa ditso tsa batho sprint di ke tsa lokete mo South America tsa bo kae kae e
0: motlhomphege ke le bole go dumela le tshana le
5: tsena mo Afrika re biala mosara re ba ruteng ke re ka mogolo re bana ka rena tsatsi la sprint ke la go biala
0: mosara e se go la go tshelana ka ke la go biala mosara
5: la go biala mosara la go biala mosara o tlo utswa wa ga mengo wa ja
0: tata go rena ke le bogile khudu go le tshana
5: le ke tsabela go lela tata ma ke
0: tobe mo tshele tsara lotse
6: mama ke
0: a ge
6: bile ke tshwile ke betsa chest ke tsela ka mo ke ba mo thoko taba eng kwisha botoko toko toko ma ke eng kwisha o re tsena mo thoko ya tenga ke tsama se bukai na ke e mongwe tshwile moshimane o fitile ka pass a ke tso bona
0: ke ka ra patwe ke ke bona o rile ba ka pe ba eta ba khona le go bula di taxi go no emisha taxi ya bula ba tshelwa batho ka metsi ba emisa base mma yo mongwe a re oa tswa mosimane a malatelela ka mowe bus driver a tswalela a sepela ka ena
6: jale o tsenega mo busing ka pakete a ke kgone o tsewa nna jale o yetaa lebeletse batho ba le jwang bona le bona ba etse ba modiang o yetaa bereka jwang ka bona ka mogolong ka bona ke naana gore maemo rola police station a ke tseele bo se bona ba mo iša kae nnake bana ba a ebe goreng o mongwe le o mongwe o thoma mma motha a nne le ngwana a gae fase a mmoke tsebo o kwa mmake a re tlhabele ngwana o mongwe foo yena mma motha o fetoile morena jeso o kgwetse bana ba le ba mo strateng ba o telela bana ba e reng ke le botsa rona le mmuso wa eso ke lwa le ona kudukudukudukudu mmuso wa eso mmuso wa eso o kere patse kore ba e beya phatala ja ba re a jewe jale bana bale ke naana gore ba jile le di-tracks ba sa ja le pake fela mme ba ja le di-tracks and-e mmuso wa efo a o gae magora o tlisitse ka gore di-tracks je di tsene ka mo bana ba le a ba sana tlhompho ba ja di-tracks di tsena mona mantlo kwa bordereng ga ba tlise di-bordera ba tlise magora a o tshelela ka mo South Africa o tse ka ba tswa o tsene di-tracks ka baka la gore dilo tsela di re bodišeditse bana bana ba sana tlhompho nagana gore bo mmao ba opapa o ba tsena ka mae ba tlile nkunka kare ba tshela motho ka metsi ebile ba mokonka le ka pakete make
0: ba gore na re le koele ke leboa kudu
6: nkete diriwa mo batswadi tsenang ka mo dintong le bana ba lena le ba botsetsebe okwaokwaokwaokwa ka baka la gomele ke tshwile ngwa o latelang batho ba ikanetse bana ba bue ba lena batho ba ikanetse bana ba ba tlo ba diela kotsi e nngwe kore ke tshwile ka re ngwana o mongwe mmamotha o ya bolokwa and ga a bolokwa so na ngwa o latela o e bolokwa ba bakae
0: malelo ke le bogile khudu go ledišana
6: le kedila malelo mago a itsega dulang le bana fase le mmuso wa efo a o change molao
0: age a re go lotse
7: ntate make
0: thobela thobela
7: na le kae
0: re gona re ka bušalena
7: a wa rona ya tabe ya o tshelana ka metsi ntate make a ke le dimone
0: ai
7: a ke le dimone ka tema ke tare ha o ka re wa lebella ha ya ira hela area 8 e fela e re tle fatse ka go phara ene le botlhoko ya so ka mori na ka mona wa bile ke dustbin mo pele a di tsela dustbin tse di ba tsa mabidi tse ba e bile di tletse metsi
0: a wa bana we
7: ene ne di dira le ke ba tshima le ba o ya mama good ba ba o se dire ke ba ba go lwa ke pedi wa
0: a mapile ka mo lena ka mo ke kae ke Pretoria ke Johannesburg
7: Pretoria Pretoria winter time ke mo ganda from Pretoria Pretoria
0: ya
7: monga re ke di tsaka nyana ona di praga ba tshwere ke dustbin ba ikaitse metse di fotse line ba emetse ke mmile wa dikoloi
0: ya
7: ba khasha ko lengwe lengwe fitang ka metse re thapa re le ka mohare ka montate make wa bofelo o a re chetseng ka koloi bakete ga e ka bone kgwamoile seswaro ya bele gore bakete le kena ka moara koloi e thuba speed sa ka mo lefte ka mo
0: aowa banna we ka gore ditiragalong tsona tse go ba le ditshenyego tsa difatanaga
7: O bata ipatela re motloele re motloetse so ba re file deposit go le ile ke ntsha spili ba ka fela tsa bahlatso le dipitse
0: wa le shukile bo akudu go bile di channel wena
7: e ka le ke fona ntate mme ke ya le bo
0: ha ha e mo ne shu ha ha mo tshele ke mariwe sha
7: ya ke ba ke
0: le kai
7: ona
0: re gona
7: eish
0: ke ra lo tse ja ja
7: ja ja sa ma tse
0: ke e a ke le
7: kwe botse nna ne ja ba la nyane
0: bolela mpapa ka re ha lo
7: tse
0: di ke tuma mapara di ka tsi
7: ngwane esho bana ba tshile ba tswang ja matso a ba tshile ba tswang ja matso ba bana ba ba gagwa ntse ja mate bana ba ba rogalwa a sotswa ka monto ka go ata la strata ona le dina la bitjanga bana go strata na o gona go mo fama kutse a o dira go shula
0: le ba gore ke yona taba e o ke yona e tlotlheleditse go ba sweng ba bangwe go dira taba tsona tse re di boletsego
7: a ba gone go galana a nne le ke nna le ntate maki le mo tsweletse ja mo morago re dia ntlho e nngwe ya o tswa tsikeng ga o yo a galang yo mongwe re ya tlhotlholetsana re tsentse ka tlhotlholetsano ya bosimo gore ntho e sa gatlhiseng etsibetsese a ona o akareng a bo a di emeng re a tsene
0: ke le kwele motlhomphegi
7: ka ntle le gore ka re ke dipatse le ra di bitsa ka maina maitse wa motho o lotwa ke sekae
0: ke a lekwa
7: bana ba galwa ebe ba e le gore ba e tswa ka kee go na le se sengwe se se ba satlosang
0: oya
7: a ke tsore ka re ke peer pressure para go na le ntse e ba satlosang ka mateng
0: ke le kwele motlhomphegi ke leboga kudu go leisa ga botse le bona re ka ikgala ka itabe e tshwanetse go ema ka mokgwamang
7: botse bana bane bjale a ke rothoma bana ba ba 2000 o takeng a ba gale ka baka la molao a ane bjale ke nkantšha molomo wa re ke a go gala o kgona go a wantšha letsile le gore le ka bea maikutso a ka ba ba na le mogolo o tswa molao wa ba rerelela ba gwa ba ka boikemisedi le gore ke ka se betswe ke abuse
0: a re tlogela gana fa ngwaneso ke le kwele ke a leboga aga a ke go le o tshe motheletsi
8: tebela ntate maake
0: e a ke kwe go na le motheletsi a re go yena o tshetswe ka metsi ke nya ka o kwa o re o dile lena le tshetswe
8: ya ntate maake re le bona na mo farata tseng e kinte ya o be fa ntate maake tama tento ba tsaka ma
0: ya
8: angerani ntate maake ka malapeng ruta bana ba rena go fapana
0: ya
8: ya mareka tsena ba le fase ka moka ya bona tsa rodi ya ngande
0: ya lekwa
8: mmusho yone o file bana ditokelo o fitelela le ka o pula kwa morao ntate maake ne re re tsene dikolo khala ka ntwane e go se go ona le tshe ka mo tsho mo sho u di la ba ne tshe le mo fitlhela le mo bana ba tsang mo tsong a batswadi go bula le yana ka mkhono tate maake na no tlo go ona se se mo tshwa le pa ja no mpile a ka pasa ya le sekolo e un mocha wa waba lang kwisha tatelo
0: ke tele dije
8: ya se eri lela tabayewe o ya ka rena ka tlo gone mucho singuru tsana la kampa
0: ke le wile kudu le rishana lena
8: danki ke re wanda ndi ma thomo ke tsena ndate ma se
0: ke a le le bogisha ga aga ke a le le bogisha tabaya re fetseng bile ke a kwa bela se tshe thobile go sekama a re fetseng awa ke le bogile dikgopolo ka moka tseo e le gore dilae di tsa mano a seo se swanetse go go direga gore ka nnete mekgwa ye goba mokgwa o o fele ke go laetsa lenyatso le lengwe kore ke go laetsa lenyatso le lengwe bathong ba bagolo hei baswa baswa ke go laetsa lenyatso le lengwe bathong ba bagolo ke nyaka go no le botsa gore le go bogile ke nyaka go le botsa nnete la bona lena baswa ka kamoka ba ile gore le be le tshela batho bao e le gore ba be ba se moralokong owe wa lena wa go tshelana ka metsi go sa kgathala gore motho e be e le mokgotsi e be e le thaka ya gago ga ba sa nyake o tshelwa ka metsi o ba sa nyake o tshela ka metsi ge e fitlha bathong ba bagolo gona ebile a ketse bore keng ke bona yo ke bona le rubugile kudu go nna go nna le rubugile kudu le laeditse gore ka nnete a bo ka nnete mekgwa e gona lenyaka boitekolo o ka re ka nnete boitekolo bo ka ba gona go lena bosilo ba tswa ya o ka re le ka itekola la re boitekola botse la tswa bosilo a i botse tabewe o ka se nwa lata mmago motho wa motshela ka metsi o sa motsebe a o motsebe ko ra o motsebe a o motsebe le ge e ka ba thaka ya gago wa no motshela ka metsi la tseba re maAforika o mongwe o itlhamile ka dipheko tseo ngaka a gage e mo file go tsona gore o tla tshwanela ko gore o tlhape mo mesong o tla ba tla kopana le metsi go robala ya be le ona o tlhapa a fa le a tseba gore batho ba re fapane a fa le a tseba gore batho ba re fapane bona o mongwe ba mo chetse ka metsi a idibala wa tseba gore metsi wa mo diileng wena o thagaletse thoko o ne mo tshela ka metsi ai a siona kore taba tse ngwe re no di bolela sero ka phatla ye taba ke bosaedi ebile ke bosaedi bjo bo tlo o dirisa go batho ba bangwe bosaedi go swana le ge o mongwe wa lena wa go tshela batho ka metsi a bolailwe lehu la gago ka lethagatse motho eupša o ka re le ka ithuta se sengwe ka lona nna ke a tswa happiness tsa bomake ke na le tlhatlha phukeng re busa re kopana gape na re le o llatela go motheletsi wa thobela fm sandy le dikgare o tla ba le gana fa a re go wena re ditorong tsaka Here in our praise, Fred Harmon.

Ditoro ntjaka o thobele FM mo shato wa

0: Just like a bird, fly like a bird. Go to Maria Car, Ditoron Chaka, Hotel FM, le go tla gatsela Africa Borwa. Go share with chat team, itsunge le kana ngale sebe pedi le bitse iring ya obedi 086000 2452. Rufila gabe job praise are your love. God only knows. King Country and a little pattern. Ke dikwa shela go tshe tiro file tsona. Go tsana le go sha go tsha go Linda Randall are he will carry you. Re ke tshe megala ya lena go 086000 2452. Re ko gore na ke ka lebaka la eng le sa robale ke bone le nebo bangwe le rometse belaetse ba re man of the match ga ke robale ke mo strateng ke nyaka tšhelete wa rraboroko dololo ee tšhelete ga re nyakeng re emaema mo mebileng fela le bolokege gona mo strateng dumela man of the match ga ke robale ke theletše mino mokaone ga molepo ga legothwane tloga re leboga ke wendi mafalo re tloga re leboga wendy hashtag ditorong jaaka ke tla robala bjang o mblessa ka mmino wa sedumedi ngwana sese re mmago ka mo night shift santen ke Pinky Makua wa Tafelkop ke a leboga ka dumelang ka mo santen re tloga re leboge molaetso mongwe o tswa go mang ga ise Emmanuel Selelo a re man of the match ga re robale nna re magoba a thobela FM re theletše mmino wa gago wa sedumedi go ditorong tšaka re tloga re lebogatlhe theletša lena man of the match boroko bo fedile ke go theletše ke le ka mo drikop ga go šoma maroga ke gopotse mpheto re tloga re leboga gopotso ba gešo ke le kwele ke le kwele re ke tše megala ya lena 086000 2452 re ko gore na lena ka lebaka la eng le serobale ke bona lekgatiso tša lena di sa le gone ka arolotšhen thobela FM
1: man of the match re ka thoma ka o dumediša man of the match le o botsa gore ke o theleditše ke le mošomo man of the match ke ka moo ke rewa ke robale ke theleditše mmino wa gago tswana pele gore fepa ka mmino mo bose man of the match go bolela le sebe mokwatedi o tswa ka mo moletše ka tlhatlha ke re mošate
0: re leboga morena mokwatedi arolotšhen
2: man of the match
0: thobela
2: maebane go tswa ka mameja wa lotšha
0: Tobela my man.
2: Naraka boko ni bo prima sebata re go thirelitse. Re fepe ka mmino, re fepe ka mmino sebata re thirelitse wena mna go show ka mo.
0: Ra le boga ka province ya Northwest. Are le tsene Tobela FM le gona?
3: Ah Mr.
0: Le ga botseng.
3: A mona de ra rena.
0: A wa rena le ka botata ne.
3: Ke se ma share mo maloko o thirelitse mo nlae so.
0: Ra le boga Braino.
3: Ya le boa.
0: Tobela ka maloko ga re lo tsene Tobela FM. Ga ona motho ka mo re ke bone lena mo re ke bone mo gore ba reng ka mo ba reng ka mo ba reng ka mo ba reng ka mo tla ba re feleletse ka yone tla ba re feleletse ka a re lotšheng
4: digare worsty man of the match ke le kgeši ya mola a reng thobela ga mmogo le batheletše gore nna ke seka ka sa re ke boroko go nna lenano la ga mna wa letša e rile ga e thoma e re I remember mama. You next ke le kon ka broko. Ah broko bana pa ba fela. Mona ha ho ka noro kere ka thoma le tjona. Ah le tiyo ya bethe ke utleletse. Le three ba ibethe. So mara ke bona ra ha nka e putsa ka re ke bisa broko. Ah ko bona ke la tshe go mmere ko so ere ke ne o tjala pele le wena kere. Mona wa ga di gari. Ke na le wena ke o go kgorametse music wa gago ke re mošate ke le Christian mola ke tsa mo mamela di easter gae ke madira ga sekarara
0: re tloga re leboga tlesia wa ga mola re tloga re leboga ke le bona ka mo ba re na sandi le we ke robala bang khutshutshwene wa gola ba re tloga re lebogatlhe a gole happy birthday go yena ka kwa Boksburg ke go diragalang ka mo Boksburg ke be ke re gane ke tla kwa mongwe a tshe taba e ka nnete ke dire lebeletse ka kwa mmeleng wa R554 ka bana ka Carnival Green Flats Salfin yeah wa Salfin ga se le Carnival Green Flats ke kwele ba re mo gwanto mola ke tsore ga bjalo go mo tsena ka bakala re bo go fishitswe di maswika bo mebileng se o sna pele se tlotse moela se perpetu mo golo ba tshe bueng ana a ma ba di bo re tsho go gona a re lo tshen Thobela FM Thobela le gona ke re Thobela le ga ina
5: Thobela
0: re gona
5: Thobela
0: a re
5: le ga o ya ke tlo go pela thuso nka bolela neng ka re
6: tsepalla go tsena le mananeo a matshenyego nka tlo humana o a tsang ke taba tsa go nyaka attention.
0: Ee, ngwala molaetsa mo netho re na re kgona go thusa re o kae gore ka o latlhela ko kae mo nomoreng ya WhatsApp.
6: Okay, a go nore nka ngwala ka lepopotwane ka SMS.
0: Nomoro yone e ke o fa go yone ya WhatsApp o tla e ngwalela molaetsa.
6: Ke ngwale mofane.
0: O theletse mo sealemoyeng, o theletse mo sealemoyeng. Arlo Chintable FM le gona?
7: Man of the match, Sanjay Hari.
0: Le kae na?
7: Ro le kae?
0: A wa re gona.
7: A ya ro ba la mo nei, ga le na yo le o mangwe yo ya ntusa.
0: Re a le o.
7: Ke jo mo ga le re ja skoro wa ntla go ka re o tshele je mo na ge shu.
0: Di kwa gaetse, di kwa gaetse.
7: Se mo wa gore o tshele je se mi ka metla.
0: Thobela, thobela, thobela.
7: Thank you.
0: Are. Lena itswaleleng itswaleleng ka mari itswalele thobela
8: man of the match
0: le gona kere
8: gona ra lena se dinga mana le mahua itse wa tsela a ke robale go tswa go pledishano ye bere bolela mo le make le motseletsi wa hae le ntla thapukeng wa tsela taba ye makadije mathu wa South Africa e re makadije ka moka ke nana re makadije ba tsoka moka ya bana ba o tshela ba tsoka metsi ene ba sa thompe batho ba konka batho o rena dilo tse tsa metsi je ditswa dile kae ka rena re sa hola be re tsaba santa pile le re idi na go e pula ene le mo metsi nya nenga a manyane nya na mali metsi nya na manyane a o tshila ntsha na mautwana a metsi tsela ma ke ra rena o tu tsela wa tsaba e di le ke bana ba South Africa e re maka DJ o rena nya tshele le kaka le megwa e meso botse botse bana ba ba tsubile eng bana ba batsodi ba bona ba reng ka hore le batsodi ba bangwe ba ke selang ke ba kwa mo di TikTok ba ntshushitse hore na ke batsodi ba size man ba o reng he le o reng lena a nya go tshelwa ka metsi dilang ka hai na o ka bolela jwa le o le motho mo tabe ye jwa le ya bo shula go bo so bo shuru bo jwa le nya tsho le telela mkhutu mo so le South Africa ID ye me ka mautu ba mola wa South Africa a o tiye bana ba nke ba idi ama skaba tswa ba e buchede ke nwa ho mongwe ena pe fedile.
0: Ehi, ya ke mathata ke go kwene ke go kwene
8: a ke ro bali le ba ke nle wona taba e o ke sa makete rona ka nnete nnete ba tshuba ba tsadi ba bana ba ba re le bana bana ba ka nnete ba sa ikemise di tseo di ntwe mola ke tshosa gore diwa le batho ba ikadne se tsala tsala tsala ba ikadne tsore diwa le ngwa ho latelang ga ke tsore to boloka bana ba kae ene diwa le ke no rawa ke tla emela man of the match o tlo ntshoba ka dikeletso le mmino wa gospel se dira manoma wa itse ge ke a lebo
0: ra le boga Selina mara sho ga le se tle nya ka thusho ke fela ke kwa bontshi bya lena le tsa le nya ka thusho e tuteng gore ka nako ya gona le thusho tse dingwe tsa le di tlhokago dinyaka kantoro le ba bangwe ke a tsore ga o bonolo go ka tsena di website wa kgone go tsa dinomoro tsa Mothobela FM fela re ke le fe nomoro ye le yona le ka e šomiša 015290 lefela ke di 0 tse nne 015290 0000 ke boledišwa ke gore wa re reka mola a runya ka thušo ya tshoganetso ga ke setse ke tseba gore nna ke o nyaka thuso ya mokhutha mang fela tse dingwe tsa dilo tse le nyakago o kgwetsa thuso ka tsona reng ge e le mosegare le gore o letsetsa kantoro gomme ge e ba di nyaka gore di be di tle le mo mananeong di tla kgona go fitlha tse dingwe tse e le gore di nyaka gore ka nako yane bua le nnaneo di nape di a tlhatlhiwe ge e ba thuso e ka kgona go tswa le semetseng ao le ka letsa ge e ba le nyaka go tlisa taba tsa lena go make tsenang ka nako ya morena make le kgone go ka kgwetsa thuso yone le tla ba le tlhoka ka yone nako e 015290000 ditorong tšaaka go thobela FM le go tla ka šo la Aforika Borwa ke nyaka re bolela ka taba ya magešo kwešišong ya pebele nyaka re bolele ka pebele Bible na le di ga ke tse gore na taba rena le dibebele tseo dingwa di le go ka mego ya o fopafapana io ke ga lenyana ke etetse dipebele mane ke ga lenyana le se ka ntshola le se ka ntshola e fela ke nyaka go tseba le go kwešiša ga botse go tseba gore na ke pebele yeo e ngwadilego ka tlhathollo ya bohutamang yeo le gore o kgona go ikwešiša bokaone ge o e bala ke a tseba gore go na le pebele kodi tša go ngwala ka sepedi go na le pebele yeo e ngwadilego ka sepedi go a ba le pebele yeo e ngwadilego le yona ka sepedi go na le ele ya kgalakgalakgalakgala o ile wa ba le mongwaga o mongwe o a tla pebele nngwe ya sepedi mara e re ke taba ya taba e botse ya e ngwadile gore ke taba e botse ge o di bala di fapane mane ye ya taba e botse ke taba e botse ge ba ke sa gopola ge botse ye ya go ngwadiwa taba e botse e na le tlhathollo ye nngwe ya go tsenelela ye ka reng e fokoditse bogalenyana ge o bapetsa le ela ya morago ebile go a ba le nngwe ya go ngwadiwa ka di-X di-X bjale le bjale letlang kgopotse le lena le tla gopola ge ba se ke sebolelago ke sona godimo ga moo go a ba le pebele a kere bjale dipebele tse go a ba le pebele tsa seisimane ka dipebele tsa seisimane le gona go a ba le pebele ya bo King James le tse dingwe tsa go fapafapana tse dingwe di bolela ka bo di-di do e fela go a ba le tse dingwe tsa sepedi mona le mona ge o le mswati le wena o na le ka tsela e o ikwešago ka gona ge o le motswana le wena o na le ka tsela e o kwešiša go ya le ka ditlhatholelo tseo di fapanego le dipebele tseo ge e ba ke ya setswana goba ya setswana pebele eo o hwetsa go na le go tshwana le ka tsela e ke tlhalosang kere tša sepedi ke gopola tše tharo tse e le gore di mo sepeding e fela di fapana ka ditlhaloso gona moo hwetsa le ka setswana go na le yeo e ngwadilego ka setswana sa bohuta o itsego setswana motlhomongwe se ke se bolelago ke re setswana motlhomongwe wa ba le ngwadilego ka setswana bjale le bjale a ke tsebe a re bolele na bebele ya kwešišo ya lena mo ke efe ye wena o ikwešišago bokaone go ya le ka tlhaloso ya ona pebele ye wena tse wena o fela go o di lebelela o di bala letšatši ka letšatši goba nako le nako ge o ya kerekeng nako e nngwe kerekeng go na le ngwe ba šomišago gogetše ngwe o na le kotokotokotokotokoto e kakakakakaka na gona go ya le ka tsela e le gore di tlhaloša go fapana mola le mola ka gona o nagana gore di sa rwele molaetša ote di e sa le ke boledisa kore magagešo nako ngwe ipotšhore nagane e nkane yona e fetogile e yona gane e tlile ka mako ye yona e thomile go diragala e fela ga ke nya ke re tsena godimo ga taba ya gore pebele ngwana ke motho ke a tse gore mo bo re tla ba taba e kgologologologologologolo fela a re bolele go ya ka kwešišo ya gago ye wena o ikwešišago bokaone pebele ebile go ikwešišeng ga gago go e ba bonolo gore o tshware yona e ya mohuto o ya o ngwadiwa ka yona tsela eo le ge ba motlhomongwe wena o ithatela ya leleme la seisimane o nagana gore ge itlhalosa bokaone ga one bothata a re kwa go tswa go wena 082 869 1645 082 869 1645 pebele go na le ngwe šhile nnyane ba re ke New Testament New Testament dipebele ke tse dintšhe a re o tseba e fe wena gomme ka gare ga etse wena o di tsebago bo di badile ke efe e le gore o kgona go ikwešiša bokaone go ya le ka tlhaloso ya yona through it all baby winans ke tlo tše megala ya lena ke tlo tšea le dikgatiso tša lena 082 869 1645